0: Captain, my captain. Letsatsi la ka la maobane ha e selentse ke ipaqametse mo captain ya ba ke sa washing mo ga washing he ke a phumula ke shebela le papa ya bolo PSG la Arsenal mo captain tsa ba sa dipeneleng hawo ya ba papa di e matla mo captain ba motho sa phumutse mo captain ke sa phumutse le dipedi di a ditse di sa ka tsa le tsa operation mo captain tangi captain my captain ke mo rena ra ntiba ka mola chima ke a leba mo captain
1: Tati Mahloko Khotso, ubele mahabi kapirutona Heilbron. Ana Tati Mahloko, tsatsile mo banisa le ntshwere ha monnati. Ha monnati, nnati ntate waka. A ile ga ke tshaya ka bo mawane ha sa le kituletse ha monnati la palaka ha monnati ntate waka. Tanki ntate Matsoso.
2: Khotso khotso Tati Mahloko, khotso DJ Sticks. Tati Mahloko a na tsatsi la ka la maobane ne le mahlonokonyana ntate wa ka mannekile lefu re lo beha yo mongwe wa mo out wa rona ne re hola le ena re bapala bolo a ileng a hlokahala kotsi mola ya accident manesh ya ka mo ga mo ka khutla ka shebella game ya magesi le Cape Town City ai Cape Town City mathati thaba mfukeng bo mtsiba ka chile chile mo frere phumelela danko
3: Dumela nna pofa, nna na ka tsatsi la be monate, ne te flu. Ai, ke wane sa tsetsi.
2: Hei, da dumela nda de mahlo go dumela. Nna ga se da ba ba le tshe. Ke ne ntse ga mo. A di fela. Ma ga hele go ja mantsi bo ka teng. Ke ne ke tla me go e be bona ya thoela, ke mo sebetseng ha di bua lo yana na ba le tshe na.
4: Hey, ntate mahloko. Hey, na la ka nele le busula hampe ntate mahloko ka nete le shumonate ho ha. Hey, mo ke salutlo ala busana ntate mahloko. Mo ga tuwa ka samfunye le ha ke tsebe ho mola tukeng ho ke mo kwati tsitso ho vetse ntate mahloko. Le lo ka nete ha e monate ho ha ntate mahloko. Ke mo khumtsana ke mo tanga teng tata mahloko no ke tsebo mo la tuki mo tsitse mo hloko ke ha ka re ntata mahloko hey ntata mahloko mme le ntata mo tlo ka mo na ka wede la ka ntse ke tangi mo mahloko
5: ke mela DJ Stick DJ Stick since go ma mesa ka SABC Plus app ke le mosebetsi mo la Fixberg ke di ho mahala
6: DJ Stick ke papi thana ka mo ka le ma sika mo na ka mo mesa 88.4 a tsatsi la ka mawali le monna a tsentse ga se ntse ke go betse plastic se tla mo sebetse go tsena ke shapa and she fisher thank you DJ Sticks tsara two pantate thank you
7: hi DJ Sticks a na la mawani le ntse re ha monna te ha mpene re le moketeng re itshela dinama re inela di drink tsa batho ba baholo a o la ntshara ha monna te ha mpi ya ba khura fela mo phoma khatha madatela thabachichi
8: ha ka ke mo hloko le ka ke mo hloko mo ka tema a tsela total le nna tuma ba le de ke tlhina ba de ke hloki sa ntlung ke mo hloko ma a le ke tlo se ntek hloki sa ntlung ke mo hloko ma
9: nda de ma hloko le mera nda ma hloko tsa dira ma ba le sa le na ke tsaka ha mo ma din date khala khala fantene mana ha sala ka phumula ndate ho fili le bi go fili go khwele ka di mahloko ha mashala ke le bi tsola ka khotso
10: tshimela ntate mahloko ga teng le kae ne le tsatsi le ka la ba ne le monate empa fela ke ne ke theo hetse o bua le masentle ga mo room 56 ka le thubula 89.9 dankos

kore kudumedisa hape le mo mamedi wa lesedi FM ho di thewa dikelaneng. Ngwana mme, e boetse ke nako yane eo ka yona re shebanang le malapa a rona hore ho ke ho be le kgotso mme tsohle di tsamaye hantle. Mahloko moo dintho di sa tsamayeng hantle, re tshwanetse re se ke ra pata hore dintho ha di tsamaye hantle. Bophelong bona momamedi wa lesedi a tsebe hore ha hona monna ya ka bang a fa mosadi wa hae total freedom ya hore a etse jwalo ka rata. Ke ke mamele ka nako tse ngata bomme ha batla go nna ba re ntate Maya, ntate wa mane o rata gore a etse hona le hona le hwane, ha batlele ha ke fihla ka nako e itseng ka tlung. Mahloko, monna ya ratang mosadi wa hae o ba le di-limitations haholoholo tabeng ya nako. Ke mang monna ya ka kgotsofallang hore mosadi wa hae a kene ka hora ya bobedi hoseng a tswa moo a sa tsebeng teng? Taba tse ngata tsena tsa hore mahloko re a phela ka hara matlo empa ha re mamelane di qhadile malapa a mangata. Ha re ke re shebe ka jeno lena hore na di-benefits tsa lerato ke difeng. Mosadi kapa monna ya ratwang haholo ka tlung ya hae, lerato le mo boloka a phetse hantle mentally, physically, emotionally and spiritually too. Motho yenwa o phela in totality hantle ka tsela yeo a lakatsang gore a phele ka teng. Mme hopola gore lerato ha le le teng pelo e dula e thabile, e ka etsa gore o phele nako e batlang e le telele gobane ha o ngongorehiswe ke letho bophelong ba hao. Mme motho ya ratwang hantle mahloko tla utlwa gore bomme ba re ka nako tse ding ha ba bona mosadi e mong ba re, hey mosadi, you are glowing. Hantle ntle o glowiswa ke eng? O glowiswa ke lerato leo o le fumanang ho molekane wa hao. O ko shebe bomme hangata mahloko ha ratwa ha batle le ho gaina weight hobaneng o phela ka principle ya hore ha ke batle hore molekane wa ka ke tle ke mo phoqe. Mme lerato ho motho le improve level ya confidence. Mme ya tswang lapeng la hae a ratwa, level ya hae ya confidence e phahame haholo. Mme ke re ho batho ba dulang ba ngongorehile ka nako tsohle, a ko tshwane le metsi man. Wa tseba metsi ha a phalla, ha ana taba le hore ho na le lefika ka pela ona kapa ka tseleng ya ona. Metsi ha a tla phalla, a potoloha lefika ka thoko hobaneng ha a batle ho lose direction ya moo a yang teng. Matsatsi ana re lose direction ya rona ka lebaka la batho ba bang ba ikentseng di-stumbling block maphelong a rona kapa manyalong a rona. Mme lerato ha le le teng le improve confidence ya hore o tsebe mo o tswang teng, o tsebe mo o yang teng. Mme ka jeno tjena ke re ha hona metsi a kileng a emiswa ho phalla ka lebaka la majwe a teng ka tseleng. Metsi a phalla, majwe a ntse a le teng. Lenyalo la lona tswellang pele ka lona, even if the problems di le teng, di teng mo hore re di solve bobedi ba rona. Mme ha rona re kopane ho di lukisa, re tlo phela hantle. Hopola hore ka hara lenyalo, communication ke yona ntho e batlehang. Ho tshepana ke yona foundation ya lenyalo. Ho hlomphana ke yona taba e re loketseng re phele ka yona. Ho mamelana ka hara lelapa ke ntho ya bohlokwa. Mamela mosadi wa hao. Ho spend a quality time
ke yona etisang lenyalo la lona gore le tie ka bobedi ba lona hopola gore conflict ka ra lenyalo e normally empa ha ya lokela gore e fitisise ke batla gore ha e tshwanela gore e fitisise khompano e teng ka gara ntlo mme ke batla gore ke re re ya compromisana haholo ka gara matlo mme ha o sa appreciate lelapa la gago o sa appreciate mosadi wa gago ke manyato mo appreciata monna wa gago le loketse le be intimate ka nako tsohle le kang gore habedi hararo le ne le tsikinye le pae mahloko mme di boundaries tse healthy ha di dule di kipuwe go tseba gore sena se thabisa molekane wa ka sena ha se mothabisi mme re loketse re share di plan tsa rona gore re tsebe go hola ka gara lelapa la rona go tshwarelana ke yona taba ya bohlokwa lenyalong la batho ba babedi mme ha re na le di achievements mora mahloko ka gara ntlo ha re di celebrate mme re partake gore spaka sa lenyalo se seke sa šwa mahloko ke a leboa ha re kopane kana ko etlang ngwana mme mo mamedi wa lesedi ha e ba kgotsa.

0: Mohlomphe Jeremiah re a leboa hle gabane yeso re leboa ho mena hane ka dikeletso tsa bohlokwa tse re fileng tsona ho seng ha letsatsi lena la Sunday mme ke a tshepa hore mo mamedi ya mametseng o ikutlwetse mme o ithuetse tsebo ho dumatse ena tsohle tseo re aroletseng tsona ka jeno. Ke motsotso hantle ka mora ho raboraro nna ne o ke la haola ditheo dikalaneng tshebeletso ke ya mantlha ke Lesedi FM. Ntumelele he motsotsong wa jwale yo ka kile ka tshepisa ke tle ke ya moele moeti wa rona ke bua ka DJ Mojo. Nna ke ke ba bitsi Se Mojo, ke Se Mojo. Wena motho e motle a ka tloge fa o rona ebe ka jono tse ke di fetse wa re tshwaratshwaratseng tsona nnaneng la rona la ditheo dikalaneng mesong ena ya tsatsi la Sontaga hopola ke di 1 and 2 za mmino kwa soul and R&B. Hello Se Mojo.
1: Mwana masoko.
0: Le kae wena ngwaneso?
1: Mwana tlo ganga dwaka.
0: A ke pitse ha monate le lebe ya le yo gabane yeso.
1: Eh amogela.
0: Ke a amohela hle tshebeletsong ya lesedi ka jono ngwaneso. Maoba mona ga ne ge bapala mmino wa gago ge le ga o sokola mogaleng kwano ga seke ga o fumana fela ke thabile ka jono tsena ke wene o na o teng ke a leboga ga ke re fe mo mamedi wa tshebeletso le sedi ga re bua ka Se Mojo re bua ka mang
1: Se Mojo ke montsho dithoko o sa ka mona ka Thabong ka Welkom
0: o ka heso ka mona ka Thabeng tsa matsogo
1: o gamla ka Thabong ka Welkom.
0: Tabena
1: no e mpa la ping, ho ntate ya motswalang, thokwa sa mohle le thoko, ke yena la na mofutswella. Kana go etele. Kana kana go etelele. La gate la ba lengata. A nna tsa jwala, la tsa jwalo, nne nka e kae mami. A fola la le gate le nna ho a ka dipopanye le.
0: Ke mametse motswako wa beketse peditsa o feta o neng o go tswaketse ona tshingwane se o no finne lengwele o ne o hlile o le mobe ao o lwa ke tsebone kwatetse
1: ke la gara no o go re ke le fe monyela o sa tlwaele ha o na o batla o ra thutsu botswa morao ha go e ne le yona ntho ke ina ha nne ke re o go ke fe ba ba le la gati wa le fedi FM ke ba fe monyana o batla o le morao ha go o ba
0: sa tsi ha o no qatswile a buitu no qatswile ha o no le mobe ao tse bono uno la hletse ka hanong magwana tsohle ka pa eng wena ngwaneng pele ka jono che ke eng se re ka se lebellang ho wena wena ngwaneng
1: a ka jono ke tlile morao ha go lo ke bile ka tsa ke ba motho a ke sa tlhaba ha go ke sa tlhaba ha go lo go ntse tse bo re jana ba ho fiana ma ba nwe yena o monate wa maemo bo tshwenye fela ka ba teng ka mon bo le za ben rose go ntse ba nna nyana ka mon bo ke mong wa nyane wa nna bo thala pheri bo di ba teng ka mo ba fela ba ho fiana ntate wa ka ba le mo nnati wa ma mo ikutlo o ra thotse mo yena o ima metsi ntate wa ka
0: ha re ke re thuse ya ma metsi motsotso ngwa jwa le mohlomong le yena ka thabela hore a ka a iphumane a letsa mofuta o tsena wa mmino phoso e ngata kapa diphoso tse ngata tseo rona re le batho ba letsa mmino na re dietsang ho se tlhokomele hore re sitelwa barati le batshietsi ba pina ke dife
1: dikata di ngata ntate wa ka empa mmino wa tabela le gatela ona o phele o mametse ene o be le ntweni ya hore o batle o batle fatshe kwana o batle mamela ga dijo o kena hona le bo TikTok mona le bonye bo Facebook go ba mela gona ba thoma ba letsa eng ba letsa jwang bo interneteng o bona gona ba thoma ba letsa eng ba letsa jwang and then lwena o ka ingela mono malebela o ska ba ba ithumala o ile go ga motho a tlantsebe e go tsofala ntse tse hantle ba thoma ba ba ntse ba letsa mane o wa ntse le bona o ntse ho tswa go bona le wena ha o di tshele mo na go khumbe yane o ba pala mmino
0: taba tsa mona a tika nnete ngwane so ho mo mamedi ya mametsinga ke ho kae mo a ka iteanya le wena teng ho tseba ha holwanyane ka Se Mojo le hore ba lakatsang wewe ba ka o mema mikiting ya bona dibakeng tsa bona ba ka iteanya le wena kae
1: Se Mojo teng Facebook ndadwa ka ke Monso DJ Mojo le thoko Facebook mo TikTok ke DJ Mojo ona le nomoro ya mohala ke 073-364-3735. Ya tsena la le ile address ke ya ho mmatla ka email ke montsho@gmail.com.
0: Ha ke re lukise tabena ya ke mang ke montsho kapa ke mang
1: Montsho, M-O-N-T-S-O, Montsho.
0: O ya matsoho.
1: Ehe, ya matsoho. Ehe, yona ino. Ehe, ndadwa.
0: Se mojo agelebo amina hanwe na ngwane so gelebo ela tsohle tse hore hlopiseditseng tsona ka jeno le nako ya hao yo re ka dimeng yona mesong ya letsatsi lena la Sontaha.
1: Hey ndadwa ke le jirengile ke so just khu a se mo hlo empa fa le a ke a lebo wa go nna mo go bala ka jeno. Ke se ke se tsapa hore batla o thabela mixture lo tsala tsela se.
0: Ana me ke a tshepa go tshepi fela go tshepela mabaka tsitsitseng. O jwetsa ba no go rata kere.
1: A ke a le bona tlo a ka mafike a le bona.
0: Dumedisetse le mme a ke re ke a tseba mme o teng.
1: Sentse a dumetse. Ke ke go betse ka skep sele ke so o dumetse.
0: Ke a le bua wena ngwane Yesu.
1: All right.
0: Hey, tara. Motho mo tlhometse tso ke Yesu pileng hantle ka mora go raina ya rona boraro ke DJ Mojo. ke ba bitsi se mojo se matsoho se se hoja jolo jwalo ha ke ke rata ba papapala ka mabitso a batho ba bona bo di DJ ke batho ba bang re tla hlakisana go etla nyena ya DJ le se mojo jolo jwalo na go nyetlang ere ke mo first bye a tla etse ntwa e rata ka tsebetsa ka lwana tshebeletso nya le Sedi FM.
2: Ladies and gentlemen, welcome to the soothing sounds of DJ DJ.
0: Kid 1 and 2 tsebeletso nye ratwang ke wena le Sedi FM and tumele hle ke tleke thale ke tsamaile jo lena le wena o fitlela mane ho re nye rona ya bone mino ko monate nate wa soul and R&B.

Senyera to anga le sedia sa moro sura hantle ka meri tutu mo nati ka tsela e kgethileng me so ma yele sa tsela sonta ke a tsepa tse o nati tsetsi go na mo mabidi a malitseng a le lapeng a le mosebetsing a le ka mora di di ke bua ka mogani wa Toronto ro mogani wa tekesi mogani wa bese ke mmino mo nati nati mmino wa di one and two ze me so nya sonta

0: ile ka fumana go thaletso ya go nwa metsi a tshisang ngwana motho e motle nakong ena ya Maria nakong ena e o bogolo ba rona re llang ka sefuba e wa hore nga re ho nna le ha o ntso e nwa metsi ka pa o nwa meriana ya hao ya sefuba nwa le metsi a tshisang hore a theole lelete lena le o re kgathatsang gafetsa gafetsa re tena re go hlola ka thata kana ke ka lebaka la leleta le lengata ka difubeng tsa rona ka mona mme kgothaletso ke gore nwa metsi a tshesang gafetsa gafetsa ke ntse ke na le wena tshebeletsong e ratwang ke botlhe le Sedi FM
1: siakgala mo santsing e gotlile e tshesa go feta pele Ona ha se mokete o mmino fela ke mokete o moholo wa setso Afrika Borwa mokete ke moholo le dibini tse latelang Shandesh, Mafikizo, Fuli Chana, Enko, Sanel, Kuzan, Youngstana, Dr. Colbert Mukwevo, Nzuza, Nekali Zeposa, DJ Mfundisi, Chikwembu Kamaika, Pumla Music, Mr. Visholo, DJ Khotso, Bautisetsa Mollo, Busan Fest, Tsena Tsohle, Itabedi Etsahala Mokebelo, Wala Mashume Amabedi Anale Metso supile mpucha San City Super Bowl menyako etabulwa ka hora ya bobedi motsia di tikete tsona di fumane ha suncity.co.za le ticket pro hok ala ka 350 rand tsa su sefiti ke siya ka la mo San City hashtag sunfest 2026 hashtag love every moment hashtag siya ka la mo San City
0: re moho le nale ya ratwa ke lenano la haola ditheo wa dikalaneng meso ke ya letsatsi la sonta ha hopolatlhe motho e motlhe metsotsong e metlhano e le go gora ya botlhano re tlo o fumana mafube thapelo rona o senga ka lentswe la moruti Thabiso Ntlatseng goreng ya botlhano e be re kena lenanong la tsa bodumedi ka jeno re tlo o tsepamisa maikutlo go duma setlhogo sena thapelo ke eng ha e le hantle na ke puisano ya ka le modimo mme thapelo e lokela go ba e jwang e pakeng tsa ka le modimo na hore ke re ke a rapela ke ha ke kwetse matlho ke ha ke rapela na nka bua le yena ke tonne matlho lebaka la gore re kwale matlho ke lefe ke tse dintsa dipotso tseo re tla di botsa baiti ba rona ka jeno nnanong lena la hawa la tsa bodumedi horeng ya botlhano se ka ba fetwa wena motho e motlhe di botlhokwa ebile di monate ga re le mmogo tshebeletsong ya Lesedi FM ge di utlwa tshebeletsong e e ratwang ke wena ena nako ke yane ya gore nna le wena re ba tsose nomoro wa ka mogala ke 086 000 3084 ke re mo ka ntshwarang teng ga jwale bakeng sa o tsosa baratuwa ba gago ke 086 000 3084 ke mo ka ntshwarang teng wena motho e motle a the nomoro ya WhatsApp mo ka tšhikeletsang molaetsa wa gago wa kgatiso kapa o ngotsweng tšhikeletsa nomorong yena 079 758 5066 ke a ipheta nomoro ya WhatsApp ke 079 758 5066 ke yona mo tla mphumana teng mo mamedi e motle ya ratwang ke nna tshebeletsong ena gago ya mantlha Lesedi FM hopola mo re yang teng le wena ke goreng ya botshelela mme re ke ga ya fela goreng ya botshelela mmino le ona e ntse e le mantle tsetletse ke tla nne kofe merethetho e monnate ya mmino wa sedumedi mamedi e motle dumela ha monate jwang squi ke o jwetse ke phetse e re ke utlwe o tsosa bo mang heka jeno
2: ke tsosa zanele lekopa o kamane ka matlakeng za strong ke tsosa le Victor kamane ka namari Frankfurt ke qetele ka fikile Machangaza thank you Mahloko ke a leboga
0: ke leboga o menagane tlhe kgaitsedi ya motho tshebeletso ke Lesedi mmabedi dumela
3: dumela ntate Mahloko
0: le kae
3: ke
0: tlhile ke ba tsantse ke ya menwa ntsa feletse
3: a ka a feletse le yana tsho a re tswa a ganya
0: ha ke a dumela ba fela bo se wa ke botsebe fela gore a feletse ke utlwa le ha o bua
3: a ya maso a maso a re tswa ke tsama tsoko e ke ba tsose ke tsa bo o se ba ka ba ra ke a o se mo dile la temeng ka mo le ka betleme mhm le a o se dikile di temeng ka mo le ka betleme ke o se bulang temeng ka le te prank te ba tsoa ke mwana bona wa ofela mo le go ntemeng ka temo le ka ga ise
0: o ibile wa ofela
3: ke last born into the mafoko
0: ili o ntse ke nana bona a qala
3: he mmangwane ke last born
0: wa mmangwane ga le bua ka nnete
2: ke le
0: buile kgaitse di ya motho le wena ngwaneso tshebeletso ke lesedi mamedi dumelatlhe mamedi kgotso
4: kgotso papi
0: dumela mme
4: ga monate le kae
0: ke phetse ga monate wena
4: ga monate ke tsosa mme mamolai ke tsose mme dikeledi mosedi ke tsose ba mokeke ka fela ba tsosa ke mmalebogo mokeke mona taloko mo matšhabeng ke a leboa
0: keaga
4: le monate
0: le wena tshebeletso ke lesedi mo mamedi dumela ela gabane ke a phela ntate o phetse ke a leboa ke bua le mang
5: ke mo fokeng ka dipolaseng tsa gesina mo mašhabeng
0: o ntse o ya gantle phoka
5: a
0: re kabe ke utlwile ka nnete nkabe ke utlwile mpolelele he wena ka jone o tsosa bomang bana ba letlhonolo
5: ako ke tsosa mogatsaka ke mmamakgomadiege ke matha ke tsose lelapa la gantate motholo mo laga jane polaseng ya mašhaeng o latlhaetswe ke
0: phoka
5: ntate matlhoko ke tsose ba gamadiege mo la lekoišeneng ee ka o latlhelelwa ke kgaitsedi ya gona
0: mogolo
5: ka beke fetseng
0: le
5: letsatsi le monate ntate matlhoko
0: ke a leboatlhe gabaneso le wena o bee le letsatsi le monate ya kere
5: a e lale ntate matlhoko
0: a se mohe tshebeletso ke lesedi mmamedi dumela
6: a otikapi
0: kgotso kgotso gabaneso le kae
6: ntate
0: ke a dumela
6: ante ke mosimolo ona tsena ka namatapeo ntate matlhoko papi
0: o bua le nna
6: ke bua le wena gamonatentate matlhoko tle moaišane wa kamane ka gona kamane ka senekane ka thambo ba ga sebofile ba boloka maobane ke re ba tsebo gore morana ga a fosi ke kene le kereke yaka ya nfa kereken africa gona gona ka moo ka senekane ka matabeng ka moo ke qetelele ka gono wa ka mme ya tswala mme wa ka ke mo ratang gagolo mamošiši ka mane ka qwaqwa um ke mmamotse kua apipapi o tshepagetseng tate jalo ka metlha
0: ntate ke ya leboa a se mohe gabaneso mabedireng tse re le mmogo ke metsetso leshome ka morago rra ya bone nnaneo ke la gaola ditheoa dikalaneng tshebeletsong e ratwang ke sontaka jeno ke letsatsi la o etela kgweding ena e re leng go yona ya motsheanong e ileng ya thefula batho ba bangata ka tsela tsa mafu ba bangwe ba latlhegelwa ke mesebetsi ba bangwe ba latlhegelwa ke baratuwa ba bona le ka ntle go tsela ya lefu fela karogano e bile teng wena motho e motle go bao ba ileng ba utlwisa botlhoko ba ileng ba utlwa botlhoko ke kena malapeng a jalo ke re phephi phephi go tla loka go tla loka go tla loka neng go tseba modimo fela go tla loka
7: kgotsokgotso ma dj ai o ntshoge ka motswako monnate ngwana mme ngwana mme mona ke kopa tsosantsa tsaka tsa game tsa khuka mo ka ditaxing tsa valparka ke re jack malindi ka fanse ke re saki gatebe ka face 5 batsosa ke sa bata malindi ya batsobe ba phatsimi ba etsepeng ngwana mme re leboe
8: dumela DJ Sticks ne kopa o tsosa lefa maphalla Dingane Moloi ke qetele ka nkime kolobe ke bakganni ba rona ka mona ka tshiame b ke Andrews Bokgudi a batsosang ka mona ka tshiame b Harry Smith danke DJ Sticks tsatsi le monate
9: Captain, my captain, soul and R&B. Oh, motswako o monate gakalo mo kapteni ke tse ke phaqa mo go mametse jalo o re gopotsa malapeng kwana barutwa ba rona ba le gole le rona mokapteni mokapteni tlhe a nke ke re makabelo ka mane ka Welkom ke re la makabelo tsowa tlheo phatsimi ko seng ke re ndenzeni ka mane ka Frankfurt ndenzeni tsowa tlhe ke qeteleka mme malrato pitso ka mane ka melodi fidina bana ba kopa lo tswa ke mo rena rantheba ka mona ka kima tanki captain my captain
10: kgotsa logistics wa chisa motswako tsamane maikutlo ka ona ke kena le bana ba latlang ke re sekolanyana family ka go tsenetsa lefatshe ke re mamahaka ra maisa ka meyas dal gauteng ke re kgapu ya matlhonono o ya hola ka jeno ke tsetelle ka mamuruti wa letabele la mawesele ka botlhokong Bethlehem bana botlhe ba tsoswa ke sekolwanyane Clocolan known as London Tanko.
0: Metsotso leshome le metso mmedi gantle ka morago rra ya bone molaetsa kuona ke nna Lindela Mafaso wa nomoro wa tharo tshelela noto Phoko section Katlehongwe ke tsosa Fani Mafaso Kgotso Mafaso le Tankiso Mafaso ba dula nomorong ya tharo tlhano tharo Mosikidi section Katlehongwe ba tsoswa ke nna Lindela Mafaso e re pele keng ka pina ke tle ke arolelane le wena mantswe ke yana selemong sena sa 2026 ga e sale seqala go fitlhela ka jeno kgwedi e tlhola matsatsi a masome mararo le motse o le mongwe kgwedi ena ya motsheanong go na le ntlha tse tharo tse maatla tseo ke seng ke ithutile tsona tse tharo ke re ke di 31 tsa May ntlha ya pele tlwelela motho moo a ikgethelang go phela teng ga e ba ke batla go kgetha ka tsela itseng ntlwelele ke kgetho yaka tlwelela motho le kgetho ya gae yoo a nkileng qeto ya go eng ka bophelong ba gae ntlha ya bobedi a nanela maemo ka mokgwa o a leng ka teng go na le batho ba bangwe bao ke kengwa ba tlosa qetong tsa bona ithute go ananela ka jeno utlwisisa ntlha ya boraro gore go na le maemo a mangwe a a sa tlhokeng wena gore o a fetole ke a tshepa ke Peter Pito ntho ntse ko o fa yona ga e ba wa nkutlwa a nanela maemo ke ntlha ya bobedi a nanela maemo ka mokgwa o a leng ka teng ntlha ya boraro utlwisisa gore go na le maemo a mangwe a o kekeng wa fetola o rata kapa o sa rate bophelong ithute mme ke a ipotsa gore na wena o fitlhela selemong sena go fitlhela nakong ena selemong sena o se o ithutileng e leshome le metso e mena metso o tsoka morago rra ya bone ke tsosa baganni botlhe ba ditekesi ka gotlo tse nne tsa lefatshe ga banetse se tsogang le botlhokwa e le ka nnete maphelong a batho ba bangata motlhomongne ntse le sa tsebe tse banka jeno le ka segololwa la rewa mabitso la bolelwa ka ditsela dife kapa difeng e nkisa ntlheng yaka ya bobedi e e rengna go na le maemo ao re senang wa fetola re rata kapa re sa rate ga re ananele mekgwa le diketso tsa batho ga o mangwena a tlo ba fetola ke rata o letse o sa ka gotlo tse nne tsa lefatshe le kolang makolo ipele ge nka maeto gobane le tlo jaga batho ba botlhokwa bophelong e leng beng ba lona bapalami ba tshepetseng go lona gore ba fitlhe malapeng ba bolokegile bapalami ba tshepetseng go lona gore maphelo a bona a dula a tshireletsegile ka dinako tsotlhe ba tlhompheng ba letlhomphe ba tlwelele go nna ba le reya mabitso bane le lona le bana ba batho ko bapalela pine monate a keletso mofokeng a re o na le wena.

0: di papi ke kopa o tsosa Lerato Maseko o kena kereke Koinoni ya Kozon 14 ya Moruti Mthimkhulu. Ke tsoseleng tsolofelo Sibanyoni o dula Chemistin le Ntlantla Motsepe o tswa Paris. Ba kaofela ba tsosa ke morongwa ko Lakeside. Sharp up di papi.
1: Ke ke tsose ba ba gago Mohlompheng. Ke ke lebe ya matsepe mane mafuteng ke fitlhe ke ka ngwane thuto qobe ka matsepe ka mono a tsoa ya phazime. Ebe ke leba go tlhompha Zwane motswala wa ka o teng ka mono ke boditshepo sefadi sa Kotwane wa Mofokeng ke ga tsoe le ke qetelele ka princess o na gola maobane ke ka gole magadi a mabe a gole ka qibi. Ba tsosa ke mokana ma ko eteng ka tau.
2: Ao abdi papi ah wa tsala ga mmino man nothing wa ramme wa nda te mokola ka je mo tsene ga mona ke lutu ma te ke si wa ramme ke tsileng ke a mo sebetsi ke lo ba eme la bana ba bo rona ba ya mo sebetsi mba tswa mo sebetsi mba ya mma ba ke nga ba ka fa pa pa ba bona wa ramme ah un tsala man nothing ke hlapa mo ate ma ke ma metse dote mo ate wa ramme Aish ya ne no ke hareng ba yang ka fela ka nnete ba khutla ma khute ha monnate ba ro phomola ha monnate ba khutla maetong ka ofapakana ba rabe swa ke be safe tsile mono speed ngwane so le mo a speed ba khana ba ntse ba dire tsile ka nnete ha re hlokomeleng lebelo le o re ganang ka lona abdi papi ke o lebo wa bona mme tsa tsile monnate
3: Ntate Matshogo, dumela tlhe. A ko ntumelele ke tsose opa mantswe o phameng Thabana Tshwana Twaxwa kere a tsowe a phatsime. Ke tsose Misael Sekolanyane yena o kamane ka Clocolan. Ke ketelele ka Sqwi Matumane yena o kamane ka Eastern Cape. Ke tsietse Magalanyane ka Twaxwa ke a lebogela ngwana mme.
4: Ausi Mantsiwa le kae tlhe kgetse di yaka tlhe. Ke Mofokeng.
5: Khotso ha ba tsuwe ke so sa ma universal catisma ka o fela go tlotse nne tsa lefatshe ke khutle ke tsuwe ba ba gane a mama ha ne branch ka o fela ke re ba tsuwe ba phatsime pe ke tetela ka popo sithobatsi o mane lefatshe la vel komo ke re a tsuwe a phatsime ke re wiki ba tsuwe ke mo so mo je ka mo ka mama ha ne fentesberg tangu khoja
6: la mahloko dumela tla ke tsose bana ba latelang ke tsose ba mahadi moloi kalamba zuma plasing a ritse ke fuma queen moloi ka centurel fasina pitoria non vula mazboko ka petsana ritse bana ka fela ba tsoswa ke pontsho mkwena ka mo ka petsana ritse ke le botsa sile mnate
7: le ka ntate mahloko hantle le ka le sedi mono e mollelwa ntate mahloko to sa la katolaka ka pele ga go fela e leng Philadelphia ka mona ka Gauteng e na Delhi o tsa ke mohlankana wa ha e leng Matsipane ka lebitso ke o lebo wa ntate tanye
8: ke lebo wa hlatsi pitsipi ke lebo wa Matsipane metsotso ke mashume ma bedi le metso e robong hantle ka mora hora ya bone re ntse re le mohona nao ke la haola ditheo di kalaneng tshebeletso ke ya mantlha ke le sedi FM ke le ka tsa kgoeletso hle ho bakgani ba ditekesi hore re tle re le kole makolo ya rona pele re nka maeto molaetsa ona ha o lebe fela ho bakgani ba ditekesi ke bua le wena mokganni wa koloi ya private ke bua le wena mokganni wa Ntorontoro le wena hle gabane eso pele nka leeto lekola gore mabidi a koloi ena e we qobanga a maemong a lokileng lekola gore koloi ka boyona ka kakaretso dintlha tsa botlhokwa tse e tshwanang le diwipara diipone lekola koloi ena gore ga e dutle ka tlasetlhe wena motho e motle e seke a tloa re bakela mathata leetong leo re tlang go kena go lona ke se ke etsa kgweletso lekola koloi pele nka leeto mo mamedi e motle wa tshebeletso ya lesedi ke ntse ke na le wena maqhubung a ikgethang 87.7 go le bateng 106.6 megahertz lesedi FM dumela
9: DJ Six
8: gabane
9: o phelile mohlobo wa moeneke
8: ya monate le lebeya leyo
9: professor ke ndi qelela bantwana bam ngunye bathetha noloyiso bahlala ezi-12 abatshana bam ngunathi nothemba ebareisi nefamily yonke yakwathetha thank you professor mahluku amen
8: hey ke ya leboa hle gabaneso ke leboa menagane tshebeletso ke lesedi mamedi dumela
10: ke
8: phetse ga monate wena
10: ka mogao ntate mahloko
8: ke ya leboa hle mme
10: ke nkgone se ka utuza kgone mona tlhe ntate mahloko
8: ke thabela bua le wena nkgono getse o sa bomang heka jeno
10: o kontsesetsa health mokoma ka mono ka taxi renkeng o ntsesetse le kilebogile sovendle o ntsesetse le malefunimotho wa ka gauteng ka kwana ke a leboa ntate mahloko thank you bye
8: mme ke a leboa tlhe ke a ba lebogela tshebeletso ke lesedi mo mamedi dumela
11: nna ntate mahloko
8: dumela mme
11: le ka ntate mahloko
8: mme ke phetse mme o phetse jwang
11: ka mogare ntate mahloko
8: ke a leboa ke bua le mang
11: bana mo mogana maloka se mona ke ntse se thabang tshwete
8: rato laka ge tsosa bomang heka jeno
11: a ke tsosa ntate se le mogele ka block lane ke re a tsoe ke ke ntate tshwe se le ke ke lo ka gel ko mo a tsoe ke ke tele ka nne mali bitsa ka se mo ye le se le re ke re a tsoe ba le ka tsela ba tsofa ke na mamogana maloka se mona ke ntse se thabang ka ke ntate ma khotsa ra rata hle
8: le ntse le kubella le ka jeno ke a le bua hle mo morena ke le buile mme wa ka mamedi mo tlametsotso ke mashume ya mabedi le metso robedi pele ho hora ya bohlano re ntse re le mmoho nana o ke la hawo la ditheo dikalaneng dumela buti papi ke tsosa ausi wa ka ke thato ntsapo le mangwane makatleho ntsapo ba tsoswa ke bongi ntsapo ka mona ka maphodi Springfontein o mo molaetsa mo mamedi mo tle o ku fumane nga kuona ore khotso khotso di dumelang DJ Stiga ke kopela si thati magetha mme wa ka Emily Tsutsutsu tlaleng mosiwa Melody Virginia le motswako o monnate ke Charles Tsutsutsu ka mona ka Melodying ya re ntsatsi le monnate le hlokang le motho ke a leboa hle gabaneso le wena o be le tsatsi le monnate le hlonolofetseng khotso ntate mahloko mmino monnate ke tsosa mme wa ka eleng mme mamothapo Alisa ka qwaqwa mangaunga le putho ya kereke ya ka ya St Bernard Anglican Church kana mahadi qwaqwa nna ke leboha mothapo ka mona ka mangaunga qwaqwa ka fumana mong hape molaetsa o reng hashtag dikalaneng weekend madume DJ Pubzen ke kopa ho tsosa manana dieu malifu morosi ka lerato leo la dilamununga ke dikgomo wa gamiwa mongata batsena ke a leboa hle o beletsa tsile monate mme le hlonolofetseng khotso ndate mahloko ke tsosa ausi wa ka mana lady mokotedi mane phameng o ke phuthananga kimbale le moradi wa ka morosi senti ka dikeng le moisani wa ka malishwane chacha di jimane batsoswa ke KD matsukulo musiya ka U section ar ba bele letsatsi le monate le senang tshitiswa letho ke tso sa pana machidi buliki maleme le ka botaville ka mona ke qetelle ka sticks batsoswa ke tumelo mahamotsa ka mona ka motseng wa mafahlaneng tueleng ka fumana molaetsa o mong hape o reng na dumela DJ sticks ka jeno ke tso sa maphutheho amma silo tenzen a kereke ya the new church of southern africa ke re batsohe batle kerekeng ka jeno ha re kwala kgwedi ena ya basebetsi ka hotla leboha modimo ka mesebetsi ya bona e santsaneng eliteng e o ba e ka dingweng batsoswa ke muruti nd hlanganiso muruti wa sebaka a le ka mona ka Virginia ka bodulo e mashume ya mabedi le metso e mehlano metso tsopile ho hora ya bohlano ge ntse re le mmoho nana o ke la hawa la ditheo dikalaneng tshebeletsong e ratwanga re getle ge hopo hopotsane wena mo mamedi e motle e bang o so ka o feta boemong bona re re ofe ba kileng ba feta boemong bona ha o jala peo ha hona le rata la letho ha e wela mobung empa mohla se fate sena se heletswang se diwang ke nna ka pakwena se baka le rata ana wa nkutlwa peo ha o e lahlela mobung ha e etse le rata empa mohlang se fate sena se seng se hudile mohlang o se diyang se etsa le rata mo ke yang teng ke mona mo mamedi e motle tlholego ha e ba ke lerata empa ke rata ka puo seng gweshe ba re distraction tshenyego e ba ka lerata le utlwisang bohloko mo o leng teng na go na le tlholego mo o leng teng na maemo a tsitsitse na go na le tlholego ga go na lerata empa e re ke o tlhokomedise mo o tshenyego e bang teng lerata ke le e tlholang ke le sitisang motho kutlwisiso le kutlo ke re o ipeye gantle ka lapeng lerata le a senya empa ga o na le kgutso o tlisa tlholego ka go lelapa la gago dumela motho e motle ke sonta ka jeno pinena ke yo shona api ibinwa ke sabata ke mofa sebaka.

se wesele ba re kuela jolo pina ke monate ba re sempeti wena ya ratehang ile hape jana mane ke le ka bopalla matshidiso gospel choir ba re tsietseng tsa letswalo mo mamedi motle ha re dumelane hona le batho ba nkileng qeto ya ho tsama leeto la bophelo ba le bang e seng ho bane ba ne ba rata kapa ba rata a ke tsebe kapa wa nkutlwa hona le batho ba nkileng qeto ya ho tsama leeto la bophelo ba le bang e seng ho bane ba ne ba rata kapa ba rata empa ho bane ba ile ba ba le ditshokelano tseo ba fetang ho tsona tse ileng tsa ba ruta hore ho ema o le mong ho bohlokwa ho fapana le ho tsamaya leeto le batho ba tlo utlwisang bohloko e be kgetho ya hao ke efe letsatsing le jwalo ka o itlhophela ho ya kerekeng na ho molemo ho tsamaya le motho ya ntseng ao a tlisa ditshokelo bophelong ba hao ao kwenehela a etsa dintho tse utlwisang bohloko kapa o nkile qeto ya ho nka leeto le o tsamaye o le mong

0: ke ya o dumedisa o seng gona ka lebitso le maatla la mopolosi wa rona Jesu Kreste. Leeto la rona le fitlha pheletsong ka jeno la beke ena tlasa setlhogo se reng ema o tsamaye. Re fumana lentswe la Modimo buka ke ya diketso kgaolo ya boraro temana ya botshelela. Ka thuso ya moya o halalelang re bala ka tsela ena ya ba Petrosi o re ga ke na silifega le gauta empa se ke nang le sona ke go fa sona ka lebitso la Jesu wa Nazareta ema o tsamaye. Leo ke lentswe la Modimo le ngolwe le tlhonolofatso dipelong le ditsebeng tse utlwileng mme ka Jesu Kreste morena wa rona le seke la tswa la gutla le sa etsa mosebetsi. Momamedi re kopana bukeng ya diketso buka ye re bontshang ka moo moya o halalelang o ileng wa matlafatsa kereke ya pele ka teng gore e bolele fankgedi le o etsa mehlolo le o tlisa diphunyeletso tsa bahalaledi ka teng. Moo re badileng teng monna wa siritsa o ne a kopa tšhelete a eme kgogong kapa a eme monyakong o bitswang o lokileng wa tempele. O ne a lebelela o fuwa tšhelete empa a fumana mohlolo o moholo. Batho ba bangata ba kopa tsenyane ha Modimo a batla ho fa phetoho e kgolo. Momamedi wa ka ratehang monna enwa o na lebelletse thuso ya nakwana. Ba re barutuwa ba Jesu Petrosi o re gauta le silifera ga re na tsona empa se re nang le sona go fa sona ka lebitso la Jesu wa Nazareta ema o tsamaye. Momamedi ke mona o seng gore tšhelete e keke ya reka thabo ya gago. Go na le batho ba nang le tšhelete e ngata empa ba thaba ga ba nyakalla. Go na le batho ba ka rekang dijo tse ngata empa batho bana ga bana takatso ya dijo tseo. Go na le batho ka tšhelete ba nang le diaparo tse ngata empa diaparo tseo ga di ba tshwanele ga ba di batle. Mamela momamedi, tšhelete e tlisa ntho tsa nakwana empa tšhelete e keke ya tlisa phodiso e phethaetseng. Tšhelete e keke ya tlisa phunyeletso ya gago. Tšhelete e keke ya o fa mmuso wa magodimo. Ba re banna bana ga re na gauta le silifera ka mantswe mang tshebeletso ena a re o se se lekanyetse Modimo ka thuso ya nakwana. Lebelela phetoho e feleletseng ema o tsamaye ka maatla a Jesu. Banna bana ba re go fa bohlale ba rona ga ba re go fa thuto ya rona ga ba re go fa ka mogore tsebang ka teng ga ba re go fa tsebo yeo re nang le yona empa ba re ka lebitso la Jesu ema o tsamaye. Momamedi mo o tutseng teng mo o ngongoreileng mo o nang le dipotso tse ngata tse fetang dikarabo ka lebitso la Jesu wa Nazareta ema o tsamaye ka ga meogo ya gago ka ga dipotso tse o sa tsebeng gore o tswela pele jwang ka bophelo o ntshetsa bana ba gao pele jwang ka lebitso la Jesu wa Nazareta ema o tsamaye. Go keke ga dula go dutse ka tsela ye o dutseng ka teng ka o sa feleng. O keke wa dula o le siritsa ka o sa feleng. O keke wa dula o le setsheisa sa batho ka o sa feleng ka lebitso la Jesu wa Nazareta ema o tsamaye. Lebitso la Jesu ha lebitswa batimona ba apalea. Lebitso la Jesu ha lebitswa ke lebitso le re fuwe maatla hoduma mabitso ohle. Mme ke a laela kere ema o tsamaye ka lebitso la Jesu. Kutlo ha ibeketso. Amen.
1: Mamele motle wa tshebeletso le sedi rata o leboa ka tsela e kgethehileng moruti Thabiso Ntlatseng a ka molaetsa wa hoseng hona. mona ho mafube ke a tshepa hore o na molaetsa o fitlhiletse bentse utlwang a tsa mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi ke nako jwale ya hore re kene lenanong la rona le ikgethang lenanao ke la tsa bodumedi.

Jolo ka ke hlalositse re kena le nanong le ikgethang la tsa bodumedi tshebeletsong ena ya lesedi FM. Ya o dumedisang bila o hetla ka letso le mofuthu le tletseng lerato ke nna Matshoho Mahloko. Ha re be mmoho nanong lena la hao la tsa bodumedi tshebeletsong ena ya lesedi FM. Ka jono motho e motle ke lakaditse hore re ke re tsepamise maikutlo haholo hoduma sehlooho sena. Thapelo ke eng? Re ke re tlo utlwa ha ditsebi tsa rona di re hlalosetsa ka bobatsi ba re qhaqollela ka tsebo ya bona le tumelo tsa bona. Hore na ha re bua ka thapelo re bua kang? Ke tlo amohela ntate Molefe kwa tumelo ya bokreste. Ke yena a tla re fa momamedi tumelong ya bokreste hore na ha re bua ka thapelo re bua ka eng. Ke tlo buisana le ntate Mohokage ya emetseng tumelo ya Islam le yena a tlo re hlalosetsa. Hore na ha re bua ka thapelo re bua ka eng? Ke ntse ke leka ho hokela jwalo mohlomphehi le sesa fela mohala wa hae o lla fela momamedi e motle wa tumelo ya botjhaba. Ke ne ke lakaditse go le yena a tlo re fa ka tumelo le kutlwisiso ya hae hore ha re bua ka thapelo re bua ka eng. Ke a o amohela nanong la hao la tsa bodumedi tshebeletsong ena e ratwang lenanong lena. Hopola, re ithuta ka ditumelo tsa rona ho fapana, re ithuta ka mokgwa o ditumelo tse ding di sebetsang ditaba tsa tsona ka teng wena motho e motle. Mme tloho le kajeno ke a o mema re tlo ithuta re ikgoleletse molemo tshebeletsong ya lesedi.

0: ke amohela gabane tsena tseso ke qala ka ntate Molefe dumela hle gabaniso
1: khotso ntate Mathuku
0: ke a phela moena o phela hantle
1: a re bona mo haufela ntate ro
0: ke a leboha ebile ke a amohela tshebeletsong ya lesedi le nanong lena la tsa bodumedi ntate mo ka re khotso
2: khotso ntate Mathuku salam aleikum ikastanale ntate Muruti Molefe le wena momamedi mo hae salam aleikum khotso le wena
0: ke a leboha ntate Molefe ntle le tshinywa nako gabane Yesu ke lakaditse gore re tle re diotle phahlantshotsho re se nne ra minika re tle re ye tabeng ka kotloloho ha re bua ka thapelo kutlwisisong ya bakreste re bua ka eng
1: re ya leboha ntate Mathuku ka sebaka sena se re se fumanang re le tumelo ya bakreste mme re nka sena e le tlotla e kgolo fumana sebaka se kang sena re a leboha ntate ka o hlakang ka ke be fela ka bokgutshwane le o beya kaletsa o lelekela ditaba tsa ka ntate Mathuku ka gore lentswe le la thapelo le isa kae le bolelang lentswe la Modimo ga re bala jone go John chapter 14 verse 13 to 14 brana Jesu o re ke a mo kotsa mme tsotlhe tseo le tla dikopa ka lebitso laka ke tla di etsa gore ntate a tlotliswe ka mora e ka re ga le kopa ntho ka lebitso laka ke tla etsa ka mantswe mang Jesu ke ena mokokotlo wa ditaba tse isang thapelong o John chapter 16 verse 23 yena Jesu o re ntho tsotlhe tseo le tla diqela ka go ntate ka lebitso laka o tla lefa tsona ka mantswe a mang ntate Mathuku ke isa mantsweng ana a gore ga go poloko ye mong lentswe la Modimo le tsho jalo poloko e lebitsong la morana Jesu go rapelwa lebitsong la morana Jesu Baroma 10 verse 13 morana Jesu lentswe la Modimo le re go ba le mang le mang ya rapelang lebitso la morena o tla bolokega empa ba tla rapela jwang eo ba sa kang ba dumela go yena kalo ya dintho ge sa thakgola ditaba tsena ntate Mathuku ke gore motho mang kapa mang ya reng o ya rapela o lokela a be a dumetse ore e re lentswe la Modimo empa ba tla rapela jwang eo ba sa kang ba dumela go yena kalo ya thapelo ke gore motho a be a dumetse monyako wa o kena ke tumelo jwale ka go hlaka gona bakreste thapelo go rona ke motšha wa o bua le Modimo ka tshusumetso ya moya o galalelang tlotlisong ya lebitso la morena Jesu thapelo ke pontsho ya dikamano tse tshepegileng tsa ngwana wa Modimo ka tshebetso ya moya o galalelang go Jesu Kreste kgafetsa thapelo ntate Mathuku ka go hlaka ke go hlahisa boinehelo le kwagololo ya diphiri le dipatuleng tsa Modimo ka Jesu Kreste Jesu o bua mantswe ana a reng gobane ditaba tsena tsa thapelo thapelo ke go gokaganya ande ka mantswe a motho o tshwanetse a be a ena le moya le a dumetse a ena le moya wa Modimo o tlo mo tsamaisa thapelong ke seo thapelo e leng sona morana Jesu o re taba tseo ke le bolelelang tsona ke moya mme ke bophelo ka mantswe a mang thapelo e tshwanetse go ngwana wa Modimo a fumane moya o halalelang o tlo etsa gore a gokagane le Modimo moya o halala o mo thusa go gokaga le Modimo a be a se a ena le gore a be le gona gore a rapele ka mantswe a mang ka go hlakang tate Mathuku go hlaisa lentswe thapelo ke go thetsa le go lokodisa ditaba tsa moya wa Modimo Moapostola Paulus le ngono le la ba Korintia ba pili cha ndate Mathuku
0: botswa ka e libile tabeng ena ya thapelo o so qotsitse ka hare ho bibele hore na bibele e reng ka thapelo fela ke rata hore re ke re lokodise taba tsa rona hantle na ka hara bibele ho na le thapelo e ikgethang e o rulokelang ko e sebedisa jwalo ka ba Kreste
1: ntate Mathuku ha ke arabe tjena ha re na thapelo eo bana ba Modimo ba e filweng eo re ka e rapelang eo ka ho kolla. Hangata batho ba re thapelo yena ya ntata gona maudimong ke thapelo eo re filweng. Morana Jesu o file ba apostola thapelo yeo ba ikupile, ba re o go ruta o rapela. A ba ruta thapelo yeo. Ka mantswe a mang bana ba modimo, ha Jesu a sa tswa sefapanong, ba se ba tsamaiswa ke moya o halalelang. Ha ba sa rapela, bona ba apostola le bona, ba sa rapele thapelo yeo. Gobane Jesu ha e tswa sefapanong, o se a fana ka dintho, o fana ka moya o halalelang. O tlo tsamaisa motho na o rapela jwang moya o halalelang ke wona o mo tsamaisang. Moapostola Paulus o re, gobane moya o re rapella ka mofielo. Ko ko ba rapela moya o halalelang le siyo. Ka mantswe a mang thapelo ya tata gona maodimong, baapostola ba ifuo bana ba kopile o ko re fe thapelo. Johanne o rutile barutiwa ba e thapelo. So ha re la thapelo eo e kollehang yo motho a e rapelang. Moya o halalelang ha o fitlha ka go motho ke ona o mo sebedisa gona a reng modimo ka thapelo.
0: Ke utlwile ga o ntse o qotsa ditemana, temana tse o di qotsitseng kao fela na di testamenteng ya gale kapa testamenteng e ntšha.
1: Ntate Mahloko, rona bana ba modimo ka ra ntlo ya modimo ba Kreste, go tshe re tsamaya ka selekane se setšha e seng selekane sa gale. Ditaba tseo re di kotsang ke sa selekane se setšha, gobane selekane sa gale ke sane sa moshe. Dibuka tsena tsa bo Exoda Numere ke ditaba tse ne dingweletse Baiseraele. Jale rona ka jeno re tsamaiswa ka ra ntlo ya modimo, re tsamaiswa ke mangolo a testamente e ntšha ya selekane se setšha. Gobane selekane sa bo mangolo ane ke selekane sa testamente ya gale, ke selekane sa gale, selekane sa moshe. Mme ga o gotlela moo o tshwanetse o tsebana o re etsang moo, gobane taba tseo ke tsa Baiseraele, di ne dingweletse Baiseraele. Mona re tsamaya ka selekane se setšha di ka bakana ke reng Jesu o re, gobane re le phela selekaneng se setšha.
0: Moena jwale o etsa tlhoka e kopane tlhogo. Testamente ya gale ha le e sebedise?
1: Testamente ya gale e ya sebetsa ke Bibele. Ha o rata go kela, empa Bibele e re ha e ne e ba selekane sa gale se na le maatla kapa se na le gore se ka tswela pele, re ka be Jesu a sa tla. Gobane se feitse ha se a sebetsa hantle, a re gotlele ho sona. Re sebetsa selekane sa Jesu ka madi, ka go tla ha Jesu, ke taba eo re e sebedisang. Re sebedisa moya o halalelang. Ditaba tsena tsa bo Numere tsa bo Exoda ke ditaba tsene di tobile Baiseraele, di gotse bona. Jwale ha re sa gotlela ho tsona, re se re tsamaya ka selekane se setšha, selekane sa testamente e ntšha. Ke moo Jesu a shwileng a patwa a tswa lebitleng. Baapostola ba hae ba re bontsha gore ka mangolo re se re tsamaya tjena re ya pele, mme re le ruta thapelo ka mokgwa ona. Re tsamaiswa ke taba ye jwalo, ntate Mahloko. Re a leboga motata, ke kgola ke arabile.
0: Hele he ka tshwarwa ke modikwadikwane jwale e le 12 metsotso hantle ka morago rra botlhano. Nna ne o ke la gola tsa bodumedi mabidi a re tlo ithuta ke tsena he Moena Molefe o re fa tsona. Ke ntate Jonas. Kana Jonas ke mofumana ka ebebeleng testamenteng e ntšha kapa ya gale?
1: Ntate wa ka o reile lebitso le la Jonas bane le testamenteng ya gale. Motswadi wa ka dilemong tsa gale tsa
0: ka mantswe a mang Jonas o testamenteng ya gale.
1: O testamenteng ya gale ntata.
0: Ena eo re sa tlamehang ho e lokodisa hantle, re tlamehile re shebe tsena tsa testamente e ntšha. And ke ipotsetsa fela Jonas mohlanka Modimo.
1: Ke kato e ntsweng ke ntate ne ke ka e fetola. Ke a leboga ntate
0: Mahloko. Ke a leboga, ke mpa ke swaswa gabane eso. Ntate Molefe, a ko ntumelele ke ke botse potso ena, ke rapela ha kae ka letsatsi?
1: Moapostola lengolong la pele ba Thessalonike, kgaolo ke ya bohlano temalo a 17, 1 Thessalonike 5:17 o re sephetseng go rapela. Go ba Efesians 6:18 o re le rapele ka moya ka mehla ka merapelo yotlhe le fa dinegele teng ka tisetso yotlhe, mme le rapele balaledi botlhe. Le rapele ka mehla. Ya leboga ntate Mahloko.
0: Ga ke rapela makgetlo a tsheletseng ka letsatsi, nna a golokile?
1: ntate mahloko
0: ha ke rapela maghetlo a tsheletseng ka letsatsi na hulukile
1: kana kong hona le sello sa ikhetang kana le mifuta ya thapelo yo motho a irapelang ho modimo e ka be ba wa totlisa o totlisa modimo ko rapela ka matsoma kana le mifuta e tsheletseng ya thapelo e ka be ba mohlomo mofuta wa ho ka wela mona ha ke hlalosa mofuta ena thapelo ke bile le fela le matlhoko la ile ya sense mane pa hona taba go pa tsagolo ho mamela re na le verbal prayer meditative prayer communal prayer petitionary prayer intercessory prayer le fasting ka mantsoma ho na le mofuta o mong wa thapelo ga ke re mohlala jalo ka ka ho rapela intercessory prayer o rapela le lapala ha o dula o ntse o rapela modimo ke rata o rapela ntse o rapela makgapetlo a lwa no kgapetlo bua le modimo o rapela ba sebetse mmolo wena o rapela muso re busa ho ona ntheno ba re ho rapela ba rapedi mmolo wena o fukela ho bona kgapetlo na le ntho o tshenya ho modimo o na le wetse o emise kgeong sa bona e bitsa intercessory prayer o tla ho modimo kgetlo kgetlo o bua le modimo ke tsela yo o ka bua le modimo ka yona ke o moyo halla o service ya ithapelo tsena tseo ke hlalosa ke mofuta wa ithapelo e bele rapelang o na le sepeo o modimo o ya ho modimo kgafetsa ka thapelo ke a le bona mahlo
0: ntate molefe ha re kopanye modimo hlo ha re rapela nako tse ngata ha kana kana
1: ha re bala Matthew chapter 18 verse 1 Luke chapter 18 verse 1 mrang yo so re bontsha hore mono re tshwantse re rapele kgafetsa ka mantswe a mo etsa setshwantsho mo re hona le monnane nga tshweng hona le mohlolo ha dia nga a kokota ho mono a mahafetsa ho monga ha ka pa na morena yo ana kokota wena khafetsa bibele Jesu re tshwantse sa ke le ruta hore ho modimo tshwantse le rapele khafetsa le rapele le saphetse ho modimo dula o rapela ho kokota o rapela khafetsa ba Kriste re sebetsa jwalo ka mo ye sa bontse ga go le rapela kgafetsa se ke bela phetsa rapela le kokote Luke 18 verse 1 e tshwere ntate mahloko ka mantsoe mang go rapela modimo go rapela kgafetsa e ka nne ba ntate mahloko ha o rapela jole ka hlo di thabetse tse tsheletse ke dieng ka tsone e ka nne ba motho ha rapela o rapela a tlotlisa modimo e seng ha ka lo ya kopa o tlotlisa modimo o etsa thapela o tlotlisa modimo o tlotlisa modimo o phamisa bogolo ba modimo kgafetsa o kena phapusing yae o go ntate ke a leboa ke ne ke sa tsebe gore nka fihlela boemo bo tjena ke a leboa ntate ne ke sa tsebe nka fihlela 1 2 3 ke a leboa modimo wa ka o pheta mantswane kgafetsa dafita ore ke tla o tumisa hara merabe ke bolele lebitso la gago dipesa lene ka mantswe mang ko a tumisa ke thapele ya o tumisa o ka ya makgetlo ga o tumisa e ka ba ntse o ganna kolo ntse o tumisa modimo e ka ba o sebetsa malape o le tweleng ya gago o ntse o tlotlisa modimo go tlotlisa modimo ga o pele ntate matlhoko ke a leboa
0: ntate molefe o ntshwarele ha ke ha ko kena ka dipotso ke batla go ba le kutlwisiso e feleletseng go bane thapelo ena nna ke e rutilwe ke sa le primary mane mathomong ke hona mo kileng ka rutwa thapelo teng sekolong le kerekeng ha ke sa tsamaya kereke jwale mo ke yang teng ke mona go baneng re tlamehile re kwale mahlo ha re rapela
1: lengolong la Matthew chapter 6 morena Jesu ha ba kopa gona o ruta o rapela ha ba fa thapelo o re motho ha a rapela o lokela go kena phapusing ya hae a rapele o re kena phapusing ga o kwetse monyako jale thapelo ga se ntho ya gore ke batla ba mpone ke a rapela ba nkutlwe ke a rapela nna ke a rapela ba tsebe ke hweletse ba nkutlwe ke a rapela o bebe o fata thapelo ya gago e se utlwiwe ke batho jale ka seka lentswe le leng rere e feitse go modimo ga o tsamaise ke mohalela go tsamaya ka nama o rapela ntho e reng re matla ba mpone ke a rapela kwala phapusi ga o na le setlhoko o modimo o batla o bua le modimo kwala phapusi ya gago morana jeso o tsholo jale go tlhoko ya pele ya motho a rapela a kwale monyako o seke wa utlwa ke batho o go wa rapela ke sephiri sa gago le kunutu la gago le modimo wa gago
0: yeno ke a utlwa yeno nkagabetse go yona ne ke tla go yona potso eo fela ke batla ena ya o kwala mahlo obaneng re tlamehile re kwale mahlo
1: go na le thapelo ene ke bitlhalositeng mona ka gore ke meditative prayer gore ke thapelo ya maikutlo ya go tsepamisa maikutlo a go modimo ga ngata e rapelwa ke bakreste islam ba e rapela budajim ba e rapela ke thapelo yo o nkang maikutlo a gago jele ka dafita basalemeng ya pele verse 2 are mo ke lentsela ha o ke le nahana busiri motsia o lotse pamisa maikutlo a ha ho modimo o si o tlosa ho hle ho sitisang ho ka o sitisang thapelong mo ha o kwetse phapusi jwale o lokela o kwala mahlo o bolela hore o nka tsohle o di beya ho modimo ha ho lo sebedisa meditative prayer ha o rapela o kwetse ka bokhutso silent o kwetse mahlo etsang o beya tsohle ho modimo o kwala mahlo o beya tsohle ho modimo ho na le sekaba le ntho ka ya o sitisang re ke tse mohlala tsa mahlo the demo ka go mikiting a se ke tsa mohlala fela o motle fa ke sa gaso and the demo ya ga mikiting o tso rapela ya ba yena o bula mahlo a ke go rapela e le di tsela di sentse di thuwe mona ha ke rapela dijo ya ga ntse o rapela mo ruti a ntse a rapela ya ba go ntate mo ruti e ba yena ha kwa le mahlo shibe go tsela ya ba go ntate mo ruti bula mahlo re amen ntse ke yena e ja di jo ja nama ba le ga mantjwa mang ho no hloka go le yana e ba o kwetse mahlo
0: ka mantjwa ba
1: mahlo ke tlhoko ya pele ntate mahlo
0: tsa bodumedi lenano lena le tsheheditswe ke Njunga ke nnete lenano lena re le tlisetswa ka motlotlo ke Njunga Construction wena motho e motle ditsebi ho tsa mebila batho ba sebetsang haholo ka meaho le utlwisa diphetoho kgwebong ya hao ka kakaretso ba fana le ka dikeletso ke bua ka Njunga Construction ke bona ba tsheheditseng lenano lena la rona la tsa bodumedi tshebeletsong ya lesedi FM moena molefe ke a leboa ka dikarabelo tsa hao tjhe ha ke so qete le wena e re motsotsong wa jwale ke amohele mohlomphei ke ntate Mohokare ke tumelo ya Islam Sheikh Mohokare ntate Mohokare ka bokgutshwane o ka ka hlalosetsa thapelo ka kutlwisiso ya tumelo ya

0: a tle gabaneso ke batla o ithuta
1: e tle go jwalo Islamo e tsheilwe ke Qur'ane gape le di hadith kapa dipolelo di manollo e tibileng tsa moprofeta Muhammad jwale e ngodilwe ditaba tsena tse ke buang ka tsona kaofela ke ditaba tse leng gore di ngodilwe
0: ke ne ke batla ena pene go na le mo e ngotsweng teng go na le mo o re ka e supang bopaki ba gore modimo a leong qadile ka pene
1: go na le mo re ka e supang le ka gare go Qur'ane go na le sura e reheletsweng ka yona pene eo empa momedi a ka se bona monwana wa motho wa seatla o molelele ga o tsea o ka ba pene eo e modimo a nae ngola e dile kananyana ga e kalo mme ga e tshwane le ena ke pene e leng gore motlhomong e bolela gore Allah o ne a rala a plena mme a di ralang a di rekota boyeneng ba gae
0: jale ako nthuse o se o tlhalositse gore o tseba megopolo le tsotlhe gobane se di ile tsangolwa ka penena lebaka la gore re mo rapele ke lefeng gobane o se a tseba gore na go tloe tsalang ka bophelo baka le letsatsi la ka la go qetela le tsejwa ke ena gobaneng ke ntse ke batla go gumama ke rapele ke potswa ka pele go wena ya bobedi na ga re rapela re le kaofela o a re utlwa modimo o re utlwa ga re rapela jwang ke potswa ka bobedi ke batla ena o tlo e utlwisise ke ye ke bone tumelong ya rona ya Islamo re gumama botlhe re obamisa ditlhogo re rapela kaofela na o a re utlwa ka nako eo kapa ke tlamehile ke be mong ga ke etsa thapelo o re utlwa boemong bofe
1: modimo o re utlwa maemong otlhe ga re mo rapela go tshwana le ga motho a mo rapela a dutse fela le mongwe a mo rapela ka pelong thapelo e ne e sa nyolole le lelemeng a rapela modimo ka gare o sefuba ka pelong gape go tshwana le ga nka etsa motlhala kapa se e tsaetseng matsatsi a fetileng se e tsagalang selemo se sengwe se seng e leng sa mamoselemi ga re kopana mane Mecca re le dimilione tse tlhano o tlo fumana gore re le dimilione tse tlhano tikologong e le nngwe re a rapela re mona Allah re mona ntlong ya gago Allah re amogele modimo wa re utlwa yena wa re utlwa le ga chehe a tlotse manyoloi malaikate manyoloi a mangatangatangata a dibilione ditrilione a olang dithapelo tseo ga o bolele gore mmopi o itebetse jale modimo yena le yena o ntse a bebofaditse mosebetsi wa gae gobane o na le baromuwa e leng manyoloi a mangatangata bona ba e sale a amogelang le go nka eo batho ba di kopang go modimo motlhala bosiu ha letsatsi le atamela go dikela manyoloi a neng a sebetsa motsheare tabeng tsa gona go nka ditlhapelo le tse dingwe tse motho a di batlang a di tlhokang mantsibi a letsatsi le atamela go dikela manyoloi ao a tsamaya go tla manyoloi a sebetsang bosiu jolo ka gana jole letsatsi le se o tšhabe go na le manyoloi a mangatangatangata a sebeletsang modimo le go nka ditlhapelo le go nka tsena tse buyalenaneng lena le amang gore ga bamoslemi kapa batho ba rapelang mesong ga letsatsi le atamela go tšhaba manyoloi ao a tsamaya ke ntho e tsalang metlhana le metlha ena gore chehe mamoslemi ga a kgone go lothea gore na ga batho re le dibilione tse robedi ebe ga re rapela modimo ka nako e le nngwe o e tsaeng wa re bobofaletsa ena gore chehe manyoloi ga gona re le dibilione tse robedi manyoloi a palo eo gararo kapa go feta jole a olola dithapelo tsena tsa rona go tsana le ga motho a etsa
0: taba yo mpolelelang yona ke gore ga re rapele ka kotlologo thapelo tsa rona di ya go modimo di nkuwa ke manyoloi pele
1: hantlentle re rapela ka kotlologo empa manyoloi modimo wa entse gore a nke dicelo dikopo tsena tsa rona a di ise magodimong
0: ga se pherekano ntatemogo kago jole mona gaeke wa bona ka jeno lentshwagisa tlhogo ga se pherekano hobaneng modimo a sa utlitsaka ka kotloloa o fapana le o ga go mele manyeloi ha se o sotla ka manyeloi
1: manyeloi a etseditswe ke malaika ke ba dibukua tsa mmupi tse tsamaisang melaetsa di-messenger tse tsamaisang melaetsa re ka nna ra motho a kare e kare ha die ha manyoloi a mmupi a na le potlako e fetang le aganya ha ganya e tuwa letsatsi motlhala e fitlha lefatsheng e potlaka ka tsele ne e thabeyang malaikate a speedi se fetang moo go tshwana le go panya ga leiso gomme gape a magolo a etseditswe ntho eno ke bobeka go ona empa ke di tlhalositse gore ga go bolele gore mmupi ga gona mo a leng sile ko mmupi ore gape-gape ga ita ipolela re I am never absent ga gona mo modimo a leng sile empa gore tlhalosetsa gore rona batho re batho akere re batle re utlwisisa gore na processe mmupi mokga o mmupi a seletsang ditaba ka ona o jwang ke ditaba tse ngata tsena tsa setlhogo sena sa botlhokwa se o builweng ka sona e ka ga se se gotshwanyane empa se se phara go fitlha kwana
0: di-galaxyntshwageleng tatemo go ka retlhe ka o ra qoqotho e re ke botse nna go na le nako eo modimo a e beileng gore kapa ena allah gore re rapele ka yona tumelong ya islam kapa motho a ka ithapelela ka nako efe kapa efe
1: dinako di beuweng tate eo motho a tlamegileng gore a rapele ka tsona ke ka gona go tlhaa nthone ya bonnyane minimum bonnyane re tlamehile re rapele gatlhano ka letsatsi mamo selemo
0: ee dinako ke difeng ke batla go tlhetlhege di supe dinako tseno ke difeng nna ke tlamehile ke rapele ka 3 mesong ke tlamehile ke rapele ka 5 mesong ke tlamehile ke rapele ka 12 motsheare ke dinako difeng tse totobetseng tseo tumelong ya islamo ke lekelang ke o rapela ka tsone
1: ke tsena dinako tse totobetseng tse e leng gore le ka gare ya kurane di a tlaela gang ga letsatsi le keta o dikela gang ga letsatsi le keta o dikela go tshwana le mafube ka bophirima ke nako ya go rapela thapelo ya pele maghrib gape digoga tse ka bang pedi tharo letsatsi se di diketse re re jole ke bosimo ke thapelo ya bobedi isha ebe gang gora ga letsatsi le atamela go tšhaba ke thapelo e magareng fajar swala thapelo e magareng ka ya bone ka mora dinare jalo re ka mora one jalo ke ya bone e kwalang ke ena ya mantsiboya asar dinako tseo ga motho a rapela gantle ka tsona modimo wa mothabele empa gape
0: robalaneneng re ke botse femo ke a ipotsetsa tlhe ke batla o tseba re robalaneneng gantse re kenya bo asare le bo mammang ka nnete tabeng tsa rona re robalaneneng a ke re modimo o itse re phomole bjale re robalaneneng ga re tlameya re tsewe makgetlo a maka ka nnete thapelong tsa bosipu
1: a salatu khairu minan naum thapelo e botlhokwa go feta boroko ga re etsa abane ya goseng re tlhalosa jalo gore thapelo e botlhokwa go feta boroko o ntse o robala empa motho ga o a robala wa phomola empa go tswa gore na wena o le motho o na le mathata a feng a o imelang ga o na le mathata a o imelang o a tsoga motlhomong ka morago mpa ya bosigo pele o thapelo ena ya goseng ya fajara o a tsoa o etsa tahajud e leng thapelo ya bothumane ke a tseba le bakeresete ba bangwe ba etsa thapelo eno o bua le mmupi o ke wa feta matsatsi a mararo o se o fumane tharollo
0: ntate mookage ke o tshware ga kana fela ke tlo gotlela go wena ke fentate le sesa ke tlamehile ke bulele bamamedi ba ke batlo o botsa dipotso godumo tsena tse le ntseng le lefa tsone he ka jono tjena ae lebaleile ka tlho yaka ntate le sesa dumela
2: kgotso ntate maloko
0: ke a phela o phetse yantle gabaneso
2: ntate ke a phela ga ke tsebe wena ke sebile ke eng ka monyetla ke dumedisa le bamamedi ba lesedi fm le moifo gabane
0: ke a leboa ntate le sesa thapelo ka tumelo ya bana ba thari ke eng
2: ha ke fedi wena ditaleng hang-hang ntate matlhoko ke a leboa thapelo ke puisano dipakeng tsa motho le badimo le modimo thapelo e na le mega e megago ke ditsetso ke go kopa ke go ananela ba bone go lebowa ka mo go ditaba di leng ka teng ha o kwa ke re thapelo ke puisano dipakeng tsa motho le badimo le modimo ke lebaka la gobane badimo mona bogapeding ba rona ba bana ba thari ke ntho e goo o kokong wa bua ka leleme a ba gao o ika mathe o bua ka mathe le leleme o bua ka monwana le lenala o bua ka kobo le lemao o bua ka modimo le badimo mme rona ge le bana ba thari ge buisana le badimo ba be banka meselo ya rona ba isa go matla a magolo matla a ka odimo go matla ohle ao ge a pitsang modimo ga ke re thapelo ya bana ba thari bogolo ba yona ke diketso puo mane le mane bana ba thari ga ba gapela go matha lefokwana ketso eo fela ge batho ba tlholego ge batho ba ikwatisitseng le moetlo ge batho ba modimo le badimo go matha lesokwana ga karabelo e tlaga pula ena modimo o agabetse thapelo ya rona ga e ka bageetsa pha badimo ke thapelo ya diketso eo jale bogapedi ba rona bogolo ba bona ke diketso mantswe mola le mola ke a gola nka emela dipotso gabe o kaba le tsona go nna ntate magoko
0: ge gapela ga kae ntate le sesa ka tumelo ya bana ba thagi
2: a ke ntate ga go a balwa nako gore na ga kae neng kapo neng ga go a balwa nako go na ga kae neng kapo neng
0: o re modimo a arabela mme o entse mohlala ka lesokwana mohlampula enang ke yona modimo a arabela ha modimo a arabela ge ile ga matha kgweditse tharo ka ofela ge mathisa lesokwana ke yona ha modimo a arabela pula ena ka moga kgweditse tharo
2: ge tlameya ge be le mamello ntate gobane gona ge nne ge tsele pele fela go etsa jale go fihlelela a arabela wati hatire hari ke mohlala jwalo ka hanta ke mahloko a tsa itse ho itsa thapelo ina e reng ka lala le ngwana se ho ka hatela ngwana se ho ana molongwana mohlomo ke se ke tsa mohlala ka thapelo ina ya ho kopela motho ya se nan thari gore a di le ngwana ha ke go o etse ditse se ho ana seo gena le tshepo ya go santsa go abula tsa le sona a go ba gena le tshepo ya go ha ke ntse ke gapela kina modimo o tla gaba mme wa rona modimo o a gaba ka diketso mme maaforika ba tle ba nagane gore modimo e ge buang ka ena ke modimo ena eo gona ge mo bitsang modimo tlatlamatlholo e a sokang a
0: bonaganyanefela ntate le sese ganyane ge tlhae ka mona
3: e ka ba ke nyeo ya CCMA bothata le mechaniki go blacklistwa lebitso ka phoso kapo tlhalo ntleng le kgang clientele legal e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle. Diplane tsa rona di theko e tlase. O ka fumana tshebeletso tsa molao tse fihlang ho boleng ba R745,000 ka selemo. Re cover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle di kenyeletsa thuso ya beili ya R5,000. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: Tsa bodumedi, lenaneo lena le tsheheditswe ke Njunga Construction. Ditsebi ho lekala la tsa kaho le ditsela, ebile ba hirisa disebediswa tsa kaho mmoho le ho ntlafatsa le ho hlokomela thepa ya hao.
5: Re ntse re le mmoho le wena lenaneo ke la gao la tsa bodumedi tshebeletso yeo e mametseng ke ya mantlha ke lesedi FM motho yo motlhe re ya go renya botshelela re saletswe ke metsotso e 19 pele re fitlha teng mme nka thabela go utlwa maikutlo a gago godima setlhoo sena motlho mongwe ka tsela ya go tshwaela godima taba tseo re ntseng re bua ka tsona
0: ka pa hona ho botsa dipotso ho ba itiba rona ba seng ba aleditse ho beela tsona ho dumatafole fela pele ko fa sebaka ntatele sesa phethela puisa tabatsa ha ho gabaniso
2: ntate ke phethela ka mogwa kuna ge ne ge le timane nyela ka pontshenyela e ke ne ke ge jwalo ka thapelo e ntate mahloko a tlwaetseng ho yetsa ena e reng kalala le ngwana seho ka hatsela ngwana seho hana molongwana ngwana seho o letse a mparisa melokwana meloko ya gabo ke e sebakang ke tseba ya hisule e se mogolo jwale ke le temananyela e reng maaforika bana ba thari ga ba gapela ba bile ba etsa le ketso e le gore motho ena o santse a go abadisiwa le segwana sena ka mona ga ke dimathata o sa entse dipitsa ta hore ngwana a tla be pele mme ke na le tshepo ya gore modimo o tla gabela ka nnete jwang kapo jwang lesea le tla ba teng moo o tshwana kana le ga re mathike lesokwana jwang kapo jwang puka e tlaga ga ke ile ga kalong date
0: ke a leboa gabanetseso mmamedi e motle wa tshebeletso ya lesedi nomoro ya WhatsApp mo o ka tšhikeletsa molaetsa wa gago wa kgatiso kapa wa ngola nomoro ke 079 758 5066 kere nomoro ke ena 079 758 5066 mme kopo ye nngwe ke kopang gore e ketle ke e fetise kwano se ya le moyeng ka kopo tlhe mo mamedi ga o romela molaetsa wa kgatiso leka go ba mogutshwane leka ka gotlhegotlhetlhe gabaneso go ba mogutshwane ge se ke ga feta motsotso gore re kgone go nka dipotso e sita le melaetsa ya lona ka o fela mo mamedi go utlwisa botlhoko gore ge saletswe ke nako e kana ge bereng ka ba mamedi ba bane ba batlhano ka lebaka la go tlhoka nako le gore motho ba buile nako e telele diotle phatlhantšhotšho ge tle re tsebe go fa karabo e nepagetseng ga banetseso ntate molefe ke a tshepa o mametse mono mo o teng motsotsong wa jwale gobane o ile a gaoa gabaneso ntate mo go ka re mmoa le wena ntate le sesa ke kopa letle le mamele dipotso tseo re tlo tla re di botswa ke ba mamedi mme ke tla lefa sebaka ga nka morago ba ke ba fe sebaka le bona gore letle le tsebe go arabela sena seo batlang go go botsa sona ke nka mmamedi wa pele mmamedi kgotso
6: Khotso khotso ntate mahloko le ba eti bao ntate mahloko ho ya ka nna thapelo thapelo ka ha khale ntse ile teng thapelo ntate mahloko ke ha rona batho re bua le ntate modimo ka lekunutu khale ile teng thapelo ntle le hore pele o tla fitla re be re ruto re rapela jwang ntate mahloko khale ntse re rapela khale re le metswalle le dithapelo so thapelo ya ka nna go tshwanyana ke o ba le konutu le morena wa o bue le ena thabo wa mfokeng ba mtseba ka tšhilatšhila mo frede
0: ke a leboga thabo e re keng ke mong gape mo mamedi kwano ya latlhetseng potso ke yona o se antse a le teng kwano ke tle ke mo gokele mamedi kgotso
7: dumela ntate matloko le moifo le bagodi wa gago moo ke ntate re koko a bua ntate matloko o pamputiti ba go dona modimo ke motho a lwang ke motho a lwang satane ke motho a lwang go re potse na ga go fa banka gabele go loka ha o bota motho le bitso go loka itlhalosa le bitso a ska na pota na ya kwana le kwana moguti ke go fa banka gabele ga pelenyana fera ntate mo
0: ntate o tla fumana ka gabele wa ha o gabane Yesu ke a tshepa ke tlo kopa ntate molefe o tlo ga gabele yona potso eno modimo ke motho ya jwana mamedi kgotso
8: kgotso tate mahloko motse ke pheretona ya le bogole ai tate mahloko wa tseba gona se re le batho bane be lo re
9: kgotso ntate sebohodi ntate kopo ko bolela nateno wa alaine o gana ntine a bua ya manyuru e ngotse ke pin le fere ke ri palle yona ha ba e ding ba ba bile ya batla mme ke bona ga tala tla tla tla tla fela mona wa tsha e kho go tla tla tla mo ke batla ntine go tle ba ala re bone ke nnete e di sa tla go tle se yo mo
0: ntate mo ka re ke a tshepa o tlile potso eno rena taba e ntse bua ka yona manyolo ya di trillion yana e ho kae mo tswe kae ba tsebo ipalla yona ke se ntate a se botsang ke nka e mong a mo mme mabili khotso
10: khotso ntate mahloko le ba itiba ha mo atch sa tsile da ke la hleile ho la hleya modimo a bua le pene hai hai motho sa tsebe tata mara mo se letsene mo na fiusko re ke a le wo
11: tso khotso ntate mahloko le ka ntate mahloko ba ruti ba bua nnete o le tsapela yona tsantsa o iphe nako ya teng ya ho rapela yona tsantsa o iphe nako bokoko bo teng mara thapela tsantsa o iphe nako ya teng ke tse mahloko nna ke dumelana le bona ba hutse ke se mabang tate mahloko
12: ha zo ntate mahloko le ba opodileng ntate mahloko ke utlwa ntate a bua ka taba ya selekane sa kgale o re taba tsa selekane sa kgale ha di sa sebetsa empa morena jeso eo a buang ka ena morena jeso o re ha ke a tla go tla fedisa melao e sale e le teng o re tsohle tse ngotsweng ka nna bukeng ya moshe le bukeng tsa baprofeta e ka gona diphethagale o re pene ya bangodi ya bohata e buile leshano pene ya bangodi ya bohata ke ntate le boa mogale sukumona ke a le bona le mahloko tanki
13: go bontate re tshwanetse go rapela ha kae dihoreng ee dihoreng re tshwanetse go rapela ha kae ntate mahloko
14: kgotso ntate mahloko ga nke ke botse ntate le sesa jalo ka ga emetse tumelo ya botšhaba ore na gobaneng ga re rapela re lokela go kwala matlho ke sompisa o kana ke le boe soja
15: botlhoko ba o latlhelwa ke morati wa ha se papahet clientele e tlwisisa gore go boloka ba o ba ratang ka seriti go botlhokwa dipolane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya gora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ga o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi go 34774 go 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
5: Njunga Construction ba fana ka ditshebeletso tse ikgethang bakeng sa matlafatsa kgwebo ya hao le ho ntlafatsa maemo a boga dikontraka ka kakaretso bakeng sa ho fumana lesedi le felletseng a ko iteanye le bona email addressing ena info@njunga.co.za nomoro tsa mahala 057 10 10 390 ntsegele mmoho motho e motle nanong la gao la tsa bodumedi tshebeletsong ena ya lesedi fm gopola mo reyang teng ke goreng ya botshelela mme nka thaba gagolo mo mamedi e motle ga o ka wa chekeletsa dipotso tsa gago ke tle ke tsebe o di fetisa ke a tlhokomela tlhe basotho ba batle gore ka nnete go tshwaela kwano le ntse le tshwaela ka bongata ebile ba bangwe ba lona fela ntho e ke ikopileng kogore melaetsa rona e be megutshwane nke ke ka kgona ka nnete go nka melaetsa e fetang motsotso ke tlo sitwa ntate le sesa o ka arabela potso tse pedi tse thago tse botsitsweng ke momamedi gobaneng ge lokela o kwala matlho ge gapela
2: ya ntate ga ke tlheke moakalela gang ga momamedi momamedi ya kgabane ge le bana ba thari ga re rapela ga re kwale matlho ga re rapela ge ema tse re shebanxa botšhabela o ka beya matso ga o sefudieng kapo o a isa ka morago ga re kwale matlho ga se tsa rona tseo tsa botšhaba tsa o kwala matlho
5: re rapela ha kae
2: ke ke nako ena yo khinda ke ha ya bea nako mme nka qetella ka go mmamedi ana ba tla go tsebana modimo ke motho a jwang ha se motho modimo ke matla a thole wa ka modimo o matla ohle ha se motho
5: ke ya le bua ntate le sesa ntate mo ho ka re ka rapela dipotso tse butsitsweng tse tlang ditobile wena ka kotlolo
1: taba ya ene ya pene mme ya buang ka yona kapa momamedi ke taba gore fela nako tse ding ke tlhokomela e kare batho ga ba tlhokomele go tumelo di a fapana re tumelo ya iselamo mme tse ke buang ka tsona mona di tlhaga go buka ya mamoslem e leng kurane le dipolelo tsa dimanololo tsa moporofeta mohammed e leng di-hadithi kapa di-traditions ka goo le ena ya gore modimo ke motho a jwang ke motho a motsho kapa satane ke jwang modimo ga se motho mopi ya ifeta go ya gethe ileng ha ona letho le tshwana le yena ha na go hana le bupile tsoe ape ha re tutu ya le bona re tsela matshole le matso ha re a
5: re ntse re le mmoho ntate mohokare ya manyeloi ke batla wa gabele a manyeloi e fumana hala kae
1: le ka rati a re na le sura ka pa sa bo 35 se re le tsung ka manyeloi manyeloi a sa ha ke buka e mo ngwe di yena a e sebedisa mo go mong ke ba e bela hena manyeloi ke a utlisi ma re kurani e le manyeloi e ma bitse wa jeng a manyeloi ya ma
5: ke a leboga gabaneso ntate molefe dipotso di ile tsa botswa ke ba mamedi ba tshebeletswa le sedi ke kopa o tlo re arabele tsona tse tlang ditobile wena ka kotlologo
16: e di tharo fela ke tse ke tsare ka potlako fela ntate mahloko ke a leboga le ba ediba hao ba mamedi mamedi mo buditse potsa gana gale re rapela ya le mona ga kwa tso rapela ga re gale re rapela bibele e re empa ba tla rapela jwang go yeo ba sa kang ba dumela go yena ga o rape bokristeng go rapela ka jesu mamedi mo buditse potso ya gana modimo ke motho ya jwang ke potso empa e tswile setlhong ka nako e tlang e tla re santse re boloke nako ke ga araba dipotso tse sa tlhang setlhong ga ke arabege mamedi ka gago John chapter 4:23 e re modimo ke moya mme ba mo rapelang ka kgona ba mo rapele ka moya le ka nnete mme thata mamedi ke ba utlwisana ga ke shole ke re mara karabo e re modimo ke moya ke felela kalo gape karabo eo potso eo e tswile setlhong selekane sa gale moabedi botite le yona taba e tsile setlhong mme re tla bua re sa tsileng kate sebodi ka baka la go boloka nako ke a lebo
5: nako ka nako e nngwe re tlamehile re e boloke re ntse re toba taba tsena o qeta gore wena re tlamehile re mo rapele re bua ka thapelo re mo rapele ka moya le ka nnete mang re rapela mang ke a botsa ntate molefe re rapela mang
16: ere ke a gabe ntate John chapter 4:23 empa nna kwa ya tla le jwa le setse le yona e o ba rapedi ba nete ba tla rapela ntate ka moya le ka nete go ba ne ntate o rata ba mo rapela jwang
5: ke ne ke batla go re hlege totobatse ntate hore mo mamedi ha la hle ha se hlohong sina o ntse ya le hlohong sa thapelo ke eng go bane re rapela mang re rapela ntate re rapela mang re rapela mme re rapela mang mora
16: alright
5: ke a le boa khabadiso botswe mo kiena go bane re etsa pita pito thapelo nye o re rapelang
16: morana Jesu la nka ba rutwa ba high pile a sepapanong ga tshimane u la nka ba rutwa ba happy a thabeng a rapela bibele go la khutlela go bona re sia mona ba ba gago itse ha ya mana rapela a khutla bibele ire a pita taba yo a ibileng hape a khutela hape ga tla boraro a na pita mantswao ha ona le tlhoko ye itseng o e beya go modimo ka makgetlo-kgetlo ke thuto e morana Jesu a rutileng yona ke a le bontate
5: na modimo wa utlwa ga re rapela makgetlo a mangata ko go ntse o rapelela koloi he modimo ke itse koloi le beke fetileng ke itse koloi modimo ga mpo a nzama kore wa nthusa gore ke fumane koloi
16: go tla tswa fela ke mofuta ofeng wa thapelo se ke bitse go thapela engwe ke go tlotlisa engwe ke go kopa ha ona le so lango sona ho modimo o lokela o tsholela moya wa ho modimo bibele re anna o ila rapela modimo a rapela modimo alla ale tempeleng alle la sena sa hore a fumale le sia modimo o la mo fa sona ho bana ona phiella di khapatsa di jo ba Israel ba le ba ntshwa e gapita ho bana ba ne ba lla ho modimo bibele ga ke utlile ho tsiba bana ba Israel ba lla bo siwe mo tsiare ya le bonde ma so
5: ke a o rata koo ke a o rata ntate molefe o ntse o ya gafetsa-gafetsa testamenteng ena gale le ga o etsa
16: ee mone ke dipale mone ke ditoring tsa dipale tse ngata senta ke kolola pale dipale ya mare mone ke dipale mo ntate mahloko ga o na le nako ya dipale o ka ipalola dipale tseno tsa bo samuele dipale
5: o mona testamente ya gale ke dipale
16: ke dipale fela tsa mekoko a tshelanoka a gutla a gepeta ke dipale wenoko ba di kgona dipale tsena di ngata tsentse ka moo
5: o morena a ka jeno tsena o nthutile ho hongone ke sa o tsebe mamedi ntumele ke nke ba babedi fela mohlomong batla lalela maikutlo a bona mamedi kgotso
17: mahloko
9: Na ba mo tsebana.
0: Mihala bona ya hlaka
17: ke etse tjena
0: mmamedi hanyane fela hanyane ke go fe sebaka hape ke etse tjena
17: o tsondumela tapela go pela ka ho isa le go tlala le modimo o pela ka tseleng mo ntlaleng a se tapelo o tsana le motho wa pela ka mentse fela la o ka pela go tlhoka o tla bo dumela mo modimo ha ya hape le
1: Thank you.
0: Khabanetse so re le kwaleng lena la kajeno check utlwile maikutlo a lona ke utlwile tshwaelo tsa lona mme le fanne ka thuto e ikgethang ha ho le wena ntate Molefe ka ho testament ya gale ke dipale le ditshumo fela ge se ke ga lololo ka tsona ge se ke ho di ma testament encha ya ka jeno ho mphile tsaba tsencha
1: ke sekolo ntate re sekolo
0: e ya chikane ke ithutile ge tla ke re qoqe ka yona na go nyetlanga ka mantso a mamuthu tlamelo iphumanele testament encha o ithute ka yona he ke kitlwele testament ya gae le ke re ke mani tse ha o ntso phehlwa bo exoda ke se ke ka ya ka mogatsona ba ne ke dipale
1: e di ya ka ba ya ka tshwe ke ditori di tori tenga taka muta utara ka ndati mahloko tla utara ka
0: ndati Molefe ha re phethela mantso ya hao ka bogutshwane gabaneso ke ya fe ho mamedi wa tsebeletswa lesedi
1: e mabedi e tsa sole ka le modimo we better pele ho modimo ka mehla ho khutse o be ho modimo ne re ka ho khutsa ndati ka talo ba se ba ka sala so lesedi ya tsamela ka fans sona ka nnete a se nthenyane re leboa golo ka gotlhe go tlhakisa mamedi nako e tlang modimo ke a tsa sebaka ke a leboa ntate
0: ke leboa o menagane gabaneso re ke a leboa ntate mogokage
1: nka re ka nnete ruri re le batho re tlamehile gore re rapele modimo ka mehla ka dinako tsotlhe digora tsotlhe ka mehla amen
0: ke a leboa gabanetse so ke rata o leboa ntate le sesa o gawile tlhe gabaneso fela ke a leboga ka boteng ba gaolo o tlhakisa ditaba tlhakoreng la bana ba thari mme ke a tshepa gore tsotlhe tseo le re fileng tsona di utlwagetse di wetse tsebeng tse utlwang tsa momamedi wa tshebeletswa lesedi ke leboile o menagane gabanetseso godumatlhogo go rra ke a botshelela ena ke tshebeletso ya lesedi ya lekgotla la kgaso la aforika borwa re balwa ditaba tsa pele tsa letsatsi fela pele go moone ntumelele ke kopane le mosebetsi mmogo le nna tiisetso mokwena

Rabosana re le buile ha holo hle mamedi ha re buile ro amohele ho lena la mathumisa lona he ke la ditaba tsebeletsong ya lesedi ho SABC metseng tsa ditaba hetse ru tshwaretseng tsona tsatsing la ka jeno serapa sana ha sa kruka seketeka ketsahalo ya bohlokwa nalaneng ya sona e leng dilemo di le lekgolo e sa le se ile sa phatlalatswa semmuso e le serapa sa pele sa naga kwano Afrika Borwa ka la 31 kgweding ya motsheanong selemong sa 1926. Re o fa taba eo mo mamedi gammoo le taba ena e amang jalo baoki mo teng baetapele ba mokgatlho wa baoki wa dinosa ba reng ba tshwenngwa ke keketsego ya ditlhaselo kgatlhano le maloko a bona ke bakudi ba nang le mafu a kelello dipetleleng le ditleliniking. Re o fa taba ena mamedi gammo le tse ding le dipapadi mo teng ya ditaba tsa morago tse re di fumanang mo SABC e ileng ya fumantshwa lesedi gore Bafana Bafana ba ne ba loketse go tsamao seng a ka jeno mamedi go le ba mogoping wa lefatshe ma le Mexico. Fela he ditaba tsa morago di supa ga e le gore leeto le la Bafana Bafana le sa emisitswe ga jwale, mme ba keke ba tsamaya ka jeno ka ga go na le dipapadi tse ngata tse mmalwa ka gare setlhopha tse tlhokang di-visa. Ro fa taba tsena mamedi gammo le tse dingwe go lena la mathumisa tsatsi la ka jeno. Motlhophisi wa lona ke dimakatso mo tshweneng, mme a etsang bonnete ba gore gaso ena e fitlha wena ntle le tshitiso ke kamogelo mbele. Re balelwa ditaba tsa gora ke Rabosana Madiehe, nna la ka lebitso ke tiisetso Mokwena. SABC News re ikemetse, ga re kgetheng kukapere.

0: Motsedi FM ke molelwa.
1: Ha se mo he mamedi le Motsedi FM ke molelwa e le shemele motsomo metsotso ka mora hora ya busupa ke o dumedisa ke wa moela hohle mo mametseng sebeleso ya lesedi o le teng o seng ka jeno o dumediswa ke zbongile sonopo anti wa ma 2000 dumela hle mogotsi wa ka dumela mamedi harbe mo hona le wena nana o le nal kila hao le o le ratang la gothala me re tlo ba mo hona le wena ho tloa ha jwa le o fihlela ho reng ya borobo ha re qala mogatlhelo wa rona wa pele wa lenane o lena la gothala re buisana le metswalle ya rona ke a tseba gore mogotsi wa ka batswadi ba rona ga ba rata re ka bua dintho tse ngata tse monate tse ntle gore tsatsi le ka tshaba la bala dikela re bua dintho tse ntle tseo batswadi ba rona ba re etsetsang tsona le ka moo re ba ratang ka teng empa wa tsema ka nako tse dingwe go na le ntho tse dingwe mo tla reng aya bona mare batswadi ba ka moo a tsa mama mage a tsa papa mage ga nna ke rata ga e tsa ntho e nang nna go na le ntho eo motswadi wa gago a e etsang yo o sa e rateng eo sa kgoneng go mmolelela yona gore a nna ke rate ga o etsa tsena le tsena e teng ntho eo a go qoqele nna nke ke utlwe ntho ena e o ka tsatsileleng kapa matsatsing a mang batswadi ba rona ba ietsang re sa kgone le go ba joetsa gore a mama nna tsa ke rate ntho itseng a papa nna ke rate ntho itseng ke eng ntho eo e batswadi ba gago ba ietsang e o sa e rateng empa o sa kgone go ba joetsa gore wa tsa mama papa ga ke e batle nna ntho 08079 onto my voice note 0797585066 0797585066 ke into yena e batswadi ba hao mme wa hao ka pantate wa hao a ietsang e o sa irateng ene ntho ye ha o kgone mo jetsa yona hore ha ke irate ke kopa ska hlotse o ietsa ke kopa ska hlotse o ibua ke kopa wa bona ke ntho ye ke kopa o qoqele nna ka jeno a ke ga kgone qoqela bona ka pa ho jetsa bona hore ntho e itseng nna ha ke irate sharp qoqela nna he ke ntho 079 758 5066 ke eng ntho eo ene ha bana utlwa ya re tla bapala di voice note fatshe re tla bapala di voice note fatshe ho ba se ke ba utlwa 079 758 5066 a komplele mogotsi wa ka ke eng ntho eo e o batswadi ba ietsang e o sa igateng ha o ntse o ntetsetsa re keng ke lebo se kgobela Jesu ya bonolo

0: Lesedi FM ke molelwa.
1: Mamedi ke metsotso e mashome a mabedi ka morahora ya bosupa. Ke itse re tlo qoqa le metswa le yena ya ka ke utlo rona ke eng dintho tseo ba sa di rateng tseo batswadi ba di etsang. Ka nako nngwe ha o kgone le ho ba jwetsa hore a nna nthwena ha ke rate. Maka jeno ke kopa le jwetse nna taba eo. A ke re ke batla ho ba jwetsa ka style ke ba fetisetsa yona. A re utlwe hore na ebe bakgotsi bana ba ka ba reng ho seng a ka jeno 079 758 5066 ke mo ke dutseng teng. A ko nthomelele voice note fela mokgotsi wa ka ke utlwe taba ena.
2: Osh, nna ke ka mafounyane ke dula Bloemfontein. Nna ntho e ke sa rateng ya batswadi kore ba re tsose hoseng hara sekolong e kare ke ka robala ke tswe ka hora ya bosupa ke se ke tsamaya.
1: Jwale e be re hlapaneneng. Tshomi, jwale e be re hlapaneneng ho ya sekolong hoba ke re sa ntse re tsowe re hlape. A wena o tsowa fela ka hora ya bosupa o se ya sekolong o sa hlapa. A mogotsi wena mare
3: dumela mama ne bo nna le bitsana ka ke busisiwe tsupe nna ke na le dilemo tse 9 ke kena sekolo mo Gauteng primary school ke bala grade 3 ke dula Thabong Free State. Nna mama ne bo nge ntho ke sa rateng ke ha ba ditse ka tlung ba ba shoutane ka leboha mama ne bo nge bona tsatsi le
4: Dumela mangwane bongi ke nna ke disang maferika ka mona la ka Carlton Field. Nna ke rata hore mama ka baya shopo. Ba shopo nga ba keta ba nsia. Ha ke rata ntho. Ena ke kelolo ba tsamaya ba kena di shopo nna ke sale ntlo. Nna ke rata ntho mangwane bongi. Ha ke rata. Ha ba

0: for you. Utle jale e sa jwang jwa le ha ka re e hana o bapalatse o kiki kiki kiki kiki kina.
1: Stratopena maphaka mo na mama le bo ke tshe ke sa rate mwaka o stratong kwa na o tsuba di tracks na le bo si ba ka ba itshuwa sa le re phela re ba le khona re hlokomela re mo ratang re mo kudlisang ke mwa rona so re se next mama le bo ke kwa na o tsuba di tracks stratong kwa bo si ba ka mama le bo ja ba sala ba hlaya antsa mathamunana ha ke hlaya gala ana le ka accident ke le ka rampa ya ha no je mama le bo ya ke tsi ke tse ke hloka fela mwa ka mari ke motho tse me a le mwa ka ke mkhono wa ka mama le bo thank you ke vale konya
0: ya ai mama di jale ina e buima ha hono empa neng he ere ke itlwelle ke fetele ka nqeno
2: mama dimelang mama ni bonke le bitsela ka ke go tshepisitse sfansa ka ke machoba ke kena sekolo ka he nna ntho ke se ya teng ka mme wa ka ke gore mme wa ka o hana ke ya ntho ha ke lo bapala bolo mohlela le mohle bye
3: Yakala mosanfi e gotlile e tshisa ho feta pele bona a se moketi wa mmino fe ke moketi o moholo wa setso Afrika Borwa moketi ke mmoho le dibini tse latelang Shandesh Mafikizo Puli Chana Enko Sanne Kuzan Youngstana Dr. Colbert Mukwevo Nzuza Nekali Zeposa DJ Mfundisi Chikwembu Kamaika Pumla Music Mr. Visholo DJ Khotso Pau tlisetsa mollo ho Sun Fest tsena tsohle di tlabe di etsahala moqebelo wa la mashome a mabedi a na le metso Supilem Bukchan, San City Super Bowl, Menyako, Etabulwa Kahora, Ebobedi, Motia, Ticket Tona, Difumane House, suncity.co.za, Le Ticket Pro, Hok Alaga 350 Rand, that's a soul, Safiti, Kiziakala, Mosan City, Hashtag Sunfest 2026, Hashtag Love Every Moment, Hashtag Ziakala, Mosan City.
4: Dumela mama ne bonki mwene mama ne bonki nna ka lebitso ke abongile sesi ke bala grade 4a mabota agsi ka lesotho ka monanang ka masego go betswana high school nna ntho ke sa e rateng ha mme ka ha etsa ke gore ga ke rate ha mme ka ha dula a phele mohlena le mohlena le ha hlatswitse dijana mohlae
5: Dumela mama le bongi nna le bitsa la ke o le sedi khutsa moge ke dula ba re phake ke gena school of gaming ntse salang ke akse rate ke a ke rate batho ba lana ba shapanang ka bo ba tsipana ba bolang a ke rate ntwe bye
6: Dumelang, nna ka lebitso ke Paolo Matha. Nna ntho ke sa e rateng ke mme wa ka a e etsa ha baeti ba le teng. O ntsha dikuku tse ke sa tsebeng hore nang di hlaha ho kae.
7: Dumelang, mama ne bongi. Ka lebitso ke nna o nthatileng kala ke sehlopheng sa bohlano. Ke dula Northwest Kuba Stanford Day. Ntho ke sa e rate ka mme wa ka ke hore o dula a hlatswisa dijana ka mehla le ka matsatsi.
8: Dumela mama ne bongi, ke nna re Thabile Kgama ka mona ka Delville. Nna ke ne ke batla ho jwetsa ka mme wa ka. Mme wa ka nna le yena ha re ka qala ntwa kapa ra ngangisana ka ntho. O na le hore ke a mo tena kapa ke a mo nyontsha. A re wa nyonya a bua bo ntho tse jwalo mama ne bongi ke tsone ntho tse ke se di rateng ka mme wa ka thank you mama ne bongi bye bye
9: dumelang mama ne bongi leina la ka ke bitumela ke le grade 1

0: Ke kana Diepsloot Convent School. A ke rate mama ha tsikela bushu ka le bua mama ne bonke.
1: Nimela mama ne bonke. Nna le bizela ke tsholisa Vimfo. Ke dula mona ba botshabelo section W. Ke kana sekolo Ntebale. Nna ntse ke rate ho batswadi baka ke hore ba mfa curry e nyane nka re ba nka e eketsa nka re ha ke bua le bona mangwane bongi hore ba e eketse.
2: Dumela mangwane bongi, ka ntse ke le Thamotho, ke dula Mandela Park, ke na le motsena ke bala grade 3. Nna ke ha ke rate ha ntate wa ka tsamaile a bansia mamane bonke.
1: Dumelang mamane bonke, nna ka lebitso ke na le Diramathibane ka mona ka Rovela. Nna dintho e ke sa e rateng ka mme wa ka ke hore yena o bua mantswe a bohloko ho nna. Le nna ke kgone mo jwetsa hore mama kopa o bue jena le nna hobane nna o kutlwisa bohloko. Se se ka hare ho nna ha se kgone ho ntsheka. Bye bye.
3: Dumela mamane bongi, ka lebitso ke Kamogelo, ke tsena Lucian Primary School, ke nna mo Lepasflay. Ntho e ke sa e rateng ka papa ka Westpark. Every time ha ke re ke ya ke tsamaya ke lo itshamekela netball. Ore ke re papa kopa tšhelete gore ke lo itshamekela netball. Papa ko tlore o choose netball over na. Hehe. A ke itse why a reng ke ska ya netball ene ke hobby ya ka.
4: Dumela, nna lebitso la ka ke le Thabosiu, ke tsena sekolo le St. Mary's. Nna ntho e ke sa e batleng ka mme wa ka ke hore o rata ntira monyane and ha ke rate fela hankere ha batla ha ke sala ke le one, ke sala ka next door. Ntho e nngwe a ba ntlhapisa.
5: Dumela, mamane bongi. Ke nna Ditebogo Marius, ke kena sekolo Boramelo Combined School, ke dula Itumeleng Jorisfontein. Mamane bongi, nna ntho e ke sa e rateng ha ntate wa ka ngweletsa. Thank you mamane bongi.
6: Hai mamedi, ke itse o hedi tswile ditaba ka jeno. Ai di tswile. Ene jole dingata ditaba tsena mona. Dingata mamedi ditaba tsena mona, di voice note tse kena mona ke tse thibang letsatsi. Batho ba batla ho ntsha maikutlo. Se ke buile le lona he batswadi, la dutla ntho tse bana ba sa di batleng. Ba bang ba batla ho heletswa. Ke ipotsa hona jwale re tlo etsa jwang ha re ba batla? Re etsa jwang? Ha motho a sa batle re mo heletse. Ba bang ba medisa ntse ke kene dipakeng re lokise taba ya curry tšhelete yang sekolong o thwenyane wa di bona ditaba tseo kaofela. Ao batswadi re tshwere maima ke le jwetseng. Empa he bakgotsi ba ka ke lebohile ha ntho o sa e rate o na le tokelo ya gore o ka e bua. Empa hopola tsela e o e buang ka yona e lokela hore e be tsela e ntseng e hopola hore motho yone ke tlo mo jwetsang ntho e ke sa e rateng ke motswadi wa ka. Motho yone ke tlo mo jwetsang ntho e ke sa e rateng ke ausi wa ka, ke abuti wa ka, ke malome wa ka, kapa ke eng, ke motho ya moholo, ke mohaisane, ke mme wa ka next door, ke ausi wa ka next door, mang kapa mang. O na le tokelo ya hore o ka mo jwetsa. Empaneng o lokela hore tsela yo o buang ka yona e be tsela e bontshang tlhompho hore mama ha ke rate sena le sena mme wa ka e ke mo ratang, o ke utlwile o sa bua le nna hantle, ne ke kwatile papa. Ke wa bona o tshwanela hore o bue empa elellwa tsela yo o buang ka yona tshwantse e bontshe tlhompho. Ntate Moruti Motansi Magele o teng he mamedi hore fa se khutlwana saka se kgethehileng. Moruti Magele, sebaka ke sa hao.

haone o sa utlwisa bohloko o ne o tla tseba jwang hore Jesu ke motshedisi haone o sa tshwaseya ka hara mathata o ne o tla tseba jwang hore Jesu ke mopholosi haone o sa feta ditekong o ne o tla tseba jwang hore Jesu ke molopolli haone o sa etsa diphoso bophelong o ne o tla tseba jwang hore Jesu wa tshwarela ha tsa bophelo di ne di sa o roba o ne o tla tseba jwang hore Jesu ke motlamelli ha Jesu a ne a ka o fa sohle seo se hlokang o ne o tla tseba jwang hore o hloka ke eng ha o ne o ena le matla ohle o ne o tla tshepa Modimo jwang ha bophelo ba hao bo ne bo phethaetse bodumetse na o ne o tla hloka morena Jesu bophelong ba hao gore a o shwele dibe sekgutlwana sa ka se kgetheileng sekgutlwana se sa hlokeng lerata sekgutlwana se sa hlokeng modumo ke motantsi makgele ya o dumedisang sontaheng sena mme ya o hwehlang ha re be mmoho ka ra sekgutlwana sena sa ka se kgetheileng.

ha re rapele o modimo ntate o mora le moya o halalelang o ntate wa rona ka lebaka la morena wa rona Jesu Kriste o modimo ya lokileng le ha re sa loka o modimo ya re tshwarelang melato le ha re iphumana re kgenathetse o seng gona modimo re ikoba tlasa bonamelong ba maoto wa gago mo teng re tsebang gore re a tshwarelwa re a tlhatso gore bophelo ba rona bo ntlafale bo seke ba tshwana le maoba ke eno momamedi ya tla mamela molaetsa o seng gona tlhonolofatsa le go futhumatsa pelo e tla amogela sena mme go be le thuto godima sona go be le pholo qetelelo modimo wa rona go be le motho ya reng ke a moetse morena Jesu jalo ka mopholosi tsena ra dikopa tshwarelong ya dibetsa rona le bitsong la ntate le la mora le la moya o halalelang amen ka thuso ya moya o halalelang ha re bale ga mmogo lentswe la modimo go marena a pele kgaolo ya 20 mme re bala o tlwa temaneng ya 20:3 go emisa 20:8 empa batlanka ba morena wa Siria ba re go yena medimo ya bona ke medimo ya dithaba ba re hlotse ke hona ha re ka ba lwantsha le go atateng ruri re ka ba hlola etsa hona o tlose e mong le e mong wa marena a na tulong tsa gae o be balaodi ba magotla bakeng sa ona o ipatlele magotla ntwa a kaka magotla ao o senyegetsweng ke ona o be pere bakeng sa pere le koloi bakeng sa koloi re nto ba lwantsha le go atateng ruri re tla ba hlola a ba mamela a etsa jalo itse Isao Ben-Hadade a bala ba Siria a tla a feke go lwantsha Iseraele le bana ba Iseraele ba balwa ba newa mefao ba ya ba gatlanyetsa bana ba Iseraele ba emisa mabapa le bona ba le kaka mehlatswana e mmedi ya dipudi ba Siria bona ba thibile naga ga tla monna wa modimo a re go morena wa Iseraele Jehova o re ka baka la gobane ba Siria a ba itse Jehova ke modimo wa dithaba se modimo wa magatata ke tla neela bongata bo bo bogolo matsong a gago le tle le tsebe gobane ke nna Jehova segotlwana sa ka se kgetheileng ke modimo wa dikgotlo nakong tseo Ahabe e neng e le morena wa Iseraele go ile a fitlha nako yeo ka yona Ben-Hadade morena wa Iseria a ileng a batla go pheagang le ena mme a kenelela naga ya Iseraele ka magotlantwa le ha Ahabe a ne a sena lebitso le legolo pela modimo le tokelo ya go ka ipitsa le go ipiletsa go modimo empa ka lebaka la tlhoko ya setšhaba sa modimo le ka lebaka la bopelothata le boikgomoso ba Basiria modimo ile wa balwanela ke dithabeng tse ka leboya go naga ya Iseraele mo modimo o ileng wa fa setšhaba sa ona tlholo godima Siria mme wa ba qhalanya jalo ka moeta pele re ke gopotse o seng gona gore mogau wa modimo ka nako tse ding o ka o atela ka lebaka la bao ba eteletseng pele seng gakalo ka lebaka la gobane o tshwanela o tlwaelegile go motho ya sa batleng o amogela tlholo o tla ka mabaka a fapafapaneng gobaneng a hlotswe ke ka gore utlwang le batlanka ba morena wa Siria ba re go morena wa bona medimo ya bona ke medimo ya dithaba ba re hlotse ke gona ka polelo ena ba ne ba leka go eleliswa morena wa bona gore modimo wa Iseraele ke modimo o ka hlolang fela go e lata letailana godima dithaba empa sebakeng se seng ka ntle o thabeng o ka hlolwa ka jeno lefatshe le le la batla le kgolwa gore re phela nakong tseo re fumana modimo fela ka gara meago ya kereke dilengwana tse malwa tse fetileng mme a re ka tswa ka gara meago ena ya kereke e ba modimo wa rona o tla hlolwa Basiria ba tla ka leano le leng gore ntwa ya bona e tlang ba keke ba e lwana thabeng empa ba tla hlokomela gore magotla a Iseraele a se ba hohele dithabeng ba tla ba hulela ka gara kgotlo gobane teng ba ne ba ena le tumelo ya gore o tla ba bonolo go ba hlola mohlomong ba ne ba dumela gore wa bona modingwana ke wa dikgotlo sena se ile sa etsa modimo o romele molaetsa o Ahabe
kamo profeta wa ona hatla monna wa Modimo are ho morena wa Israele Jehova ore kabaka la hobane ba Syria aba itse Jehova ke Modimo wa dithaba ha se Modimo wa mahwatata ke tla nela bongata bo boholo matsohong a hao le tle le tsebe hobane ke nna Jehova mahotla Israele ana se mangata hakalo ka palo papisong le mahotla a Syria empa ho bile bonolo ho bona ho hlola Syria hobane Modimo wa bona o ne o batla ho ipakahatsa ho sera sa bona hore ha se Modimo wa dithaba fela ebile ke Modimo le ka hara kgotlo boholo ba rona re phela bophelo ka hara kgotlo ha se hangata re iphumanang bophelo bo dumetse mme bo re beile tlhorong ya thaba jwalo ka ha re ne re kalakatsa le ha ka moya re ka iphumana re bina difela re thabile e ba taba ya motsotso fela e a fela ka opanya hwa leitlo re iphumana bophelo bo re lahletse ka hara kgotlo ha diteko tsa bophelo di re re na le tshwaetso re na le bohloko bo sa alafeheng re lahlehetswe ke o reng re morata ka tsela ya lefu e ba ena e fetwa nako ya diteko e etsang re phaphame borokong ba bosio ha re lemoga gore jwale ha re sana seo re ka lwanang ka sona ha re sa le ka hodima thaba empa re ka hara kgotlo ya bophelo mona ke moo boholo ba rona re phelang teng matsatsing a kajeno ho batho ba bang kgotlo e fetwa sebaka se tlwaelegileng ha o sa kgolwe botsantate kapa mme ba phetseng dilemo mebileng ba thonaka se siilweng ke batho ka hara meqomo ya matlakala ba phela ka hara kgotlo ena ho fitlhela ba se ba bile ba e tlwaela ha o ka sheba morao moo o tswang teng ka bophelo e ba o tla lemoga gore boholo ba dilemo tseo di phetseng o di phetse o dutse ka hara kgotlo ho feta ka hodima thaba ke nakong ena eo re phetseng ka hara kgotlo e re lemosang gore Modimo wa rona ha se Modimo wa dithaba fela empa ebile ke Modimo wa dikgotlo gobane ke ka hara dikgotlo tsena tsa bophelo moo re hlotseng boholo ba dintwa tsa rona President ya mehleng President Lincoln o kila re Modimo o ratile bo motho fela ba o lefatshe le banyatsang feta ba hlaetseng ka mahetla gobane ba nyatsehang ba bangata ho feta ba iponang e le bathohadi ka hara batho empa nna ha ke nahane kgotlo ka moelelo o jwalo ho na le mefuta e fapafapaneng ya dikgotlo tseo ke ratang ho hopotsa tsona ka jeno kgotlo tseo boholo ba tsona re fetileng ho tsona tse ding re santsane re tla feta le ho phela ka hara tsona tse ding re ka hara tsona hona jwale kgotlo ya baka ha o bala Pesaleme ya 84:5 temana bohlano le ya botshelela e re go lehlonolo batho bao e leng matla a bona bao pelo tsa bona di ratang ditsela tsa hao ha ba ntse ba haola le kgotlo ya baka ba e fetola kgotlo ya didiba mepula ya go e tla e apesa ka nala le ha o ka leka go sheba mmapa wa bebele mmogo le mmapa tsohle tsa Palestina ke ke wa fumana kgotlo ya baka empa ke se tsebagalang gore bohle tseleng ya bophelo sena ke sebaka seo re tla fitlha go sona gobane ena ke kgotlo ya meogo ke kgotlo ya mathata kgotlo eo re tla lekwa go yona kgotlo eo go yona le ha o leka go thiba keledi e rothang sefatlhegong empa tlhaonolofatso ya kgotlo ena ke gore le ha re ka ba ka hara kgotlo ya baka e ba Modimo o na le rona ka hara kgotlo ena e jwalo ha re bine mmogo sefela sena mohau wa Modimo.

khohlo ya akore ha o bala ho sia khaolo ya bobedi temana le shimele metsume hlano e tla ba mo ke busetsa masimo a ha ya morara ho yena ke mone khohlo ya akore e leng se bolela mo ferefere ho ba khoro ya tshepo ding o tla nkananela jalo ka mehleng ya botshaba hae jalo ka mehla a tswang lefatsheng la ekgepeta e be re sa tsane re gopola ke go kae bebeleng re utlwileng ka kgotlho ena ya akore nakong eo iseraele e leng jeriko mme ba tlhola ebile mo modimo o ileng wa ba bolelela gore ba keke ba ikgapela matlotlo a jeriko e be a bona sena se ile sa tlisa kotlo e kgolo go bona ka morago ba ba semamele taelo ena ya modimo ga re samamele modimo e ba modimo o tla re tlontlolola pela sera merabe yotlhe ile a fetiswa pela modimo ke mo go ileng a tlhaua merabe wa juda o haraona go bileng le leloko le ileng la kgethwa e leng leloko la akane ke ka morago botswa akane a ileng a dumela gore o sitetse modimo ka go nka letlotlo le o ona modimo o laetseng gore a se nkele lona akane mmogo le leloko lotlhe la gae ba ile ba isiwa segutlong sa akore moo ba ileng ba fitlha ba tlepetswa ka majwe teng o fitlhela ba timela ga o le tlhogo ya lelapa lokela o lemoga ka moo go se tlhomphe modimo wa gago o ka o kenyang leloko lotlhe la heno o tsietseng ka teng kgotlho ya akore ke kgotlho ya phetetso le go lokisa go o neng o sa loka ke kgotlho ya go sotlega ka lebaka la go tlholega go mamela modimo ke kgotlho yeo re otlelwang sebe sa motho e mong ena ke kgotlho yeo go se motho ya ka ratang go ipona a feta ka gara yona gobane ke ga o le ka gara kgotlho ya kore o tla lemoga gore ga bophelo bo ne bo ka gotlisetswa morago no sa tlo phela ka tsela e o phetseng ka yona go na le diphoso tse o ka beng o sa di etsa ga o ne o ka fiwa monyetla wa bobedi wa go phela bophelo gape go na le bakeresete ba bangata bao ke ba tsebang ba ka o qoqelang ka bophelo bo sa ba thabising bo ba bo phetseng nakong tse e fetileng fitlhela ba nka qeto ya go fetoga empa se tla o makatsa ke gore o na le phatsa nameng ya bona jalo ka paulosi e e dulang e ba gopotsa bophelo bona bo mamphemphe bo ba bo phetseng empa lehlonolo ka gara kgotlo ena ya akore ke gore ga modimo o ena le rona e ba re tla lemoga gore ga se modimo wa dithaba fela empa ke modimo wa dikgotlo mo o tla re gopotsa melato ya rona empa qetellong ka lerato e ba o tla re leballa yona o na ke modimo o ka gara dikgotlo kgotlo ya akore e etsa gore le ga e ba le ne le leloko kapa lelapa le rapelang le balang bebele e re ga tlho ya lelapa le o itimela e ba tsena tsotlhe di a fela go phelwa ka go rata le bana le mme wa bona ba ja matlotlo a siilweng ke ntate wa bona ga ba re letho ka modimo nako ya bona ya go tlhoka go rapediswa e ba nako yeo kgotlho ya kore e a fitlha e tla ba moo modimo o busetsa masimo a gae morara go yena mme a mo nege kgotlho ya kore goba kgoro ya tshepo Iseraele e fetile ka gara kgotlho ya kore ka morago gana gore Jesu ke Mesia mme sena se ile sa isa mo modimo o ba sotlang ga bohloko ke ka gara kgotlho ena ya kore gape mo modimo o lokisang ditaba le go phehetsa gore o phetetse go ba utlwisitseng bohloko bophelong kgotlho ya moriti opesaleme pesalemeng ya 23 temana bone gore le ga nka tsamaya kgotlhong ya moriti wa lefo nke ke ka tshwa bobele ga bole bong gobane o na le nna le re la gago le seikokotlelo sa gago ke tsona tse ntshedisang kgotlho ya moriti wa lefo ga se kgotlho ya lefo ka bolona empa ke kgotlhong eo e tibileng e lefifi eo re lokelang go feta ka gara yona rona ba amilweng ke lefo ena ke nako eo kgotlho ena re iphumanang re tsamaya ka gara yona ka bodutu bo bogolo mme botlhe re fetile go yona re ka gara yona ebile re santsane re tla feta ka gara yona ngwana e mong o ne a dutse fatshe ka mora lepato la mmae a neng a se a setse ka ena fela ga o fitlha motho a batla go mo tshedisa o ile a re go yena a ntse a lla ke tlhoka go ratwa ke motho ya sa tloswa le ka motlha
na le lona ba tshepileng Kriste le go tseba ka moo a re ratang ka teng. Re na le a jwalo ya sa tlo shwa le ka mofa, ya re tsamaya ka ra kgotlo ya moriti wa lefu. Ha re bang re tsamaya le ena, ke seikokotlelo sa rona, ke lere la rona, ke ka gao re sa tshogeng bobe le ha bo le bong. Ke mapato a makae a baratiwa ba rona ao re fetileng gona ao go amang, re neng re ikana ka moo re sa tlo kgona go phela ntle le eo re neng re mo rata. Empa ke mona ka moradilemo re santsane re eme, gobane ka nako ena ya rona ya go feta ka ra kgotlo ya moriti wa lefu ga re a ka ra babang, empa o ne a ena le rona. Modimo wa dithaba le dikgotlo, o ne o re fupere ka seatla sa ona a setsokotsane sa lefu se re futuhela, a fetoa seikokotlelo go re tshedisa. Ke eng se etsang ka jeno o nagane gore Modimo ga o tsamaye le wena ka gara kgotlo ya moriti wa lefu e o leng ka gara yona? Kgotlo ya beraka ga se dikgotlo ka go fela tse lefifi, empa go teng kgotlo e nngwe eo e leng ya thabo. Ka nako eo morena Josafate a ikgapela ntlholo ka tsela e makatsang, o etelela setšhaba pele go le ba kgotlong ena e makatsang. Dikroniki tsa bobedi kgaolo mashome a mabedi re ka tsatsi la bone ba phuthela sekgutlong sa beraka, mme teng ba boka Jehova. Ke kao sekgutlong seo se reilweng lebitso la beraka e leng poko, le ka jeno ke lona. Ga se ditlhonolofatso tsotlhe tse fumanwang ka godima thaba, ga se ditholo tsotlhe tse tlholwang ka godima thaba, empa ke ka gara botebo ba kgotlo mo re seng re tlwaetse tshotlego e ba tafole ya tekwa pontsheng ya sera. Tshepo e ba teng mo re neng re se re timela. Seroki se seng se be se re, ke tshepa Modisa ya disang ka leswai, ke ena ya tla ntshedisa ka mohau wa hae. Dira le ha di ka ntlhoya, ke sa ja monono mogope wa ka wa kgapatseya, ke dutse ka thabo. Sekgutlwana sa ka se kgetheileng, sekgutlwana se se batleng modumo, sekgutlwana se se nang lerata. Ga ke tsebe kgotlo e go seng ona o iphumanang le ka gara yona, empa dikgotlo tseo re buileng ka tsona ka ra sekgutlwana sena sa ka se kgetheileng ga di gopotse gore ka ra kgotlo ga o dulwe go a fetwa. Mme le wena ga eba o ntse o leka go oka maqeba o le ka gara kgotlo, o ntse o leka go phumula meogo ya bophelo ba gago ye o ifumaneng ka botlhoko bo o fetileng go bona. Kgotlong a se mo dulwang, ka godima thaba ke mo re hlolang dintwa tsa rona teng. Mme le wena o seng gona, Modimo a o fe maatla gore le ga e ba o ne o le boima go tswa ka gara kgotlo ena, o iphumane o tswa, gobane Modimo a o fupere ka letsoho la gae, mme le ona o tsamaisang. Tse dingwe tsa dikgotlo ke a utlwisisa go boima go tswa ka gara tsona, gobane go moepa tlhoka ya tla o hula go ntsha ka gara tsona. Empa Jesu Kriste yo re nang le ena ka gara bophelo ba rona e ba go fetoga thapo e re hulang go tswa ka gara dikgotlo tse jwalo, mo bophelo bo re pudufaditseng, mo bophelo bo re dubileng, mo bophelo bo etsang ke a rata ka rona. Le ga o le boima, le ga o sa kgone go tswa, tswa ga ngwaneso, gobane kgotlong a se mo bophelo bo leng teng, ke mo go leng bodutu, ke mo o iphumanang o le mong, ke mo o iphumanang o sena mangwe ya tla o hula go tswa ka gara yona. Empa re nakong eo ka yona re iphumanang gore e ka ba kgotlo ya beraka, e ka ba kgotlo ya moriti wa lefu, e ka ba kgotlo yeo re fumanang gore ke ya kore go tswa o tla tswa ka gara yona, gobane Jesu o shebile le boemong ba o leng go bona, o shebile mehwabadi e bophelong ba gago gore a o thuse gore o arogane le tsa bophelo ba kgotlo, gobane tlholo e teng ka godima thaba mo o tla fumana pholoso teng, mo o tla fumana mopholosi le mmoloki wa bophelo ba gago gore a o hlonolofatse. Tse dingwe tsa dikgotlo tsena re beilwe ke batho ka gara tsona, tse dingwe tsa dikgotlo tsena ga re a kena gobane re rata ka gara tsona, tse dingwe tsa dikgotlo tsena re dutse ka gara tsona ka lebaka la letsoho la motho le bogopo ba motho. Empa o seng gona ka gara sekgutlwana sa ka se kgetheileng,
ya utisetsa hore bona le Jesu ya emeng ka hodima khotlo ena ya ntsenga ho hwehla hore o tswe ka hara yona hobane ka ra khotlo ha ona situlo ha ona bete ha ona mwalo o lokelang hore o dulele ruri empa o ka tswa ka hara khotlo ka ba khotlo ya bokhutsana ka ba khotlo ya bohlolohadi ka ba khotlo ya bofumanehi e ka ba khotlo e bodutu yo o kokonwang ke lefu le o sa tsebeng gore na letswa kae modimo o shebile modimo wa o bona modimo o rata gore o tswe gobane motho e mong yena ha sheba motho ya dutseng ka ra khotlo jalo ka wena gore a bodiba ba monono le bohlale le ba tsebo ya modimo dikahlolo tsa ona ha di tlala hangwe ha kakang bane ke mang ya tsebileng kgopolo ya morena kapa ke mang ya bile moeletsi wa hae kapa ke mang ya mofileng pele go tle go busetswe go yena gobane ntho tsotlhe di tswa go yena di eme ka ena mme di etsetswa ena go yena e be kganya ka go sa feleng segotlwana sa ka se kgetheileng segotlwana se sa tlhokeng lerata segotlwana se sa tlhokeng modumo sontaheng sena motantsi magele o re go wena se ka dulela ruri ka gara kgotlo se ka dulela go sa feleng ka gara kgotlo nanabetsa letsogo mme modimo o tla o inola go tswa kgotlong eo mogau wa morena Jesu Kriste lerato la modimo le kopano ya moya o halalelang di be le lona botlhe amen ha e le thato ya modimo nna le wena ha re kopane sontaha se tlang.

Ditaba tsena tsa hora ya borobedi di fella mona ho ka boela thomelo imamela tse ding hape ha nako e tlabe le hora ya borobong. Mokgahlelo kwa o qetela wa kgothala le Sposh.

0: boikgethetso ba bona le go ntshetsa pele moruo. Lesedi FM ke molelwa.
1: Ha se monghe mo medi ke metsotso e le shumele mesumine ka morago ra ya borobedi. Ke tlo buisana le wena nkgono, ke buisana le wena ntate mogolo. Ke re qoqe fela wa tsheba ka nako tse ding mo medi ho monate gore re itse re itlotlela fela ditaba tse monate re tsheye. Ho be monate le wena nkgono mo leng teng utlwe. Wa tsheba ho tsheya ke re ke nngwe ya karolo ya pholo. Ke karolo ya pholo re tsebe fela re tsheye ho be monate. Ako njwetse. Ha ntate mogolo e o dulang le yena hona jwale a na tlo o fereha. O itseng kapa manyeo ho na le motho a bileng teng dipakeng tsa lona gore e tlebe le dula mmogo. O ferehetse ka otsho ka bo ena ntate moloko nqoqele hore kgatlala pele ho no kopana le nkgona o lo mo fereha o itseng ho yena o no sna letswalo ho bile jwang ke ka tla motsotso o no wa pele wa hao le ntate mogolo ha le qala o kopana ka pa wena nkgono ntate mogolo ha o qala o kopana le motho wa hao o mo bona o mo lata o mo atamela o re baby zwakala ba bona ho no etsala eng re qoqele o itseng ho yena ka pa lona le bana ba le hlonolo ba o huitsenga e re moratela ngwana ni wa sonopo re mmatlela yena ebe e batswadi se ba kopana fela le bo sonopo fela o gae soni a man ngwana ni wa hao mane ebe lona leng ka qeto empaneng he la e ka ba o ferehetswe e hlakile mamedi hore ho ntsona le motsotso o le tlo kopana ngetlo la pele. Okay, shapo ferehetse ho mnate ha wa sokola mari tsatsi la pele ke re ha le kopana o tswantse o tafutafule hore wa tsa king baby ne a le ha ba mpuiletse mari wena ke a o ncangwa
2: 079 758 5066 079 758 5066
1: kapa o ka ntetsetsa ho 086003084 086 000 3084 ke motla mfumana nte ako nqoqele mba medihle ya kunqoqele ngkhono ako nqoqele ntate nkhise motsotso ngono ku khutlisetse morao o ko hopole motsotso ono ha o qala o jetswa hore I love you witsweng ho tsaitseng hle ke a e batla ntwe ho kampaneng wa thuke rata ditaba ona taba ke sharpo la nka dirate ke rata ditaba tsa batho bana ba ka be ke baratang 086003084 e re mamedi king ke solimthia are kenang le lebeletswe.

0: a mo pete molemong wa hao e seng fela ho shoka halletswe ke maratuwa empa le bophelong ba ka mehla Haiba o setho sa Avbob mme o tlhoka tshehetso ya tjhelete o ka etsa kopo ya kadimo e fitlang ho 8000 rand etsa kopo ho avbob.co.za Avbob personal loans ke kadimo e utlwisisang hore na bophelo bo tsamaya jwang dikopo di tsamaisana le tlhahlobo ya dikoloto Avbob financial services ke mofani wa mekitlane ya ngodisitsweng NCRC P19411 ho na le dipehelo
1: Hela bomme, ke la le lekunutu.
2: Shh, buela tlase.
1: Reka di super soft fleece baby grows di fika ba di fise pedi ka 200 rand. Sa otlo ho 0 ho ya ho 18 months. O boloka 39.90.
2: Di taba tse monate.
1: Ha ho se bonoja na ho feta Akame super soft fleece baby grows. Reka se pedi ka 200 rand. O boloka 39.90.
2: Haibo, butle. O re ke boloke 39.90.
1: Shh, buela fatshe.
2: Oh, tshwarelo.
1: Reka ka account ka paka layby. Ha Akame se fela, ho di thosa plus more fela.
3: O ga ba le hlasipa la bothata ba molao. O tswa roka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, dikabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal, e ufa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona, a malala laotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
4: Afrika ke le haela tokologo le motlotlo ka bahale ba ilwanetseng. Ha re eme mmoho le Lesedi FM, re tshehetse tlhomphano, ho thusana, ho ntshetsana pele, toka le tokologo. Lesedi FM ke molelo.
5: Ha se mo hema medi e mashuma mabedi na le motso o le emedi ka mora hora ya borobedi 0860003084 kapa 079-758-5066 re kutlwe mona lesedi dumelang hello
6: ba mani bongi
5: o phela jwa mogatuwa waka
6: re ke ba mani bongi ni kae
5: ke phetse ha monate ke bua leng khono mang
6: ke mo mamelang ka welefe le makabelo mothile di mona itumela ya ga sponkeile
5: eh ya legato laka
6: Hey, mama, ni bongi. Zela uka kati rinse chisha lofi.
5: Eh.
6: Zole, na haki kakopa na nye na he. Umu wale tisa, eneke ay, kuwe

0: jwale buke pele ga re tlwele dilemo tse le dirutseng ka ga ga lengolo go ngotsweng qoqele ditaba tsa lengolo
1: e la mmamane mamela ka ga ga lengolo go ngotswe ka mogoke ratiwang ka teng
0: ore moratuwa
1: ka nakwana motho ke champa le seatla
0: okay okay ke batla ntweng
1: jwale le nna ke be ke le ya ka mpa e tšhafela jwale
0: a e wena
1: a ke kaka ke motsebe le motseba ga ke mpone le mpone
0: jwale mogotsi wena mpa e tšhafela jwang motho o sa motsebeng
1: o bala lengwalo fela ka utlwa go tutuka malakane
0: a e wena
1: batla go jetsa nnete nne
0: jona jona jona jona jwale o ne o tseba fela gore ke mora wa bona maroso mmone
1: ee ne ke tseba fela ke mora wa bona a ntsa trainer tsena tsa kereke kae kae jale nkgono wa kanyene motho a ratang kereke gagolo le nna ke rata kereke gagolo ka re ena wa kereke yena o ntekane
0: yes girl
1: ee ya ba ke a gotlisa le nna ke re ntate ga re tsamaetsela mmogo le nna ke fela jalo ka wena ka nnete la bobedi se le kopa lenyalo ke re o ntse o lokile
0: ga le se kopane ka nako e
1: gogang mme e be motlha re tla kopana ge o sa tla jalo o tla ka molao semolao batswadi ba modumele
0: mare nna ke a belaela motlhe mong yena o ne a o tseba
1: a nna tsantsibe ine ke go utlisela go thwe o na le teng mono habo a ke ne ke le motho a seletsang ke le mo buta bana kae kae ne ke go utlisela go thwe o na le teng o sa bile a tsamai jwale ya ba nene ka nnete ke lenyalo
0: ya a
1: tshimo go fitlhela hona jwale la ba shenyana ba bagago kabelo le shonono tebuo
0: ee
1: a o ka nnete ntse re sebeletsa kereke gantlentle ke motho a sebetsang kereke ena ya roma roman catholic
0: fela
1: jalo hello
0: ke dilemo di 53 le mmogo jwane
1: masome a matlhano metso e merago
0: ya nkgono go le buile tlhe ditaba tse monate
1: ke mmakabelo ka mona ka itumeleng japane
0: ke ya nkgono yo lesedi hello
2: o teng kae mama ne bonji
0: ke a phela mami ke mang
2: ke mo khone se ka o tsa se khone mona mama le bonji
0: eh ya mogotsi waka
2: nna go qaleng go kopana le yena ke ka batla high school fela
0: eh
2: motho a re fela ho nna o dula kae ke re tla etsa ke la bona ntlhano o tla etsa ntlha o batla go tsoba mo tshutulang teng
0: eh
2: mara smile sa hai santhama
0: eh
2: sile sa ntshama hona smile fa ka utlwa fela ke sita bo iphapanya le ha ke so jwalo fela ga e empa yenwa ka nnete ananyana ba bangata ga kana high school a tle go nna fela a re na ke dula kae ga ke so jwalo go yena ke re ga o tla etsang a re go nna ke a o tseba ga o le tsase kgone o tuba boxara o kotlwele o kgosa wa mphoka go tshuba boxara ke mo jetse he ke dula kae a re ke go tla mo nono a batla mona mo ke dula ntee ha sa tlile hey man ka utlwa go yo yena yena ke wa ka yena la ka ba hai ke go tlile ga kota ga kota gore ha ona lentse la gore are gore a che a shele ne
0: eh
2: mar di ke tso tsona di le tsa tshojwalo a re ke a tseba ga selemo se fela re tseta ngwela matric ga o le sa tshwane kore out of sight out of mind a re I mean business
0: ee man
2: ka re he ka itlama e ne le nakwane ya mangolo ka nnete batho ba gabo sele bao se batlile gae ge ke tlo go tswa ke re hela e jwang taba ye
0: e bathong
2: ya ba ke nne maskautu go tloa gonono go fitlhela gona jwale botsofading
0: ke batla taba ena smile sena sa ha ise o se bone tsatsila pele ka pogetlo la bobedi ha le kopana
2: ho ba gatse a ke tsatsila pele
0: he bathong
2: tsatsila pele o la nshapa ka smile se seng ene ke motho ona buela fatshe wa bona a ikokobeditse
0: a bathu fela ha ke mamela ditaba tsa hao e ka re motho a neng ana le digrapa tsengata ha ho
2: Eh, ke re jwa loko bona batla fela ke wele di
0: phone. Eh, ke ga motlae.
2: Eh. Ke swa de ke ntla boxa.
0: Eh.
2: Eh.
0: Sure.

0: ka o tukile buile mogatuwa wa ka utlwa
1: ke le buile thank you mani
0: ke o rata mogatu
1: le nna ko rata fela jalo fu
0: a simohe momedi dumela
2: mela mama re kae
0: ha mo nate le kae le gato laka
2: kete
0: eh
2: ah na men tse go kopana fela mara ke mothaba
0: eh
2: ha ke rongwe mona tropong re tsitse mahewa tsa bana ba ma place ne ba gongwa
0: eh
2: o tla bang seletsa a seletsa di mining ke ba le ye ha go kopana kae fela ke ba le a u swa hai a batla a muhulu a tla heso a thaka fela a fihla ne wa ka mmetsetsa dijo a fihla ho yena a re wa tsa ke rata ngwanana wa ne wa mane yo ha nye o e ka go kanyala yena jole runa matebelene re na le botike uno ya huma chagazana pele
0: ba tswa
2: ba tsha mo bua le bona
0: eh
2: and then ke hona o tlatla hontsi
0: oh ya
2: ke mo tshaba maga ke mo rata
0: a o batho
2: yo sa ba ke a sa ba pala ka mwana motho sa matla o bua fela gore ha ko rata
0: eh
2: mangwana o ka ntsa o ska ba ya mo ho lo bua mo okay tindu ke mo rata ke mo tshaba ha ke ne mo ke ke mona ke tla mo balea he o fitlala mara se re kopue he mara ke mo tshaba ke re batho ba pele ne ba o tshosa ha o ka etsa ke o tla ba ke o tla ba ke
0: eh
2: ah ah ke gutse le yana bona re gutse di le o pensetse
0: ao ba le mo
2: tsuma tlese
0: ao ba tu
2: ke dula le yena a u tswa a ile u khoketse de mo se fitileng se ka pele a na mpatlela yena ntle ke di fi a monna ke mama
0: ke khono
2: ka ye
0: ke a le bo mo dumedise
2: e kwana
0: a ha le ha u fike ke bua le yena helang
3: bua hle
0: le ka ntate moholo
3: re tlile ga
0: le te ke nga ho sa ba bua wa ile sentse ka pa o feregetswe na
3: A ji pele.
0: Eh, ya ke batla taba ye. Ntate bolo.
3: Ji pele so nang ha me ke mo phela ka mo phela ba ndume.
0: Eh, mplele o no bona ang ho yena ha o mola. Ho bane nga ke re banana ne ba le bangata, nka bo ntso nkile e mong ha o sukudisa. Ke eng tsho no e bona ho yena?
3: A go ne go re go tla in India ne ke ne ke mo rata.
0: Eh. O na dutse pelo man, wa re yenwa man. A o ntate moholo ke a leboa hle modimo a lehlonolo fatse le hole mmoho ne le hole o ya pele ho be monate eh thank you over to mabedi tletle haka ke metsotso e mashoma mabedi na le metso e robong pele re fitla hore nya borobong mamedi e re renke e pina kamora mona a re tlo kena se khutlwaneng sa rona sa bophelo di voice note tsena mamedi ke tla nne ke o fetsona kamora o humona ba ntumeletse di voice note tsenga ta mona mamedi ke tla o bapalla tsona ntumele keng ke ethapelo duma are morena Jesu.

0: ha se mo he ma medie ke meso so e mashuma mabedi na le meso e mehlano le sekoto pele re fitla ho reng ya borobong ha re ke re tlo bua ka jeno ma medi ka magapetla ana a o riela hlang letsatsi le leng e bile re sa tsotelle a mokopu magapetla ana a o re sa tsotelleng re dula re ya lahla letsatsi le leng ha hona motho ya ka bang ikgathatsa ka magapetla mokopu empa mamedi magapetla no mokopu hona le batho ba sebedisang ke o tlo etsa mohlala ka magapetla mokopu o motho wa tsiba ho magapetla no mokopu o motho wa gona wa phea wa kopantse le moro a etse moro wa hao o be monate ka tsela e makatsang empa he ha re shebe hore na molemo wa magapetla ao a mokopu a o re wa lahlang tsatsi le leng ke ya feng ntho ya pele mamedi magapetla ana a mokopu a thusa hangata tla thola batho ba ntse ba re ba etsa ba ya dinthong tsa sefahleho ebe ho thwe ba etsa ntho o tweng ke pumpkin peel ntho eno e thusa sefahleho sa hao mamedi ho tlisa kganya sefahlehong sa hao hobaneng magapetla ana a mokopu mamedi a na le aene e ngata a na le zinki a na le potassium a na le vitamin A kore a ruile dintho tse ngata haholo tse molemo bakeng sa letlalo la hao mme mamedi ntho ya pele ha o sebedisa magapetla a mokopu wa pheya wa kopanya le moroho o wa phea wa ja e le wona fela magapetla ana mamedi a ka thusa hore o be le letlalo le letle magapetla ana mamedi a ka o thusa hore mmele wa hao masole a wona a gone ho itwanela ha re etse mohlala ha e bane mamedi e hangata tota utlwa motho ha kula o ntse o tshe masole ya mmele a fase masole ya mmele ha gone empa mamedi e thusa haholo he bakeng sa hore masole ya hao a mmele a be le matla ntho nngwe mamedi ho thwe e na le di-antioxidant mamedi ke dithibe ke se thibela dikokwanahloko ka lebaka la hobaneng e na le vitamin E e lekaneng mmeleng bakeng sa mmele wa hao e nngwe ya dintho tsa bohlokwa ke hore e thusa mmala a hao mo mamedi ha e baneng o na le bothata ba hore o tla fumana hore mmala a hao ha sebesebetse hantle ha hore neneng o so utlwa ekare ho fasifasise ha o kgone ho ya ntlwaneng hantle ka lebaka la fiber e teng magapetleng moo e ka o thusa hore mmala a hao a sebetse hantle le wena o ye ntlwaneng hantle ho sena mathata a mangata se re buile ka ntho e bohlokwa mamedi ya masole ya mmele e thusa masole ya mmele hore a be le matla e na le vitamin tse ngata le di-minerale tse ka thusang mmele wa hao hore o ikemele dinthong tse ngata letlalo la hao le be letle kore dintho tse ngata mamedi letsatsi le ka tshaba la bala dikele ha re bua ka yona empa ka o fetisisa mamedi e thusa hore pelo ya hao e sebetse hantle e thusa hore pelo ya hao e sebetse hantle magapetla wa mokopu wa o iphena kwa ho o motso ska lahla ha o qeta ho gabegabela ka ho etsa moro wa hao mono kopanya o tshele ka mono o je le bana o tla tla o ntshwara ka letsore fella mona he ka se khutlana sa rona sa bophelo tshebeletsong ya lesedi
1: nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Nka karolo ho the beautiful game Kaspa Limited Edition Soccer Ball ya mahala. Ha o reka ka 650 kapa ho feta, o kenyelletswa le disebediswa tse tharo tse nkang karolo. Jwalo ka 750 gram Nescafe Re-Coffee, tini kapa 800 gram value pack ka 129.99, o boloka 39 randa. Kapa 750 gram Cremora Coffee Creamer ka 49.99, o boloka 20 randa. Ditheko tsena di fumane ha o fihlela la 7 June ha thepa e sa le teng. Spa fela, ho na le dipehelo.
3: Tembisa. Le khumulelo na la gaso ke 88.4. Hape ke na ho SABC Plus A. Le sedi FM ke molelo.
4: Mama le bomi dumela, mme shaka ho mapoka ka mona ka shaka ya subito tsena ba ke nku yona. Na motho wa ka mme ha re tsala o kopana. O la hlaebe ya puo pa. A re o ke o rata hlongwane so. Wane so ke o rata, a re ke o rata. Re ne ra ile plusing ka ofela, a re ke o rata. Kari ke ntho e buang ara a ke o rata ke le rata le fela modimo ara e la go nna le wena ge bo meleng tate wa tseba he o tla sheba fatse mme yo ka ke ke tsa tsi tsale kai ka hana tsa tsi leo a phetha tsa tsi la bobedi ha tla go kopana kai kai helang manyo ntse ke le ptabenyane ka mo e ka re mona ntho di tla han ke ka dumela a ga tsa matsilena ga tsa matsilena ngwana mme a shubedisa Shumedisa yo ntata ka na sanya tsa tsindeu a shumedisa ke go tsantho tsa maplace a shumedisa ngwaneso ka dula mo ka ba ka isa ngwana ngwaneso a o ya ba mmeli ntate ke ngone mapuka ke ba ba
5: mama ne bo ngidumela le kai mme ya bua mona ke mangaka ene le mona tjwa cross that yo na mama ni Na motho aka nang freya bona o na rumela motho ha rumela motho ke re ha itse ha itse ke wa tsa mama ni ha ta ba etsa a tsa phutetse di sweets tse wa di bona di romantics a di ka re bona ho she baby ke a rata ke mabele ke a khalana yo tele ke sa tse mama ni ke lebo a mama ni ke mangaka molatu
6: ai bonji ai ntate motholo ka mona ka Carlton Billy nna bonji ene ra re kopana ne re le go kopane le kwana se dibeng a tso gametsi ka re hela ngwana ke metsi a foro ke a lelesela ngwana ka ke mabele ke hloka mothona ya thola nsebo bongi e ba o nkile mona nono motono ona ka go ntsa bala fa se mona bongi bi ntse ke feta ga play ka mona ke ya bo dimuletla se ke re ke mokoko bongi thank you sport

0: na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hao e ka ba matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go lahlelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Ebe o na le tsitsipano. Ho ho kaisa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana lerumo. Sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele, le se kokobetsa tsitsipano. Le tshepetswe ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo le fumana Dischem, Clicks le dikhemisin naha ka bophara. Lerumo. Feel the healing power.
2: O mamezi Thabang Lynn, lesibongile sonopo.

0: ditaba tsena tsa horra ya borobong di fella mona ho ka boela thamela ho imamela tse ding hape ha nako e tlabele horra ya leshomele motsomong. Makhulong a matala le tau.
1: Hako lebue ngwana mme o mpea hantle metsotsong e meraro ka morao horra ya borobong ka jeno ke sonta bekeng. Ke mo utlwile ngwana sonopo mo le wena ke utlwile. Mo mamedi baking ena ke beke kholo ha holo ya tsireletso ya bana ke beke kholo ha holo e o le fatse le buang ka yona bana ba tlamea o sireletswa. La re ka ba le mehwanto e dikiti ra ba le mehwanto e makgolo. Empa o na le mohwanto o re tlamehileng ho etsa pelong ya motho. O na le mohwanto o matla re tlamehileng ho etsa pelong ya motho. Re metsotsong e mene le sekoto ka morao hora ya borobong. O mametse makhulong a matala ke sontaha bekeng. Ke lenaneo le etlang ho wena hang fela bekeng. Lenaneo la hao, lenaneo le buang le wena, lenaneo le qoqang le wena, lenaneo le tsamang le wena. Ke a o kopa hore o be le nna ke be le wena. Ho le CDFM.

motho motle le shomele metso meraro metsotso ka morao gora ya borobong le naneo le o keleng ho lona a sina neo la ka ke naneo la hao o ntumelle ha ke re ho wena ppp le fula le tsabe ya hakalo empa ke le ngo sa le isang ha ye bohloko ba lefu ke hore motho eno a ya tsamaileng ha o sa tla hlola o bua le yena ibile ha o sa tla mmona ka tsela jalo ke re ho wena pepi ke bele hape mo mamedi ke bue le wena ya kulelwang bue le wena ya kulelwang ho jwalo bophelong ho jwalo bophelong ya fihla nako ya ho kula ya fihla nako ya ho kula ho be bohloko a ho ha o kulelwa o be bohloko a holo ha o kulelwa empa kana kotsohle ya kulang re mme a matsong a modimo ya kulang re mme a matsong a maholo matsong a fodisang matsong a morena ere o sengona ke latetse piso mpotle a bue le wena ya hlokahalletsweng ere ke atametse tshepiso wa hampotle a ofe sefela se reng morena nthuse ke utlwisise lefu ke tsebe ho fola ka pele ho na le momamedi a sa foleng ha e sale a hlokahallwa ke ngwana ha ya e sale a hlokahallwa ke mmae momamedi enwa ha a fole ha ho loke ke kopa o mamele pina ena ke kopa o rena kwe nngwe o e bapale pina ena e binwang ke tshepiso wa hampotle morena nthuse.

Ah, wena ngwana ntsha la adumela hle. Ke adumedisa. Mama medi. Hai lo re ka jeno. Hona le ba iti ba bohlokwa ba tlang hae hae no. Kere. Ditaba tseo ba tlileng ka tsona. Modimo o di hlonolofatse. Hano ba ne ba tlile maobane ba tlo kopa ditaba tseno modimo o di hlonolofatse. Ke le bua ntate. Blendia, Margaret o ratile. Ah, o nolwazi dumela ke na le wena hle Kentsi. E monke a mona ke titi dumela moa. Re metso tsunge ma shoma ma bedi le metso mine ka mora go ra ya borobo. Hona le ntwe nngwe. E o kieng ke bui ka yona ha holo la ke bua le metswalle ya ka udula o tletleba. Wa tswa o tletleba ha holo ho wa kudisa. Ho dula o lla ka ntwe itseng o tla qetela o kula. Hona le ntho tse ding tse o tlamileng hore bophelong ba hao o di fitise. O di shebe mme o di fitise. Di fete. O di fitise di fete. Hona le tse ding tsa dintho tse o lokelang o di shebisise. Tse ding. Ke ntho tse senyang le nako ya hao. Tse ding ke tse senyang le kgotso ya hao. Ke o bona o sengona. Ke o bona ko o shebile. Ko o shebile ka ihlo la moya. O etsa jwang? Mme o araba hampe. A o fe tlhompho eo e lebeletseng ho yena. Bana ba o araba ka moo ba ratang ka teng. Ha ba o fe tlhompho eo e lebeletseng ho bona.

me ha ba etsa jwalo ba utlwisa bohloko bo boholo ha ba etsa jwalo ba etsa hore o se ke wa tseba hore na maemo ha le tjena o etsetswa ngwana mme ngwana mme ngwana mme ako mmamele kajeno ako befa le motsotsonyana o le mong fela jwetsa mofumadi wa mmolelle hore mmarona ke kopa o ntlhomphe mmarona ke kopa hore ke be ntate lapeng lena ha ke be ntate ke kopa o ntlhomphe ke kopa o mphe krone e ntoketseng ngwana ka hlompha ntata hlompha ntata ha ke tla hape ka mona ke re le wena ntate hlompha mme o mo fe krone e mo loketseng

hora ya boraro ka bo hora ya bone o ina le mofumahadi ke o fitla mesong ka bo hora ya bobedi ya o fitla mesong ka bo hora ya pele ke engwe ya ditloelo tse mpe haholo ka nako e thata ena ngwana motho a robala mana ha tsebore o kae ha tsebore ho etsala eng ka wena o itshebile wena fela o itshebile o ithata wena o itshebile wena fela ha ona taba hore motho eno monkileng yo o mokentseng ka tlong ho etsala eng ka yena maikutlo a ha ya jwang ke tloelo e mpe ya mpe.

tlwaelo engwe e se monate bophelong ke o araba ka mo ratang ka teng. Go na le tlwaelo e jalo, go na le motho ya tlwaetse ntho e jalo go araba ka mo wa ratang. Kore la urwa a o arabe kore a o isekwana a o isekwana a o lahlele bateng ya metsi a chesang a o arabe ka mo wa ratang ka teng. Wo o tlwaelo e jalo e bohloko jwang ya motho ya arabang ka mo wa ratang ka teng.

Engwe ya tlwaelo tseo ke sa di batleng ke batho ba buang ka ditlhapa. Ho na le motho emong ha a bua fela roakane a kenye tlhapa puong ya hae. Emong ebile ha sa na taba hore bana ba teng, ha na taba hore bo mang ba teng, ha na taba hore o phela bo mang, ha a qala a bua, ha a hlamisa molomo ona wa hae fela ke tlhapa, ke tlwaelo e nkgang. Ke tlwaelo e nyonyehang, ke tlwaelo e tsang gore ngwana a seka ithuta le botho, ke tlwaelo e mpe hampieno, pwa, e mpe.

ke ne ko kopa o sengwana nana o la magulong a matala le a o kopa sheba tloelo eno ya hao a ko hlahlobe a ko popole tloelo eno e bona le nyona impi ha holo ya nkha ya o araba fela ya o patloa fela ya go bua fela o sina taba le maikutlo a motho yona yo o buang le ena gore na a tla ba jwang a jwa ya o tlabola fela ya o gagatha fela ke tlwaelo e mpeno ya go bua ya o araba le ya go bitsa e mong ga o bitsa fela ba o bitsa wa tseba a o nyenyefatsa motho wa ba o bitsa fela o na le tlwaela gore a tlhompholole batho fela o tlhompholole fela ga o bitsa.

mashoma mabedi le metso robedi hantle o le ba horeng ya lesho taba ya ka kena hona le pali e o ke kopang go fa ke pali e bohloko ke pali e o tlampe Baking yena le mekhatlo e meholo ya matshaba e ka lwana le nna ka le nana ola makhulong a matala anke ke ka kena tshireletsong ya bana ke beke e ho buang a holo ka ho sireletsa bana bana ba sireletswa ke mang ke mang ya tlameileng ho ba le bota le ba sireletsang ke mang ya tlameileng hore e be sekgele se ba sireletsang ke letso la mang le tlameileng ho ba sireletsa ke mokokotlo wa mang o tlameileng ho ba sireletsa ke molomo wa mang ke leleme la mang le tlameileng go ba sireletsa

pele ke ya pineng ke ne ke kopa gore ke nke leeto le wena ke lebe le boya botshabela go America. Hona le mosadi a ile a utlwana le monna enwa ile o mosadi enwa a ena le ngwana e ne e le ngwana wa ngwanana. Ngwana enwa wa ngwanana o na le dilemong tse leshome le metso e meraro go ya lemong tse leshome le metso e mene. Ya ba ntatenwa o ratana le mmenwa. Go bana ngwana a sa le teng o ntate. La e le gore gona jwale o ntse o le sekolong, o sekolong jwalo ka ke bua le wena. O matriki mpaso o entse ngwana o ntate. A o felela mono o ntate. A o sa le ngwana. A le rudi le montse le shome le metso e tsheletseng ona jwale jwalo ka ke bua le wena ngwana moshimane ngwana o sa le teng kapa hona le ngwanana ya le mmeleng hona jwale o ntate o ipitsa ngwana jwang so ile wa phamisa mangole wa isa udim o ipitsa ngwana jwang

o se ke wa thetswa ke mang kapa mang motho a na re o ngwana o ngwana o ntate koro ko bulelwe nnete fela mme nnete yona e bohloko empa e ya fodisa nnete e bohloko empa e ya fodisa ha o qeta o fumana nnete fela ba qeta o jwetsa nnete o a fola nnete ya fodisa metsotso le mashome a mabedi pele ora le shome ke ya mabenkeleng monnenwa o nyalana le mmenwa o tla le ngwana ke ngwana ngwana feta kgwedi ya bobedi kgweding ya boraro mosadi a hlahisa mmala wa hae o kampeng hlahisa mmala wa hae o kampeng hlo ya ngwana ke mane leboya botšhabela go amerika ke motsenyano monnyane o hlo ya ngwana hlo ya ngwana wa ntatengwa hlo ya ngwana enwa wa ngwanana a mo hloyahloyang ya maoba le maobane a mo nyonya ke mang ya tlamehileng go sireletsa ngwana ke mang e o tlamehileng gore e be le bota bophelong ba ngwana ena ke mang e o molomo wa gae o tlamehileng gore mosireletse

lona ba rata nke take show zama ngube ya binam pinaina motshemo tle re bekeng e kholo ya o sireletsa bana itse ho ena le mekgatlo e meholo ya lefatshe ka lwana ya lwana le nna lwana le nna o la makhulong a matala ha re ke ke ra bua ka bothata bo bana ba shebaneng le bo ke o fa pali ena ya monna enwa le mosadi enwa monna enwa o a e bona ntho ena gore ya e tsagala o thotse o e shebile wa ka ngwana gae o a bona gore kgarebe ena a dulang le yona mosadi eno ya monyetseng le seke ka re kgarebe mosadi enwa o e tsaeng ka ngwana go na le ntho nngwe e mosadi enwa a neng a etsa o ne a sa batle ngwane enwa ga a nwa metsi ha mo file yona tie eno e senang tswekere o ne a re o qetile ga ka mo fumana a enwa metsi o ka mo shapa botlhoko

a sa modumelle le hore abe le brush bona ba meno go bane are o tla sebedisa metsi ona sa batlo ra fumane metsi ho hang ona dula a mokatile ona dula mokatile a mokatile fela o ra ske ha nwa metsi ha ngwane no a hlapa ona le teng a mo shebe ha ka re bula molomo fela o nwa ona metsi nyana ano o mo shapa.

amokata le ha hlapa a sa batle go ranwe metsi ha metsi ana theuwa a re shwa mo shaba ha bula molomo o sa le teng ngwana a wot letsatsi le letsatsi mo fa borotho bo tshitsitsweng ka tienyana eno ya ha e senang le bese le haile tswikere ntatae a le teng a bona o fihlela ka tsatsi le leng mmenwa a tshwarwa ke boroko a fitlha boroko ba modimo e tsa mehlolo tshwarwa ke boroko re ba robala motsheare ya ba ngwanenwa o kgona go ngola festering a ngotse mantswana gobaneng nna o ne a ngotswe ka sekgolo Bunny. Festering ya bobedi. A ngotse mantswe a mangare. Ha o se ho mmao.

mametsele nna ne ola makhulong a matala sonta beking dumela metsotso ke robon le tsekoto pelo hora ya le shume festereng ya boraro una ngotse mantsu yana Jesu nna ke tla shwaneng Jesu nna ke tla shwaneng ha ke batle ho tsoa jwalo ka wena Jesu nna ke tla shwaneng ne a ke batle ho tsoa jwalo ka wena e ne le mantswe a hae ona robetse mosadina ya dulang a mo katile kgaleng ya ba ho feta mosadi e mong wa strata seno ya neng a rata ditaba wa tswa re mona mo re dulang te mo strateng ho na le motho ya ratang ditaba ya ba ho feta mosadi mo ya neng a rata ditaba a hlodisa dijareteng tsa batho a sheba le di-washing ore nao a neile washing e jwang ya neng a rata ditaba gona a rata ditaba ka tsela e makatsang a rata taba tsa batho gona ho tshosang a fita mona o ya bona festering o ya bona festering o bala mona o bala molaetsa bona o ya bona ha sheba ona o mongwa o qetela a bo botsang Jesu ke tla shwaneng ha ke batle o tsoa jolo ka wena hai wa motho aska matha maditaba atska matha maditaba ya matha tsas mamnotwana ya matha tsasi amatha maditaba a tshwere sketa sentse arfe se se se se se se se se aba fihla spolisi are ba thunki bona melaetsa e manifestere mma ka strateng saka mane hona le ntlo ke bona melaetsa ke bona melaetsa o mong wa melaetsa ha ke sa o hopola hantle o re ha o se sefubeng sa mmao kapa ha o se mokokotlong wa mmao o ka ra dinala tsa sera ha ke sa o hopola hantle really I can't remember a tshwere skete a setse a shubile ka thoko maditaba are potlakang a ke le mmono hai hona le ntho e ke belaela mmono ba ra wena o bo tlile mona ka ditaba are he potlakang a o hlomme monoto fatse a o itsentse maditaba ya richman e ke a leboa le ke a leboa ke o bona lwena sbu ke o bona ke le bona batho ba batle ke na le lona nanong la makgulong a matala a risha ke dutse le wena fe sana ke dutse le wena sotle ngwana motho ntatanya le teng a bona ntho ei ya ba ba potlaka ba tla le maditaba a e supa ntlwena a re a ke batle ba mpone a ema ka morakolo itseno tsa kwana mose kwana a re ha ba fihla le bona ba qala di-festering ba e bona ntho ba kokota ba kena ba mo fumana mme ha ba sheba ka mane ba bona ngwana ba re a se ngwana nto e tsala jwa ba botsa mosadi ono ngwana o le modikae a re a ka ba pakeng tsa le modi leshome le metso meraro leshome le metso e mene ba re ayayaya ngwana ono e ka re o le modinne kapa o le moditaro ngwana o keng o e tsalang ka ngwana ke ngwana gao a se ngwana ka ke ngwana monna ke ngwana monna ka eng o kae monna ke yane maano robetse ka di-veste tsa gale

ane manu robetse ke ane manu robetse ba re go monna ke ngwana ga eh ke ngwana ka ya ya ya ba ba tswara ba ba kwalla ba le babedi ba ba nka ba le babedi ba ba kwalla ya ba banka ditshwantsho festere mola ya mo pholosa ngwana festere e miraro metsotso pele hora ya bo ngwana ena o tlamile hore a sireletswe ke mang tlase mane motsekapa ho tshwerwe mme hona le monsone kgweding e fetileng kgweding e shwileng ena ho tshwerwe mme ngwana ha ya le modi le shume le motso le mong o na le mmele ke mohlankana wa mme mohlankana eno a ka ba le modimo a shoma mararo le metso e mehlano ba ba tshwere gape ba le babedi le mona Aforika Borwa e etsagetse mohlankana le modimo a shoma mararo le metso e mehlano ngwana le modi le shume le motso le mong mmeleng

jwale na kwa nngwe ha o bua nthotse ka reng tsena ha o bua ntho ka o dutse le ngwana hao o dutse le mora o dutse le mora dure he mna a go be butla go be butla go be butla he mo mamedi hona le motho mo hona le motho ya ke keng a rata ngwana motho ma ke ka mrata le khala ke ka mra batho ba re tswane le fatseng ke a tseba hona le ntate ya hudisa ngwana e sengwe ha wa mrata wa motlutsisa ke a tseba hona le mme ya hudisa ngwana e sengwe wa mrata wa mo ha hey ho batho ba le kgolo ho batho ba sekete ho thwe e ka ba motho a le mong ka papa ba bedi ba gona ntho a o rata ngwana wa motho e mong ho thwe batho ba sekete e ka ba motho a le mong ane mong ya gona go rata ngwana wa motho e mong ho thwe batho ba dikete di le shome e ka ba batho ba babedi ba gona go rata ngwana wa motho e mong o lokile ha ke thibele mang kapa mang ka lenaneo lena ga ke thibele mang kapa mang ka lenaneo lena ga ke mo thibele mang kapa mang ke ema gona teng mo ke tla lata moruti maine mme a ke lata moruti maine potso ya ka o moruti ke mang ya tlamehileng o sireletsa ngwana motlhomong bebele e tla re bolelela mohlomong buka modimo e tla re bolelela go na le bana ba lele kwa mmaabo bona ba tswe e le gabo motho a ile a nyalana le mmae a e ntseng a nyalang le a rekise ntlo na re ga le bana ba ka tswang le tsamaye ya e tsagang go na le bana ba robalang diterateng ba sa tsebeng ba jang gona jwale a re mme o ne a siile ntlo ntate o ne a siile ntlo mme o ne go tsena fela go tsena fela mme o ne a siile ntlo re ka ntle ntate o ne a re sietse ntlo re ka ntle

0: ha ke thibele mang ka pamanga ha hona motho ke mothibelang ka nna ne ole ke be a taba jwalo kha ile jwalo me nnete a ina competition nnete a tshwara tlhodisano le shano ke lona le tshwara ntlhodisano nnete yona a tshwara tlhodisano nnete a tshwara tlhodisano ie ma hona temmo le shano le a tshwara competition ka ba qalella monane le mosadi jwale America kwana le boya botshabela mosadi a bua tsena le shano le na bua tsena jwale ya ba le shano jwale le tshwara tlhodisano nnete a tshwara tlhodisano ngwana kha yeme mo a le jwalo a sutlile a le jwalo nnete bona hala hore go etsala engwaneng ke a ipeta hape nnete a tshwara competition nnete a tshwara competition le shano le tshwara competition muruti maine se baka ksa hao khotso mofuke mo fukeng du poka a usa poka ho etsa la jwana ha banna king man king fukeng waka
1: ntate motau
0: king man king taba ena pale ena yetsang ha ka itla dia maine cha iske ya o latla fatse pilo tsebetsa
1: ntate motau ke mametse ka hloko pale ena ke mametse seng ka ditsebe mpa ka pelo
0: ke a utlwa hore ne ke re ke nka mohala ke letsetsa mama ine hore a potla ke ka metsi a chesa
1: ntate motaung ere ha re phaphamala re nyolo hana neng lena mona mo re shebileng sireletso ya ba
0: amen hallelujah
1: ntate motaung paliena yo re tshwereng
0: hallelujah
1: ya ntate re ke ntate o bane ihlile le hona pa dingena re fumana monna ya nang le boikarabelo empa a le siyo posong ya hae monna ya tshwanetseng ebe o eme hantle
0: halleluja
1: ke a mo batla ha ke mo fumane posong ya
0: hae poka
1: monna ya tshwanetseng ebe o nkile toche kapa lebone ke bona lefifi ha ke mo thole posong ya hae ntate motaung pale ena ha e batle re ikhodise mahlo e na le dintho tse ngata ka hare ho yona empa monna yena o teng hayo posong ya hae
0: halleluja amen amen
1: o teng monna yena jwale ntate motaung ha o ntso o ya o kena dikamano momamedi ke mpa ke hopotsa molomo ditaba
0: kaka
1: a le dikamanong le mme o kena le tsona a na le ngwana ena wa gago
0: halleluja
1: ya ka bang dilemo tse leshome le nang le metso meraro go ya dilemong tse leshome le nang le metso e mene ntate motaung ke ngwana wa ngwana
0: amen
1: yena yeo ntatae a tshepileng diatla tsa mosadi e mo
0: maine
1: gore di ka otla ngwana wa hae di ka godisa ngwana wa hae ntate motaung a ikehlake mona ha gona moo lenaneo lena le itseng ntate enwa ha a tshwanela gore a kamana le mofumagadi e mona gobane paleng ena ga re tsebe gore e be mme wa ngwana ena lefu le motlhothile e be go etsagetseng ka mme enwa empane mo re kopanang le yona ntate o na le ngwana wa ngwanana o tshepa matsogo a mosadi e mongwe gore a ka otla ngwana gae o tshepa matsogo a mme e mongwe gore a ka daisa ngwana gae o tshepa matsogo a mosadi e mongwe gore a ka sika ngwana wa gae monna enwa ntate motaung re bua ka tshireletso ya bana ke kopa ke re shebe ntate enwa gobane o ntse le teng empa gayo monna yena o a bona empa ga bone monna yena o na le ditsebe empa di thibane monna yena o na le molomo empa ga bue ntate motaung potso ke ena ke mang a tshwanetse mo tshireletsa
0: ke mang
1: Afrika Borwa ke kopare ke re shebe meterong ya ditrata tsa rona ke mang tshwanetse mo tsireletsa bana
0: amen amen
1: tate motaung a re kere di tsintsa mabenkele ke mang tshwanetse mo tsireletsa bana tate motaung yo lo hakang a no fetel sa poeng di mokwana kaunteng ke mang tshwanetse na tsireletse bana bana tate motaung re kaya di baeng tsohle mo mamedi ha ke tse borna o ho kae mo hlomong wena ha strate o ka khumpotsa ke Kemang a tshwanetse nya tsireletse bana ba. Ndate motang ke tlo botsa molomo wa Jehova. Empa hona le monna sa tshwara mposo ya ha.
0: Ya ute.
1: Na le monna ya lofile mposo.
0: Na.
1: Na le monna ya le nteng empa ha yo poso nya.
0: Hallelujah.
1: Ngwana eno. Ngwana eno. Re mpa re sebedisa ena. Na le bana ba bangata o seng hona ba ka kena lenano la makgubo ka seboko le dikgapa le pelo e bohloko ba potswa ere ngwana ena o tshwanetse a tshireletswe ke mang ngwana ena ke mang a ka emang a mo lwanela ke mang ya ka emang pela ngwana ena ka nako tsa lefifi a tshwara le bone a mmontsha tsela ngwana ena o tshireletswa ke mang
0: ke mang
1: Jale a ke tsebo re na ebe le rato le na lo tsaya motho ka tsela e jwa
0: a o re ntle ma
1: ebe le rato le na le bo fofu bo bo kalo mame di ka utlwa re moruti ma ine taba yeo e teng
0: bua
1: taba ye e teng ya hore monna a tawe ke le rato
0: bua
1: monna Le rato le papa le hlong ya hai ibe se fofu bana ba hai ba sokle he antsa le teng
0: bua maine
1: tsa mme ba phela hampe antsa le teng bana ba hai ba fetu he di khutsana antsa le teng bana ba hai ta ke motaung re ba thole ba phaila e le metwai twai antsa le teng na le rato ha ile ntwe ha kalo Jame be muna yo sele mo kwa di tsaka. Boba o rontsa le teng ka ka mo renka mane. Sama shesha o tswa fela nini. O itsa ke tsebo wa perverse e Johan. Ke pata te mo ka bo hloko ke bona. Ke be le rato ka be selo le ba tsa bana ba hao. Ke be le rato ka be sele etsa o tlohele madi a hao. Ke be le rato le ka be sele etsa o fura le bana ba itse mo hlabane ba fitla. Wa etsa ka no wa o tla ba tsireletsa ke mang? Ya tshwanetse mo tsireletsa bana bana ntate motau be ke nye fitile. Ona le monna ene re bua kae?
0: Halala.
1: Le bitso la hae ke jo.
0: Moruti wa ka metsotsoge le shume ka mora hora ena ya le shume re tla ma benkeleng. Monne re le nra bua ka ena bekeng ya ne shwileng ke jo. Ah!
1: Re tlo khutlela ho yena re ha re ya ma benkeleng ya le phepela makholo a mane. Ma shume a mane ana le metso ne ra 443. Ke ke re tlo sheba ntate.
0: Ha?
1: Ya bitso anjo. How true and clean ya bana ba ha.
0: Yeah.
1: Ke mang a tshwanetseng a tsireletse bana bana.
0: Ke mang ya tshwanetseng o sireletsa bana bana mo mamedi ntumelle hona jwale he ke tle ke nke mabenkele e tla ra re khutla mabenkeleng moruti maine o sa re file mo orienting re ya ho jobo fela ere ke tshware mabenkele hona jwale mabenkele
2: On your max, get set, get ready, go! Ziakala mo San City. Bukitwa muholo wa mino. Wabu chaba. Wabu itabi sobo sa feeling. Kiwa! Uso ufihile. Bukanya mitwa leo kwete miralo ya hau ya hui eda. Utla sobe munati mukiti omu hulu ka ufiti sisa wanaha. Usikaba fitwa ki munati wa mino. Bukano ya batu. Le munati wa mafelo wa beke. Ditikiti senze di zama ya dia fela. Fumana ya hau isa leha jwale. Ziakala mo San City. To utwa nati felwa ki mino. Utwa iketa uro. Be monakedi mino ke mantsetse tletse fumana ticket ya house spa le ticket pro ya mo San City
3: a mo pete mo le mongwa hao e seng fela ho shoka halletswe ke maratuwa empa le bophelong ba ka mehla Haiba o setho sa Avbob mme o hloka tshehetso ya tjhelete o ka etsa kopo ya kadimo e fihlang ho 8000 rand Etsa kopo ho afbob.co.za. Afbob Personal Loans ke kadimo e utlwisisang hore na bophelo bo tsamaya jwang. Dikopo di tsamaisana le tlhatlhobo ya dikoloto. Afbob Financial Services ke mofani wa mekitlane ya ngodisitsweng. NCRCP 19411 ho na le dipehelo.
4: Nkakarolo for the beautiful game Kaspa Limited Edition Soccer Ball ya mahala. How reka ka 650 kapa hufita. Ukenyeletsa le di 73 tsa nkang karolo. Jolo ka 700 ml all gold tomato sauce ka 34.99 o buloka 7 rand. Kapa 400 gram cool baked beans in tomato sauce. Ntle light le mifuta eming. Reka tsepe di ka 30 rand o buloka 8 rand. Ditheko tsena di fumane ho fihlela la 7 June. Hatse paisa le teng. Spa fela hona le di behele.
0: Morutima yune ke fumana melaetsa e kenang ntate thuso melwa ka wa baleha ha le bua ka tsena ke a thothumela ha ke tsebe ke tse jwang e mongwe mo mamedung o tsimane WhatsApponga ya le CD FM re ntate thuso wa ka o lelekwe ka sehlose jwang ha ke tsebe
1: bona
0: o jang o robala kae tswela pele maima ka jobo
1: ntate motaung ke mang ya tla sireletsa bana ba momame paliena empa e shebane le ntate ya kene lenyalo ngana le ba e kana ya ba mme ya kena lenyalo ana le bana ba empa ne re shebile ntate ena yo me ntate motao be kenye fitile ndi ne re tswebe jo
0: ah
1: me momame di kaulo nyona yena yapi
0: ei
1: yona yena yapi le semana nya pele bebe le repolela hore na jobo ene le monna ya jwang na henya utse ho sna motho ya ruile njalo ka yena ene le monna ya tsama hanka ho loka le ka bo khabane ya saba mudimo e hlola mpelo ya ka ke ha e tlaba le ba ha
0: bua mang
1: ke motho monna yo ke monna yo hore adina le ntswe ya bizi ha ho pa ho tlwa ba ne ba ha jogo na hlahantle ba le mbaa mo mamedi more yanku re serele temane nya bo hla jogo chapter 1 temana ke bo hla no hai tswa me ha se re ho yona da temo taung le kepe 443
0: muruti
1: le kepeke 443 re bukenya jobo mo mame di kaolo ke ya pele temana ya bohlano re mene re hobane e mo le e mo
0: a
1: ete le tsatsila moka wa ha
0: ye ke uta
1: jobo
0: o ne a romela go ba bitsa me a ba tswe a tswe e sa le kamiso a hlabe matabelo a di tshiso a le kana ndi hloho tsa bona go ba ne jobo o ne a re e ka ba
1: motho
0: ba rabaka ba sitilwe ka o lebala modimo dipelong tsa bona jobo a naitsa jwalo ka mehla ba ine
1: are ka le kalo nge re me ine re go ba ne emo le emo a etele tsatsi la moka wa ha
0: ei ei
1: jo o na romela ho ba bitsa date mo taung ke kopanke ke mi semona kolo ya makhulong ha itse a idlela nna le wena re ke re shebane mahlong ke re bue taba ena ka morao ba bana ba jo
0: ai mai
1: ba ete date mo taung
0: ai mona e khona ai ai ai ye
1: ke ne kere ke re hlopulla hanyane pele
0: hlopulle tse
1: job
0: ei
1: kana to ye o bana ba etile matsatsi ya bona a mekechama jole jobo o na le babitsa ba tate motao ke a pili ye monna wa sebele o batla o bona bana ba hae ka mahlo a jobo wa babitsa bohle mo ba leng teng re ba ba atame ba no batla go ba bona khotso ya bona kapa ngongoreho ya bona o batla go ba bona mahlo ntate motao ka naka sisinya Afrika borwa ka botsaputswe o ete seneng go mona mahlo ke a tseba gore wa mo supporta o patala maintenance empa o ete tseneng bona jo monna ya ruileng ha kabo ba ho tlwa baneng ba ha ba ho tlwa baneng ba ha
0: o ababitsa
1: tate motao ha ho tlwa baneng ba ha
0: o ababitsa
1: o ababitsa ba tla ba bona go ka tsiba hona le bana ba ngongo reileng ba hloka fela wena o le motswadi o tla sa ha o bue le yena hore a a modie ke o hantle ngwanaka
0: ai ai ai
1: ba bona di khapa di keleketla o montle mo potetse a le mongore jalo ka bula pelo ya hao ko mametse job
0: le
1: ana le busy ha ka ho nana le nako ya bana ba ha
0: job o ne le motho wa mbana ma ine job o ne le motho wa jwa ye
1: bona na ndate mo down back enye fitile re buile di industry ntse o aneng a sebetsa ho tsone
0: jwale bekeng e wetsa ma ine ma
1: Jobo le ha ile monna ndate mo down e batla inkimela e batla inkimela e tare o kanyon la le kodilo rena le ha ile monna e a bise ha ka monna e a le di tjhelete ha ka empa taba ya bana ba hae moruti maine lokong la bohloko ke taba e personal ha o tloa baneng ba hae tate motao joba ha o tloa baneng ba hae mohapa wa pele o batla go ba bona ka mahlo a jobo wa e utlwa ripoto ya batho empa o tloa baneng ba hae momama ditsamaya le rona ke mma ntate motao ke ne ke re re tloele nanao lena o ye go lekana ngwane o tshwanetse a sireletswe ke mang Afrika borwa ke koparetsweng ka matlong botlhe a re ke re teyane nanao la magolo jobo re ko o botse o etetse neng go bitsa ngwana gago o etetse neng go mo sheba magolo o etetse neng go bona tshobotsi ya o etetse neng go bona tsela a leng ka yona re ke o gopotse pale ena ngwana ena motsane wa borotho bo tšhisitsweng ka tee senang
0: tswekee
1: ngwana ka ba dilemo tse lesome le nang le metsemeraro go ya go lesome le nang le

0: tsebeng maponesa ga a fitlha ba botlapotso ngwana o dilemo dikang meyena ga ba fa dilemo ba re mosadi ga o bue nnete ngwane ba ikare ke ngwanana le dilemo tse robong go tlaa jwa ngwana e be o tsapile mmele wa gae o ka selena jate motante kopa re gotlela o jone ya pele jobo wa ba bisa a to ba leti mana ena ga etsa felwa
1: moruti wa ka re tlo ya
0: mabenkeleng
1: a ko e tshwara ganyane re tlo ya mabenkeleng gona jwale mme e ne e re gobane e mong le e mong a qete letsatsi la mmoka wa gae fielwane ke eo jobo o ne a romela o ba bitsa fielwane ke eo mme a ba tlatswe a tsowe e sa le ka meso a tlabe matlhabelo a ditšhešo e re aena he ke tle ke ye mabenkeleng mamedi e motlhe-motlhe wa lesedi fm
2: bohloko ba o latlhelwa ke morati wa ga se papahet clientele e tlwisisa gore go boloka ba o ba ratang ka seriti go bohlokwa dipolane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya gora tse 24 go fumana airtime ya 200 hang ga o kenya claim polane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi go 34774 go 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
3: Boxer, thatohatsi ya ho ya lebenkele e o tlisetsa theko tse tlase ka mehla. Ha o reka cool baked beans 400 grams tse tsheletseng ka 84 rand. Cross and Blackwell tangy mayonnaise 750 gram le all gold tomato sauce 700 ml bo bedi ka 70 rand. Se lefe theko tsa fitan theko tsa Boxer.
1: Ndate Moruti Maine le ndate Thuso nna ke ka mona ka Blue Gambusha. Ke mahloko kwa Blue Gambusha. Ndate Thuso le bua le nna ha le bua tjena moradi o le modi le shume le metsoro bedi hona jwale e mong ke eno ha a re taba ena ya o tla pelo yaka le ka mahlo wa ka ha ke so mmone ka dilemo moruti maine dumela te ndate Thuso ho etsa hetseng ka jeno re le tibe ha kana kana Moruti Maine re ko fetse baka ke ne mpa ko balla melaetsa fela.
0: Ntate Motau mo mamedi. A ke re shebe ntate Jobo sa ile a ba bitsa.
1: Jwale Maine Jobo o na ba hlatswa. Ho bane ngana a hlatswa bana ba hae.
0: Ya bobedi ntate Motau ke yona ena. Na fitla ba hlatswa maoto bana ba hae.
1: Bua Maine hle mona re utlwisisa.
0: Ka ofela ha bona jobo o na re ke a tseba bana le lerole la bophelo lerole la diphoso jobo o na hlatswa e molemo ntate Motau o sa porleng le ye bong ka lerole la e bong na sa arole bana ba hae a jwetse yena a jwetse bana gore yane ye mong bofokodi ba gae bojang o na ba hlatswa kaofela jobo o na ba rata kaofela ntate Motau lebaka la gore a ba hlatswe jobo o na re go bana bana ba gae kaofela ga bona lona le na le diphoso kaofela empa ntho e nka ka etsang kore ke le rate kaofela ga lona le le jalo ntate Motau ga re ka ra thusana mohlomong ra sheba bana ba rona ke ba reetsa eto ya gore go na le gore ke mo agole go na le gore ngwanelwa ke mo lahle e re nke ke nke nako nke ke tlhatswe maoto a gae ngwanelwa o na le lerole ngwanelwa go na le diphoso tseo ke sa batleng ngwanelwa a shelele go tsona ngwanelwa a dule go tsona ntate Motau jobo Afrika Borwa Lesotho ake gano e ntse diphoso ga ke gane o tlhabisitse ditlhong ga ke gane ngwana e o entse gore batho ba shebe lelapa lena ka leitlho le leng ke kopa o ko motlhatswe ka lerato ke kopa o ko motlhatswe ka gore o mofe monyetla o mong gape moruti maine a ko mpuelele ke batla o ba ngwana gantle a kore ba ke

0: modi nka mahlabelo wa hlaisa ho modimo ka tsela e re e ka ba mohlomo para ba ka ba sitiki ka ho lebala modimo dipelong tsa bona
1: ema hona temo
0: maine
1: maine
0: ndata
1: mfuke
0: ndata matao
1: ema hona temo ke kopa o eme hona temo hona le putso na jwale ka ha ane abaitsetsa dihlabelo tsena ibile a ina le putso a e botsang e ka ba mohlomo mbarabaka ba sitilwe ka o lebala modimo dipelong tsa bona na ntate maine e ne e le tsela yeo a neng a e sebedisa gore le pela modimo a ba kopele tshireletso na ke a thola
0: ntate motaung o emanollotse ka phethaga ha ba hlokomele fela boemong ba hae
1: ei
0: ha ba hlatswe maoto ele go ba thusa ka mekgwa le ditlwaelo tsene empa o hlaisa bana ba hae go modimo a ba kopela tshwarelo ye mo mongodi ye monghango la tsatsi le leng o re jaba o nana le mofuta wa mahlabelo o no bitswa in case offering
1: ye
0: a re modimo ga e ka ba ba entse phoso ntate ke a itela go wena ba tshwarelo ntate motao mohlomong a ke re botse lesotho le aforika borwa le mo momamedi a re fumanang teng o etetseleng go rapelela ngwana wa gago o mo hlaisa go modimo ore ntate le ga ikaba go na le dintho tseo ke sa di tsebeng diphoso tsa gae modimo wa ka tswela pele go mo tataisa ntate ke mo kopela tshwarelo mo etse motho ya betere a tomo etse setšhaba sa nnete modimo wa ka leswai la gago ga le tswele pele modimo wa ka go mo tataisetsa galalelong le bohlweking ba gago botlhe momamedi re etetseleng potso lenaneong lena re ke mane a tshwanetseng go tlhokomela bana bane ntate motao ntate jobo o di entse kao fela bebele re a nnaetsa jalo ka mehla o no sena mohlanganeng a kgathala o na le e mong a natle a sena lerole empa maoto gae a tletse diretse bebele re a nnaetsa jalo a ba tlhatswa ntate motaong a etsa dintho tse phethagetseng mohlomong o seng a ka jeno re ka thusagala ntate motaong ore le etsise ntate jobo ka gore bana ba gae
1: Mainde
0: aba tsaisa ho modi.
1: Oh yeah.
0: Ntate Jobo. Metsa ho nnete ba hore bana ba hae. Ka di na potso se o wa tseba hore. Ibe ba emi jwa.
1: Jwale muruti Mainde, kore tsela yeo Jobo a neng a le e ka yona ba neng ba hae. Monna yenwa wa mane America le boya botshabela. Ha ka kore mndeno ha ka bona le mohlala kore ha ka kore ha hona le mo ka me ha ntempela jobo o hloleile o sireletsa ngwana hai a bona ho etsa la eng ka yena a dula a mamela le shano la mosadi enwa
0: hai
1: a tlole ha muruti
0: kore ha swanre tsai se jobo
1: a tlhole a wetsisa jobo a mamela leshano la mosadi eno a mamela ntho e nngwe le nngwe e buang ke mosadi eno ngwana a sotlea ngwana a ba lamolelwa ke festere mo a neng a kopa jesu gore yena a mpe a swe mme a seke a tsowa jalo ka jesu a ile a tsowa lebitleng
0: ntate motao monna ena ha a tshwane le jobo jobo wa tseba le ha mona mori mo bibele re ona a tsatsa bana ba ha
1: eh
0: jobo o bona a ba hlatswa ka tsela ya phetha hore ba phetha le ho modimo ona le tsela ya katamela monna yenwa ngwana hae o ja bo ba re bo tsitsire ha tse o ma ke e se nan tswe ke re ha tse
1: ai ma
0: ngwana hae o ha le mo ka metsi ha tse ngwana ha mo bona le tsena a dehydrated whenever

0: kotse maswana ha itate motanga sa le boleanya mo riruona ha itso le bolepunya mo nna ye mahatse ha fomo kaitse ba baby ho jwa baby mo fledijo
1: hey man
0: impa mo se ho ran tate motau po tswere bana bana ba se le tswa ke ma ke ha ne le ntate ke le re me ke na e ka ngwana e Africa borwa le le sotho le ho hleke ya tsema hona le bo ba ba tsa mo sebetsi wo ka ba bona le bo me ba nkile mbana ba ba le kane ba bona ba ba ba en sebana ba bona ba ba tlokometse hantle re lo apela diatla dape mo ke bua le tsona le bo me ba sibele ba sirele di tsembana ba ba le kane ba bona ntate ka le bitso la mo rena Jesu rele na ne o lena o tsusitse botsa le rato la o hlokomela
1: ga o maine
0: mo hlomo ne re shebile ka tlo ntate re le se tsha to na di karabel
1: oh ya
0: ba hore re hlokomele ba
1: haleluya
0: ntate a ko re fele rato la nnete re rapela hona jwa ka le bitso la morena Jesu Christ amen
1: ai ntate maine jobo mo hlaisitse ka tseleng ha ke tsebe ha ko le bua mo fikeng wa
0: ntate mo tawe ngare fema di masabaka a itse mosebetsi
1: yo a go tlwe jobo ne ile monna wa hlokometse bana ba ya ba sireletse aba ba kopele tsireletso e no monna ngwana o na sa nwe le metsi mo mameditsa tsile leng ke tla e qetela ka mora ho ba banke ngwana ba fihle le yena sepetlele a e ditekong ba ile ba fumana ngwana ke felela mona ke tshabana ngwana ya neng a sa fume a hanelwa ho nwa metsi le hatla lenaneo lena o ka le reka ke lenaneo la gago re ne re bua ka tshireletso ya bana Ruti maina ha rapela o itse ka modimo a ka tsosa pelo tsa rona. Ra khona o sireletsa bana. Ra ba rata ra ba kusisa. Ra tswana le jobo. Ra itsisa jobo.

momamedi wa tshebeletso ya lesedi ke a o dumedisa ka lebitso le maatla la mopholosi wa rona e leng Jesu Kreste. Ke moruti ntlatseng ya reng tloho re tlo ba mmoho tshebeletsong ya letsatsi la Morena. A re ke re rapele Modimo Ntate ka lebitso la Morena Jesu. Re a leboha hoseng hona Morena wa ka wa kganya ho tsoswa ko wena. Re leboha lerato la hao le kgapatsehang. Re leboha lerato la hao leo la re rata ka lona hakalo, wa ba wa re neela ka mora hao ya tswetseng a nnotshi hore e mong le e mong ya dumelang ho yena a be le bophelo bo sa feleng. Tshebeletso ke ena Modimo wa rona, re e beya tsamaisong, re e beya taolong, re e beya pusong ya hao. Modimo wa rona, tsamaya le rona. Tshebeletso ena e tlise mohlolo, tshebeletso ena e tlise tsoseletso, mme ka ho fetisisa tshebeletso ena e re kgutlisetse mererong ya hao. Modimo wa ka, lentswe la hao le phetlilwe le tla balwa. Morena, re a rapela hore lentswe lena a leke le pholose batho ba hao, le seke la tswa la kgutla le sa etsa mosebetsi. Lentswe lena le etse mosebetsi o wena o rerileng. Re a buba, re go phahame, re a kgutsa, re re wena bua. Mme ka lebitso la Jesu Kreste, morena wa rona, re a rapela. Amen. A re keng re bine sefela ha mmoho, o halalehile.

are ke re fumane lentswela modimo jalo ka lengodilwe testamenteng yentsha buka ke a diketso tsa ba apostola re bala gaolo ya boraro temana ya pele me re tla yemisa temaneng ya borobedi ka thuso ya moya o halalelang re bala ka tsela yena sehlosa ditaba sere ho fodiswa siritsa thuto ya petrose petrose le johanne ba ne ba nyolohela ha mmoho tempeleng ka hora ya thapelo e leng ya boroba mono o le mong monna e mong eo e bileng siritsa ha e sale a tswa popelong ya mmae o ne a nne a jarwe a bewe ka matsatsi wohle monyako wa tempele o reilweng o motle a tle a kope thuso ho ba kenang tempeleng monna eo itse ha bona Petros le Johanne ba ya kena tempeleng a ba rapela hore ba mo nee thuso empa Petros a mo hlaba ka mahlo a ina le Johanne a re re tadime eo a ba tadimisisa a lebella hore ba tla mo nea ho hong empa Petros o re ha ke na silifera le gauta empa seo ke nang le sona ke o fa sona ka lebitso la Jesu wa Nazareta ema o tsamaye a nto mo tshwara ka letsoho le letona a mo emisa mme maoto le maqaqailane a hae a hla a tia ka pele a tlolela hodimo a ema a tsamaya a ba a kena tempeleng le bona a ntse a tsamaya a tlola a boka modimo leo ke lentswe la modimo le ngolwe le hlonolofatswe dipelong le ditsebeng tse utlwileng mme ka kreste morena le seke la tswa la kgutla le sa etsa mosebetsi amen momamedi mo re badileng teng a re keng re etseng sehloho sa ditaba mo re tla tsepamisa maikutlo a rona teng sehloho sa rona re senka temaneng ena ya botshelela mo e qetellang teng ema o tsamaye seo ke sehloho sa rona sa tshebeletso ena ya letsatsi la kajeno momamedi wa ka ya ratehang batho ba bangata ba phela mmeleng mme ke diritsa moyeng ba ya hema empa bophelo ba bona ha botswele pele ba bang ba haufi le hlonolofatso ba haufi le thapelo ba haufi le menyetla empa ba ntse ba dutse pela monyako ha ba ka hare ba bang ke diritsa moyeng ka baka la sibi ba bang ka baka la bohloko ba bang ka baka la ho nyahama ba bang ka lebaka la tshabo ha ba bang bona e le ka baka la bophelo bo ba sutlileng empa ka jeno modimo o re rometse molaetsa ona o reng ema o tsamaye modimo ya ile nga phamisa monna e a tswetseng le siritsa pela monyako wa tempele ntse le modimo le kajeno a ka o phamisang mo lenteng buka ena ya diketso ye o re badileng ho yona mongodi wa yona ke ngaka luka ngaka e ratwang me ke tswelo pele ya lengolo la evangedi ya luka me bukeng ena ya luka ha qala ngola o qadile ngola ka bophelo le mosebetsi wa tshebeletso ya morena Jesu lefatsing me bukeng ena ya diketso o qetella le o ntshetsa pele mosebetsi wa morena Jesu lefatsing mo kereke le barutuwa ba tsamaiswang ke moya o halalelang me buka ena ya diketso ke buka e bontshang motsamao ke buka e nang le ditholwana tsa batho ba amohetseng moya o halalelang evangeding
kapa bukeng ena ya diketso re bona e fanggedi e tsamayang e phatlalang lefatsheng re bona ba rutuwa ba tlohantshabong me banka moya wa sibiti re bona kereke e tlohang bofokoding e ya matleng re bona batho ba tlangweng ba lokollwa bukeng ena ya diketso re bona batho ba tshwere matla a moya o halalelang ba bon tsahatsa matla hore matla a teng moyeng o halalela re bona ditholwana tsa matla a moya o halalela me buteng ena ya diketso gaolong ya pele temaneng ya borobedi Jesu la re o bona le tla newa matla a moya o halalelang ha moya wona o se theowetse holona gaolong ya bobedi re bona matla kapa moya o wela ho bona me ha o thewela ho bona re ba bone mo mamedi gaolong ya bobedi letsatsing la Pentakonta momo ya o dulang o duma bona o ba puisang ka maleme a fapane me ka o fitisisa ka baka la matla moya o halalela ga bona tshukuluo ye kgolo ga bona batho ba bakang ga bona batho ba kolobetswang me ba nkile neo ya mohau ya matla a moya o halalela me kgaolong ya borago re bona matla ane a moetsweng a kena tshebetso momamedi hona le taba ya bohlokwa mona batho ba bangata ba batla mehlolo ya gaolo ya borago empa ha ba batle tlatso ya gaolo ya bobedi momamedi ke leka hore batho ba batla ho etsa mehlolo empa ba sitilwe ho fumantshwa matla a etsa mehlolo ka mantswe a mang taba ya gaolo ya boraro ke ya etsahala ho sena gaolo ya bobedi taba ya gaolo ya bobedi e keke ya etsahala ho sena gaolo ya pele ke e reng dulang Jerusalema le emele matla a moya o halalela ba dula mme ha ba se ba dutse gaolong ya bobedi ba apeswa ka matla a moya o halalela gaolong ya boraro hobane ba apesitswe jwale yaba ba bontshahatsa ditholwana tsa matla a moya o halalela mme mo mamedi wa ka ratehang o seke wa rata mehlolo o soka o fumantshwa matla a moya o halalelang kgaolong ya boraro Petrose le Johanne ba ne ba ya tempeleng ka hora ya thapelo e leng hora ya boroba mono o le mong mme seo ha se phoso kapa ha se mohlolo mo maemedi wa ka ya ratehang taba ena ha o e sheba o tloa testamenteng ya kgale e ne le hora ya nako eo batho ba neng ba fetisa dihlabelo tsa bona ka yona ha o ka bala pesalemeng ya 140 a motsomong temana bobedi e re thapelo yaka e be jwalo ka mosi wa dibano pela hao e ne le nako eo ba hlaisang dikabelo tsa bona le dinyehelo tsa bona le mahlabelo a bona pela modimo testamente nyantsha ka hora yena ke hora yane eo Jesu a neng a nnehela moya wa hae matsong a modimo ka mantswe a mang nako yena ya thapelo ke nako ya bohlokwa haholo mme Petrosi le Johanne ba iphumana ba le tempeleng ka nako ya thapelo mme bibele se ere ho ne o na le monna wa siritsa ya neng a eme kapa ya neng a buthile pela monyako o bitswang o lokileng lengolo le re monna enwa ebile siritsa ho tloa tswalong ya hae ba ne ba mo rwala ka matsatsi ohle mme ba mo beye monyako o bitswang o lokile hantlantle ba ne ba sa mo beye monyako ba ne ba mo beya pela monyako mo matshwele a neng a feta a kena tempeleng a ne a feta pela hae mme ke batla o hlokomele taba ena monna enwa o ne e le haufi le monyako o motle empa a se ka hare ho tempele o ne a le haufi
le bo rapedi empa sa rapele o ne a le haufi le podiso empa sa fole o ne a le haufi le batho ba modimo empa ntse ile mokopa kopa le hlakogeng latsela me ho jalo mo mamedi le kajeno batho ba bangata ba tswalo ka jeno ba haufi le kereke empa ba hole le modimo ba haufi le menyetla empa ba tlamilwe ke tshabo ba haufi le kgotso empa ba tletse bohloko ba haufi le lerato empa ba phela ka boikgomoso o ka ba haufi le botle empa bo phela ka bobe o ska ba ba jalo thapelo ya pelo ya ka ke hore ema o tsamaye o kene ka hare o ska fella ka ntle fela monna yenwa temana ere monna yenwa o ne a lebelletse ho fumana ho hong temana ya bohlano ere temana ya bohlano ere le ha na lebelletse ho fumana dithuso tse itseng ha ka fumana seo a neng a se lebelletse gobane o na lebelletse tšhelete empa modimo o na rerile phetoho le phunyeletso ya bophelo ba hae momamedi ka dinako tse ding re kopa thuso ya nakwana ka nako tse ding re batla tšhelete fela ka nako tse ding re batla phomolo ya motsotso empa modimo o batla o fana ka phodiso empa modimo o batla o fana ka tupollo empa modimo o batla o fana ka seriti modimo o batla o fana ka bophelo bo botjha o ska wa etsa phoso ya o batla dintho tsa nakwana momamedi re ko tsebise tshebeletsong ena hore tšhelete eo o e kopakopa e keke ya reka di soya hao chelete ha itse bo reka nyaka lo ya hao chelete ha itse bo reka musoma hodimo empa Jesu o tseba ufa musoma hodimo me ke batla o yelelwe hore tebello ya motho ona e ne le ntho ya nakwana o ska ba etsa phoso momamedi mo mametseng ka o batla dintho tsa nakwana ema o tsamaye o kene ka hare bakeng la phunyeletso e felletseng momamedi o keke wa fella ka ntle o keke wa fella pela mohlolo wa hao o keke wa fella pela phunyeletso tso ya hao tshebeletso ena ere Jesu wa bona khale o tutsi pela monyako o motle o sa kene ka hare thuso ya hao e ka hare mme o na le ntho e ke kopang ho yeleliswa yona momamedi wa ka ya rateha temana yena ya nruta hore ho na le mefuta e mehlano ya batho e monna yona ya tswetsweng le siritsa kopaneng le ona mofuta wa pele wa batho ke batho ba ka o kenyang pela mohlolo wa hao empa ba sa o fihlisa ka hare batho bana ba o kakasa letsatsi le letsatsi empa ha ba o ise mohlolong wa hao ba o beya pela mohlolo wa hao monna yenwa o ne a rwalwa letsatsi le leng le le leng batho ba mo rwalang ba ne ba na le matla le bogona ba o mo kenya ka hare ho tempele empa ba ne ba mo siya hekeng momamedi ho na le batho ba tsebang menyetla empa ba keke ba o bulela yona ho na le batho ba tsebang hore o ka thusa jwang empa ba kekebe ba o bulela le mati la thuso yeo ho na le batho ba bonang bokgoni ba hao empa ba kekebe ba o bulela le mati la ka hare hore bokgoni ba hao bo bonagale mme bathong bao ba jalo tloa o bona ema o tsamaye mofuta wa bobedi ke batho ba tlwaetseng ho fa dithuso tsa nakwana mofuta ona wa batho
ke batho bao ha ba feta ba ntse ba ofa dithuso e be ba feta mari thuso ya bona ke ntho ya nakwana fela ha se thuso e ka tlosang boemo ba hao ha se thuso e ka fetolang boemo ba hao ha se thuso e ka etlisang tsetsopile ho wena ka mantswama ke thuso e ka ofang hlapi mara ha se thuso e ka o thusang go tshwasa tlhapi ya gago mme o tlhokomele batho bao ba jwalo gobane ka nako e nngwe ba gabisa boemo ba gago ka go bofa dithuso tsa nakwana ba etsa e kare ba o fa tšhelete ya nakwana mare ga e thuse bophelo ba gago tlhokomela mofuta o jwalo wa batho ema o tsamaye mofuta wa boraro ke batho ba o fetang ba sa o tsotelle ba sa ba o tseba mare ga ba tsotelle tlhoko ya gago monna yenwa go ne o sena motho a tsebang gore ke seritsa monna yenwa go ne o sena motho a tsebang gobane o ne a dutse pela monyako mme mang le mang ya kenang tempeleng o ne a mmona ba ne ba mo nyemotsa ba ne ba mo kwekwetla ba ne ba mo feta le jalo e be ba kena ka gare ba lo rapela batho bana ba ne ba sa nagane le tlhoko ya moya wa monna ona ile baithati ba shebile mbona fela ke ka o morana Jesu a reng rata ba yeno tswalo ka o ithata haeba lona le baka ba tla le bona ka o ratana mme lerato la nnete ke o rata ye mong le ye mong ka tsela ye wena o ithatang ka yona mofuta wo wa batho ba ka o kwekwetla o le magatheng a lefu ka nako tse dingwe mo mamedi bophelong ba gone jwale ba kang ba banka dinepe go na le gore ba o thuse mme mofuta o jalo wa batho o tlhokomele ema o tsamaye mofuta wa bone kwa batho ba thabelang go bona tshotlego ya gago e be ba keketega e be o moqoqo wa bona batho bana ntho e bohloko ke gore ke batho ba neng ba ya tempeleng ka mantsho a mang ke badumedi ka mantsho a mang ke bakereki ke bakereki mare ba thabela go bona tshotlego ya motho yo mong mme ba tlwaetse go bona o le moemong oo ba ne ba tlwaetse go bona monna yoo moo bohloko ba gae bo ne bo fetoile pono e tlwaeleileng go bona batho ba bang ba utlwa gantle ba o bona gantle mme ba nka boemo ba gago e le tlwaelo ya letsatsi le letsatsi ka mantsho a ma bohloko ba gago bo keke ba re letho pelong tsa bona tlhokomele la mofuta o tshwalo wa batho ema o tsamaye hona le mofuta wa o qetela wa bohlano ke batho ba tla ema le wena ba tla o lopolla ba o kenye ka gare tshwalo ka Petros le Johanne ba mo sheba ba re gauta le silifera ha re na yona se go fang sona ke gore ka lebitso la Jesu ema o tsamaye ema o tsamaye a re bineng se la hammoho kai le kai.

0: bo ra kgwebo ba bangata haholo.
1: Nako ntsa tahlehelwa bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Eba malala a laotswe, hobane Flash le MTN di ufa monyetla wa ho ikgapela 10,000 ranta ya ho reka. Eya, ho jwalo. Bahlodi ba lehlohonolo ba 100 ba ka ikgapela voucher ya 10,000 ranta ya ho reka Pep kapa Ackermans. Ho bonolo ho kenela tlhodisano. Ithekele airtime kapa data ya MTN ka 10 ranta kapa ho feta lebenkeleng la Flash. Leo ho lona o bonang setshwantsho sa kgomo. Ebe o WhatsApp hi ho 083-247-7803. O latele ditaelo. Se fetwe. Tlhodisano e fela ka la 30 June 2026. Ho na le dipehelo.
3: Kino Fagas uNkulunkulu engihamba naye kuze kube namhlanje nanoma niyangibona

0: Hey Jesus, Jesus, le shume le motho e supile ngwana jwa le motho tso hantle fela ka morao ho horam ya le shume le motho o le monga o mamentsele sedi FM Sonta Bacon le nana wa ke bua monna o thuletsenga ha botata bulletin matsatsinga na Afrika borwa ho bua ha holo ka melata ha o potela ka mona ho bua ka melata a o potela ka mona ke ba etapele ba bua ka melata o hla ka mona ke sechaba fatseman ha o re o sheba ditaba ka mona ho bua ka melata koro wa bua ka mona president e kileng a ba mo president ntate Thabo Mbeki ra ha ona botata mono botata bona mona kwano lapenga ka mona mongadi malema o lena o ya bua ka mona hape ke ditaba ho hle kore Afrika borwana a ka ofela Empire Momamede rona kwa no mona tsabeletso ne kholo ya le Sedi FM le nna no lena la abua monna ke moteng re lekang ibile re kokota pelonga ya ntate re kokota pelong ya ngwana moshimane re kokota pelong ya mere kokota pelong ya motsadi ka le nna no lena gore ho ko loke dipelo dipelo ha dikediloke ntho tsohle ditlalo ka ntate thuso ke re ke mametse le nanao la magolong ke tshaba o nyala ke na le ngwana ke ntate ya ngolletseng kwano mona ore o na le ngwana wa moshimane wa le modika tse robo ng are yeo ke tshaba o nyala o tswantse ke dutse ke a sebetsa monna ke o taba mme ke rata o leboa golo ke bona melaetsa mengata ka lenaneo la magolong a matala re a leboa ebile lenaneo le maatla gagolo bile nna no le matlalo re ta iqetela palena nakong etlang butle pele kere siyakhala
1: siyakhala mo something e gotlile etse sa ho feta pele bona ha se moketi o mmino fe ke moketi o moholo wa setso Afrika Borwa moketi ke moho le dibini tse latelang Shandesh Mafikizo Kuli Chana Enko Sanner Kuzan Youngstana Dr. Colbert Mukwevo Nzuza Nekali Zepalosa DJ Mfundisi Chikwembu Kamaika Pumla Music Mr. Visholo DJ Khotso Pau Tisetsa Mullo Husan Fest Tsela Tsohle Itabedi Yetsahala Mokebelo Wala Mashume Amabedi Anale Metso supileng Bhutan Sun City Super Bowl menyako e tla bulwa ka hora ya bobedi motsia ditikete tsona di fumane ha suncity.co.za le ticket pro ho ala ka 350 rand ka soon sefiti ke siya khala mo Sun City #sunfest2026 #loveeverymoment siya khala mo Sun City
0: a o di tabedi duma ka mane ka Sun City wa utlwa motšhane swe motshomoratua ha o fa tsona re metsotsenga mašomo a mabedi a ntle ka morago gorwa ya lešome le motso o le monga mme gape ntho nngwe ke bonang kwano lapeng Afrika Borwa ke gona bana ba dikgwebo jwale ba phaphamang gagolo mane mmusong jwale ba batla o potlaka go potlakisa dilaksense tsa mabenkelana ao re reng ke diphasa etsang ka pele le tlameya hore letle le potlake le thuse ba hlokang ho thuswa etsang ka pele hape ntho re tlamile mo ithuta yona Afrika Borwa mona ba eta pele re tlameya ithuta hore re se ke ra emela sechaba se be selwane pele e be le hona re phaphamang e be le hona re phamang re etsa mosebetsi ke ntho empeno ke ntho empi gagolo le bana ba tla e tlwaela ebile o baneng kere le bana ba tla tlwaela ba se ba tlwaetse gore bana mona ba tla loka fela ka nako eo re lwanang ga o ya tlameya gore go be jalo ga o le metapele o tshwanetse o tsebe bothata ba setšhaba sa gago o tshwanetse o tsebe bothata ba batho bana bao ba eteletseng pele mme o lokise ditaba ka potlako re metsotsenga mašomo a mabedi le motsho le mongwe ka morago ra ya lešome le motsho o le monga ke rata o leboa tlhe momamedi ka gore ngwalola magolong a matala re ne re tshwere beke ena ya bohlokwa ya tshireletso ya bana re leboa gagolo tanki tanki tanki

0: ampitsa re tlo nna fola matsalo ke le bo monna se tshaba re kenke mo mamedi le mo nketse o fita taba tsaka dingata mo mamedi dumela potso hai
1: se teta teta uga
0: ke le bo ntate ke gola utlile potso yaka
1: e ya ka e bohloko ntate tau na uti na ngwe ke maponisa o tlo go sakola case ka police station na sa da nyamela ka 2011 le ka shekwa re mtho
0: mo bitse ka lebitso mohlomong ha o ka bo mo bitse ka lebitso la mojetsa le a mhlokatle hai

0: Bitso la hae ntate Tau, ke tshaba ho le bitsa ho ba ene ra ke botsa le nna wa thua ke tla nyamela jwalo ka yena.
1: O se kampa wa nyamela, ke a leboha. Metsotso e mashome a mararo ka mora hora ya leshome le motso o le mong o mametse Lesedi FM. Hobane ke bontsho o buile moyeng he, ngwana mme. Mme ha nako ye metsena ke tlang ka e mong hape mo mamedi be e le gore kwa o qetela go tlwa mona ke kena tabeng ya bobedi e ke o tshwaretseng yona. O moyeng wa Lesedi FM, Khotso.
2: Ntate Thuso.
1: Khotso.
2: Ha re ka ra utlwana re le baahisana le batho ba seterata, e re bana ha ba tswa ba bapala, re be re buisana re le baahisana, re dula re katla bana go fitlhela ba ba qetang go bapala. Bana ba rona ba tla bolokega.
1: Jwale se e tsang gore le seke la buisana kapa la utlwana le ba aisane keng?
2: Hei ntate Thuso, hei ke moya o sa tsane o kene ntate, moya o go kene o mobe, mara jwale dira se kgona o kena ga re sa utlwane.
1: Potso ya ka o qetela wena mokgotsi wa ka. Re ka etsa jwang he metseng ya rona, makeišeng a rona mo re phelang jwalo ka batho ba batsho, re ke re utlwane re sebedisane mmogo, re ka etsa eng?
2: Ntate Thuso, ha re kopaneng re le batswadi ba diterata, ha bana ba bapala, ha re buisaneng gore bana ke bao ba bapala, ha ba qeta go bapala re shebe gore e mong le mong o kgutletse ha bona, gobane bana ba rata go bapala, ha ona ntho re ka etsa. Ka ga roma bana dishopong. A go kwele go ma bana di shopong ri kene.
1: Tsela ka rona wa re tse ba rata ho etsetswa. Ke re wa tswa wena motswalle wa ka. Rona re rata ho etsetswa o tshaba sesetso. Re rata mpi ho etsetswa.
2: Ke ntse ke tshutsu.
1: O na na re tla go le iketsetsa ntho ba tlang re etsa ha.
2: Ntse ke tshutsu ke nako ya go jo le ri itukiseng jwane. Ho bima. Ke nako ya go ri peng hantle ri itukiseng.
1: Ke le bongwane so ke le bo ka phekiso eno ya hawo metsotso e mashoma mabedi le metsoro bedi hantle le ba horeng ya le shoma ne metso medi bana ba bangata ba lahleya bana ba bangata ba nyamela ba bang ba bona o ba fumana ba se ba bulailwe mona Afrika Borwa mere ka itsa jwang ha ho le metseng ya rona makeišene ga rona mo re phela nteng re bana ba se ke ba nyamela ka bongata ka na he re ka itsa eng mmeuri ha re ka kopana. Ra kopana strateng seo mo bana ba bapalelang teng ra tseba ra shebana gore ngwane enwa mona ra shebana enwa ngwana ke enwa bana ba fitlhile ba feleletse ga ena e ke nka mo mamedi e mong ke e kwale jwale mo mamedi Khotso hai
3: nna ke bona plane e le mmuso ga o ka kena ka tsela e sone ba tlogele go kwalela batho ba e leng gore ba bolaya bana ba utswa bana because now ha o ntse o nka motho o thutseng ngwana mo boleleng o mo kwalela ga wa sa lo ba problem o mongwe ape beke tlang ga a tshabe o etsa ketsa mofuto o jalo so ko ba gomelang bana ba o teng le bone ga ba ye teng so that o ne a batla go etsa next time a tshabe a be le fear ya go etsa nthoe
1: jalo batla mmuso o etse jwa
3: ke tla etsa motlhala ngwana ke o bolailwe o kry-ile o bolailwe o reipile ntate ke yo o entseng ketsa mofuta o jalo kwa rometseng ngwana o teng le ene ha a ye teng
1: mo wa rometseng ngwana teng le ena ga a posetswe gona teng mono a fitlhe posong eno ntate o tshojwalo ga a romelwe teng vuyo mokwena.

njalo njalo njalo pina mna tebino anga ke mna sanga ithoballetse wo bana a wa vuyo wa mukwena kwa Zulu Natal ba ntse ba leka hore ba buisane le sechaba hore melata e khutlele hape mo ineng idula teng ba ntse ba leka ho ya buisana mo nore bana a ke re dule mfatse re buisaneng re boneng hore na thuso ya rona e ka ba ifeng hore melata e khutlele mo ineng e dula teng hona le ba re nga ho ya ha iteng ha re ba le ba gana bona ba tsamaile motaung ka manika Orkney maobane wile a duma sithunya batho ba le taverning sa duma sithunya wa cha sithunya jo makeseng a rona o thata ngwana mme ho bima haholo ntate motaung rona re ka botleng ka mona ka Delmas Delmas le yona wale tsumpulele Delmas le yona e wela hona mani rendwota e fa metsi le yona masipala o nwa mono o fumana meketabotsa ketabotsa itere ha ile hore hona le nke kgone ba letsetsa hore bathong shebang le Delmas go ba tshebile a golo di masipala tsena tse fepelwang metsi ke rend water ke shebile tsona ha holo re metso tsonge mashoma mabedi le metso medi hantle o le ba horeng ya le shumele motsolomonga re tlo ya mabenkeleng kana ko e sa fedise mpelo.

Mwa ba dile ra ba mosebetsi ngo motlampe wa moshaneso moraleng wa bala ka maneka a Beth Bethlehem o nyetse ya mtau moshaneno ba ne ba keteka le motse mashuma ba raro ba le mmoho ke na le bo chetani mono ao ba nna mafahla ka ke dutse le bona mono ke na le bo Rantsi ba raba Mike Mokoena o di na tlatse ka kang a yo anda te bona na phela bana ne tla re ha bona di na tlatse mahetla jwalo ha ke re bra Mike ba bana ba ba o re nta a bona ta bona na ta bona ah mahetla bona monna wa bona ha tsena ke dikwena tsena monna mahetla ke ba botsa ke ntse le tshwere mme hantle bana le hlompha mme aus Joyce ba jwa mba shiman ban eh ba jwa mba shiman ban aus Joyce hle mna ba ya dinatla dipetse ba petse ke dinatla ke le bua banna ine le mosebetsi mo tle hampe maobane ra le bua mora lengwa bala ra le bua mshaneso le motse mashuma mararo ke hlompho yeno le lerato ya tswa lerato ke nnete lerato le batla nnete lerato ha le batla ntho tsengata semi malete

0: o se mi malete phumula mshimano wa ka phumula bo ya re ya metsotsengele shume hona tshwa le pelo ro ya le shume le metsong medi are ke lengolo le monate
1: clientele imona ho sireletsa le balapa la hao. The Funeral Dignity Plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho re ntse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele Funeral Plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. E nke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Ha somo he re metsotsongele shume ntle fela pele go rwa ya le shume le metso e media ndate thuso re leboa haholo. Ke a dumedisa nna ke ka mane ka Asset CC Limpopo. Ke theleditse ke theleditse ke rata le sedi haholo ha isale ke le mametse le bile le mpha le mantswe a monate a thapelo ha e beng khotso ke le bokha kudu ka matla lena le ntate maine re le bua fa roka mane ka moria ZCC le mphile mantswe a matla a thapelo hore le motho ha go tswa o ya kerekeng o bo fumane mantso ya matla re leboa haholo re leboa haholo re leboa go mena hane taba tse ding tseo ke rutuleng gore bafana ha ba sotsa mai ka gola ontso lukiswa di passporto o jwalo ha ba sotsa mai ba ile ba bapala ka la bohlano lehe ho lehe Bashiman tsamang hantle banna le tlamea o ithuta hore ha batho ba le kwetse morao le sebetse ka matla le tlamea o ithuta ntheo le tlamea o ithuta o roba le bota le morao mona le tlameile hore le ithuta o roba le bota le morao le khonong ka dibolo tsena le dibeka morao le bota leo tlamea o sebetse ka thata bana ba le shebile ba Mexico bana ba dutse ba le shebile hore ba bapala tjena batho ba bana ba le shebile le tlameha ho elwana ho feta mona bana re le tshepa tsamang lilo elwana fela le tlameha ho tseba ho roba le bota a the papa dingane e kgolo ya maobane PSG ke ona he e hlotse Arsenal le maobane ka di penalty. Ei mushimani yana ba nae force a penalty man. Re betsa ka matla ka utulena la leqhele. Ya ba bolo ya rugby. Ai ba bolo ya rugby. A utlwa bohloko bona e lore o ba petse hantle papadi o ka ofela. Lore ba petse hantle papadi o ka ofela. Le lona bafana tshwantse le hlokomele di bapadi tsetsa motsetse ba tseba ho itia. Ba tseba le o kenya maoto pakeng tsa lona mona gore e be penale tshwantse le ba hlokomele o tlo bona gore ditlhopho tsa rona tsa Afrika di tlo korwa ka dipenalty mme ba bang ba bona ba tla fumana red card le di shebe papadi tsena tsa lefatshe tse le tla ngwalla tla re motaong ile watsho tla fumana gore ba tla fumana penalty lengwe pele tse pedi jwalo. Bona bashimane bana ba bile ba tloetse le VR ena ba khona lo itia ba khona lo etsa eng ba khona hore ba kene ba itseng hey le hlokomele banna le hlokomele ya holo ndate motho mo bile taba bohloko jwang ena ya olahlea ha bana ntwana olahlea ha bana ndate motho e go tlapelo ha holo jwale na go nwe re rutwe ditaba tsa bo diretlo rutwe eng thotse etsalang makeishene mmona re tlatlana hore jolo ka setšhaba re kopane re sebedisane mmogo mme ka hora ya bohlano ngwana ba kene habo jarteng strata le strata stameha o etsa hore ngwana e le ra bohlano a kene jarteng hape ngwana a seke a bapalla hole le hae ngwana se ka ba palla hole le haye batho ba bangata ba lahletswe ke bana ona le batho ba utswang.

0: Ai, nna ke a e tseba ntho eo. Ai, o ya fitlha, o ya fitlha, ba re ba o qetile ba gore ba re ba o qetile ba se ba bina gore ba se ba bile ba tshwara dikopano ka wena. A fitlhe o seng Jesu, a fitlhe o seng, ba re ba qetile nnye le ba re ba qetile ka wena. Wa tswa o fe maatla matšha.
1: Yes, I'm not going to

0: Moratua, a kwa tlise ngwana o kwano.
1: Ke nona he, o apere Huggies Dry Comfort ya hae.
0: Dumela tle dipunka-punka tsa mangwane. Wa bona, wa ngrata.
1: Yo, kelelonyana ya hae dula le tjhatsi. Mme ha ena mathata hle mangwane. Ke nepi ya pele kwano Afrika Borwa e fanang ka tshireletso dihora tse 12 ka tshebetso ya yona e monyang mongoba ka potlako. E dula e omme neng kapa neng. Huggies, we got you, baby.
2: Bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papahet. Clientele utlwisisa hore ho bolokwa ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Afrika ke lehae la tokoloho le motlotlo ka bahale ba e lwanetseng. Ha re eme mmoho le Lesedi FM, re tshehetse tlhomphano, ho thusana, ho ntshetsana pele, toka le tokoloho. Lesedi FM ke molemo.

0: Mamedi bano mametse hlopha sa Simple Red holding back the years. Mwana hola said FM. Repetela mkhahlalo wa pili wanana ola haolo le ratang re ka ofela sondan sa o qetela ka jeno mamedi. Tsupa na kwa ine pa hetsi tla utsibisa hore Anthony Matlogo hora ke ya pili. Tsebele tsokile sedu SABC. Tsana tsa hora ya pili ditaba re di ballwa ke sponono ntsane rantwa.
1: Empa pele ge dithagola ka dihlogo tsa tsona. Letona la nnala dipapadi Gaten McKenzie le seolotse ka bogale tieiso ya leeto la Bafana Bafana. Moga wa DA ke ona o amogetseng nyegelo e odimo ka go fetisisa kotareng ya bone ya ngwagola. Baphaphathei ba 300 ba robetse ka ntle go setsha sa baphaphathei sa Umbilo Durban. Mamela ditaba tsena ka botlalo le tsa boemo ba legodimo di a latela gang fela ka moramona.

0: Moratua, a kwetlise ngwana o kwano.
1: Ke nona he, o apere Huggies Dry Comfort ya hae.
0: Dumela tle diponkaponka tsa mangwane. Wa bona, wa ngrata.
1: Yo, kelelonyana ya hae dula e le tjhatsi. Mme ha ena mathata tle mangwane. Ke nepi ya pele kwano Afrika Borwa e fanang ka tshireletso dihora tse 12 ka tshebetso ya yona e monyang mongoba ka potlako. E dula e omme neng kapa neng. Huggies, we got you, baby.
2: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAfrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di-plan tsa rona di theko e tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Kentucky Tuesdays e kgutlile.
4: Stop.
3: Fumana maka a 5 a original recipe chicken.
4: Stop it.
3: Le di zinga wings tse 5 ka 85 randa ka.
5: Stop it, I like it.
3: Clock it. Mme o boloke 54 randa ho Kentucky Tuesday ena ka 5 plus 5 deal ya rona ka labobedi lena fela, KFC fela. It's finger licking good. Ho na le melao na dipehelo.
6: Tembisa.
7: Oh yeah.
6: Le khubula lona la gaso ke 88.4. Hape ke na ho SABC Plus A. Le sedi FM ke molelo.
8: O tia strata mvolovolo banna ba nomvolino banna. Banna ba nomvolino banna ke re monna ku dumedise ke re monna. Ke sonta se mnate ka mmino o mnate re iketlile monana ke na le tshidiso. Ke na le kasongo. Ke na le mojalefa, ke na le mauthaka kaofela ka mona na kgannela taxi ka moka sa ke la bibi ka mo re iketlile tse re le wena mvolovolo ke mdene ka moka petsana re itse ka mona.
9: Velimolo, bolo, bolesedi F.

0: isa mvololo re ka ofele mama simu ka yane jemistin re le bowa maria mogoti are hashtag re ka ofela mvololo ke le ka mona ka welcome 89.4 sana mali e ka ba ke sana silike o ga mana ka mama habane fentersberg tapelo mj monati mama tsile seria fema masilo tennisin Armino, Armino. Dikomo jine chabatsani. Reala boa. Mametile sedi afe marauti astrada len nagite manana kwena. Umona subukenga len nagite mvololo. Masipiri mashoku. 89.4. Kamona ka Virginia. Kimamba na mona o mane. Masirilo sutu. Makateho. Nkhelwani 89.0 are le nna ke teng vololo moho le dikeledi matau alemane a hlokolen are ntodi mona teng volisto
1: nalane itadula engolo le nanong le re ka ofela ka veli moloi mvololo autostrada
0: Mamedi metso so e mashuma mabedi a metso robedi pele ho tla horwa a ya bobedi mona ho le Sedi FM na nong la haula re ka ofela re shebena lane tsatsing le na le mongtseng a tanga ta ho ile ho etsa hala eng mo mamedi jolo ga khwedi o di mefela matsatsi a mashuma mararo a motsomong khwedi a motsianong mamedi ke letsatsing le na khweding ena le mo ke 2006 has ngodi a sadipina a hall bainam yadi le matsema shuma supile nga motsomong le mofuma di wa haye bakwanlwa mo mamedi ka mra hore ho bele ba ahi ba lomang sepolesa tsebe hore o le me matekwane jarting ya haye ke lona letsatsing lena le mongseo sa 2006 me ena bainam le mofumadi wa hae ba ile ba tswa ka bailing ya $73,500 mamedi ke letsatsing lena kgweding ena le mo ke 2014 how to joa ntlong ya mili Siras ka monaka Los Angeles me ba ile ba huswa koloi ya haye le mabinyane a haye ya na mili Siras ke lona letsatsing lena lala mashuma mararo motsumong motsiano ngale mo ke 2014 ha re phethela mamerika tsatsing lena kgweding ena le mo ke 2016 ha di tlaleo di hlaha hore prince o hloka etse ka mora ra nwe di pidisi tse kokobetsang mahlaba ho feta tikano me sena sile sa bua jalo ke ngaka ka mane ka midwest ke lona letsatsing lena hemo mamedi re ne re ke re shebe hore nalane mona nthodi e mejwang nthodi tsa majwang mamedi tlo ntetse tsa rutlo fela mo lenteng sonda sao se tsama joang re tla bona hape na lani bekenyane tla re neletsa mokokotlo mamedi mo nne no ke a mhlompha bana o kilare doesn't that mean something fela khatlong le na re mitse a jeff mcbride are you go to my head hashtag regal face mona hole sedia fela

0: bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papahet. Clientele e utlwisisa hore ho boloko ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Kananelo ya kopo ya Capfin Loan e futla ka ho feta bese e tswang Cape Town e yang Pitori. Sena wa se utlwa ka rona. Re o amela fela hanyane ka seo morudi ya se ngotseng.
2: Ho ne ho le bonolo. Ke ile lebenkeleng la PEP ba ngodisa ditokomane tsa ka. Ka fumana SMS eng ananelang tsatsi lona leno. Ka le hlahlamang ke a tjhelete e se le akhaonteng ya ka.
1: Etsa kopo online o tlo bone hore hobaneng di-customer tse fetang 10,000 di refile 4.7 Google rating. Capfin ke mofano wa mokitlano wa semolao. Ho na le dipehelo. Plan smart. Think Capfin.
3: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.
4: Hai Balolo. Hai Balolo. Mino o monate ka sontra. Ke bitsela my daughter. Ke dipuo ka mama ka sabere.
5: Hai, hai Balolo. Kumanetse kujile ka tsebe. 89.4 ke le phomolo nyane mane. Thank you Velisto.
6: Tumela the heavyweight. Molebong tumeng o mametse ka tumelo le Paraisi re ka o fela sekgoteng se seolo sa lesedi FM. Ke iketlile ke tswa kerekeng ke tla arohana le wena mane horeng ya boraro. Letsatsi la ka ntse le tsamaela ha monate. Ke a leboga. Bye.
7: Ha o veli moloshi. Ha o ngwana mme re dutse re iketlile mona re le lelapa ngwana mme. Re mamerisitse tsebe tsa rona radio e leng ya rona ngwana mme. Re utlwa ba ditheola ngwana mme, ba ditheola. Theole beli, re na le wena. Ebile mashanga sa ka monyakeng.
8: Ha e le Sontaha o iketlile, o etsa eng? Re lenaneong la re kaofela, le Veli Moloi, Audi Astrada.

0: legato leno le ke tloga go yena o sengile ke ya mosebetsing wa tseba ke mosopa ka founu le tshega ka go fela ke abe ke mo gopotse ke legato leno le jalo ben
1: okay ha yo pela gao mo
0: o teng bele wa ufinyana
1: o mo gopotse ala gaufinyana le wena mona mofokeng
0: ke mo gopola ala gaufinyana
1: he mona go monate a
0: Amna
1: di le mna tsa ke le ka. Poga ke ya le bo wa ha fela jwalo.
0: A tangile.
1: A re ke mo hlolwetse le hana mona. Ha o finyana le nna mvololo. Mamedi dumela?
2: Hello mvololo.
1: Ga itse ra gal kae?
2: Ke mme a botle thabane, mme matshaba mona fikise ke mithileng.
1: Eh la matshabi.
2: Eh ya o ke bua se tsa mpelong.
1: Yes.
2: Se ya motho ngwaka.
1: Ala la.
2: Ndete thabane ka mona ka Bloemfontein.
1: O reng ho ntate?
2: Ke re ndete thabane o tsebe, motho waka. Ke wena fela. Ke a morata. Ke motho waka eo ndete waka. Re na le dilemo 33 years kapa 35 o tloha hona jwale.
1: Le etsa bokae? Le motse kae?
2: 35 years. 35 years.
1: Le le mmoho.
2: Ke le mmombololo o ke mo rata ka labo e kgolo e kgobedi ntate e tshediso thabane ka Bloemfontein ka moo ke re yena wow
1: ga o mothabetse o mmitsa mang ntate thabane
2: ke re papa
1: yena a ba reng he a raba
2: ga o mpitse jwa ga ntlhabetse ya gono ore motho wa ka ka phagamma botle
1: Ah,
2: un pizza que le pase un mabote.
1: Ah, ah, ah, ah. Que a la me va a gastar a un la linda.
2: Bye.
1: Bye, bye, mami. Mabote. Papa. Dumela veli, ke kopa ho roma mane motseng wa Maokeng, Grootstad ho ntate. Paseka mohlubudi. Ke kopa o mo jwetse hore o wa ratwa o dutse hantle pelong ya ka ntate wa boitumelo o bohlokwa ho nna ntate ke dula ke thabile lebaka ke wena rato laka bathong ho tswa ho mosadi wa hao Matumelo Mohlubudi o wa leboha Are ke dula ke boso sela mveli wena veli moloi kale baka lantate mona ho ngotswe mo mamedi re ke ema haleng ke tsebe o tla bala hantle khotso le se di dumela
3: allo la palikai
1: dadde ke a phela o petsa ntla ngwana mme
3: eh mari ke motho a bua ka mo
1: yes mtau ngo reng wena
3: ka ka tlo ka mo ke la le motho ba ka tsa wa ka motho
1: tau
3: ba u kwa ba nku ka
1: ke u tla handle tau
3: eh ke ba mbopa Elizabeth Khumalo
1: ke mme mang
3: ba nku ka
1: eh o re ke mme mang
3: eh mara la le hayo u le le so tu ka ba le boloka maluma hai
1: a eh re a le boa tau wa mrat thank you tau ke a le bo mahala ba media wa hlaka hantle le se di dumela
4: allo le kai
1: ngwana eso ke a phela ntate o petsa ntle
4: a ke a phela
1: ngwana mme ke mangole tsela kai
4: a ke ka mona ka devene ka mona
1: o mang wena
4: mang mo tsimo tsene
1: o reng o moratiwa wa ngwana mme
4: ke re ima ka tloka mo ka tieleng bo right ko rata ka pila ka go fela ke nana ka wena fela ke kukula
1: eh
4: ha ke nana ka wena fela nka re ka tsama ka mauti ka kwa debene mo ka mauti
1: alala ke mme mang makatlego
4: makatlego mo tsheneng
1: wa mrada ndadi
4: ha ka kang ka pila ka go fela
1: ha o bone emong
4: Hai, ke mo bona yo mong bona ka re dintsa di ka loma ja go bula go ke bale.
1: A o mo nna ke a tsamba mo metsi utlo hantle. Eh ga tsile o ikutlwang ka yena.
4: Ke ke bo
1: e. A re ke mo rata rati lo tlwa ka mautu mona eh

0: Eo he mumamedi ke ona pina sechaba ya Afrika Borwa nkosi sikelele e Afrika. Habe jana he rile ramamela pina sechaba ya na ya Tanzania. Mungu ibariki Afrika ke o re God bless Afrika ke tsona he dipina tsa sechaba mna. Tsa na hatsena tsepedi. Jolo ka ke bontsha he mumamedi reke papadi ya lotula bobedi. Ke tsona he tsena tsa mogahlelo wa bobedi bakeng sa uphunyeletsa ho ya papadi ntsa mo pelofatse. Tsa barwe barwetsana ba katlase ho dilemo tse le shomele metsi supileng me re shebe he rena ba papadi tsa kala papadi di na hengetse na ka bobedi ke bafe re tla qala pele ka ole kola na ya Tanzania mo go tliswa bona ke ba ka ri shime siti ba tibane sa ke Nusra Jafari ho tla mona rena le Sendi Masasila ibe Janeth Mtunlanga rebele Lucas Mtunzi ibe Divotha Mgambo ibe mo captain wa bona Elizabeth Chenge rebele Fatuma Shangambe ibe Asha Ramadani rebele Krista Bazali ibe Helena Muntugai mehe papadi se papala morengo ka pele mne ke Bahati Kizaguzi ke tsona he papadi tse kala papadi na henyena ya Tanzania re sheba di simbanke mane renale Salima Ndigi rebele mne Yasinta Kulua ibe Denley Juma rebele Mary Mshana ibe Robi Ngenya rebele Fatuma Kamisa mohole Anita Thomas ke tsone he di sefetsa na ena ya Tanzania re sheba tlhakorela tlhopha sana sa Afrika Borwa se rene ke tswanga ka re fela ke bantwana mo go tliswa bona ke Ntombi futhi Khumalo sithiba thibane ke Dakalo Mafuma rebele Alwende Mbata ibe lele Thando Havene rebele Ntokozo Parayazi ibe Torisho Mphelo rebele Kwezi Khoza ibe re thabile Molefe ibe Katleho Mohale rebele Aliya Jacobs Pulani Cladis Moloya mohole mo captain wa bona eleng Katleho Malebana ke bona ba Afrika Borwa ba kala papadi ere mbantwana di seven tsa bona mane rena le okuhle sithole ibe Nhlanhla Dazel Mkhari ibe Fara Thomas rebele ne Lisakhayo sitolo ke situlweni ibe Andiswa Zuma rebele Marcelo Ledwaba ibe SM Chumjwe rebele Samkeli Seme Mthembu bano heke ba Afrika Borwa ba dutsi mane he bomamedi bankeng ibile heme papadi etla thagwa bolo se hlongwe mane he go bunyela bala etla thagwa he karolo ya pele papadi etla re bona rena kina FM etla mo sebetsa ntle me karolo ya pele papadi bona la hore na ina ya Tanzania etla ba bona he batlang go khwatha bolo a tere sheba he ba tsa maisa papadi na moletsa pala ba e khwatha he bomamedi Tanzania ya letsa pala ke Hanja Vola Rosa otswa ka mane ka na hanya Madagascar ba mothusa ngake Queen's Victoria otswa ka mane ka Mauritius rebele Windine Ramboro le na otswa ka mane ka Mauritius otla mona fisiri ya bona papadi me ke mofumatsana Elori Virginia ya tswa ka mane ka Mauritius ha match commissioner ele sindine babara yena otswa ka mane ka Eswatini ke ka mogota badileng ka teng he mo medi jalo ka ke hlalositse hore ne papadi ne he ke ya lotla bobedi me beke nyane o feta Africa Borwa ile tla ka mane ka Zanzibar na he nya Tanzania me Africa Borwa bantwana ba ile ba hlolana ha ya Tanzania me ka dintla tse pedi ho noto papadi na ke lotla bobedi me mona mo ile ngore he me na ha F e ha pa mona ka patla ngo sebetsa hantle he me ba ke nga sa maotwana mabedi ba tla feta he ba fetela mogahlo wa o qetela ile mogahlo wa boraro he me ho tsona tsena tsa ntshana ba ke nga sa fumana na tse hlano tsetla ngo le ba papadi ntsa mo pelo fatse me ha mama Rausi le Monse ne he me ka mane ka na he nya Morocco jalo ka ile mona papadi sentse tha ho ile ena le fela le motsotso e sa tswela pele ile noto Afrika Borwa e sa le noto na ha ya Tanzania gore go utlwe hemme Ernest Makaya hore na ngwana mme re tlo lebella papadi e jwang jwalo ka re tlhalositse hore mme ke papadi ya lotu la bobedi Afrika Borwa e leng bantwana ba ile ba sebetsa hantle ha ba le ka mane ka Zanzibar
1: ha ke uri medisa thabiso ke medisa lo mambiwa le FM ho hlengwa metseng a le teng e tlo ba papadi e matla ho re jwalo ka so tlhalositse hore le ho ja ba fara ba bantwana bantwana ba ile ba hlola papadi eno re a tseba hore Tanzania ile ya ka fumana monyetla hore e tle e fumana dipapadi tseno tsa mohope wa lefatshe mme le kgetlo lena ba tla leka ho sebetsa ka matla e le hona hore le bona ba tle ba iphumane ba le mogahlelong o latelang metsong ena kapa metswaneng ena ya papadi e qadileng re bone Tanzania e le yona e nkang papadi isa naheng ena ya rona ya Afrika Borwa mme re bona dihlopha tsena ka bobedi di bapala le walane la 433
0: mwana mme ke a leboa he Ernest Makaya mmamedi re tla tlhegele ke gore re oneletse papadi ena le ena re tla le ka gore re oneletse papadi ena le yona bolo ke ya re ka radio 18 tsa Afrika Borwa ba le ka raka made Tanzania pa se tiba tiba ne me sa Afrika Borwa wa ya moela ka mane Dakalo Mafumo wa yamela kamane dakalo mafumo ibilo raile boletile kamane dakalo mafumo empa ke nyalo toka morao Lucas Mtunze inele na ya Tanzania ibile ke bana ba khutla ka bolo mo mamedi Tanzania mba ale ka phamisa bolo Asha Ramadani mba ibile khutlisa pe kamane Ramadani bale ka tswa ka bolo tla ka mona ka bo primera mba le ka feta Ramadani ba ilo monkela bolo mba ale ka monkela bolo hemme ke kwezi khoza mba kiane ba monketse bolo bale ka khutla ka bolo Afrika borwa ka mo le ngona ka bo primera bale bana phamisa bolo mba alwande mbata empa ke ba hana ka bra Tanzania ba boela hape ba ithula ka tlhoho mba etla mona go binyala bala bala ka wetse ka mba ba nyolwa ka bolo hemo mamedi Tanzania e feta ka mana ka Helena mba muntu gai ke yana lo ka ntsa bolo ka mana muntu gai ne empa ke nyalo to ka mrawo ene le le lutando e havene Afrika borwa ba phamisa pe ka mana Tanzania mba bolo etsola ka ntle ka mo le ngwana o ka ba tshabela ka re lo nyala bala ya Afrika borwa ba tla yagela Afrika borwa ka mo le ngwana o ka ba tshabela o lo yagela le letho e ke letho lele tu havene ya longwe yagela Afrika borwa mo lengwana o ka botshabela ba lebala e le noto noto he ke noto Afrika borwa ke noto Tanzania ke itse ke loto la bobedi he mo mamedi papadi ntsena tsa barwetsana ba ka tlase go dilemo tse le shome le metsusupileng ba kenga sa ole ka opunyeletsa go ya papadi ngatsa mohope wa lefatshe ke itse mo mamorao se le monsena he mo mamedi kgodinyane ya mphalane le kgodi ya pulingwana mme papadi tseno tsa mohope wa lefatshe tsona tsena he tsa barwetsana ba ka tlase go dilemo tse le shome le metsusupileng di tla tshwarelwa ka mane ka naheng ya Morocco di tla tshwarelwa ka mane heka na henya Morocco e sale noto noto metsotso ke meraro ke noto Afrika borwa e sale noto he mo mamedi Tanzania e ba hlotse bolo Afrika borwa ba tlagela bolo ka mane ka botshabela Sandi Masisila ke yana wa getse bolo ke Tanzania e bile tla mona ba re malabala ba le ka wetse ka Afrika borwa go tla ka bolo mo fiti sa bolo ka mane re thabile mo lefeme ba nka ba le ka iphamisa ba e biapele e tiana ka mane le yena Aliya Jacobs ra le ho le mpa irela ka thoko ba irela ka thoko Afrika borwa ebile a neng a re wa rra ke ena re thabile mo lefe ke ena a neng a re o raela maano sethibathibane sa naga ya Tanzania e leng ena Nusra Jafari o tla tlosa bolo ka morao ka morao ka mane he Nusra Jafari e le noto noto he mo mamedi metsotsong ena e mene karolong ena ya pele ya papadi loto la pele he mo mamedi a ne a tsela dikopane ka mane ka Zanzibar bekenyane ya go feta Afrika borwa ile a tlhaba ntlha fela pele go metsotso e mehlano ntlha bona pele ile a kena pele go metsotso e mehlano ila kena pele ho metsotso e mehlano ke bana Tanzania ba le ka le bapele ka bolo Krista Bazila o ntsha bolo isa ka mo le ngwana o ka botshabela ka rolo nyale bala ya Afrika borwa ba tla ka bolo Tanzania ba re ba phamisa hape ka ntlo 18 mme lo le ka itseka ka mane ba hatimi e kiza kuzime ke yana kena ka 18 ka mane kiza kuzime empa mo monkela bolo mme ba tswa ka bolo morao ka mo le ngwana o ka botshabela mme e tswa ka mane ka Alwande mme phamisa bolo ka mane Alwande mbata we nka ya pele ba le ka ima tela Afrika borwa mme ba tinga mra ka mane Tanzania a re itseka hape mo mamedi mme kwezi khoza mme empa mo monkela bolo ka mane kwezi khoza mme ya khutla ka di bottom ngambo ke yana ntsha bolo di tam gambo ba rimba la Tanzania mba ka ra khubia la balamba bolo e kena lotonga la Christina Bazila pabisa bolo ka mane Bazila e ba bahana Afrika borwa pembe ba le ka khutla ka bolo o tengo ba nketse bolo mba ke Sandi Masasila e ke ane Masasila mba we nka e bia pele Tanzania e tla ka Asha Ramadani o kena ka bolo Ramadani ke Tanzania ke o tla ka bolo mba o ntsha bolo ka mane Ramadani ba tla ba nkela bolo Tanzania mba empa ke ane ba le ka wetseka he mo mamedi ba le ka wetseka ba rimba la Tanzania qetela ntse Christa Bazila ke ano fiti sa bolo Bazila webe ya loto la bahati me kiza kuzi kama le mwana ka botshabela kiza kuzi a enka ene le tsama janefa muntunga ke muntungala mba kama le mwana ka botshabela ka kena ka bolo ro feta mba ba monkela bolo ka mane Helena mba muntu ke muntu gazi ba monketse bolo Afrika bo ra ba itshola mba empa ba teng hape ba rimba le bala mona Tanzania me tsutsungena e mehlano mba ka rolo nyina pila papadi mba ele noto noto ele noto noto he bo mamedi noto Afrika borwa ele noto Tanzania bolo ke ane le bapela hape ka Tanzania etla ka Helena muntu gai ke ya nontsa bolo Helena muntu gai ka ntlo de tinitsa Afrika borwa ba la hlalwa ke bolo Tanzania mba e bile ba tsola bolo hape Afrika borwa ka mara ka mane etla bona hape ba rimba le ba noto Tanzania noto Afrika borwa me tso tsungena e tsiletseng ka re lo nyina ya pila papadi o tepo so mono ba rimba le ba Afrika borwa ba ba petse hampe Fatuma Shangebe baba petsampe Fatuma Shangebe o tepo Afrika borwa ya molatoke kwezi khoza ya molatoke kwezi khoza batlato sa bolo Tanzania ilo tloswa ke ba rimala bala monoke Lucas Mtunze ke ano phamisa bolo etelele ka bana Mtunze be e kana ka 18 tsa Afrika borwa mba e ba batla tshola bolo mba ba qetela ba ntse ka rolo nye kotse e tla hape mona ba rimala bala ilo tepo so Tanzania o tepo so he Tanzania badia kamane kwezi khoza badia kwezi khoza isupile he metsotso ka re lo nyena he mo mamedi ya pele ya papadi me bo holo ba di papadi tsena tse ba palang hlopa sana sa Afrika borwa ba ntwana ha o sheba fumana hore papadi tseo ba di bapala nhlopeng sana ha e ke papadi ya bobedi boholo ba bona ba bapala papadi ya bobedi he boholo ba bona papadi tsena he tsa Afrika Borwa ha bana ba Tanzania motho ba sheba fumana hore ba batla e sheba sa bapetse papadi nyana tse mmalo ba bang ba bapala papadi tsa bona tsa boraro ha bang he ba bapala papadi tsa bona tsa bone setlopeng sana ha sa Tanzania mme jolo ka ntse re bua ka tsona papadi tsena he tsa mohope wa lefatshe tsa barwetsana ba ka tlase ho dilemo tse leshome le metso supileng Afrika Borwa he mamedi e se ile a kgona hore e tle phunyeletse ho ya papadi tsa mohope wa lefatshe tsa barwetsana ba ka tlase ho dilemo tse leshome le metso supileng ka makgetlo mabedi ha bana ba naha ya Tanzania he ba ile ba ya ka kgetlo le leleng ebile bana ba naha ya Tanzania ebile yona he setlopa sa naha se le seng fela se ileng sa kgona hore se fitlhe dipapadi tsa mohope wa lefatshe se fitlhe papadi tsa mohope wa lefatshe papading ya bolo ke bona he bana ba ka tlase ho dilemo tse leshome le metso supileng fela ba tla ka bolo ka mana Afrika Borwa empa bolo ya bahlola o teng se tibatibane Nusra Jafari tiba ka loto ka mane Jafari na rokena ka bolo Pulani Tladis Moloi empa e mohlotse ka mane Pulani Tladis Moloi ba tswa ka bolo morao Tanzania ba phabisa ebile bolo ke ena tswala ka ntle ka molengwana o ka bophirimela ba lebala e le noto he Afrika Borwa e sa le noto Tanzania ke itse tlhopha sena sana sa Afrika Borwa he ha se re neketswa jolo ka re tseba hore ditlhopha tsa naha tsa papadi ya bolo di nne re ne re di tsebe ka mabitso a theneketso ba ne he bona ba tsejwa ka hore ke Bantwana ba tsejwa fela ka hore ke Bantwana athe he ba kaudimo ke Banyana Banyana e ba baholo ke Banyana Banyana o tlo agela bolo ka bophirimela ba lebala Afrika Borwa e ilo agelwa ke ena Thorisho Mphelo e ke yanong agetse bolo ka mane Mphelo ba e kenyeloto ba e ntshetsa ka ntle he e ntshwa ka mane ke ena Mgambo ebile ne se Mgambo e ne le ka mane Shangebe e ne le ena Shangebe Tanzania ba tla agela bolo he momomedi Afrika Borwa ba teng batho che Lucas Moripe le hoja e se batho ba bangata hakalo empa che motho a ilanyana wa batho wa bona hore ba teng hona ba ileng ba utlwa go eletswa hore ho tla ba le papadi ya phunyeletsa ho ya papadi tsa mohope wa lefatshe bolo ke a ne gotla he ka Tanzania ka relong ya bo bona le bala ebile a re kauntsha bolo e ne le Christina Bazila ke eno gotla ka bolo Bazila beng ka isa lotola Helena mna Montugai ke a no e bia pele mane Montugai a ntshetsa bolo ka ntle Afrika Borwa o e ntsheditse ka ntle he momamedi e tla kena ya gerwa ke Tanzania ka relong ya lebala ya Afrika Borwa e ntshwa ka morwaka mane ke Ntokozo Parazai e ntshwa ke ena Ntokozo Parazai Afrika Borwa ba le ka kena ka bolo gape bana ba Tanzania empa ba hana Afrika Borwa e kena lotola o batla go feta he mabedi ba hatime e kizakuzi e ke yana batla monkela bolo kizakuzi o ya pele ka bolo ke Tanzania ma ba monkela bolo empa ba itseka gape ba rimba le bala ke yana e tla ka Asha Ramadani ke yana ba pala bolo ka bachabela Ramadani me e le bisa lotola na Mgambo e ke o tla ka bolo ka mana Mgambo ba bisa bolo ke Tanzania ka ntlo ya 18 Afrika Borwa ma ba tshola ka mara wa Afrika Borwa e tla hape mona ba rimba le bala Tanzania ba re ba itseka ma e tla ka molengwana ka bophimela ba ya pele ka bolo Tanzania e tla ka mana ka Janetha Mutulanga e ke yana Mutulanga o la ka o feta ka mana Mutulanga ba tama pala hampe ba mapala hampe ba mapala hampe he Mutulanga o tshepo soke a lona Afrika Borwa ka relong ya bo bona le bala o soke ha o katleho mohale o soke ha o he katleho mohale o bapala setlhopha sa papadi ya bolo maoto sa basadi sa Kaizer Chiefs moritsana eno he katleho mohale ka relong ya he mo media ya pele ya papadi e le metsotso e le shome ke noto noto ke noto Afrika Borwa ke noto Tanzania ke tsone he papadi ena ke yona ya o phunyeletsa o leba papadi tsa mohope wa lefatshe o ba retsana ba ka tlase ho dilemo tse leshome le metso supileng ba ilo phamisa bolo he Tanzania e tla phamiswa ke ena Divora Mgabo Divora Mgabo Mgabo ke ena ilo ngophamisa bolo eno e hlongwe mfatshe ke ano raela bolo se tibatibane bolo ntla ya ba hlola ka mane he Tanzania ya ba hlola ka mane he momamedi Tanzania e tla kena bolo e tloa morao mane Thaumi Kwalunga ilo tloswa ke se tibatibane sa Afrika Borwa Dakalo Mafumo o lo etlosa Dakalo Mafumo o tla etlosa morao Thaumi Kwalunga Dakalo Mafumo tlhopha sena sa Afrika Borwa jolo ka ke bontsha hore ba ile ba kgona hore ba tle ba phunyeletse ho ya papading tsena tsa barwetsana ba ka tlase ho dilemo tse leshome le metso supileng a makgetlong a mabedi kgetlo la pele he momamedi ebile ka selemo sane sa 2010 mo e leng hore dipapadi tseno tsa mohope wa lefatshe ho barwetsana bana ba ka tlase ho dilemo tse leshome le metso supileng di ne di tshwerwe ke naha yane ya Trinidad and Tobago ka lemo seno he sa 2010 mme tlhopha sena he sa naha sa Afrika Borwa ba ile ba tswa fela ho tsa pele kapa mokgatlhong wa pele ba ile ba tswa he ho tloha mona ka lemo sa 2018 ba boela ba phunyeletsa Afrika Borwa he momamedi lekgetlo leno la bobedi mme papadi tseno he tsa mohope wa lefatshe ho ba retsana bana ba ka tlase ho dilemo tse leshome le metso supileng di ne di tshwerwe ke naha yane ya Uruguay. inele Uruguay ene ngile ya amoela baite he magetlongano getlong leno la bobedi ha Afrika Borwa ene gona re etle phunyeletse le tlhopa sena sana sa Afrika Borwa bantwana le bona bana le story he mo mabedi bona ho sheba fana re ke tlhopa sa pele sa papadi ya bolo maoto sa basadi sa basadi sa re se phunyeletse ho ya di papadi tsa mo pele fa tse kwa no Afrika Borwa bane se tlhopa sana sa banyana banyana re batle ba phunyeletse e bile ka moradi le motse robong ka mora re bantwana ba tle ba phunyeletse ho ya papading tsa mopele fatshe ya ba he ka moradi le motse robong ka mora re bantwana ba lebe papading tsa mopele fatshe ya ba he banyana banyana ba kgona re ba tle ba phunyeletse ba kgona re ba tle ba phunyeletse ke noto noto e sale noto Afrika Borwa e le noto he bomomedi naha ya Tanzania ba tlo agela bolo ka bophirimela ba lebala Afrika Borwa e agelwa ke Thorisho Mphelo e tla agelwa ke ena Thorisho Mphelo o tla yagela karolong ya lebala ya naha ya Tanzania ka bophirimela Lucas Moripembe ke yane wa agela bolo o ne ka e beapele mme eletsa kamane Alia Jacobs o ntsha bolo kamane Alia Jacobs ebile a e fitsa kamane ka tlo mohale empa ba hana kamane e ke ya kantlo di 18 Afrika Borwa kantlo di 18 tsa Tanzania ba re ba feta ba hana kamane Tanzania ba ke yane o tseka bolo he mo mabedima Montulanga o tshola bolo kamane Montulanga ba hana pe ba rema lebala Afrika Borwa ba e rela pele kwa namba karolong ya lebala Tanzania empa ba hana pele bona Tanzania mme e gutla ka mo kapteni mme Elizabeth Chenge ke yane Chenge mme o isa bolo mane ka bachabela ile ba pele mme ka masasila o tla ka bola masasila o batla ra airela ka thoko ibila re hona re ka ale ka rela o se thiba thiba ne mane ikela ka thoko he Tanzania e ba hlozi e tla kena tloswa mara o thao mikolong dakalo mafumo o tla tloswa he metsotso nyena e le shome le metse meraro karolo nyena he mamedi ya pele papadi e sale noto noto ke noto Afrika Borwa bantwana entse le noto he naha ya Tanzania Ente le noto na haya Tanzania. O tla itosa Dakalo mafumo. Raile bolo kamane mafumo ebile bolo etso la kantle. Ire etso la kantle mwamedi jolo ka ile mona rehaba metsotso. Ele shumele metsi metano. Karolo nyina pela papadi ele noto noto. Ele noto Afrika Borwa isa le noto Tanzania. Rike rukwe hengwa na me Ernest. Ha ile mona rese rifitile. Metsotso nyina ele shumele metsi metano. Ho shumele ntla jolo ka ile tse kare. Loto lani la pele Afrika Borwa kana kwenye hemde. Bane seba ile basa bantla ya bona pele. Kamura ore ba papadi nyenu he batla baso le papadi nyenu ya bona ya pele. Ya loto la pele. Ba iso tse ka dintla tse pedi. Kamane ka Zanzibar.
1: Ka jenwe lena ngwana mme ho bona la o tlo ba thata ho lo Afrika Borwa hobane ha ho bona ha le rena ntla e tlatswa ka eng hobane Afrika Borwa e kgone ho fitla ka mekwallong ya hlopha sena sa naha sa Tanzania mme re bona e le Tanzania e nang le taolo e kgolo papading ena dipapadi tsena bo Shagembe mane moleng o ba reng balebala bo Chenge ke tsona dipapadi tse bang di laola morethetho wa papadi ena hlopheng sena sa Tanzania mme o fitlhela kana Afrika Borwa mohlomong se bang se ka ba thabisa ke taba ya hore ha ba soka ba kenelwa ke ntlha le ho ja he re bona re Tanzania ke yona e futuang mme Afrika Borwa e tla leka mohlomong re ke ke tloela dintho di le ka tsela ka ya mfuta ona e le hona hore mohlomong papadi empe e fela kapa yena konyane ya gefutso e ntse e le tsena hore e se ya fa Tanzania monyetla hore e tle e gutlele papadi
0: ke ya le bo he ngwana mme mo mamedi ke noto noto e ntse le noto Afrika Borwa e le noto he Tanzania e le noto na ya Tanzania yona aba re neki tsena ya Tanzania ba re ke Serengeti Girls ba re fela sing Serengeti Girls ke aba re neki tsa he na ha ina ya Tanzania ke libitso la bona la teneketso ba getse bolo ka bophirimela ba le bala ka mane Montunzi a le ka ebe pele mane ba re ba phamisa bolo ya karolo ya le bala Afrika Borwa ka ntle o di ka mane ka bachabela ma ba e mathela ma ke ena Basila le ka feta ka mane Basila empa mo nkela bolo ka mrawile wa itshola ma ka mane ne e ne le havene o tshotse bolo ka mane ka bachabela empa ba boela ba hapile bolo Tanzania e mona ba remba le bala ma e ke ena lo tola ma Fatuma Shangebe e ke ena Shangebe ya phamisa bolo e telele empa ikela ka ntle Shangebe ikela ka ntle Fatuma Shangebe Dato Saboro Kamra Dakalo Mafumo, Sitiba Tibane Sa Nahaya Afrika Borwa, Sopasine He Sa Bantwana Watsiba Re Seta Maiswa, Kema Hatwa Papadia Borwa Mautoko Wano Afrika Borwa Eling Safa, Ere Hai Loto Saboro Kamra Kamani Dakalo Kimate, Hobana Kwa Dumela Rekene Kamonaka Mabinkili.
2: E melt ke ke tsore 150 ha re ke kota lenta empa ke wa order a plata ka o fela ya extra cheese ska tsonye ha mi bro theola moya ke ka o balance ke o booste ka zaka ho e-wallet ya hao hore o dule o le gaming o bani ka lefa ke le banking efe kapa efe
3: banking efe kapa efe
2: ho jwalo bro e kera straight ho e-wallet ya hao wena whatsapp a fela hi ho 087-392-5538 wimo isa
3: ya ka lebua ka zaka o tjaka
4: dule o le gaming lefa hape o lefuwe ho tswa banking efe kapa efe ka e-wallet e ntjha e ntlafaditsweng hape e nang le tsohle FNB, thuso ya ho fetola dintho tsohle. Ho na le dipehelo. FNB, lekala la First Rand Bank Limited, moabu wa tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao.
0: Mabedi taba ke ena hle, Afrika Borwa. Nalane e boetse ya ipheta tsohle dikala ka motsotso o re ke keng ra o lebala. Afrika Borwa e tla bapala le Mexico ka la leshomele motsomong wa Phupjane. Hopola maemo a fitileng mo tangtang e neng e gangwe ke lerole. E ba motlotlo boha ha ho gakolwa ha mohope wa lefatshe wa FIFA 2026 shebella papadi ya pula madiboho ho SABC 3 ka kapa SABC Plus ka hora ya borobong bosiu mme o latele diketsahalo dialemoyeng tsohle tsa SABC naha ka bophara sena ha se papadi fela ke pale ya rona boikgantsho ba rona nako ya rona All of us, all in. Kao fela, ho SABC fela, mohasi, wasimuso, wa mhope, wa lefatshe, wa FIFA 2026.
5: Zadi papaji, Holisedi FM.
0: Ele noto, noto, he, mumamedi, ele noto, Afrika Borwa, ense ele noto, na ya Tanzania. Tsukie le shomele metsero bedi e sengetsa maile karolong ena ya pele ya papadi ba phamisa bolo ka morao ka mane Afrika Borwa empa ba hana bahareng ba lebala mona ya Tanzania ba thulwa ke hlooho ya Lucas Montunzi ebile bolo e tla ka molong ona ka bophirimela baithi ba pele tswela ka ntle Tanzania bolo ke a nenyelwa ka ena Lucas Montunzi o le ka ntsha bolo ka mane Montunzi bahareng ba lebala ya feta ka Matulanga e ke yane ka mane Janethe Matulanga o bapala bolo ka molengo ka botshabela ma a le ka kena ka bolo Tanzania ma ebile ke yena wa ikgutlisa pe e ne le Sandine Masasila ke yane Masasila o ntshitse bolo hampe ba le ka o tshola bolo Afrika Borwa ba e hapa pe ka mane Tanzania ka molengo wane o ka botshabela o le ka kena ka bolo ma e tla ka Krista Bazila ke yane o tla e koba ka ntle o di 18 ka rade 18 bolo ka mankotsi ba hana ka mane Afrika Borwa ba e tshola ma ba e ntsha karolong e kotsi e hape ka mane ka botshabela ma wa e tlwella ka mane Krista Basil Tanzania e ka tla ba fa mathata e Krista Basil Tanzania ba bile ba khetse bolo ke ane Basil ka mo lengwana ka tshabela re wa feta Masasila empa ba e kenya lo tshola ka ntle ho na le bapadi se dilang fatse sa Afrika Borwa ka mo lengwana ka tshabela bile mo letsa phala o le ka hore a shebe hore tsa lang ka ena ke ka tle ho mohale ke ena ya dilang fatse ka tle ho mohale mola mejolo ka re hlalositse ka pa ile hlalosa pejana ho bona na hore na ya Tanzania ba tla roka re lo nyena pila papadi bonyane impe felelo re ba hlabile ntlha bona ha o sheba gafe gafetsa ntse le bona ba kokotang ka rolong ya lebala ya Afrika Borwa
1: ntse le bona ngwana mme ha holo jwang hobane le dinele tsano tse khutshwane bana ba Tanzania ba di bapalla holo ka rolong e kotsi leng ka rolong ya hlapa sena sa Afrika Borwa mme o fitlela ha kana bana ba Afrika Borwa ba ntse bana le dikarabo empa di bolo tse bang ba di hapa maotong a di bapadi tsa Tanzania ke di bolo tse fellang hape se hlopeng sena sa Tanzania mane molong o ba reng balbala sena se ya bontsha ngwana mme jwa ka gila ka hlalosa hore Tanzania e tlile ka nnete ka maikemisetso a hore e batla hore tle hape papadi jolo ka re tse ba hore ba ile ba hlolwa ke yona Afrika Borwa bekenyane e fitile
0: ba le ka re ba mothuse ha ile papadi tswela pele he Mohamedi wa khela bolo ka mane Sendi Masasila ile ke ena bolo e qetella e bahlotse Tanzania qetella e bahlotse Tanzania o tla tlosa bolo ka mrao Dakalo Mafumo setiba tibane sa bantwana ile tlosa bolo ka mrao he setiba tibane sa bantwana Dakalo Mafumo Afrika Borwa he Mohamedi bantwana ke hlalositse ka re mogatlo tsa maisa papadi ya bolo maoto e leng safa ke bona he bana le boikarabelo mme Shopeng sena sana sa Afrika Borwa sa bantwana mme wa hopola hore he ha re bua ka Afrika Borwa papading ya bolo re bua ka sehlopha ka pakana ha e borwa ba continent ena ya Afrika e tse jwang fela ka hore ke khosafa e tse jwang fela ka hore le batwa lena he le borwa ba Afrika ke khosafa ke mo Afrika Borwa e tswang teng mme o sheba bana ba naha ya Tanzania le batwa la bona he mamelike sekafa e ke sekafa e leng East and Central Africa batswa ka mono he ka sekafa me bona ba ikarabela mogatong wa tsamaisa papadi ya bolo maoto o tsejwang fela ka gore ke Tanzanian Football Federation TFF. Ke bona he ba tsamaisang papadi ya bolo maoto na hingeno ya Tanzania. Ele noto noto e sale noto noto. E ke noto he mo media Africa borwa. E ntse ele noto he na haya a Tanzania. Ele noto na haya Tanzania. Kamisa bolo ka primela bala bala Africa borwa. E ntse ka mane ke na Torisho Mphelo. Re ka dia pele mane Mphelo wa e batla. Ke pula ni tledi smoloyi. Ba monkela bolo ka mane pula ni tledi smoloyi. A tshola bolo ba ntse tsa ka ntle Tanzania. E ntse ke na Montulanga. E ntse ke na he Montulanga. Ibila a ntse tsenke magambo. Yinsi toka manekena divota magambo batakhala bolo Afrika borwa ka rolo nyela bala ya na haina ya Tanzania ka bo primela bala bala o tlo yagela Torisho Mphelo o tlo yagela he Torisho Mphelo ya ne o ya bolo ngai ketlile Torisho Mphelo ele noto Afrika borwa ntse ele noto na ya Tanzania o tlo yagela ka bo primela bala bala ha o tlela hukunyena e ka borwa bo prima o tla yagela he o le ka ba sheba o le ka hore aba shebe Torisho Mphelo Otoi akhela bolo Mphelo. Otoi akhela bolo Mphelo. Fela moletsa phala le ka hore a bua le babamba di bapadi mane. Le ka hore a bua le babamba di bapadi Alina Jacobs. Moholena Montulanga. O bua le na Montulanga mohole Alina Jacobs. Ba tla akhela bolo he mo mamedi Afrika borwa ka rolo nya le bala. Ya na ya Tanzania ka mona he ka bo primela bala bala. Ya no a khetse bolo Torisho Mphelo. Ba tla monkela bolo mpaki yo ka wetseka. Ya ni Afrika borwa ba re ba itseka Alia Jacobs ba mapalampe o te poso he Tanzania ba mapalampe Alia Jacobs batla to sa bolo Afrika borwa ka re lo nyala bala yana ya Tanzania ka ntlentle he molengona o ka bophirimela bala bala ka ntlentle molengona o ka bophirimela bala bala batla to sa bolo he Tanzania me hlopa se hapa mona he mmamedi o sontso bona la hore e bang fela Afrika borwa ka sebetse hantle bakeng sa hore e se ke a dumela Tanzania e tle ba hlabe ka dintlha

Tanzania. Le sona hlopa sena ha sana ya Tanzania. Sa barwetsana sa papadi ya bola se khale se ile sa thewa. Ho bane papadi ya bona pele ya machaba e ba ile mba e bapala. Ba ba petse ka le mosa 2020. Le mosa ke tepedi mashome a mabedi. E ne le ka la mashome a mabedi ya metso me hlano. Go di nya pherong ka mane ka Dar es Salaam kana ya Tanzania. Mo bane ba bapala le na ya Burundi. Mena ya Tanzania papadi nyene ya bona ya pele ya machaba. E ba ile ba hlolana ha ya Burundi. Ka di ntlatse hlano ho ntlhalengwe ba ile ba hlolwa ka ntlatse hlano ho ntla elengwe ba hlolana ha eno ya Burundi ho tloa mona tlholo ya bona e kholo Tanzania e bo ile ba gona re ba ifihlelle ka mora re e hlopa sena setle sethewe sa ba rwetsana ba ka tlase ho di le motse le shomele metsi supileng e bile mo na ha ena ya Tanzania e neng e hlolana ha ya Botswana ka di ntlatse supileng ho noto mme seno se etsetse ka la tshelela go di nya tlhakubele ka le mo sa 2022 ka mane ka Zanzibar naheng ya Tanzania empa bona mo ba ile mahlolwa ka ntlha tsengata ke ha ba ne ba hlolwa ke naha ya Japane ka ntlha tsenne ho noto ka lemo sa ke tepedi mashomo ya mabedi ya metsemedi e ne le ka kgwedi ya mphalane hemle ebile ne hlola matsatsi ya mashomo a mabedi papadi tsa mopelo fatshe ka mane ka India ne di tshwaretswe ka mono he ka India mme mo ba ile mahlolwa ka ntlha tsengata bona ke ha ba ne ba hlola Botswana ka ntlha tse supileng ho noto ke rekoto yana ena ya Tanzania. Me ha o sheba Afrika Borwa e bona ka bogotswane papadi ya bona pele ya machaba e ba ileng ba e bapala ba e bapetse ka le mosa ketepedi le robedi 2008 ba ne ba le kamane ka Yaounde ka naheng ya Cameroon mme Afrika Borwa ile a hlolwa ke naha ya Cameroon ka dintlha tse pedi noto papadi eno ya bona ya machaba hen ho tloa mona tlholo ya Afrika Borwa e kgolo ya hlopa sena sa barwetsana ba ka tlase dilemo tse leshome le metso supileng yona ile ya tla ka la mashome mabedi a motsolo mong kgweding ya lwetse ka lemo sa 2019 mo e leng gore Afrika Borwa e ile ya hlwana ya Seychelles ka dintlha tse mashome mabedi a metso robedi ba tlhola Seychelles ka 28-0 e ne le kamane he ka Mauritius ke tsalo eno kamane ha ba ne ba hlwana eno he ya Seychelles metsotso ya papadi ena e seng e tsamaile e mashome mabedi a metso tsheletseng hemo mamedi e sa le noto-noto ke noto Afrika Borwa e sa le noto naha ya Tanzania ke itse ke leoto la bobedi he papading tsena tsa barwetsana ba ka tlase dilemo tse leshome le metso supileng ke papadi tsa go phunyeletsa go ya mane mogopeng wa lefatshe ka mane ka Morocco hoteposo Tanzania hoteposo ba bapetse hampe Kwezi Khoza ba di ya mane ba reng balabala Kwezi Khoza hoteposo he Tanzania poso ke hao Shangembe hoteposo ke hao Fatuma Shangembe ba tato sabolo he Afrika Borwa ba reng balabala e le noto-noto ebile ke ane metsotso e dula gantle fela o ye mashome ya mabedi a metso supileng ya mmamedi karolong ena ya bobedi ya papadi karolong ena he ya bobedi ya papadi noto Afrika Borwa ke noto Tanzania fela ke ane wa yema Kwezi Khoza o beela tswela pele ka papadi ga ba lotlosa bolo he mono ba reng ba lebala Afrika Borwa karolong ena ya pele ya papadi ya mmamedi naha ya Tanzania e tloa ka mona ka borwa e ya ishebile ka mane ka leboya Afrika Borwa e kgutla ka mona ka leboya yona ya ishebile ka mona he ka borwa ba ile tlosa bolo Afrika Borwa e tla tloa mane ba reng balabala ilotloswa ke re thabile molefe antle fela o qeta o feta ba reng balabala o tla e tlosa re thabile molefe e ke yano tla bolong re thabile me phamisa bolo e telele empa ipota mekwalo ka hodimo re thabile molefe tla tlosa bolo Nusra Jafari sitiba tibane sana ha ya Tanzania olwe tlosa e kamro kamane tao mikalunga Nusra Jafari ba super pele kwana he Jafari ba super pele kwana he Jafari ya rakele boni ha ke lokela re ikitle ke neletse ke le neletse bolo empa ke ane ba itlositse ba ntsetsa ka ntle kamane ka botshabela ba Afrika Borwa o ile wa khela bolo he mabedi Sandi Masasila ke naha ya Tanzania ke yano sa getse bolo Masasila ba e tshola ka morao Tanzania e hape ka mane ka botshabela ma ba gutla ka bolo Tanzania Lucas Muntunzi o ntsha bolo hampe ka mane Muntunzi me hapile bolo ba reng balabala ka tleho malebana o le ka ntsha bolo Afrika Borwa ba a kenya loto ba reng balabala ka gara go bia lebala Tanzania ba qetela ba e hapile me ya feta ka mane ka Asha Ramadani ke yotla ka bolo o kwalla bolo ka mane Ramadani me a kenya loto Aliyam Jacobs ebile bolo ke ena e tswela ka ntle e boela mothula hape Aliyah Jacobs ba tlo agela bolo he Tanzania ka bophirimela ba Lucas Moripe karolong ya lebala ya Afrika Borwa ilo agelwa ke Matulanga ilo agelwa ke ena Janeth Matulanga ba supa pele jana kwana he.

0: mona ke Brenda Russell ho le sedia FM piano in the dark a pelo mona ke ba paletsi e bana ntho tsa ga di etsa bona ke bona e kare mona thabo ga ha ke tsebe ntho di dimme ka ho nna ka bona ho buang ka mo ke bona bolo fela television mo
1: e hlalosa re ha re so ha re so khu
0: wa ntse zwa
1: e ha re so khu
0: da degwa
1: ya le ba mo
0: ke re ntho di e me ka mona mama e butle ke etse je
2: ya kha la mo sanfi e gotlile e tshisa go feta pele bona ha se moketse wa mmino fela ke moketse o moholo wa setso Afrika Borwa moketse ke mmoho le dibini tse latelang Shandesh, Mafikizo, Kuli Chana, Enko, Sanel, Kuzan, Youngstana, Dr. Colbert Mukwevo, Nzuza, Nekali Zeposa, DJ Mfundisi, Chikwembu Kamaika, Pumla Music, Mr. Visholo, DJ Khotso, Bautisetsa Mollo, Busan Fest, Tsela Tsohle, di tla be di etsahala Moqebelo wa 2023. Supilem Bucha, Sun City Super Bowl, Menyako, Etabulu Akahora, Ebobedi, Mozia, the ticket to Tona, Difumane House, suncity.co.za, Le Ticket Pro, Hok Alaga 350 Rand, that's a soul, Safiti, Kiziaka, La Mo Sun City, hashtag Sunfest 2026, hashtag Love Every Moment, hashtag Ziaka, La Mo Sun City.
3: Di papadi police di FM
1: Ria le bohe monga phofo momomedi re kena karolong ya bobedi ya papadi hopola re ri le gefutsonga ele noto Afrika Borwa ele noto he na ya Tanzania karolong ya bobedi ya papadi Afrika Borwa ba fukala ka royal bala e ka mona ka borwa ba ya kamane ka leboya ha na ya Tanzania tlotlwa ka mona ka leboya e ya shebile kamane ka borwa isa tota go heka rola bobedi ya papadi me ya rauna na ha entseng e petho bona di papadi ntse le bona bane ba go qetileng ka rolo ya pila papadi ka bona ba tla ka bolo Afrika Borwa e kena ka kwezi khosa o tla ikopa ka ntlo 18 me ba misa bolo ka 18 tsa Tanzania empa ba hana ba ba tshola bolo ka man Tanzania me ba ema thala ka ntlo 18 me re thabile mo le febile wa tella wa wa ka mane mo le fe bolo e tla lotuna ka tlhoma malebane e ke ya ne ka tlhoma malebane ka mo le ngwana ka ba tshabela mda ho le ka o tla ka bolo ke Afrika Borwa ba tla mankela bolo ka mane malebane mankela bolo mo mamedi me e ha pua ka mane ke ena matulanga e ke ba ba khutla ka bolo Tanzania o bile le petwo e re ke bona ka re Afrika Borwa e entse petwo mo ne he Ernest re tla e sheba hantle Afrika Borwa ka re ba entse petwo ke tla le ka o sheba ba padise ke ne mona lo rena ke ofe ya tsuleng jalo ka ke bona taba tsa ka di hlile nete di mpontsha mona re ho bile le petwo ho hlopeng sana sa Afrika Borwa he mo mamedi o kene ho tswile puleng Pulani Clarice Moloi. Otule Pulani Clarice Moloi. Hokeni Lisa Kanya. Hokeni kama Lisa Kanya Stulweni. Hokeni Lisa Kanya Stulweni. Kiena keneng ho Afrika Borwa. Karolo nyina he ya bobedi ya papari. Ele noto noto. Ke noto Afrika Borwa. E noto Tanzania. E fumana huku ya bona mmamedi ya bobedi Tanzania. Hoba rile kgefutsonge le bona fela ba ile ba fumana huku ile nngwe. Afrika Borwa ha ya tlwa ile fumana huku karolo nyane he ya pele papari huku ya na ha ya Tanzania ile tlwa kamane ka le ka borwa ba chabela kamane ka borwa ba chabela tlo swa kiena sendi masasila ile tlo swa kiena sendi masasila kiano pa misa bolo ka le dating tsa Afrika Borwa kamane ba ithule hape ka hloho ba boela ba ba ka huku hape he mo mamedi Afrika Borwa huku ya na ha ya Tanzania o ntse tsa kantle re thabile mo lefe we ntsetsa kantle re thabile mo lefe o lo bela tlosa huku hape sandi masasila kiane masasila ba misa bolo ka mane ka re 18 a ile ka ithula ba ba le ka raka mane Tanzania empa ya fokola wa ya moela sitiba tibani sana ya Tanzania sana ya Afrika Borwa tswagelo dakalo mafumo wa ya moela ka mane dakalo mafumo kiane bilo raile bolo ka mara dakalo mafumo Ita mona bari malabala arutula boloka shoho inere kamani magambo ibilo teposo o teposo Afrika Borwa ba fita badia Elizabeth Echange mo kapteni wana haya Tanzania bari malabala ba tatlo sabolo ho teposo ke hao Lisa Kanya Stuleni ba misa boloka mani he mo mamedi Tanzania empa boloka yana ka taba hlola ere ba hlola Tanzania ele noto Tanzania ele noto Afrika Borwa re boile re mate re kene ka monaka mabinkiri
4: bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papa head clientele e utlwisisa hore ho boloka ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 ho fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
5: Kentucky Tuesdays e khotlile.
6: Stop.
5: Fumana maka a 5 a original recipe chicken.
6: Stop it.
5: Lady Zinger wings tse 5 ka 85 randa ka.
7: Stop it, I like it.
5: Clock it. Mio buluke 54 randa ho Kentucky Tuesday ena ka 5 plus 5 deal ya rona ka labobedi lena fela. KFC fela. It's finger licking good. Hona le mila ona dipehelo.
3: Tsa di papadi. Holisedi FM.
1: Karolo ke a bobedi a papadi he mo mamedi e se mathile metso tswemene e sale noto noto he ke noto Afrika Borwa ke noto Tanzania ke itse le oto ke la bobedi papadi ke a phunyeletsa ho ya papadi ngatsa mo hape wa lefatshe ha mma morao selemong sene he ka mane ka na henya moroko ke ya ne bore khutla morao Afrika Borwa e bile ba ntse tsa bolo ka ntle e mo hlola he ka tla o mo hale ba tla khala bolo Tanzania karolo nya le ba Afrika Borwa fela na papadi se wileng ka mane ka mekwalo nya Afrika Borwa ke ba padisa Afrika Borwa ya wile mono ya utlwa mohloko e ka re ke ena alwende mbata e ka ke ena alwende mbata ya utlwa mohloko he mo mamedi Afrika Borwa fela ke ano wa yema mbata wa yema o tla boela tsola pele ka papadi alwende mbata noto bantwana noto Tanzania ba se ba khetse bolo he mo mamedi Tanzania ba la hlelwa ke bolo bonolo Tanzania we wa tlanya ho yena mane ebile mohlotse bolo sandi masasila ba tlo akhela bolo he Afrika Borwa ba tlo akhela bolo ka bo primela bala bala ya khelwa ke le tutando havene yani le tutando havene wa khetse bolo ba monkela bolo ka mane havene ba tla ka bolo ba kena ka bolo Tanzania ka ntlo di 18 Afrika Borwa ma o le ka o feta he mo mamedi mo ke ka mane a ba tla monkela bolo Shangebe ke ano le ka etse ka Shangebe ba sudubana fela ba palitswe la pele o le ka kena ka bolo mo Brazil ke o tla ka bolo ke Tanzania ka ntlo di 18 Afrika Borwa ma masasila o tla kwa ba wa ikoba empa ya diatlanza se tiba tiba ne dakalo mafumo wa ya moela dakalo mafumo Karolo nyina ya bobedi ya papadi e se ke tsamaile metsotso e mehlano ke noto he Afrika Borwa ke noto Tanzania ke yano rabolo ka morao ka made mafumo we raitse pele ba ikhutlisa Tanzania ma khutliswa ke yena Lucas Montunzi e tla mona ba rimbala balama tsa ka bolo ka mane ka tlao malebana ke o tla ka bolo malebana o tla raka mane Aliya rabola le ho lebile we rela ka thoko Aliya Jacobs we rela ka thoko he Aliya Jacobs ke dia hana mamedi dia hana o bie tsone la papadi se dilang fatse mona Afrika Borwa ke kwezi koza fela ke ane wa yema bana ba mahatile kwezi koza bana ba mahatile KK kwezi koza fela ke ane wa yema o tla boela pele a tswela pele ka papadi ka arlo nyina ya bobedi ya papadi ele noto noto ele noto he Afrika Borwa entse ele noto na haya Tanzania ke noto Afrika Borwa ke noto he Tanzania o tenga mokotliso hlopa sana ha se seholo sa banyana banyana Dr. Adesri Elisa Kiane o tsaka bolo ka botshabela Aliya Jacobs ba tlia bolo mona ba re mala bala ba kena ka bolo Afrika Borwa le ka ofeta ka bolo ka mane kwezi khosa ma empa ba monkela bolo mo ba boela ba itshola ba irela pele sireletsa bolo ka mane mme katlego mo katlego malebana o tla ka bolo malebana ke o ke Afrika Borwa mo o tla raka mane malebana ka ntlo di 18 tsa Tanzania wa raka mane mpa ya di atletsa se tiba tibani ka mane Jafari wa ya moela Jafari o te pele ka tlo sa bolo na kwa manyane Jafari o na le ba palise weleng sana ya Tanzania Nalaba parise weleng kiena Lucas Montunzi kiena Lucas Montunzi Tanzania ya utlile mohloko he mmamidi ya utlile mohloko hlopa sena sa bantwana e sa Afrika Borwa eleng barwetsana bana he ba ka tlase ho dile motse le shome le metsi supileng ba ile ba khona re ba pala papali tsa continent enkwano e tsene hetsa Africa Cup of Nations sa barwetsana ba ka tlase ho dile motse le shome le metsi supileng ba ba petse ka magetlo a tsheletseng ka ofela ba ba petse ka magetlo a tsheletseng ka ofela me ba ile ba khona re ba tle ba hape hembe ba palitse no tsa Africa Cup of Nations tsa ba retsana ba ka tlase ho dile motse le shomele metsi supileng ka magetlo mabedi ene le ka le mosa 2010 le ka le mosa 2018 magetlo ngano a tsheletseng megetlo la pele ha ba ne ba kena papadintsena hetsa Africa African Under 17 Cup of Nations in ile ka le mosa 2008 e ka le mosa 2008 ba ile ba boela hape banka karolo ba palintsane tsa Khosafa ho ba ka tla sulile motsele shomele metsi supileng tsona tsena tsa basadi tseno hetsa championship me Africa borwa he ba petse ka magetlo mararo ba palintsene hetsa e le batwa le na hembe le ka borwa la papadi ya bolo ya kwano he continent ya Africa le batwe nena le ka borwa e le tsa Khosafa ho bona he ba le shome ba ka tla se o dilemo tsele shomele metsi supileng o tlo mona se ke buile che ka papadi tsa mohope wa lefatshe hore ba se ba ile ba gona hore ba punyeletse ka magetlo a mabedi ka 2010 le ka 2018 ka 2010 le ka 2018 ba re ka khutla ka bolo ka primela ba le bala o kena ka bolo o tla ka bolo ka mane ka tlo mohale o ntsha bolo ba tla ka bolo Aliya ka radio 18 tsa Tanzania Aliya ba monkela bolo Aliya ya mohlola ka mane Aliya Jacobs ibile ke a re khutla ma America Tanzania ka molengona ka primela o le ba pele ka bolo masasila ke yana ba bisa bolo ka mane masasila ya ka ntlo 18 tsa Africa borwa ba mathala ka bochabela ma e mathala ke bahati mi e ke izanguzi e ke yana mbe e ke izagunzi mbe o sia bolo mona ba rimba le bala ba tla ka bolo Asha Ramadani ke Tanzania ba rabale hole ka mane Tanzania e fitla e fokola di atlentsa Dakalo Mafumo sitiba tibane sa Africa borwa sa ya moela Aya moela Dakalo Mafumo setiba tibane sa Africa borwa entse le noto noto ele noto Africa borwa ele noto Tanzania ha ile metsotso ke robonga ka rolo nyana ya bobedi ya papadi ke metsotso e robonga ba tla ka bolo ka mane ka tleho malebana ba kena ka bolo Africa borwa ka ntlo 18 tsa Tanzania ba empa ke ari ba ke nyalo to Tanzania ma ba khutla ka bolo ma e tswa ka mangambo ke ane magambo ka bolo ngoka ba shabela ho le ba pele ka bolo mangambo ho tla ka bolo ke Tanzania ba intsetsa ka ntle etsa ka ntle ka mane malebana ka mane ka botshabela batla gela bolo he mo mamedi Tanzania batla gela bolo Tanzania ari sheba he Tanzania hore bona tshebetso ya bona ibile e joang kitse mo pe ngwa lefatshe Tanzania ba ile kgetlo le le mfela ka le mosa 2022 mme na ha ina Tanzania hemme papa ntse no tsa mo pe lefatshe tsa ba retsana bana ba ka tlase ho dile mo tsela shomele metsi supileng ba ile ba gona re ba fele papa ntse di quarter final ka le mosa no sa 2022 ibile ne le kgetlo la pele ho tloha mona ba ile ba nka karolo dipapading tsane tsa Sekafa e leng le batwalane leo ba tswang lona mme papading tseno tsa Sekafa ba ile ba gona re ba ye fela ka lekgetlo le le leng ka le mosane sa 2021 ka le mosa 2021 mme yona na haena ya Tanzania papading tseno tsa Sekafa championship ba ile ba gona re ba fitlhe papading ya magaolagang empa ba ile ba lahlehelwa papading ya magaolagang ba ile ba lahlehelwa papading ya magaolagang ba ile ba boela hape ba nka karolo papading tsa Khosafa papading tsa Khosafa championship mme ba tlile ka lekgetlo le le leng fela ka lemo sa 2020 mme lemo seno sa 2020 papading tsa Khosafa yona na ha ena Tanzania ile ba bo mampudi ba Khosafa ho ba retsana bana ba ka tlase o dilemo tse leshome le bitsi supileng papading tseno hetseneng ebile lekgetlo la pele hena ya Tanzania e ne ile a fumana kapa ile a kgona re phunyeletse bolo ke yane ya ka ntlo 18 batla ka bolo he mo mamedi mo ke yane Tanzania a o ba hlotse e ba hlotse Tanzania ba khutla ka bolo Africa borwa ba le mapele ka bolo itla ka re thabile mo lefeng ka e ba pala pele ka mane mo lefeng ba e mathala ka ntlo 18 mo ba tla ka bolo Africa borwa ke yane ba tla feta mamedi mo ka ntlo 18 mo o tla ka bolo ka mane mo li se ka nya ro e ko ba ka mane o tlapalo ya o tlapalo e bile ba hlotse tswetse ka ntle o tlapalo na re ile ka matla ona re ile o na ile fela ka ba padi sena ngwana me se go sobi ka sona ya ile nga kena ka rolo nya bobedi li se khanya e hle ka rotla ba sukudisa go bane ke yena mathanga ho le molengwana wa kapele na he nya Africa borwa
6: ho fela ho le jwala ngwana me o tla ka mo ferefere o kena ka mo ferefere setulweni ke sona se Africa borwa e neng se tloka ho re tleng ke papadi se tlopeng sena sa Tanzania e le hona hore mohlomong Tanzania le ska ba le monyetla hore e bapale e phuthulile ya holomane morao le bo harreng ba le bala mme ke se papadi se lebelo se bona halang ka nnete hore e bang se ka fuwa bolo kapa sa papadi se kgafetsa ke se papadi se bang se ka hlabela Africa borwa ntla
1: ke metsotso le shome le metsotso medi he mo mamedi karolo nyana ya bobedi ya papadi entse le noto Africa borwa ele noto na ya Tanzania ba satswetsa pheto ho tswile Fatuma Shangembe ho tswile Fatuma Shangembe ho ke ne Juma ho ke ne mona he Juma e tlhoki ena jwale le ona fitlela ho ke ne ka mona Juma ke pheto entsweng ke na ya Tanzania fela ngwana mbe tshebetso ba papadi sene he Shangembe ba re mbala bala wile abu ya kaya na haholo karulo nyani ya pila papati
6: ho fela ho le jwa lengwana mme ke ne ke nana hore ke se papadi se bang mo kwetle se tla se tloela mane mo lengwe ba reng ba le bala ile hona hore se tle se laola dintho empa ke mona he o mo phumulitse mme ke nna hana hore phetho ena e etswa ke seo re se boneng se tlwene a se etsa isa la ke ne ka re le bala go bane Africa Borwa se bapala ka bolokolo hi bo boholo mme Africa Borwa se bapala holo ka karolo ya hlopa sena sa Tanzania seno se etsa hore bana ba Tanzania le bona ba tla fetole tsela eo ba bapalanga ka yona
1: mabenkele tshololo ka oke
4: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemo tse fetang 30. E re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tshekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. E nke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di foromo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Tsa dipapadi. Ho lesedi FM.
1: E le shome le metswe mene he mo mamedi metsotso karolo nyena ya bobedi ya papadi. Ba ne ba le ka boiteko he mo mamedi na haya Tanzania ba ne ba ntse boiteko ba hati izagu ke kizaguzi ona raitse se tiba tiba ne kamane dakalo mafumo ba parisena mwana mme ba hati kizaguzi e tlenete le na ke ba parise hlwa na nya Tanzania le ho ja se tiba tiba ne dakalo mafumo antsa boetse hape a mutime monyetla e re pele ke tla bona re bona tlhaselo ya bona ba Tanzania kamane ba ntsetsa kwalo ka ntla Afrika Borwa o baka huku he mamedi baka huku ga mane tori shompelo ke tata wena he ngwana mme hamfela ka mara huku ena ya bobedi na ya Tanzania karolo nyina ya bobedi ya papadi ele huku ya raro ha isa le papadi kadile ya na ya Tanzania inse ile noto Afrika Borwa ele noto Tanzania ba lo tlosa huku ya bona ibile ke ya bone huku ena ke ya bone ka karetso papadi ya Tanzania ilo tlwa ka mane ka borwa tshabela ba papisa bolo etele le ka radio 18 tsa Afrika Borwa ya rota fatshe me ba raka mane Tanzania ba ta etsola Afrika Borwa ba ke ya ne o qetela ba etsotse me ba ntsetsa bolo ka ntle ka molongwe na o ka bophirimela ba lebala ba tla gela bolo Tanzania ha re bua hengwana mme ka sona ba padisena ba hati kizaguzi re bua jalo ka na ina ya Tanzania re boele re bua ka bohloko ba metsotso ya le shomele metsi mehlano e hlokolosi e qalanga ya karolo ya bobedi ya papadi
6: Mwana mme bahati kizanguzi ke sebapadi seo re se boneng pele re a kgifitsong gore ke sebapadi se kotsi ke sona sebapadi sane se ileng sawa ka mane ka di 18 tsa Afrika Borwa moo re boneng dibapadi tsena tsa Tanzania di ipilaetsa go moletsa phala mme lekgetlong lena o fumane monyetla bana ba Afrika Borwa mo file monyetla ke sebapadi se se le lešhene ka seemo mme ke sebapadi se aparang nomoro ya borobong se ka ba kotsi haholo e bang Afrika Borwa e ka se tloela haholo jwang karolong yane ya di 18 mme ga o sheba metsotsong ena e le shomele metso mehlano ngwana mme Afrika Borwa e nkile papadi ya isa tlhopheng sena kapotlhopheng sena na ha sa Tanzania mme ke sona se bohlokwa ho fitlela kana bakeng sa Afrika Borwa mme le bana ba Tanzania ha re ba bone haholo ba bapalla ka mekwallong ya hlopha sena sa Afrika Borwa le ho jahe re bone kizanguzi a etsa boiteko bono ba Tanzania bo ileng hape ba thijwa ke kapa ba tshireletswa ke yena dakalo mafumo mane mekwallong ya bantwana bantwana
1: re lebuile ene stema kaya mo mamedi ele shome le metso siletse nge metso tsokarolo nyena ya bobedi ya papari Enzele noto ke noto Afrika Borwa ke noto Tanzania ho polore ke di papalitsa ba roetsa na ba ka tlase o dile motse le shomele metsi supileng bona he ba le ka hore ba phunyeletse ho ya papalitsa mo pele fatshe tse tla motswara ha mamara Solomon Sena ka mane ka Morocco ka mane he ka na hinya Morocco mina he na ya Tanzania papalitsa mo pele fatshe ka mane ka India ka le mosane sa 2022 na ina ya Tanzania ila khona hore e hlole na ya France ba ile ba hlola na ya France hembe na haya Tanzania papadi ntse eno tsa mopelo fatshe le hoje he papadi yongwe ba ile ba hlolwa ke Japan ka ntlha tse nne honoto e nngwe e le papadi ya boraro ba bapala ka o lekana le Canada ka ntlha na hakang bolo ke yano tla e tshola ka morao Afrika Borwa tshola bolo ebile tsola ka ntle ka molengwena ka bophirimela ba lebala oe tsholetse ka ntle e tsholwa ke ena a lwende a ene le letho tando havene ba tla yagela Tanzania karolong ya lebala ya Afrika Borwa molengwona he o ka bophirimela balebala molengwona o ka bophirimela balebala e tloagelwa ke Sandy Masasila o tla yagela Sandy Masasila ke yo le ka basheba wa gela bolo ka mane Sandy Masasila ka ntle o di 18 tsa Afrika Borwa Tanzania ba le ka o feta ma wa feta o kena ka radio 18 o tla koba empa ke yane hopa ho libile bolo katella e katella e mohlotse katella e mohlotse bolo etswala kantle itla kene tlo mrao dakalo mafumo sitiba tibane sa Africa borwa ibile hlola yena juma you know ya satswa kena he juma you know ya satswa kena juma yane o tlosa bolo ka mrao dakalo mafumo raile bolo telele tla mona ba re malabala batula bolo ka hloho fitiswa ke hloho ya Helena Montugai empa ke ane ba itsotso yena ka mane Montugai go tsape bolo ka hloho ene le Lucas Montunzi etla mona ba re malabala ba re ba itseka ka mane Tanzania ba lahlelwa ke bolo bona ho Tanzania ba ya khutla ka Alia Jacobs o ntsa bolo ampe ka mane Alia Jacobs empa itseka pe ba re malabala o le ka o feta mna stulweni ke arwa pala bolo ka botshabela stulweni mme o le ka o tseka bolo ka tla ho mahale mme ibile bolo ke ane tsola ka ntla sala dutsi fatse ka ntle ka tla ho mahale wa khela bolo ka mane ka botshabela mme Montulanga ke na ha ya Tanzania o setsa wele fela ke ane ka ro tla yema Montulanga o isa mara o ene letsa Montunzi o le ka ntsa bolo ka mane Montunzi ba tla ka bolo mo mamedi Tanzania ba le ba pele ka bolo ka rolonya la ba Africa bo rama o ba nkela bolo mane ba rimba le balama ke kwezi khosamba ba mo nkela bolo le na Tanzania ba tla ka bolo ba tla ra ka ntlo 18 ka ra 18 Tanzania Juma ya no senya mako Juma ka ntlo 18 ara ba re la udimo ka mane Tanzania ba re la udimo he mo mamedi Tanzania ba re la udimo Tanzania itla ba bolo ke nang he etlo mo ramane ilo tloswa ke setiba tibane sa Africa borwa dakalo mafumo ilo tloswa ke setiba tibane sa Africa borwa dakalo mafumo ile noto noto ile noto he mo mamedi Africa borwa ile noto na haya Tanzania ke se kile ka bua ka dina tsa sendi punyeleditse ho ya papa dintse no tsa mo pele fatse lo jende re santane re metsene ha tsenne ho tswa ka hara continent ya Africa ho tswa ka hara continent ya Africa e a o sheba tswa ka mane ka Asia he ke se ke buile ka re ke Australia ka re ke China le ke Japan ke na ya North Korea ke bona he ba seng ba punyeleditse ke bona ba seng ba punyeleditse na ya Japan e tabele kgetlo la bo le shome na ya North Korea e tabele kgetlo la borobong na ya China kgetlo la bohlano na ya Australia kgetlo la pele e tabele kgetlo la pele he Australia fitla mono papa ding tsa mohope wa lefatshe tsa ba rwetsana bana ba ka tla se o dilemo tse le shome le metsi supileng ba tla ka bolo ya Africa borwa ke yane si ke tla jolo ka mba li se khanya tshule ne ke yana ra bolo wa le hole fitla kwa no tiba tiba ne ba ne fokola wa ya mela kama ne Jafari wa ya mela kama ne Jafari wa ya mela Jafari atotswa kama ne ka khonka kefe he rena le Canada e tla be le khatola borobong e punyeletsa ho ya papa ding tse no tsa mohope wa lefatshe rena le Mexico kgeto la borobong rena le Puerto Rico kgeto la pele rebele United States kgeto la borobedi e ntse e kgona gore e phunyeletse

0: Monna na semito ya lo khuketse mana mo re botsebang te mino ngo haya. Album ya haya pele. No ka re kangke. Ka lo khuketse mana mo re motsebang te. Ke mo tseba ka tse. Ka lona le ya no le. Semito. Wa fi. Ke mo molese le molo. A hore ke o tshwetse. Ewa bina mo. Aramsere smart un sere ha monati wa fitla ke semito go khutletse mane mo ramotse ba nteng ke motseba mona ya semito ke potela ka mona
1: o ka ba le hlasipa la bothata ba molao o tshoro ka phoso tlhekefetso tlhalo ntle le kgang dikabang ka rente ditaba tsa tlhokomelo ka ba mathata mo sebetsing Clientele Legal e ofa maqwetha a hlwahlwa ka ditefelo tse theko e tlase ka kgwedi maqwetha a rona Amalala la otso hutusa hora tse 24 ka letsatsi SMS ha lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mo ho le tefelo tse tlwaelehileng
2: Kentucky Tuesdays e kgutlile.
3: Stop.
2: Fumana maka a 5 a original recipe chicken.
3: Stop it.
2: Le di zinga wings tse 5 ka 85 randa ka.
4: Stop it, I like it.
2: Clock it. Mme o boloke 54 randa ho Kentucky Tuesday ena ka 5 plus 5 deal ya rona ka labobedi lena fela. KFC fela. It's finger licking good. Ho na le melao na dipehelo.

0: Cape Town, gobane motho wa a fitileng e ne le data wa legowa a tswang Scotland o ile matsatsi a 41.
1: O wena o e batla o e otla ka 40.
0: Ee, ka 40 days gore e be nna motho wa pele wa motho wa motsho wa o etsang thona ya 40 days.
1: Monna o tla e kgona monna Mkelele.
0: A tlo ba ka tsikile le kileng e patang e thabahane ile na le lemo. Yona it's very possible. It's very possible.
1: Go go fela o fumana ba sekile tse matla.
0: E matla haholo gore e nang le that good performance e lokileng.
1: Lo wena o ska ba le mathata tsile mona ntate o. O dilo ntso o jile dijo tse monate monna tse o fa matla.
0: A ho le ka ha mme le le sifa.
1: Ngwaneso. Fela ntso le Free State mo.
0: Eh tsikile ha mo na Free State.
1: Eh.
0: Ke
1: ntso potapotela masipale mane o ka tla ke buisana le ntate Sindie Nhlapi nge kutlwana ntse itse majwa a masipale mane.
0: Okay, ntate.
1: Eh, ya ngwaneso.
0: A ke le buile ho nka thaba.
1: Monna ke le buile nthontse di hantle akere. Sekolong kwa ana o so qetile ka pho etsa lawa. Ke batla u ka ska ba le segishe bile nka le ngwe fela.
0: Eh, a sekolong ke la ntho. Ke la tete ke batla ke thethile nya.
1: O ile a phehla. Amphelele. Ya ga phehla phehla ngwanaka.
0: Eh, ke la batla ke ntho ke phehla ho lo jale ke mthatha ka mpa di buka e bile.
1: Eh.
0: I can see by thinking ke na le office ha e mani ya di buka tsenga ka fela ka business le ka leadership.
1: Wa bala.
0: Eh, ke mthatha I tsela go bala ka nne.
1: Eh, o ka memo ntsa jwa.
0: Ante hantle tse ba mme mathabiso le bakajenja.
1: Ee.
0: Ee, ba ntse ba ya hantle fela.
1: Yona tšhaketswe ke mamma mona wa kwakwakwa na la lere ke mang.
0: Mamogole.
1: O kae ntho kgase yaka kwakwakwana. Kgase yaka!
0: O tsale kele yena kgase ka bae.
1: Ee, ka kwakwakwa mona la lere ke mang.
0: O sabi. Eh, mo tsabata.
1: E sabi, ke khasi ya.
0: Eh, khasi.
1: Mona re tlo bua le wena hangata fela le Sedi FM mona o ska ba tshwenya. Ne re batla utlwa fela rona o solo boemo mo fimi ba ditaba. Eh, le rona ka kwano ka mona ke re thagole dipuisana tsa rona kae. Ke le buile a holo monna ngwana a sabahlaba.
0: Nna le bile ba hona ke tsholo.
1: Ngwana eso.
0: Thank you.
1: Ke tsa uditaba ya mabedi botle ke ngwana a hlaba hlaba banna ke mkelele. E ba mitsa jwala. Mabedi betse se ke na ya ha mana ho ya mashumi a mabedi a mitsoro bedi. Na le wena re ya horeng bana ke so kwa le ka mana. Re ya horeng ya botshelela e re tsa fie fiel. O tsena ke mrata ha isa le teng se di ka dikeng sa mmido. Yer ha bina mana bona batho ba tsitsinya o tswara lo fishile motho na ke bua ka Laura Prandigan. Hello Sadi FM. Ele sontaha. Yes. The cry wolf. O tla utwa ke khutla mona ke khutla ka ntwe thata ho. Ke sonta ri ke tlile ngwane so monate fela. Thank you Sabi ga kwa kwa ga mo.

0: ena ke Elton John holo sedia FM Nikita e bana hela tsena bana ba nyulo ka mana bana Sinde Michael Nhlapa Jan Sinde uri mwana megetswa ka khumamelo ka mana bela ke tsama le Thami le Mr. Gumede ah bra Thami le Mr. Gumede bua bondate ah el bonamo ba mametse tsebeletso ya le sedia FM ba tswa ka mo Brasil de Mikae, ke ngwana Nhlapa. Angi papa. Ba be re raule tsena he ke poteka mona ka mashilishili nga mona nge ke habule. Mashilishili.
1: Bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papa head. Clientele e tlhoshisa hore ho boloka ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Afrika Borwa, lentswe la hao le bohlokwa. Komishini e ikemetseng ya dikgetho e leng IEC, e o tlisetsa dipuisano tsa bohlokwa ka dikgetho tsa makgotla a metse selemong sena sa 2026. Local Government Elections, ka kopanelo le SABC Education. Mamela thatohatsi ya seyalemoya sa hao sa SABC, mme o kgone ho ithuta ka ditokelo le matla a kgetho ya hao ka hara motse wa heno. Kgetho ya hao ke lentswe la hao. Etsa bonnete ba hore wa e sebedisa. Ingodisetse dikgetho tsa selemong sena. Lenaneo lena o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ka kopanelo le Electoral Commission e leng IEC. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
3: Dipapadi le tshololoka oke.
0: Ho fela lo jwala metse se ke re bonga pele ho ra botshelela kentse ke tsama le DK motho ke na rongoletse ka kwano hle o re o rata mine wa Semito o mametse ka 87.8 ke matsokolo mo siya ka di yung e bile o re wa hola o sane ho le ha mona te hle kha itsedi ya motho ho la mona te o ska ba le tshitiso ya eng ka paeng e mong ke yona motho hashtag di papadi o re khotso hle manga phofo re iketlile ha mona te mino o hlatswang qadi tshebeletsong e kgolo ya lesedi FM. Re danko ke nang ke hlomedi o ka mona ka four ways. Ke a leboga hle bana ba ntate e hantle le mametsi tshebeletso ena hantle ntle lona le beng ba feme. E ke tshwe ke re le beng ba feme monga feme. Ya ke o taba ka nnete. Ke ka mokgwa o ditaba di leng ka teng ke beng ba feme bana. Hao mabedi ho jwalo ka nnete monna enwa Jose Mourinho ke mokwetlisi ya motjha wa hlopha sa Real Madrid. Ba monkile ba gatlo kwa no no na le mamanga na batla re ya go huwe dikgethong batla ba mo president wa Real Madrid ke a bona ba le ntodi mo tabo go tibitla pele papa go tibitla pele a go emelle ka mona ba ba di nentse ke shebile taba e ngwe mona ya hlopa sa Orlando Pirates ka nnete haiba ha ke kgolo ke entse phoso ke likile o sheba ka shebisisa Pirates rona le mong sena ha ile mona ba hapile leki ka mara di le motsete le ha kana ba bapetse jwang boitshwaro e bile jwang ba di bapaditsa Orlando Pirates go tlwa le mosetla la ofihlella mana ho ya ka mo ke etse ndi phuputso ka teng ha hona se bapaditsa Orlando Pirates leaking se fumantsitsweng se ileng sa bontshwa ka re tie go bedu ke nthlapi le yon tlhabobedi ha ke hopole mo Pirates bapetseng teng leaking le monsena ileng ya baka penele hore ba di ring ba fuye penele ho hang ha ke bone taba mfuta o jwa le mabili ha ke bone hantse ke etsa diphuputso tsa ka ke sheba ditaba rona ditaba di ile tsa hlatsa mathamatha jwang ntlela ba kile ka fahlo ka e ka fela a khona mane ke likile o sheba ka phenyekolla ka fumana hore ba bapetse bolo entle e tswile matsoho selemong sena ha ke bone red card ha ke bone le penalty ene ngile ba itobisitse ka ho bona ho hang ha ke bone Nyane, a ke bone. O bona la ile e bile sehlopha se matla se ileng sa bapala papadi entle e tswileng matsoho. Let's get all about our Mamelodi Sundowns. Ke bona ba tshwerene, bjalo ba tshwere mohopo o moholo. Re bone ba e dubile mona le pshigi le yona ba e duba Sundowns. Ka bona kadoso a sa mathe ka thoko ka mo. Ena ke Whitney Houston, Hola Sedia FM, one of those.

0: na go ntsa tatlhelwa bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo go wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Teko ya paternity e fetuile ntlha e kgolo ya ho bua setšhabeng, mme e ka ba teko e sethabetsang haholo ho e etsa. Mona Gene Diagnostics ba motlotlo ka ho fumaneha bonolo le ho ba boinotshing. Ka teko ya DNA ya ho hlaba lerameng, ba kgona ho tseba ntate wa ngwana ya itseng ka nepo ya dipersente tse 99.99. Bakeng sa dintlha tse ding, etela genediagnostics.co.za. Gene Diagnostics, re tsepamisa maikutlo ho DNA.

0: Cape Town Monate Holo, yeah, Musa Manzini. Just like Cape Town, just like Cape Town, Western Cape, bo Mrs. Plain, bo Kamanika, Kalamaki Kaban, Kiliba Lamba Nadiba Katsino, Ta Cape Town, Kamonoka Cape Town, Kibaka Simonata Holo, so Illinois, Batu, Biosona, Holo Holo, Nakumata, Matati, Apumolo, Baloroba Mlakedi, Libalela, Pabo, Cape of Good Hope, bo Table Mountain, Baediba King Atsadi Wine Mono. Bo French hook balo iketam lohona ho nati felo amna bu ketse pina monati ya Musa Manzini are just like Cape Town metsotso irbe hantle huye mashomo mabedi le metso emehlano ka mara ho rwa inam ya bo supam ibile ile mogatlhelo wa pele wa noto edulanga tsebeng etsa maile maikutlo e bui fumana nga fela ho pula madibo tsebeletso ya urato a ke baba holo le baba cha re setse ka matsatsi a bale nga fela ibe ile uri se hlopa Masaruna sana ha sa bafana bafana ba ile hore emela di papading tsa mohope wa lefatshe tse tla tshwarelang dinaheng tse kopaneng tsa America nete se bile papadi ya bolo kwano Afrika Borwa e batla e ba boemong bo hodimo haholo re sheba dimaka tse entsweng ke hlopha sa Sundowns o tla hore ya batswa hape ho Club World Cup monete sebele re boneng ba sebetsa lo ja ba sa gona ho ka fetela mapele empa he papadi yona e batla e phahame kwano Afrika Borwa ibile hape o tla elellwa hore le mong sena maseo dimo re qualify le nako nga tsane tsa bo film singam re ile ra qualify nakong eno hape ga gutla re bua sekwele le mongwe sena masa 2026 ha re tshepe hore ba tla fetela megatlhelong ya mantshano a dipapadi tseno tsa mogope wa lefatshe yano pana metsotso e re beya gantle ho ye mashomo a mabedi le metso e tsheletseng ka morago rwa enama ya bosupama a kontshware nomorong tsa mahala tsa 086-000-3084 hoba nnete sebele ke buile le puo e monate ya holo le Carlo Mombeli mohlomong o na le ka moo o utlwileng ka teng a kontshware 086-000-3084 ke moo ke dutseng ka teng kwano tshebeletsong e matla ya lesedi FM mo leng teng ke mo ke leng teng tshitlhelela o mamela lesedi gobane ke yona eo e leng gore ke motsodi wa sebele tshebeletso go ratho wa make ba bagolo le ba batšha mamedi ke no ma leng teng mamedikgotso ya ibile tseo ke ileng ka di bona tsa mongwe ya beke ke gore e monga wa dikwakwariri sedikodikong sa mmino wa jazz o tlwetse lefatshe lena le ka kwano ke shebile go marangrang e ne e le ena fela ke bua ka e monga wa banna bao e leng gore ba tlotlwa lefatshe ka bophara ke Walter Theodore Sonny Rollins ena wile a tsola kgweding ya September ka la supam selemong sa 1930 a tlhokala lemong sena mase hodimo ka la mashome a mabedi le metso e mehlano letsa mathena saxophone ka boqhetseke le bogabane bo mona ba ho tsotwa bo mona ba ho tsotwa mme o tla opola hore o na le albumo tse ka bang tse mashome a tsheletseng ka ofela e le yena a dietelang pele jwale he o tlwetse lefatshe lena le ka kwano mme se re re ha moya wa hae o phomole ka kgotso plus Sonny Rollins mo leng teng ke mo ke leng teng bona morwati wa tshebeletso ya lesedi FM e bang e le hore tsatsi la hao le tsamaile ka lekeke tse ba ore le sedi di tlatlhele o tlhasimolole mmame di keno maleng teng mmame di kgotso o moyeng o lesedi kgotso
1: hela go kakapa
0: motho wa batho le kae
1: le kae ngwaneso
0: le teng motho wa batho ke bua le mang mona
1: ke bua le modise ka mona ka tshiane b
0: ka tshiana ngwana mme
1: ka tshiane b ka mona ke ntse ko mametse ko jile ka tsebe empa sa re tsa ke bulela ke tsere se punye ha re ngwane so mo ha se re ketela empa ke go mametse ba khubungwana re se di FM go ile ka tsebe ka ngwane.

0: Anji ndate.
1: Kile bwile haulu weso.
0: Kile bwile kakata.
1: Kile bwile. Mami di kino mani ntenga mami di khoto.
0: Hela kakapalga.
1: Kete le kaya weso.
0: Hela kifati kakula kapeta na brisi kakapako. Umameti maga. Uwa ya haule nye tuwa wakia ima mela. Kuhona kikia nankanti nika muna kakapa. Ukwa.
1: Kile bwile haulu weso kwa.
0: Tanji kakapa.
1: Kio utaba. Mami di... Mami di hopola uri tsatsing la khoding ena e udimo ke khodi e o re hopolang ba cha ba selemo sa 1976 me le mong sena ma saudimo ba le motse ma shuma mahlano motho ya hleileng sa selemo sa 1976 le mong sena saudimo o le motse ma shuma a mahlano me o tla hopola uri tsedinga tsa diphepetso tsa ba cha ba le motse no ene le taba kholo ya rutwa ka pu e mona ma ya se Africans ile e nngwe phepetso e ne le kgolo di le mongwe tseno jale nakong ena e golong go yona batšha ba re phepetso e kgolo ke taba ena ya dithetefatsi mme mmogo le taba ena ya o ima motho a sale monnyane di le mongwe le taba ya tlhokego ya mesebetsi tlhoko ya mosebetsi e ba e nngwe ya dintho tseo e leng gore di dula di tlhalelama ka magetla diphepetsongwe tse banga teng letlobong la kajeno molokong wa kajeno empa wa bona taba e amanang le dithetefatsi mmogo le taba ena ya o imama o le ka tlase go dilemo ke e nngwe ya dintho tseo e leng gore ka nako ngwe fitlhela gore motho o na le lekgetho mono bapalela thoko go dithetefatsi kapa metswalle sa lokang kapa hape ka lehlakoreng lenana o bapalela thoko le banana kapa le bashanyana wa utlwa mono o na le kgetho mono jale lemongwe tse fetilong ba ne ba sena kgetho ba ne ba qobellwa go rutwa a ka puo eno ntlheng ya mesebetsi re na le di-grant tse fapaneng tsenama tsa temo le tsane tseo e leng gore di ntshiwa makedistia boemong ba naga mmogo le boemong ba bommasepala le boemong ba di-province jale boemong bo jalo ke moo motšha a tlameileng go ka tla a ka megopolo e tšhatsi bakeng sa o ka bona go fumantshwa jwang letlole leno la go ka iphedisa wa e bona taba jwale a ko kop a bona ke chekere batšha ba nako ena eo re phelang yona ba na le maatla gore e ka ba di-billionaire gobane nnete sebele ba tla thusa mmuso gore o geme le dinako ka o tseba gore re phela nakong ya technology jwale ga re phela nakong ya technology ke moo e leng gore batšha ba lokela go thusa le fatshe kapa Afrika Borwa gore e tsebe go gema a le dinako jone bana ba e leng gore ba ntse ba le dikolong bona ga se ba pasitse ba qetelela e se e le gore ba bula dicompany tseo e leng tsa bona go ka ba di-consultant e le go thusa mafapha go fapana dicompany go fapana gore ba kgone go gema le dinako bane nnete sebeleng technology batla e se e le yona e mathanga ka pele mo leng teng ke mo ke leng teng wona morati wa tshebeletso wa lesedi e re motsotsong o nama kenke mamedi a le mongwe wa o qetela e be kamora mono ke hatela pele ka noto e dulang a tsebeng tsamaya le maikutlo lesedi ke mollela kgotso le kae weso
2: ke a phela nna wa ngwana
1: ke phetse ngwana eso ke bole mamona Kaka.
3: Ntse ke na le wena ka kapa ke la ke kwa le pek mo thading
1: bra lucky
3: e tsada

0: sere jo wang anna to ka bi ketlo ka jeno ao bana o bale ile laki mamedi wa o qetela ma jeno a mamedi khotso
1: khotso ka kapa
0: le kae motho wa batho
1: re te motho wa batho ei wa dikhibule be bana ba ya mamela ba tshaba ka jeng gore go etsa hetseng pele ke ya le bua ka kapa ke mama khubo qala botsa
0: ke le buila o le wese jo
1: thank you
0: ke o taba mamedi o bona e mong wa dibini tseo wa rentseng re bua ka ena ma ka thoko kwano ke bra Louis Mhlanga. Louis Mhlanga ke mong wa bana ba o eleng gore nnete sebele o mo beya golo sedikodikonga sa mmino re sebeitse le ena ka mona ma ka pickups mme ha ka tiana le bra Billy ba etsa tabagolo eo e leng gore ba le ba yetsa le mangwe se e fetileng mmogo le bo bravosi Mahlasela le mangwe se na ma seodimo ba sebetsa le bra Jimmy Dlotlo jale bra Louis Mhlanga e le gore re fumane moredito ono wa naga ya Zimbabwe re ka o fumana gantle go monna enwa Louis Mhlanga ee ere go tshela bina monnati ya hai are Africa oye e monga wa bana ba o ke ba hopolang ke hona le monne ba ke khulle ayo ha ke na oblela o kai ha ke na o jwetsa o kai e ya ba kopanya Brabili e bile ke tla bua le ena Brabili ta bua le ena Brabili ke ga Brabili a go nane khulle o nane hape le Louis Mhlanga wetse se mona mse bitswang Lead Guitar Summit tabeng ena ya the spirit of ubuntu the spirit of ubuntu nna ke lehlonelo tsholo mametse noto ka boiketlo noto molemong wa hao mona ke bine monnati ya Louis Mhlanga mo le ntenga ke mo ke ntenga wena morwati radio ebe radio ebe radio tsitlalela o mamela lesedi gobane tla o tsosa molota tle

Kia udumedisa motho motle hohle mo mametseng ena tshebeletso ya lesedi o le hona teng o dumediswa ke nna la ka lebitso ke matsoho mahloko DJ Sticks ke motiane ya ratambatho ke re le ka jeno re tlo ba mmoho le wena nna le nna la haola ditswire tshebeletsong ya lesedi FM ke le qala mona la mino na o sa shwinge mino sa boleng ke ya le wena ho reng ya leshome ha re tlo mamela mino tholwana tse monnati nati nati tsa lerato mme ka jeno motho motle ke batla ke kgwaetse ha ile hantle ditaba tsa ka di batla di le o mabona ba esa le tseo ke tlang ho di arolelana le wena tse amanang le ditlhodisano tsa Sasuke mme ke ditlhodisano tse fetileng mme ke tla o neletsa hore na ebe diprovince tse ding di tla bina neneng mo mamedi e motle ntle le mono ge tlo tla re arolelana le wena kapa hona ho hopohopotsana hore ditlhodisano tsa LECMA di tla tshwarwa neneng le hore na workshop bakeng sa LECMA le yona e tla tshwarwa neneng re be re hopotsane ka mmino o kgethetsweng tlhodisano ena ya LECMA ke tlo ba le moeti wa bohlokwa ke tlo tla ke buisana le yena ka taba tse amanang le tlhodisano e re lebeletseng kgwedinyane ya Mphalane October ka kwano ka provinceng ya North West ke tla matla ke bua ka ntate bua moloto ha ke mofumane ke tla qoqa le yena re ke re utlwe ka ditlhophiso tsa tlhodisano ena ya selemo sa 2026 ntle le mono moeti e monye ke tla ba le yena ke mme Mankosi mme yena o emetse jwalo province ya Freestata ka mona ka Sasuke a ka tlo re neletsa gore na ebe ba sebeseditse jwa mo mamedi e motle ke nnete nke ke ka epata ha re a le tsebisa ka tlhodisano gobane ka nnete go ne go sena tsebiso e ikgethang ya gona ditlhodisano di neneng di tla tshwarelwa go kae fela he harabeke yona ena ya ba nna ke yona ke fumanang molaetsa o tlhakileng gore na tlhodisano e tla tshwarwa neneng e tshwarelwa go kae nako e ne se ile ya gore re ka le tsebisa jalo ka barati le batshietsi ba pina fela tseo ha senyewe wena motho e motle ke ditaba tseo ke lakatsang gore ka jono tjena ge ke re tlo disheba mmogo tshebeletsong e ratwang ke wena lesedi FM e mena metsotso ka morago rra ya borobedi e re alela ka jeno le setlhopha ke sena serumula performing art academy botsamaiseng ba motlhomphei lehlomela tente ebile boapi mona ke bagae mahlo ohle a tla mmona.

0: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela utobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Afrika Borwa, ka la 11 June 2026. History tla ipoeletsa hape. Ho qala ka motsotso ke kengwa o lebala le kgale. Papadi ya Afrika Borwa kgahlanong le Mexico. Re hopola ntwa ya mahlo a mafubedu pakeng tsa dinaha tsena tse pedi. Ikutlwe o le motlotlo. Boha ka boikgantsho ho thakgolwa ha FIFA World Cup 2026. Papadi ya bulo e tla haswa ka wotlolwa ho SABC 3 ka 9 pirimana lo SABC Plus. Mme o dule o le sehlohlolong sa diketsalo ka ho mamela diteishene tsohle tsa radio naha ka bophara. Tsena se dipapadi fela. Ke pale ya rona, ke boikgantsho ba rona, nako ya rona, kaofela ha rona, bohle re moo, kaofela, ho SABC fela, ho hasiwa semmuso wa FIFA World Cup 2026.
2: Ana o lemetse kotsing ya koloi o longwe ke ntja kapa bohlaso ba bongaka kotsi ya sethunya kapa hona ho tshwara ho seng molaong kopana le Mphela and Associate boramolao ba phahameng o ka ba fumana koneng ya Atterbury le 25th Street Menlo Park Pretoria o tla lefa hangwe fela haiba o hlotsenyewe ba letsetse ho 012-452-9260 kapa SMS a law le lebitso la hao ho 48390 Mphela and Associate setting the law in motion hona le melao le dipehelo
3: Machoko Masuku o le sedi FM
4: le nana o ke la ha o la ditswe re tshebeletso ke ya mantla ke le sedi FM metsotso e le shumele metso medi ka mora ho ra ya borobedi re tadile ka sehlopha sa Serumula Performing Art Academy me ba re marbinela boqapi ba mohlomphe le hlomela tente le bitso la pina mahlo ohle a tla mmona ke boqapi ba hae wena motho e motle ke engwe dipina tse tswa mane le totong la dipina tse tshwanang le ke tla o rorisa le tseding ka tsatsi le leng ke tla momema re ke re tlo qoqa le yena re qoqe ka boqapi ba hae motho e motle e seng ka tsena tsentseng di hlama ranrang tse tshusitseng lefatshe la pina ka kakaretso e tla ba sehlose se ka kang naha ya Lesotho re ipela ka yona ka sehlopha se sa Serumula Performing Art Academy ke a dumela hona le hlopha tse ding tsa dikereke hona le hlopha tse ding tse ikemetseng tse ntseng di gata tema ditlhodisanong ka rona ya Lesotho fela ho lahlehelwa ke sena sehlopha sa Serumula Performing Art Academy ka nnete e tla be re lahlehetswe bona ba haesale hopola hlopha sena selemong sena se keteka dilemo tse 19 se thehilwe se ile sa thewa ka selemo sa 2007 motho e motle ke hopola ntle ka letsatsi leo baneng ba qala tlhodisano ya bona pele e ne le tlhodisanong tsa VACMA ebile selemong seno ho binwa ke tla o bolella lebitso la pina ena mo mamedi e motle ke boqapi ba ntate Joshua ba ntate Motuba ke boqapi ba ntate Motu Bulang Dikgoro o ne o binwa Bulang Dikgoro selemong seno ha sehlopha sena se tla qala tlhodisano ya sona ya pele ka hare ho naha ya Afrika Borwa ba ile ba qala jwalo ba tswella ya ba bomampudi ba province ya Freistata makgetlo ba emetse province ya Freistata ho makgaola kgang a tlhodisano tsa National Choir Festival hlopha sena se ipabotse makgetlo mo mamedi e motle ditlhodisanong tse mmalwa ka hare ho naha ya Afrika Borwa e sita le ka hare ho naha ya Lesotho ke ka hona ke reng re tlabe re lahlehetswe bona ba haesale e bang tsena tse ntseng di ipetsa e le nnete e le 15 ka mora ho rra ya borobedi ntumelle motsotsong wa jwale ke nke boqapi ba ntate Joshua Pudumo Mohapelwa ka sona hlopha sena di ba sa borata

0: mona rene re teletswe pele ke sehlopha sa Thabong sa rena ite motho e motle botsamaising a ba mohlomphehi ya itumeleng lehlonolo makgetha boqapi e le ba ntate Thejane Bishop Thejane lebitso la pina hobane ke modimo ya sa hlolweng ke letho metsotso ke 20 le motso le mong hantle ka morago ra ya borobedi
1: bomamputi ba belana ntho tse ngata ho setlela boikemisetso tjantjello Baba mona ha ba hloke ho ba le baleng hore ba be bo mampudi. Moputso wa bona Carling Black Label. Biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bo mampudi. Afrika Borwa e ba sharp. Ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
2: Ebe o na le tsitsipano. Ho ho kaisa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana lerumo, sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele le sekokobetsa tsitsipano. Le tshepetswe ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo le fumana Dischem, Clicks le dikhemisin naha ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
3: Yakala mosanfit e gotlile e tshisa ho feta pele bona ha se moketi wa mmino fe ke moketi o moholo wa setso Afrika Borwa moketi ke moho le dibini tse latelang Shandesh Mafikizo Kuli Chana Enko Sanne Kuzan Youngstan Dr. Colbert Mukwevo Nzuza Nekali Zeposa DJ Mfundisi Chikwembu Kamaika Pumla Music Mr. Vishol DJ Khotso Pau tisetsa mollo ho Sun Fest tsena tsohle di tlabe di etsahala Moqebelo wa la 20 na le metso Pile Mbukcha, Sun City Super Bowl. Menyako, etabulwa ka hora ya bobedi motsia. Di tikete tsona, di fumane ha suncity.co.za. Le ticket pro, hok alaka 350 rand ya sesulu. Sefiti, ke ziyakhala mo Sun City. Hashtag Sunfest 2026. Hashtag love every moment. Hashtag ziyakhala mo Sun City.
0: Kennedy Zia Kala mo Sun City ha re tlabere keteka dilemo tse 66 le metso e tsheletseng ena tshebeletso e ntse gagatha ka mokgwao le mong. Nna le wena re nanong le monate la mmino o sa swing mmino ya sa boleng mmino o tlang hang baking letsatsing la Sontaha e le mmino wa ditswere. Pejana mane ke le ka re ko bapalla sehlopha sa serumula athe bana ba neng ba re binela diba sa borata a se serumula mo mamedi e motle a se serumula. Ke tlahle ke etse sena nnapo ke ke shebo rena ebe hlopha se neng se re binela mona ke se feng fela ha se serumula ha ke moo re tswela pele ka lena le ratwang ke itse metsotsong e sa fediseng pele ke tlo buisana jwalo le baeti ba rona bane ho bua nnete ka jono ke na le baeti ba bangatanyana ba tlotla ba re fa ditaba tse amanang le pina ka kakaretso fela pele ke ya kae kapaka ya kontumelle ke ko fe ditaba ke tsena ka di 25 tsa July 2026 re tla berna le boitshoriso workshop ya dihlopha tsohle tse tlang ho kenela tlhodisano tsa LECMA 2026. Workshop ena e tla tshwarwa ka di 25 tsa July mane Old Grey College Bloemfontein. Dihlopha tsohle tse nang le thahasello ya hore selemong sena le tsona di tlo kgatha tema tlhodisanong ena le amengwa he workshopong ena ya LECMA mme e tla qala ka hora ya borobong hoseng. Ke ditaba tse ke di fileng jwalo ke modula stulo wa mokgatlho wa LECMA e leng mohlomphehi Nyama ke yena a neng a re fa tsona taba tsena mo mamedi ore ke ne ke o tlhabe malotsana ka dintlha tse ikamahanyang le tlhodisano tsa LECMA 2026. Ntumelele he re atele pele mmino ko monnatenate ke sa potlakela mane naheng ya Ghana ke lata sehlopha sa Harmonious Choral. Mona ke banka ka pina ke yena motho e motle e qapilweng ke Ken Kafui. Ken Kafui o qapile pina ena ha re ba mamele ha ba re Kafu Mawu.

0: Voices of the Nation tsebelesong ye ratwang ke bohle le Sedi FM ndabono thile mthini ke le bitso la pina wena motho e motle o nkine le matsometsing ba nka nnete ke le ka le tlaila ere ke tla ke hlokomedise hle wena moganni ya ganna mmileng wa N1 hlaya cha hao ya dikilometer tse robedi pile o fitla Kruon starter le baka ke hobane ho bile le kotsi e tshosang bona ba haesale e amang vene ka hare ho yona mme ka mora kotsi eno ya ba hlaha ya cha momamedi e motlhe hlokomela hle wena ya tsamayang mmileng wa N1 maemo haji se ditheowelang ho hang ke kotsi eno jwalo ka ke hlalosa le hlaha ya cha ho latela boemo ba kotsi ka mokgwa e leng mpe ka teng momamedi e motlhe wa tshebeletso ya lesedi ke na le metsotso e mehlano fela eo ke tlo tla ke buisana le moeti wa rona re netefatse ditaba nane o lena le ya phela ebile ha ke ye ke rate hore ke di bue beng ba tsona ba ntse ba le teng ntumelle ke etse tjena mohlomphe itente dumela
1: dumela nna mahloko
0: ke ya phela gabane e se o phetse hantle ntse ke ya watsa ntse a phamisitse letsoho ke ntse ke totoo ntate tente ho na le taba tse ipetsang pele tse ntseng di hlaha marangrang mona ka sehlopha sa Serumula Performing Art Academy ebile ke batla ke senyeile ke gatshe ke seke ka tloa ka bua dintho athe ha di jwalo ke rate gore ke netefatse ditaba le momamedi a tla be le kutlwisiswe feleletseng ya gorena boemo ke bofeng go e tsagalang ka Serumula
1: le mahloko akore ke ke redumedise bo bamamedi botlhe ba lenano la ditsege on the CDFM SABC
0: ntate
1: le wena go dumedise le re mafoko go jalo ntate polelo e phatlhaladitsweng ke setlhopha sa Serumula e phatlhaladitsweng e le ana ka so ka so thoge tlareng ha re e official ya se mo so mo ho fina leto la ha re ba di concept e ne re na ha ne re tla fumana mogwa wa batho ba ka bang le kgolo e be re fumana batho ba le shobe ho dinga ba le kgolo ba ka tsamaya ba tla ba teng go di le bima covid e fihle ya re ga ya madinga ka mara covid sa le di le ka tlhopha sa mofuta o nang le ona ke sa mo tsela le tma so gore wena wa tsiba gena le ofisi gena le more practice ka teng ke di tshenete ka ofela taba tse ya bo baby gena le tlhopha se se go sena le batho ba ngata se ka mengwang ga ka mengwa go se kwetu e tsamo sala dere ga ka mengwa feedback di tabeng tsa bagaka crowd festival ga ka mengwa bo bua bloko ga ka mengwa kai ga kai ithaopa kapa ra rera re se le se tlhopha gore ge ya ditlhodisanong e ka ba mtlhomo mehleng ya gale tšhepe le go di-covid ge ya NCF kapa ra ithaopa re ya di-competitioneng tsa dikompani national choral
0: yes
1: ditho tsena kaofa e tlhoka tšhelete
0: ke a dumela
1: ditaba tse ding nke se di bue moyeng fela ntate mahloko re tla mengwa batho ba lokisetsang bona ke le ke batla go bua ka se ntseng gore Serumula se be se qeteletse se le mona mo feteng ga ke batle ke nne ke potapota ditaba fela ke beka di bue kaofela moyeng gobane ke tshireletsa le ditso Serumula ke tshireletsa le ditho tsa Serumula ke tshireletsa le batsadi ba bana ba Serumula le ba bang kaofela gobane ke le fediwa platformong e golo ga golo gona le yale ya lefeti ha re kena ditirong tsa mofuta ona la ho ka ba ha thunde re tente to le se hlopha ge tle re to bina to ho re tla le fa accommodation to ho re tla le fa
0: transport
1: wa tla taba yo e tlo sia le na le bo negative e fetang ka mogonele na hana ka teng o tla patala transport o tla patala accommodation fela o di camp fela o e o lo tsetsa ne ke ke ya fota di pina le tsa le tsa ke fa sa le ke ke ka mosala ke batla go dibe ka mabitso a di project tse re nne tso go tsona le tla bitsa ge tle mona e ke mona le nka fela re ke di camp re tse ntse tse ntse ke be di pepe ha ga ka mayo ba tla ha le pele pele ka tsantsa o fepa bana bana ba batho ba ba tswa di ba re sile bona re re ke la ne di di formo re re ke la ne di eng re tse mona kwa ya bona ha re ke le batho di formo apa ke tlhare nhare le di formo di di mono ba tswa ithitela di formo mo tlhaka ke na yo mo ngi go tla dira sa le jalo jalo jalo jalo eh ba tso bo se le ka wena motho a di ithitela o a tswa na jiwa ga kwa ire gore e tsa maema tsa tsa magago e tlo le sotho e tshele bogogo e patale e ba tsedi passport le tsa ma ire neng bo tle bona bo bona stage in that go itse go sala ga tshwenye ga tshwenye ba ho tsere ma so go fitla o dula le bo ntate le bo mme ba tse ba ba nna ke bona ja ba tswa ho tsere tshwenye mani o tla wa ba ga bo mmili o ka nka go nka o tsang ka go tla bo tshe bo chicken briyani o ka tsuta o rana
0: ke ne tsa mfuta yenu e
1: ka ne tsipe tsela ha tsona ha tsona ha tsona ho tsetsa ka kitchen go go bo sadje le le gogo yeo e ka nna ba ntse tla le masiba ho ntse o tlofa masiba ho di mena mo me bo ya e tsena ka ofe o se bona e se tla ho ena e se e feel ke go mula ha se bona se le stage mo nna date ke se di ke ka thata ka ofela ha rona e di le lwaneng ke le ka motho e mole ma ke batla go ya go mola ke pa ke batla go bua e ka nna ba hona ke le ka batla go se go mola ke a tsoga le le tsene tsana so di khwaere ka ofela ha rona tse ntle tse re di bona stage ha re tswe na go etsa itseng ka di feeling gore di eme stage mo go be go tla ka tsela mo futa o so ntate taba ya rona ke na go bile thata go bile boima ga ba ga qosanang ga ba ga lwanang ga ba ga etsa dintho tse thata haholo ke tla e bua boemo bono fela ke be le jwalo gore go bile boima bona bona ba e sale ga ra lwana internally ba re lwanne le batho le bohle ka ntle re lekile go defenda segomola empa re tlhotswe go fitlheletse mo ne re sebeletsa teng le tsohle
0: tse re bona le tsona e re ke botse ke nahana ke potso ya ka ya go qetela ke ya utlwa mme ebile taba ena e tlhakile mo mamedi o ya ikutlwela ka molomo wa gago ha re ka fumana batshehetsi re le baahi ba naga ya Lesotho gore serumula se gutle serumula se tla gutle
1: hai ke kopa taba ena ke tla ya rabela senta se e tlang tate fela serumula be re mahloko
0: ke mametsena
1: o mamela hantle segomola go kwalwa ga sona go kwetse gore gona ke lentse re sa sebetse fela ga go kwala idea ya segomola e leng gore mokana modimo ga ka ra tlonolofatsa ka tsaka ra tlonolofatsang ka tsona idea ya segomola kapa toro ya segomola yona e tletswela
0: pele
1: ke gofa ke tlwelele jalo
0: ga
1: e le fela lesome la tente a ntse a phela toro eno yona e tletswela pele
0: ere ke tloeletsa segomula nna le wena bekeng e tlang kapa dibekeng tse tlang re ke re tlo bua ka mogamogopo wa lefatshe re ke re tlo qoqa ka pina re shebe ke hotwe ke the reflection re ke re tlo sheba buka ena yeo e qapileng wena ngwaneso ga ke sa batla go kena tsa serumula go fitlhela nna le wena re qoqa ka thoko re bona gore rena re tswa le jwang ke se ke ile ka qhwaya e mongwe wa bontate ke tle ke beye tutubale ke sa tswa bua le ntate Nthani gona jwale ha ka gutlela go nna motlhomong e ka bona gore na re yang jwang gore segomula se gutle ngwana mme e re ke leboge ke lebuile gabane yeso mamedi motlhe wa tshebeletso wa lesedi nna le wena re ntse re le mmogo le na le ya rato wa ke lenano la mmino monatenate mmino sa shwen mmino sa boleng mmino wa ditswere re tlo bolelwa ditaba tsa go qetela tsa letsatsi tla re gang ka morago go tsona nna le wena re kene mokgatlhelong wa bobedi wa lena le e ratwang lenaneo ke la ditswere tshebeletsong e ratwang ke botlhe lesedi FM go utlwisa botlhoko gobane ga se setlhopha sa serumula fela se e tlhaetsweng ke bothata bona dingata bona ba e sa le ditlhopha tseo ka jeno re buang ka mabitso ditlhopha di se di le siko go latela ntlha ya botshehetsi mino wa rona o qetwa ke o hloka botshehetsi re ka tla ge le dibini ge le legolo fela ha re hloka botshehetsi ha hona mo re yang teng o hlalositse re ka dietsa di concert empa ha o sina botshehetsi ke mathata ana a haisale seketsa boipiletso go bo rra kgwebo ka rona le sotho hlopha ke seo re ke ke ga timelwa ke sehlopha sena sa serumula performing art academy hore mahloho horra ke ya borobong ena ke tsebeletso ya lesedi ya lekgotla la kgaso la Afrika Borwa re balwa ditaba tsena tsa o qetela tsa letsatsi ke ntsane rantwa.

0: Di daba tsena tsa hore ya borobontso la difella mona fela di petla ka o lekola tsa bolipeli qala ka province ya Gauteng le tla kwa le ka o khata di baka pole. Mbumalanga le tla kwa le ka o khata di baka pole fela futhi male lo felt ka pula e bobebe. Northwest le tla hlaka o pole ntle mo le boele le kwa ile ka o khata di baka thapama. Free State le tla hlaka o pole. Northern Cape le tla hlaka o pole ntle mo futhi male ka le boya botshabela thapama. Western Cape o tla ba le mohudi di karolong tse ka borwa ntle mo le hlaka o pole. Karolo ka botshabela Eastern Cape o tla ba le mohudi di hlabeng. Ntle le mo le hlaka o futhumale fela o fuge moya o matla ha o feele mabopo. KwaZulu Natal le tla kwala ka o khata dibaka o phole ka mafafatsane a itjadileng a di a duma le pula e bobebe dikarolong tse ka le boya botshabela. Tsena tsa bolipile tsona di felela mona taba tse tla latela tsena e tla batsa go raya bohlano sa ne o seng. Ke nka dithapo tsena ke di busetsa wena mokapitene ke tseo.
1: Ke a leboa wena ngwane eso ke kena mokgatlhelong wa o qetela wa nena le e ratwang lenano ke la ditswe re tshebeletso ke ya mantlha ke le sedi FM. Ntle le tshenyo nako motho e motle ntumelele ke nke setlhopha sa Bongane Music Creators ba re binele pina ke ena e lezwi lakho.

nna le wena re ntse re leng mmogo nanong ke la gaola ditswe re tshebeletso ke ya mantlha ke lesedi fm metsotso e masome a mabedi le metso e robongwe ka morago ra ena ya rona ya borobong mamede motle go tloa ka di-6 go fitlhela ka di-10 tsa kgwedi ena e re tla kena go yona go sasa kgwedi ya June e tla be le ditlhodisano tsa Saski provinceng ya KwaZulu-Natala gore na e tla tshwarelwa kae ke tla ofa aa ke motho wa mobe botlhoko ba batho ba bangwe kogo ba tla o sheba ba tatile babe ba nka qeto ka wena o iketle ga o nsheba o iketle o ka banka lekgwepe le e senang letho o qale o ngola mme o tla le tlatsa ka pele ka mona o le tlatse le ka morago o ba bolelela lapeng gore ke mothunyana ya sheba-shebalang ga ke mono mo oketeng ke mona secondary a mane provinceng ya Freistata the heavens are telling ke bokapi ba Hayden di binne wena motho e motle qala botšha a fumana maemo a boraro re amogetse a fumana maemo a bobedi gola thuto ba fumana maemo a pele iziqi zovuyo ke bokapi ba ntate Christian Thanduxolo Nqobe mme maemo a boraro a iphumanetswe ke monyakeng bobeding ya e ba lere la thuto maemo a pele e leng setlhopha se e tlang emela province ya Freistata ke setlhopha sa sekolo sa re amogetse ke bona ba tlang go emela province ya Freistata go magaolagang a tlhodisano tsa Saski kgweding yona ena e re tla kena go yona jalo ka mme mankosi a sa re boleletse o raya ka la 20 di tla ja fatshe di qala ka la 20 ka mona ka provinceng ya Gauteng wena motho e motle ke ka mokgwa dintho di tla tleditsamatsamaye ka teng

0: Ba me re tsebeletso ya le sedi pina ke monate se fela se matla. Israel wa mosehla are ke utlwa le rato Paul K u ile a feta. Are se teng sidiba sama di matla sona ke bophelo. O re tsebeletso la sedi ke u dumedisa tsena hle ke phabisa matso ho ke o tlafatse ka mangwele re bolela re ma sedi mphatlana tsa lena le di a miso. Rabo sa fele mo gona go tswa botseng re kopanya re go kahanya ka baka fela na mohau wa hai ho phela go tswa ke mohau ke rata o phamisa matso ka jeno ke rule ka tiba ke be fuben sa ka hlompo ka nanelo ke tle ke libiso ba sebetse mo ho botle ba ntse mo sebetse go gabare tsebeletso ngena na mana no ngohla se ka fitila le sedi FM ere ke tle ke re ho wena ke ya lebua ka pelo ya hao ke ya lebua ka itsebetsa hao maikutlo wa hao a o neelana ka ona ka jeno bakeng sa gore motsho boratiwa re tlo o tsamaya leeto lena le tlo re kenya bekeng e ntšha mo re tlo kopa mogau o ntate modimo gore ratla re etse gantle mo re tlo kopa matla matšha ke itse naneo lena le tshwana fela le ga koloi e ntšhafatswa ka morago tsamaya dikilomitara tse telele moo oli ya gale e tshwanetseng jwale re ntshe re tshele oli e ntšha sontaga le sontaga ga e ba go raya lesome tshwanetse pelong ya gago o etse qeto ya gore ke nako yaka le legodimo ke nako yaka le modimo ke nako yaka le ntate waka gore ke tlo tla ke fumantshwa tsoseletso ya bophelo ke tlo fumantshwa matla a matšha gore ke tle ke alebeke yaka e ntšha mamedi ya tshebeletso ya lesedi mosebetsing o leetong ka ona motsotso ke ya o amogela tle ke re go wena atamela nwelong sena atamela thabeng ena atamela metsingana atamela mogaung ona o tlo fumana matla a matšha o fa ya kgathetse matla wa tisa matla go ya kgathetseng lefatshe ke lotlhe le tsotlhetsego lona ke tsa jehofa ya re tshepisitseng wa tshepagala botshepeng ba ga re ya mo tshepa le ga o sa tshepise lesome metso e tsheletseng metsotso ka morago ra lesome mme re phetela kgwedi ena ya botlhano ya selemo motsheanong ka jeno o sane re tlo qala kgwedi e ntšha kgwedi ya phupšane e leng kgwedi ya botshelela ya selemo kgweding ya botshelela ya selemo mo o nna le wena re tshwanetseng go nka qeto ya gore morena re tlhoka o le e ntšha re tlhoka oli e ntšha modimo re tlhoka tlolo e ntšha go na le thapelo mofuta wa thapelo o ga re tlo kena setlheng se setšha re tshwanelang go rapela go na le pina kapa sefela se reng mamedi wa tshebeletso ya lesedi ke tlo mabenkeleng ke rata o toloka fela sena ga ke gutla mona go na le mo re yang teng ka jeno oo ka bona mme a phagama ka bona ntate a phagama ka bona motšha go thala ka bona ntate a phagama ka bona mme a phagama a re motsho moratiwa ge leboa letshebeletso ya lesedi kana nona thoriso ge leboa tshebeletso ya lesedi kana ne o lena le re tlisetsang tsoseletso ena e kana ka bona ntate ka rakoloi ba nna e paka ka thoko a re seponono a re ke batla utlwa taba tsena gantle ke sa tswela pele ka leeto lena laka mamedi wa tshebeletso e ratwang o halleluya ka bona diprovense di ema ka bona dinaga di ema e motsho moratua mamedi wa tshebeletso ya lesedi a re sale ke emetse ena nako ge leboga modimo ka yona mtumelela he nako a ka e dutse mona ke tlo pota ka mona ka mabenkeleng e re ga ke gutle mabenkeleng mona ee e tsa molaetsa ona jale o etsetse ngwane no molaetsa o etsetse ngwane no molaetsa moratua ga o molaetsa o tlo mo bjetse gore he la ngwaneso ditaba di teng tshebeletsong ya lesedi a ko bulele sealemoya go se ka fetwa ee ke a tseba ngwaneno o ngongoreile ka jeno o ipotsa dipotso tse ngata o gateleile o imetswe e mongwe o thabile motsho moratua o e tsaleletswe ke ntho tse monate tse thabisang bophelong ai ke phamisa matsogo melaetsa e ke e bonang kwano ke e kgatlhisang ke e thabisang mamedi wa tshebeletso ya lesedi ka nnetenete ena tshebeletso ya sebetsa bosio le motsheare go etsa bonnete ba gore bophelo ba gago boa fetola boa fetoga ga bo tshwane le pele re tla ke gopotse molo mo ditaba e motsho moratua re ntano ya mabenkeleng
1: re keteka mogau wa ramasedi ka thoriso le mmino Hare Rory Seramasidi, Lem Swake Kachela, Lemo Somratu, Lena Neon Laturi.
2: Na o blacklistilwe kapo dikolotong. MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao. Ba leletse kapo romele WhatsApp ho 083-244-0046. Ba thusa ka ho hlakola lebitso la hao tabeng tsa dikoloto. Mokitlane ha o na le di-arrears, dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane. Ba founele ho 083-244-0046. MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molaong.
0: re ne ga tswela pele go lukisa mobu e re peo yena ha re tlotla re tsetela mobu mmona mobu ona o bo so nonne ha ke tshwara lo seponono ke bua ka pele ha ke tsa tsena ke nyolla dipina ka pa di fela tse tshwana le tsena jale ke fuduwa letsa jale ke tshwana le lenyoloi le na le theoa ka hora itseng ka motsotso itseng le fuduwe letsa ba kulang ba kena letselle na ba fole ba imetseng ba imolohe ba nang le dipotso ba arabuwe ba kgathetseng ba fuwe maatla e motshomoratiwa ba nang le matemona a tswe ha ke nyolola difela tsena fela sena se reng mohauwa modimo bosigadebe ke re re lokisa mobu gore peo ga e theoga e motshomoratuwa e tla e theogele mobunga o nonneng halleluya.

somenyana metso re bone ra gore lebile goreng ya lesome le motshomong thoriso a ka lebitso ke mswakhe wa kgatšhela ke tshwana le moše ke tshwegelege ke tlo go tshedisa tšhaba sena sa mogene la ge tswile e kgapeta ka ge lebile kanana. Le ntse le leng le modimo wa lefa mohlanka wa hae haholo ga tlo tshedisa tšhaba sa gae ntho tsena ka o fela ke ya di bone motshomoratung empa mona maareng ba e kgepeta bana be le ba bonang ai ke rata bale o tlong ke pene bale o tlongole ebe o kenye mantswana ka masakaneng mona maareng gobane ba e kgepeta bana be le ba bonang ba e kgepeta be le ba bonang ai a ke tsebe kapa ke itoloka gantle ga le sa tla tlhola le ba bone ai ke lentswe la tshepiso ke lentswe le tiileng ke lentswe la tumelo ke lentswe le maatla ke lentswe le tletseng bophelo go na le sefela se ke ileng ka bua ka sona pele ke mabenkeleng ka re ga ke tla phaputsing tsa gaswo kwano o tsebe letsatsi le letsatsi ga se bogodi se tlo dula ka mora tshepela motho o kopa botlhale go mmopi o kopa botlhale o ramasedi goba talente ka bo yona e ke ya o thusa o tlhoka ntho tse ngata gore o tlo phethege mosebetsing one ga o tlhoke talente fela o tlhoka tlhompho o tlhoka mamelelo go na le ye nngwe ga ke tla kwano ke e kopa o ramasedi ke re ga ke bina fela sena ya ba ke re nkgantshe morena ya ba ke re nkgantshe morena dipuong le diketsong nkgantshe morena e seng dipuong fela empa modimo kenela le diketsong le tsona o tlo di gantse lefatshe lena le tle le bone kreste ka go ganya ga dipuo tsa ka le metsamao yaka kreste a tla bona gatswe maatla le bogolo ba gae botle bo thewe kapa bobe dipuong le diketsong nkgantshe morena dipuong le diketsong fatshe le tle le bone bogolo ba gago le maatla a gago babedi ba tshebeletso le sedi ntumelele tlhe nakong ena metsosengene masomenyane a na metsometlhano rra lebile goreng ya lesome le botshomong jalo ke ga re tlo qala kgwedi e ntšha setlha se setšha nke ke atamele pela gao gotlhe mo o leng teng gobane re bua mantswana re a tshela re ya setlheng se setšha ga se kgwedi ke setlha go na le dintho tse re di siang go na le ntho tse re tlo kopa modimo a tla re thuse ka tsona re tlo qala kgwedi e ntšha jale ke rata o tlo ntshware kwano o tlo re ye motshomoratiwa ke a tseba mabodi a tshebeletso le sede o ile a finyelela tshebeletsong e mongwe ga o a fitlha o ile a itulela ga empa go na le ntho tse ngata tse ntate modimo le a lebi a pelong ya gago fela ke rata gore re tlo o tshelela kgweding e mentšha ga re ke re go ntho tse ding sa sala o ko bue le bogopo re bogopo sala o ko bue le bobe ko re bobe sala o ko bue le

0: ona go re mona sala go bua le lehloyo go le hloyo sala go bua le botswa go ga botswa sala bua le tetefatse go di tetefatse sala bua le shano go le shano sala bua le boloyo re boloi sala o kabanya sala o seba sala ee ke ene wa e bona ra isia le yone 086-0003-084 086-0003-084 ee yona yeno e siye thoris
1: ke neng se le thata se tla nkatamisa go morena tsele ga ba lokela go tshela Jordane moswake modimo o re Musha ile go bona ba ithekise pele. Go bana go sasa ke tlo ba bontsha di makatso. Ine le nako ya go tshela, ba lokela go ithekisa. How do you see how I ithekisa? How do you see how I ithekisa? Mo ba ka ha pwele nna sonte e tsena. How do you ka ba e sepita? Go bana ba sepita. Ba ne ba la ka tsa go bula bana ba Israele. Empa modimo a etsa mosolo ka ba belehisi.
2: Toriso. Bona bo tsimbona ka le lemela ka tsirekela ka tshe go khopo e bile ke kopala tshagelo mo di matantshagelo ke ntle le ka gale di phoso tse ke sa ditseng le tse ke ditsebang a tshagelo ana mme ya rata le ntshudela la hao la tlhatsoe sente go khopo di tshitefatsi a le ga
0: Ntate
2: mona molo o ba le bosigo mona ka mo di mahlono lo fa
0: mamuri a tsebeletswa le sedi hona le molo ho di mo le gisang teng mosumba thoriso ke ba tla otlo netefatsa tabeni ya hore hona le mo go tshelelang teng ba utla me ri ena ka e baleya aba ga utla me ri ena ka baleya hona mo khaung bo Hona ke bopaki mo tshomoga tiyoge ha ke sale mong ka mona ga diphapusing tsa gaso. Manyolo ya sa theuile bo gabagiele. Bo mikae le ba se ba le teng ka mona. E mo tshomora tuwa. E ke tle ke re thelethele ka mona ke ya gotla.
3: Bona mputi. Ba bela nan tshitsengata. O setlela. Bui ke misetsu. Jangelo. Baba mona. Ha ba hloke ho ba le baleng hore ba be bo mampudi. Moputso wa bona. Carling Black Label. Biri ya semmuso ya FIFA World Cup. E etseditswe bo mampudi. Afrika Borwa e ba sharp. Ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
4: Teko ya paternity e fetuile ntlha e kgolo ya ho bua setjhabeng. Mme e ka ba teko e sithabetsang haholo ho etsa. Mona Gene Diagnostics ba motlotlo ka ho fumaneha bonolo le ho ba boinotshing. Ka teko ya DNA ya ho hlaba lerameng, ba kgona ho tseba ntate wa ngwana ya itseng ka nepo ya dipersente tse 99.99. Bakeng sa dintlha tse ding, etela genediagnostics.co.za. Gene Diagnostics, re tsepamisa maikutlo ho DNA.
5: Ntjafala moyeng, matlafala o tsuwe molota.
0: Bana ba Israele le ha ba se ba jwetsitswe hore Jehova o tlo le lopolla ka jeno. Ha ba tiana le bothata ba re ho mohlanka morena. Au! Ibe uno sina mabitla e gapeta. Ha ibe mohlomo uno lakatsa hore re shwe. Hona o ka ba betere re shwelle teng. Hona le nako bophelong mona. ha di ntho sa bophelo di sa di usutlile haholo le ha thuso e se atametse pela hao o ntso hopola mahlomola o tswang ho ona le ha o so thusa hetse o ntso o lakatsa e gepita le ha pholo se se tlile le ha se swa sa o tlolotse letsoho mongho wa e gepita o ntso le teng modumo wa gepita o ntso le teng setshwantsho sa e gepita se ntse se hlaha le ha modimo wa re tlhoho bona pholoso ya hao ke ena bona tokoloho ya hao ke ena bona karabo ya hao ke ena thuso e se le teng bophelo bo se bo le teng ha e gepita e se o sutlile haholo ha o sa bona bophelo bo bong ka ntle wa gepita le ha thuso e se le pela hao ha o sa e bona empa o re modimo ke a o tshedisa o re ke a o tshedisa ha ke o tshedise fela e re ha o qeta o tshela go na le ntho e ke batlang go fa yona mabedi wa tshebeletso wa lesedi re tlo tshelela setlheng se setšha modimo re pepile o tloa pheregong a re jara kgweding ya pele ya selemo a re jara kgweding ya bobedi a re jara kgweding ya boraro a re jara kgweding ya bone go ntse re jegele ka jeno re ntse re mo tlhoka gore jara o ya pele ke rata o tiisa mantswe ana ka o nkela pele ya monate ya golo se fela sena ke minister spokes a re ga ke tshela mamedi ke batla o tshela le wena ke batla go tsamaya leeto lena le wena ke batla kgobulena o tlo le palame ke rata gore koloi ena o tlo tsamaye le yona modimo a tla o tlhonolofatshe

was good. Good. Good. Good.

Minister Spokes a re ha ke tshela. O tla mona di tsebeletsong ya lesedi. A le tifatsa pakahatsa le gona go ka tisa mantswe ya nareng. Re tshelela sehleng se setšha. Ka nako tse ding mamedi ya tshebeletso ya lesedi. Re na le go supa batho ka menwana. Re na le go qosa batho le maemo. Mohlolomong re bue mantswe a reng. Ke bue mo mbona bo o kileng go bona ka lebaka la malome. Ka lebaka la rrangwane. Ka lebaka la mme. Ka lebaka la ntate ngwaneso kapa mosebetsi mmogo. Gore ebe ga ke atlhee ka jeno go na le motho a itseng a ileng a nketsa gampe. Ka nako tse ding ga re se re ka tibisa maikutlo a rona gantle ra ba le nnete go rona. Re na le go ba sesosa sa gore re eme nka e le nngwe dilemo tse telele. Sethonyana sena se senyane se ka gare go nwa ka mona se re se bitsang pelo. Se tseba nnete le ditaba tsa bophelo. Ka nako tsotlhe setho sena se a re jwetsa. Le ga re ka bososela. Ra hlaya bathong ge le batle. Ra tsejwa ge le batho ba phethehileng. Empa go na le ntho e le nngwe ke kenya re thetsa ke pelo. Re tlo qala sehla se sešwa ke itse ga ke tlo bitsa kgwedi e ntšha. Goba ke dumela gore kgwedi e nngwe le nngwe le godimong ke sehla se sešwa. Re tlhoka go bua le godimo re ntate. Watsa mabiru ya sebeletso, hona ntho tse ke sa tlo di fumana bophelong mona ho fihlela. Ge fetotse tsela o getsang dintho ka yona. Hona le batho ba tshwerweng fela ke boitshwaro bo bobe. Hona le batho ba ntho tsa bona di tshwerweng fela ke boitshwaro bo bobe. Mme go thata ho lahla boitshwaro bona bo bobe. Batho ba bang ho thata. Hona le batho ba bang ba batjha thaka tsaka. Be o ntho tsa bona e kebe le galampe di tsamaile hantle. Bothata fela ke motho ya hanang go lahla boitshwaro bo bobe. Ngwanana a be motle. Mohlankana e be tsaka. A sukudiswe fela ke boitshwaro bo bobe. Ha re qoqala thaka tsa rona. Tsela eo ba buang ka yona. Ha re tlo fetola thuto ya motheo ya bophelo kapa thuto ya motheo ya lentswe la Ntate Modimo. Bibele ne sa fosa ha ine re kalo ya bohlale ko tshaba Jehova. Bibele ne sa fosa ha ire hlompha mmao le ntatao. Matsatsi ya hao a tle a tsebe go eketswa lefatsheng lena le o phelang go lona. Ke dumela hantle gore bebele ga inege matsatsi ya hao a tle eketswe e ne e sa bui ka dilemo fela. E ne e bua le ka bophelo bo botle. E ne e bua ka katlego. E ne e bua gore ga o ka feta thutonyana ya motheo ya pele ya go tlhompha mmao le ntatao. Ba bang ba tlhompha di-relationship mona dikamanong tsa marato. Mohlankana ka mpa tlhompha garebe ya hae garebe ya tlhompha mohlankana. E se mma e leng tatae. Ga o no thuso ya baruting, ga o no thuso ya dingakeng. O lo kopa o lo kope sewasho. Bothata ba gago ga o a louwa kgaitsadi yaka. Ga e ka re ga mma o leng tatao ba re butle o ka mamela. Ha o hlokile moguti a o beeletsogo. Hlompho eno e o bulela menyako.
bo ikokobetso bo no bo bulela menyako jala ha me abua wa bua ha ntate abua wa bua ga se hlense secha ke batla bua nnete din thodi kekebetsa o tsama ile ha ntlo fitlela o hlola boitshwago batla o phamisha mosebetsi fela o tsiba hantle hore ha o sebetse le batho hantle promotion wa e batla ka hohle hohle wa hlodiya bosule motsheare wa rapela tate modimo mphamise mosebetsi jwang imposa gono o dumedisa batho jwang ba no sa gono buya le batho jwang ha o bona batho e ka o bona phofolo batla tshelete ngata ha se ke tefela so ferekanya se ke tefela ha o duli ke la ha re bua ka milione re tlo bona mathata ma mme re tsebela tsola seji ke tlo ke na se hlense seja mme re tlo go pa mohau ho le ho di ha o ya bukeng ya di tronoma 31 mane o tse verse ene ya botshelela jale re tloke na sehlense secha e re bukena di tronoma 31 verse 63 iphe matla militie dipelo le setshabeng mele sekela tshoga gobane Jehova modimo wa hao ke ena ya tsamayang le wena a ke ke o tlhela a ke ke o lahla ke a pita iphe matla le tie dipelo setshabeng mele seke la tshoga go bana Jehova modimo wa hao ke ena ya tsamayang le wena mme a ke ke o tlhela a ke ke o lahla.

0: Hai hai hai hai hai hai. E mo tsomora tua, le sari a fam dumela.
1: Ba khipe ta bana ba o le ba bona mona. Ha le sa hlola le ba bona hape. E phep matla le tie dipelo, le se ke ba tshoa. Mo jwa ke ke mema mogena madule di efeng. Thoriso, thoriso. Matafalo ya moya ya utlwagala modimo wa re tsedisa.
0: Thoriso. Le sedi a fam dumela.
2: Le kae?
0: A mona tele ke ngwaneso.
2: Ntate mozwake, moratuwa.
0: Ngwaneso.
2: Ke motau mona kala botsa ngwaneso.
0: Modimo wa bokwe.
2: Modimo ha o ke matla. Ka mehlala matsatsi. Hobaneng ka nnete ha e le ba e kgepetsa bana e le ba bonang. Ha le sa tla hlola le ba bona le ka mohla o le moo. Kgotsa Modimo.
0: Le se di dumela kgotso. Le se di dumela. Le se di FM dumela. Le se di FM kgotso.
3: La nga sama kgohlong ya moriti wa lefu. Ha nke ke ka tshwa bobilhabo le bore. Hobane wena morena o sikokotlelo saka. E motho moratuwa re utlwile ebile re a dumela gore Modimo o na le maatla ebile Modimo o a pholosa ga Modimo wa bokwe ka dira moetsane ka mafura Bloemfontein.
0: Thoriso. Wa bere wa tshebeletso ya lesedi. Lentswe la Modimo le tla go wena ka jeno. Ke rata o shebe boemo bofe kapa bofe ba bophelo ba gago. Le o dumele Modimo ka go feleletseng. O etse qeto o simolola. Re a sehleng se se tšhatšena. Bua le ntho ena e o hlolang. Yena e tsang gore go be bue boima o phunyeletsa. Bua le yone. Bua le yone. Maatla bophelo le lefu a dutse lemele la gago. Profita ka leleme la gago. Laela. Galema. Phatlalatsa. Go na le tlolo e Modimo ya theotseng bophelong ba gago bosung bone. Sa le maatla a theohileng o tswa legodimong. Kiao. Kiao. Kiao.

0: thoriso ke tla re kgotso e be le lona re kena sehleng se setjha re kena goding e ntšha a re lebaleng tsohle re se hetle mogau jolo ka mosadi a lota o la hetla morao ha gopola monati o motseng monati o a tswang go ona motseng o ile a fetoga sefika sa letswai ke tla re kgotso e be le lona kgotso e be le lona masekobela potsane wa lejantsa
1: mosake moratuwa wa ka dumela ke kolotswa ke le ntse ke lena ba ikgepeta bana le le ba bonang re ke ke la hlotse le ba bona gape moratuwa wa ka le ntse le na le ya nqholotsa mosake moratuwa wa ka morena modimo a mpolokele wena le maemong ana mosake moratuwa wa ka bophelo bothata bophelo bo boima lefatsheng lena leo re phelang ho lona re phela ikgepeta ke leboha morena modimo a re file mohlanka wa hae e le moshi ya tlang ho pholosa lefatsheng lena le re phelang ho lona mme mamontae ka raka o ekeletsa nako moratuwa wa ka

0: ba gepeta bana pe o le ba bonang ka jeno le ke ke la hlola le ba bona hape le na ke le ntshela bo profeta e re ke hlae ka mona ke gotle
1: na o blacklistilwe ka po dikolotong MCS ka o thusa o hlakola lebitso la hao ba leletse ka po romele WhatsApp ho 083-244-0046 ba thusa ka o hlakola lebitso lao tabeng tsa dikoloto mokitlane ha o na le di-areas dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane ba founele ho 083-244-0046 MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molaong
2: Ntjafala moyeng, matlafala o tswe moluta.

mo khahlelo kwa o qetela e motsho mo ratuwa na lona thoriso ai modimo a tla o hlonolo fatse ka nnete melaetsa e ke nang kwano ke melaetsa e kgothatsang haholo ke a leboa Thabo Mosia ka mono ka dipolaseng tsa wadene taba tsa o di fitlhile ngwaneso le na ke le ntswe la bo profeta re tlo kena sehleng se setšha setshabi senyahame gobane ke na le wena ba ekgepeta bana bao ba bonang bothata bona bo bo bonang thaba ena e ka pela gao ga o hlotse o e bonang

0: tseba hona nna go tseding go phelong mona a mirwa tsebeletswa le sedi mo tlamyang ho nka le ntshwelana la modimo le reng setshabe wa tseba engwe nthwa di abolosi a sebedisang bophelong le nthwe batho ba sebedisang hore o se bone bokgoni bo ntate modimo a o fileng bona mme ntho o diabolosi a e sebedisang le nthwe batho ba e sebedisang hore re se bone bokgoni beo re nang le bona le ha modimo a re file ditalente a re file maatla tsebo le bokgoni re qetella re sitwa go bo bona gobane diabolosi maemo le batho ba sebedisa sebetsa sena gore foufatsa mahlo go se bone moholo le matla a ntate modimo a re fileng ona mme ntho diabolosi a e sebedisang le batho le maemo gore re se bone bokgoni ke nthwena e re ibitsang tshabo fear tshabo ya disa tsejweng fear of the unknown nako e kgolo le e nyane ntate modimo wa re godisa le gore netefaletsa le wena bonngweng ba gago wa tseba mo o dutseng teng gore o na le bokgoni bo bokae go phethagatsa ditoro tsa gago empa ka mehla le matsatsi ga o re o nka kgato e isang katlegong ya bophelo ba gago go ba le tshabo eo satane a itlisang dipelong tsa rona tshabo ena o itlisa ka mantswe a nyagamisang mohlomong o tla bo o kokela motswalle wa gago o re ka le leng la matsatsi ke tlo fetoa sena e be motswalle wa gago o re go wena o ke ke wa gona go thwe mesebetsi ena ya sokolega lekale lena le o le batlang go qala kgwebo ke ntho e boima hela go ya sekolong a se ntho e bonolo he go botlhoko o sokola NSFAS ga o ka qala pele ka o mamela mantswe ana a tlisang tshabo le ga fela modimo wa ka bula diphororo tsa legodimo ga o ka qala wa utlwa lentswe le tswang molomong wa diabolosi maemo le batho a o tlisetsang tshabo le ga o ka batla go nka kgato go ya katlegong ya gago ga o ka batla nka kgato ya bophelong diabolosi o sebedisa tshabo jalo modimo o re ka tshebeletso ya lesedi setshabe o re tia matleng a ga ya sa sitweng ke letho o re setshabe bosumo mona mamadi wa tshebeletso ya lesedi gobane ga o kena setlheng sena ke na le wena ga o kena setlheng sena ke tsamaya le wena ntho ena e ne o tlhola ba kgepeta bana ba ono ba bona nthwena e ne le boima go wena nthwena e ne le bothata go wena modimo re setshabe nka kgato bane ke na le wena ile ka rebeke e fetileng ga se gore motho a bua gagolo na le ditaba gwa e tsala motho a tlhodiane a sena ditaba gwa e tsala motho a reetse lerata a sena ditaba gwa e tsagala gore motho a etsa modumo mogolo empa o sena nama o sena mafura o sena dijo di nthong tsa a di buang ga se kao fela batho ba e tsa lerata ga se kao fela batho ba buang ba utlwagalang goba ka nako nngwe ga o bua o sena ditaba re a utlwa empa re mamele Horiso.
1: O tla bo zwake o reng o re tshabile. Le bosimbo no tsantsana a re tshabile. O sa re fa tshepiso ba ne ke modimo wa ditshepiso. O re tiang le matleng a ha a seking a fela. O re ha o le motho a tla se lefatsing. O tla o tisetse o be le tsha o be le disebete. Sa o tsiba gore modimo wa ho wa phila. Modimo wa ho wa keke a o lahla. A keke a o nehela matsogong. A ba bolotsana. Ebile o tla dula o sireleditse. O tlo o reng. O re ba e kgepetsa bana ba le ba bonang gone jwale. Le keke la hlola le sa ba bona. Gobane yena o re tshepisitse o re bothateng bona bo le phelang ka gago bona le ke kila tlhola le sa phela ka gago bona go bona ke modimo wa ditshepiso ke modimo ya nete fatsang seo a o bolelelang sona o re ba bone ba e gepeta bana le ke kila tlhola le sa utlwa bohloko le ke ke sa utlwa mahlaba mmeleng ya lona e babang go bona lona le tla latlha tshepo empa nna ke le modimo ke re setshabi ke nne mamadia ka mama gabane setshabi gobane modimo wa phela o na le maatla otlhe lebitso la gae le bokwa ka go sa tseleng ke modimo ya bokwang ka mabitso a mararo la ntate le la mora le la moya o halalela moso wa ke thoriso
0: modimo wa bokwe go losedi dumela
2: heila e rutua
0: ntate modimo wa tla wetsa gantle
2: utlwa heta batla gao tse monate sa letsatsi la kajeko bosiung bona mererong yaka yotlhe ya selemo se modimo o re ntate tsatsi nke ke be ka o latlha nke ke be ka o tloela gobane diplane tsaka tsa selemo se ke gore ke dule ka gara ntlo ya jehova tsung tsotlhe tsa bophelo baka maegepeta a na le a bonang le ke ke be la pheta le a bona gape ke morwalo o go rwalang rona re le batho re batlang go latlha jaanong ka letsatsi bosimo ba letsatsi la kajeko morwalo ona o theoile ke ukutlwa ke phetse ka reng ka ya strateng ka o matha
0: kealeboa
2: ntate waka
0: ke nako ya gore o dirise bana ba gaufatshe dirise molekane wa gaufatshe dirise bana ba eno fatshe ore re inehetse dilemo tse telele boemong bona empa ka jeno ke nka kgato ya go ema ka maoto modimo o re bosimo bona ba thoriso setshabe goba ke na le wena ke nako ba dudise fatshe bana ba betse gore bana baka la e bona ntho e ne e tsagalang lapeng mona e ntse tlo fetoa go ke ke wa ba tsena o ya ka o sa feleng ke nnete re a tlhoka ka jeno empa re felele mona go na le mo modimo a re isang teng kenya ntho ena ka rabana ba gago ke ya gotla
3: bosoko ba o latlhelwa ke moratiwa ga se papa het clientele utlwisisa gore go boloko ba o ba ratang ka seriti go botlhokwa dipolane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya gora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ga o kenya claim polane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi go 34774 go 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
4: teko ya paternity e fetoile ntlha e kgolo ya go bua setšhabeng mme e ka ba teko e se thabetsang haholo go etsa mona gene diagnostics ba motlotlo ka o fumaneya bonolo le o ba boinotshing ka teko ya DNA ya o hlaba lerameng ba kgona go tseba ntate wa ngwana ya itseng ka nepo ya dipersente tse 99.99 bakeng sa dintlha tse ding etela gene diagnostics co.za gene diagnostics re tsepamisa maikutlo go DNA
5: na o blacklistilwe kapo dikolotong MCS ka o thusa o hlakola lebitso la hao ba leletse kapo romele WhatsApp ho 083-244-0046 ba thusa ka o hlakola lebitso lao tabeng tsa dikoloto mokitlane ha o na le di-areas dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane ba founele ho 083-244-0046 MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molaong
6: Mametse mzwake ka tshela emu tshumratiwa ho le sedi FM

ha re kena kgweding ya botshelela ya selemo re gaola selemo ka lehari re kena sehleng se setjha re kopana le lentswe le reng ba ikgepeta bao le ba bonang le kekebe la hlola le ba bona bohloko bo phetseng ka hare ho bona o kekebe wa hlola o bo bona o hlokile mosebetsi dikgwedi tse hlano tse qalang selemo re kena sehleng se setjha bohloko bo kekebe wa hlola o bo bona o hlokile bana ka hare ho lenyalo la hao jwale re kena ka hare ho sehla se setjha bohloko bo kekebe wa bo bona o hlokile tse ngata ka hare ho bophelo ba hao re kena ka hare ho sehla se setjha re kena kgweding ya botshelela ya selemo bohloko bo kekebe wa bo bona baiseraele ba tshelela lewatle le lefubedu lentswe ke le reng ho bona ba ekgepeta bao le ba bonang tshotlego yao le phetseng ka hare ho yona jwale le kekebe la e bona ho rialo Jehova thoriso dipapi mokwanase ka Pheretona Helbron amen.

ya ba moshe o re o setshaba setshoheng ya ba moshe o re o setshaba setshoheng ya ba moshe o re o setshaba setshoheng ikemeleng le bone pholoso o Jehova a tla leetsetsa yona ka jeno bane ba ikgepeta bao le ba bonang ka jeno ha le sa hlahlola le ba bona hape le ka o sa feleng ke rata temana e tlang ka morao mono e re Jehova o tla le lwanela ha ile lona ikgutsetseng ha ile lona ikgutsetseng ha ile lona ikgutsetseng eya go boima bothata boteng phephetso diteng empa ke nako ya gore o ikemele ke

0: maphoriso ba ye gepeta beo le ba bonang ka jeno le ka sehlole le sa ba bona hape. Jehova ka sebele sa hae o re ke tla o etella pele, o re ke tla ba le wena mme nkeke ka o tlogela. Modimo wa rona o ya tshepagala, diteng dintho tseo re hlolegileng go ba le tsona ga re kala selemo, empa bosibong ba letsatsi la kajeno re a re kena ka ra sehla se setšha. O re o tla re etelela pele, o sa kgathaletse dintho tse neng di bue. Modimo o teng, moruting kwe Krugersdorp. Thoriso.
1: Ba egepeta bana ba o le ba bonang le keke la hlola le pheta le ba bona hape. Ba egepeta bana ba o le ba bonang le keke la hlola le pheta le ba bona hape. Bohloko bo o nang le bona o keke wa hlola o pheta o ba le bona hape. Matshwenyeho le ditsikitlana tsa lefatshe tseo o nang le tsona tsatsing la kajeno o keke wa hlola o pheta o ba le tsona hape. Ba egepeta bao le ba bonang le keke la pheta le ba bona hape.
2: Mabedi wa tshebeletso ya lesedi ha ke tsebe thapelo yeo atisang ho etsa ka matsatsi ohle ha o rapela. Ha ke tsebe leleme leo le sebedisang ha o rapela. Fela ka jeno ke rata o tlo bue nnete pela fahla o sa Jehova. Ke rata o tlo shebe boemo bofe kapa bofe bo kgathaditseng dilemo. O re ke a tswa, ke a itokolla. Sane ha bana ba ya sekolong ba tshware ka matsogo. Ska dumela bana ba tswe ka tlung o sane o sa bua mantswe ana a bophelo ho bona. Hore bana ba ka ke nnete dintho a di tsamaye ka mogore di batlang ka tlung ka mona. Ke nnete le a bona maemo a ka lapeng ka mona ha hantle. Empa boemo bona bo le bo bonang ka jeno ha le hlola le Modimo o theohile. Thoriso. Modimo a boka mme.
3: Ntate Mojake, ke tlo leboa fela, ke leboa Lesedi FM, ke leboa Thoriso, ke leboa Modimo ka lentswe la hae le a le beile molomong wa hao. Le fetuileng taola kapa le fetuile moprofeta. Taba tsena e ne le sa tshebeletso ya letsatsi la kajeno lena. Tsa egepeta empa re ne re le ka gare o motsenyana o ka thokonyana o egepeta motse wa baheberu e ne le mo o mo ne re le teng re batlana le lešatsi.

0: kwa hore na ha ba ne ba bulawa bana ba ba heberuna le lehlatsipa e kile ya ba lefeng ga ba ka kopana le gore lehlatsipa ile a qeteletse le biswa moshe a tswa ka gaga motsenyana woo jale ke mo re boneng mogau wa modimo teng ne re bua ka mogau wa modimo re bua ka egepeta jale ke rata o leboa modimo ka wena modimo a tlonofatse lentshi la gae le a lebaile molomong wa gago le re le utlwileng ka jeno letse le se ke la gotla fela le sa etsa mosebetsi ka gare o runa modimo a retu utlwe re be re utlwisise re be re etse ka lona modimo a tlonofatse bomme le bontate botlhe ba le utlwileng e be bophelo go bona tlogiso ke a leboa motswaki
1: lebitso la mogena letle le bokwe modimo a phamiso le sedi dumela
2: moruti wa ka
1: ntate
2: a ntse wa nkutlwa botlhoko le mo tse thao le phileng ke phitseng ka thata ka no o mpile a gantle no ke ba dikgolo ka beso
1: ntate modimo a tla o etse gantle modimo a tla o thuse sotlhe sa labalabelwang ke pelo ya gago modimo a tla fodise pelo ya gago botlhokong bofe kapa bofe tate modimo a tla o thuso o lebale tse dingwe tsa dintho modimo a tla theole moya wa tshwarelo pelong ya gago mme a tla o tse gantle o tlhonolofatse modimo a booke thoriso
3: thoriso
1: kgotso mme
3: o phetse motsadi wa ka bona o kadile ka gore tsoge re di etse tshenyegelo e ileng ka tala ka tsona sedimo ga se tala ga re kena setlheng se setlha ra bua ka gore re iphe maatla re tsiye dipeno re tlose tshabo re be dikona morena a re etelele pele jalo ka ga re etelletse pele ga re se re tlositse tshabo re kentse tshepo ke yena tla re fa maatla a ke ke ba re tlogela a ke ke ba re latlha ke mamatsatsi ka ikageng ya wena ya mwatleng a morena ngwanetso jalo ka go tlabolola le meya ya gona
1: thoriso mme ntate motšhankgono ntate mogolo setshabe ntho e nngwe le nngwe e dutseng pelong ya gago yo o batlang go e etsa tate modimo wa o maatlafatsa ka jeno tsamaya o ye sekolong tsamaya o lo apply-a di etse di-CV tseno di tsamaise e etse business plan eno ema o lokise lapa la gago tate modimo wa o maatlafatsa ka jeno tate modimo o fa maatla matšha ka jeno modimo wa o maatlafatsa ka jeno

Jesu wena ungumhlobo. Ha umutswalle ya fetang Jesu. Ai. Yena go fa gift of notes ba re hayo esa tswa mopala ona jwa lentse o hla ka moraka ka mo. Just celebration ba re jwalo Jesu wena ungumhlobo. Re ngare ba metsunga le shumela metsume ri re bile o re yang ere shumela metsume ri. Ha uso so ga ke tla sia tapo tsena a matsogo nga pitso ha tsumane. Ke ponto wa selepo o motho tlatsa mahamonate lwena kana lwa RQB mamedu a tsebele tswa le sedi modimo o file matla tsa maka ona o ska tshoswa ke letho morero o mollo o mong o na lona pelong ya hao iphe matla ikemele Tate modimo na lwena. Ke rata bua le batho ba batjha thakatsaka. Hona le ntho mona go thwe ena ya o chechisa dintho thwe ke procrastination. Ke tla, ke ne ke itse, ke tla, ke ne ke re. Ke nako a rong ke ntho eno o e latlhele toting kwana. O seke wa hlola o bua ntho eno ya go ke tla. Ema ka maoto etse. Modimo sa o matlafaditse. Ska tshoswa ke bantsi ya batho, ska tshoswa ke dipuo tsa batho. Ho na le puo tse tla tsa re ho wena, nthwena e hlotse bo mamang. Nthwena o ba vetse hore ka Kriste ya mpha matla. Ska ka koloi yenu, o re ka Kriste ya mpha matla. O isa ntlo kae o le monyane tjena, o noka, hey ka Kriste ya mpha matla. Business yenu ka Kriste mpha matla khoso yenu hey khoso yenu ithata hey ka Kriste mpha matla batho ba ngata ba fitlhelela ditogo tsa bona ba mama ba bitleng a re bua tjena ke tshabo me tshabo ena yona ke e makatsang wa tse ba tshabo ena e diabolo se itlisang e ya makatsa ha ibi teng ha o ya majwaleng ha ibi teng ha o ya nthon tse sa o thusi mbophelong Ha ebe teng ha o ya go shodung ha ebe teng ha o wetsa dintho tsa o tsebang hantla di yalo ka fela tsa boena ya tla na go nyo batla go emela toro tsa ka maoto na go nyo batla go emela lapale no ka maoto na go batla go emela bophelo ba o ka maoto tsa bona ya tla ke tsa bo e feng ena e tsena modimo re thuse o tlo re swera tolena le gile re kopanya ha mmoho le har ka ruwa na pelo tsona le tsa tiela tsa go ka ngwa mmoho ke maqhubu a gaso O re sebele tsore sedi go sia matleng ke tshepa hore re tiana le wena na go nyetlang tla bontso o ditse matleng o re ngela sholotse me duti yana le pitso a tsumana RQB ke lana neo se fetwe me o na te fela ke mana no hlatse sebele tsuyana tla latela ka morao go mong modimo a tla bokwe modimo a tla o hlonolo fatse tsama ya ka matla a o modimo o fileng ngona se tsabe bue mo bona bo ke ke baba tsena ka o sa feleng modimo re ho wena ke theohile ke tlile ke uhuile thapelo ya hao ha e bebe ke ya matla bebe ke ya tlholo hopola ba iqala ka mantsoe ya reng ke mohlodi ke hlotse me ke tla dula ke hlola kana go tsohle mo gena tla mpolokela wena a tla o hlonolofatse

0: Do It To Me. Mona ke Lionel Richie. Le shume le metsi metlhano metsotso ka morago ra ya le shume le metsi medi RKOB. Sebe le singa le sedimo. America jeno ke mantaha. Kgwedi e ntšha cha cha cha. Ya Phupjane e na le letsatsi le le leng. Selemo sa 2020 le betso e tsheletseng. Ke 2026 Afrika Borwa hona ke radio na ke horoto ke matinkela ke le rapo le matang a camping o pere dumela motho motle le bitsela ka ke pizza o self exitsumane le reto hao mpa mara bontsi na mpitsa ka hore ke ponto wa selebo ha mamelwe
1: wa ratwa wa le wa le le sedi fm
0: Mamiri ntlele tsinyana go tle ke nako ya segutlwana sa hashtag tso rapela metsosongwe e mashume a mararo ka morago ra ena ya le shobele metsimedi ke tla ofa monyetla ke re bua he go tlo rena go qhoba boitsilo bo mang ba sa fete ba bararo metsosongwe re shobele metsibetlano pele go rapela re sheba ditaba tse leng gore di tlhaeletse ka mahetla go ye metlano metsoso pele go ra ya pele be re sheba ditaba tsa ba sebetse ka nkano ra pele a fitile ka metsotso e le shume e be re nka ditlabalane tse hlano tsa go ra ya pele 5 play at 1 ebe re tla buisana le ntate Gauta Mofokeng ka nkano metsotso e mashume a mararo ka morago ra ya pele ke ka mo re hlophileng ka teng ka jeno bakeng sa nano la RQB godinye ntsha godinya FIFA World Cup 2026 hamamelwe
2: e ba le ponto wa selepo ho tloa ka gika
3: in the middle of the night
2: hashtag hamamelwe
0: Mamere se bele tswela sedi ya khodi kala tsena preacher M Masitsa kena ya re kalambeke ya re kalang letsatsi ya re kalang khodi ka thapelo
4: Modimo ntate modimo mora modimo moya o halalelang Jehova ya ka letse maru ke khodi e ntsha ya Phupjane Jehova ya lukileng Morena le modimo ke manta ha wa pele o kalang khodi ena Jehova ya ka letse maru re mema boholo ba hao. Re mema matla a hao ntate. Re mema ditshepiso tsa hao ntate, hobane o tshepahala le ha seemo sa bophelo se sa tshepisi morena. Ntate qala le rona morena le modimo. Re fe matla ntate. Mo re fokola nteng ntate ya matla ohle re tlamelle ntate ya matla ohle re benga tana e lengwe morena le modimo ya lukileng re bua mantsu a re ntate ba tla re lwantsha empa ba kekebe ba re hlula go bana o na le rona kgweding ena e kalang ya Phupjane ntate ya lukileng ke kopa o kala ka o rapedisa batho ba hloka mesebetsi ya matsoho gore ba be borotho go di matafule Ke rapedisa ba mamedi ba tshebeletso ya lesedi ba hloka manyalo Ke rapedisa ba mamedi ba tshebeletso ya lesedi ba hloka ngotso ka hare ho bophelo ba bona Jehova lukile Ke rapedisa ba mamedi ba tshebeletso ba hloka dijo le diaparo morena le motimo re re ha ile ba wena mofani wa tsena tsohle ntate kgweding ena e ntsha e o re keneng ho yona morena le motimo tsamaya le ba motimo o motle O bana wa nao mudimu wa Jakobo, o mudimu wa Isaka, o mudimu wa Abrahama. Jehova lukile nre tele pele ntate. Ere ke behe ntate ya matla ohle, dibuhuri tsohle ntate, tsa tshebeletso ya lesedi morena le mudimu. Ohle mo ba ya teng Jehova ya lukileng. Ha sa madi a konyana. Morena le mudimu, ba tlame ka isopha ya bophelo Jehova ya lukileng. Ntate, kala le rona. Iba modimo o tshepa halang ha seemo se sa tshepisi Jehova ya ka letse maru modimo ntate o modimo mora ibile o modimo moya o halalelang ntate kala le rona ke kgwedi ya batsha morena le modimo ya lukile ntate ba fema ka ntate kgwedi ya bona o batlatse ka evangeli ntate wa huluka e tletse mata ba boloke o ba fe ditaba tabelo tsa dipelo tsa bona ba be ba hopole hore toro ya bona ha e soka ba iswa Jehova ya lukileng o modimo ntate o modimo moraibile o modimo moya o halalelang ka kreste ke morena ntate re a leboa amen ya le rapelang ke preacher e masitsa amen

0: hantle hantle ngwana mme.
1: Ah ka mo wa budi mosepontu o le mo
0: 66 years.
1: Ke khona aba ka ba ke dikita ofile le tshimo tla bana le mo 60 le ka tla.
0: Eh.
1: Eh di mo tsira ba ka ke dikita ofile mo ka ke mo ona nne.
0: Ke se vense budi sa khale. Sono sa rata ho.
1: Sa khale ke ke rata mme ma ntha mutangi ke ne ke mo rata ho la ho le fedi mo ngwana nne.
0: Na go nya mme ma mo ntha ntse tsa 912.
1: Ya mo di ke ne le go rata ho le fedi FM. O bo ntate bona ne ke rata ntate di ho le di ho.
0: Ei.
1: Ke ya ponto.
0: Rutwe.
1: Ponto se ga ke ke re spore ka wa le ka makana le di ke ga tshwetsa pa di ponto mo yi. Ke re khonta ma bo se ka mona ka social media ga uta tshwa se ke re outing game mo kwena wa wala o ya utshwe na rantiba yena ka mona ka sibuke ka van ka mona ke ga tshwetsa ga tshwetsa game mo kwena ka mona ka van ka dire khosi ya mo ho ke ga tshwetsa pa tsina tenke go tlo tshwetsa ke mo rara rantiba ka mona ke tsene go ponto
0: tsine mona tengwa na mme wa utswa
1: ka ke ponto
0: ma be se re se di fa butume
2: tena le ka ponto
0: e ho jwa
2: ka tena le ka ngwana mme
0: a mona tike manga
2: cable multi.
0: Ee.
2: Ee ngwaneso na ke ne ke rata motlatsi motlotlhoko.
0: Ee.
2: Kona ba bangata ntse ba mo gopola he motlatsi motlotlhoko.
0: O na ikgethile kang ke ntho ene tsa gore morata o na ikgethile kang?
2: Ga ke tse kapo wa gopola ke ena motho yane wa gore a ipitse MOTHO motho. Kapo ke ntse ke nepa bana. Ke na ngwaneso.
0: Eh.
2: Ntona le na ngwaneso.
0: Mamesa uthi.
2: Eh, hai, ke na he motho ke mo hopolang ha holo he. Tsela ba bangata ke re jwa le ho itse ya le mong.
0: Eke.
2: Eh, ke ngwana Yesu.
0: Utswe.
2: Ke shubo mona to sebetse mona ati ngwaneso.
0: Re le bua. O re biso la oma.
2: Cable muti.
0: Cable muti ke le bua utswa.
2: Ke uta.
0: Mamesa re se di fa.
3: Hola Ponto.
0: Eh hey, Mashiro.
3: Eh Shapo man.
0: Shapora.
3: Ah go re ke re push na push. Bona ga ntse diputu ka man ka the sending. Ke re mo rena ran tsa ka mo ka Kimbali. Ke ketele ka doctor la ka mkuna ka man ka kwako ka man.
0: Ke le bo ngwana mme utlwa.
3: Shapora Ponto.
0: A me tsere se di FM mothume.
4: Dumela Ponto selebe.
0: Bua re manga.
4: Well, kalimi le tsimona go re botse ka mosebetsi.
0: Eh, khali ho jwa.
4: Ah, ho mona ke se re ponto.
0: Chapura.
4: Mm. Hashtag 66 years. Ponto.
0: Eh, ke mametsi.
4: Eh, ya ke kopa. O ke ba botsile o se sithathe se ba hlamagetha ka melody infusion ya ntate Bishop ka sesolo Amelia le mema mogena maloka se ka thabantsho. Ke a itebela ponto wa selebo.
0: Letsa sile mona tsa utlwa.
4: Mshubo monate ngwaneso.
0: Mametsere se di FM, hallo.
5: Ponto a mamere.
0: E le kae?
5: Ga mona tsa fere.
0: Ga mona.
5: Moreso. Ke rata go ba itse ba na o RTV. Ke ka ke mahlatsi ka mozolo. Le fikile ka mabaso. Ke ketele ka mamere na maluka se la ba se ba motsi ke ka tsarelo. Ke mama tlhatsi ka ikageng. A ba ka le ke bona ha mona ke tlhengwanetse.
0: Tsa sile mona tena te fela ke kgodi entsha utlwa.
5: Ha mona ke jwa ngwana se lu wena fela jwa lotlhe.
0: Wa me se re se di FM dume.
6: Dinela ponto le kai.
0: Eh ke bua le mang kai?
6: Bua le mampe ga muluti, mampe makhuzene ga muluti.
0: Eh.
6: Eh a se ke go ke di kopela nne na simama mwena ra muluti. Ke go pela o simole bo seng pa re isi ke go pele nna mapatata go rosta ta ke ga ba tsoe le mushu sile ya le bo ponto
0: tsile mona ta utlwa
6: bona bo tshwa mona ti thank you dad
0: me re re tlhopa bo sile bona dimela
7: ke ne la ponto
0: eh ke mang kae
7: mo le bo hento men ke mo le pa re isi ponto
0: eh
7: ke re tlile ste ho isi ke f mo ka jeng ke go tsirimi ta ke mogala wa makwete ka tau machiro wa le khosi ka le

0: 086-000-3084 ile shume metsoso pele re kena gore nya pele mametse RQ obia le ponto wa sele bo hore sedi FM le sedi FM ke molela wa rata wa le
1: Tembisa le khumula lona la gaso ke 88.4 hape kena ho SABC Plus A le sedi FM ke molela
2: 086-000-3084 Dumel. Dumel. Le mmeana dipotso dithata maneng o tla utlwa re re tla otlela tsona di ntse di
0: feleletse
2: mme
0: e mantsi wa mofoke
2: wa bona henda
0: ke
2: jwale he ke ba tsosang hoseng gona ga ke re ntate Adamo ke be ke tlo re ntate Chili ke re Moraka e leng tokoloo chefa ke bona le ke re goseng gona a ba tsoe ba theogele e ba le letsatsi le monate morena be le wena ntate ke a leboga
0: re a leboga lesedi dume
3: ee
0: le kae
3: gantle le kae ngwana morena
0: a monate mpa Mr. Soutu a konjwetse o baneng founu ya e bua je
3: e bua ya ngwana mme
0: a e utlwagala ntle se a re moeng
3: Alright,
0: okay, got some lapid
3: hair. I go to my two command coming again versus drone. It is a my lady, you get soldier. It's hard to soldier. Let me tell you, I got my Kalima while posting on a belt from Kane. Put it as soldier on a man.
0: Sit on my tail.
3: Thank you.
0: I'm a citizen of the affair. Do you mean?
4: No sa dule a ka tsawe tsare ke ba kwa mo taung kwa no pa.
0: Eh.
4: O ska ga ke nya ko ne na ke ga ta ka o fe.
0: Mpa ona le ano tswa nga bakala e busuji.
4: Eh.
0: Na le ano tswa nga bakala.
4: Ka o se la no tswa ha le ga ke o sa le kwa na e go thuso re sa le ba sa ba tlhokile ba ka kwa.
0: Eh.
4: Ke
0: le rata ka ofe.
4: Le bontate. Ke le go mpotsa ona ke makwa e kae ne mo tsangwa ka khau.
0: Ke botsa go mang?
4: Ke le go go na ke makwa e mang kae?
0: Eh.
4: Eh ke mampuya ma thasa.
0: Eh.
4: Eh mma mela ntela bra ro ha belwa ka batle. Ke nanne ka mokhanyano mo.
0: Ndare.
4: Eh ya ga. O dumedise ntse di mo rumetse ka morata.
0: Dumedise Manveli.
4: Eh mlo ya ta kwa ma to malala o etsa ka tek tsho mo ro ka kwa ntaba lo go ka mo.
0: Eh.
4: Ya ka ka ka ka mo ka ka go ya di o kwa to go ta mo tshimo se di le ke mo se ba bona ke eng kae.
0: Go ke le nna la ba go ma.
4: Thank you dad.
0: Ba tsiya mo na ta utlwa.
4: Eh nda.
0: A te fela ke go di ntsha.
4: Angutla
0: natifela ke kgodi entsha
4: lwela yo natifela no swa swa thamnati mo
0: swa swa thamnati tenda ga swa swa thamnati dumela ba sire sire ya fa mo dumela ke tloe kwala khotso
5: khotso ntate
0: mangoka
5: ke tete yo tsuya mo ya le ha tsuya mo ngang
0: ka ba busile mo ba sa fete mo bara
5: eh ntate ke tloe kwa go tsusa ke mo khukolo le qolana Ke se le tsamo ka ke ba se ba tswa ka fela ka bona ntate.
0: Ke tsile mona ta utlwa.
5: Ke bona lo tsatile mona.
0: Ba di kinga ba ba raro ba o qetela dumela.
6: Dumela be ponto le kae?
0: No go dumela Bennett go utlwile no go Bennett.
6: Hey, le tsile na she. Ke le bona tate mo dimo ka mbuti ma sithera le bo a she ka thapelo e matla. A re be ile ntate mo dimo. Jale ke kuba busibo le mulisi mutijo le ateu pa mutijo mona kronstata ke ke le ga tshiso mutijo ke re ba tsoe ba tsoa busulu dinete tshabatsane ke a leboa yo le ditola le ba leile thank you papa
0: bene
6: bene
0: di bitse o ba no tsaba e bitse
6: eh
0: ba no tsaba o le bitse le la sekgwale
6: la sekgwa la ha
0: di bitse ke ba tsaba le bitse
6: Ah, check the TV.
0: Beni, you're a Beni.
6: Oh, Beni.
0: Hey, you're a Beni.
6: Oh, stay, baby.
0: Ha, ha, ha. Get a little bit. Hey. What was the city of
7: family?
0: Hey, I'm going to go.
7: Hey, I'm going to go. Hey, I'm going to
0: go. Hey, I'm going to go. I'm going to go. I'm going
7: Hai, na ke ntse ke go itse tsana he na wala di buudi mo na wala di ba teng ta u mo no ntse tsa ke re di di dal na ga ta ga fela ba he e ba tlo ba re ba tlo ba go ma nyi ga se tsana ha e wa bo ga o ke tlo ra mo re ka a go le le mo tlo ra mo ka e ya di lo go a tsa ma nyi la e ke ba le tsa ya le ba ga le wa e le na ke ra ka o le ke mo na mo tsena ke go di jena ke re di
0: o go betse kae
7: ke go di mo di le di go tle ga iwang sa sa
0: why
7: ke hai
0: ke o tswile tsa ke botsa o le pa ke botsa fe
7: ai go ke ba nne na me yo go le ke fa ga ga di tsi
0: ai re ke ba tla go go da o bo zone 3 ka pa o bo mo ho sulong ka pa o kae
7: Ai, ke mo passa rona mo di vito le rona. Ka ba sa ba tsika sa ba ja se ja tla ze le go tla ba tlo ma mme le go se ba tlo ma ba ra ba.
0: E ke le ba ke ba tlhana le go ba letsa ba tsatsi ya ga go ba ya.
7: O tla ba go le ba tlo di se ke na go tsene ba go di se go nna ka o ne le dina di no mo tlo lo nna ke mo tla nna ntse se tsadi ka itse no mo sa go ma se tla ke ba go ne tlo yo. Wa ba bona mpunya yo la ke mphulo ene nna ke se mo ka mo ba ho bona sa go kopantse le bana ba mo se tla le go se bona le dikiti tipi e ka so mpunya ka mo ona tlo ka ba le di pulo nna le go ne ke sa tsebo ka tsantsi ba mpunya mo ana go ka yo ba so ka mo ana go be dikiti tipi ke mo re go ba ba ga dikiti nna ke tswa ke mpunya e ke fumela nga ene ke no ba skoro go a ke dikiti ga ke ba go tlo no go ba ke tlo re ya za mo mpunya e go di ya ke mo
0: Oh, I'll peep in that.
7: Yeah, I can make it a little bit of a moment.
0: Kill a city FM. American Watley, Immediate Soup, Pelohora, Yale, Yapil, Kimahatar, Wapil, RQB, Civilizo, Yale Seed. Well, out of our little. Jolahe, recruits of Namonati, Horing, Yabubidi. Tsa mantle le tshitiso ya eng kapa eng jwale mamela jwale tshebeletso ena le sedutotse ba utlwa rena hantlentle go tshwaretse eng ka jeno nna le taba tsene ke batla go shebela tsone mona mamedi mona go marangrang a dikgokagano go bonagala go e na le dikgotlano tse teng gape jwale wa gopola be ke fetileng ke ne ko jwetsa ka dikgotlano tse bonalang di le teng pakeng tsa baagi ba tswa nnageng tse ka ntle go Aforika Borwa le baagi ba naga ya Aforika Borwa gobane go na le mogo o teng o reng batho ba tlhang dinageng tse ka ntle ba fue ba ba fa o fitlheletse la la 30 gore ba be ba tsamaile ba lo lokisa naga tsa bona ba shebile golo ba ahi ba o eleng gore ba Aforika Borwa ntle le molao ntle le ditokomane jwale mogo o mongata jwale mogo ona o se o tlhile o nkile tlhakogeleleng gape obane jwale baahi ba bang gape ba Aforika Borwa ba tswang gagolo mane bo Limpopo ke bua ka mofuta ona wa mavenda bo Matsonga go na le boipeletso ba gore jwale morabe o mong kapa morabe wa maZulu e leng gore re bone o qala mogona wa batho ba tlhang dinageng tse ka ntle e ka re ba ile ba seke ba tshwara motho a tswang Limpopo gantle ba mo belelela ka go tswa nageng tse ka ntle yele ba bang ba qala he ba etshola ka mathita bona ba re a a jwala ha ba horo be ma Afrika borwa tla me be tso ba sezulu ha e tlotla e napahala ha ile jwala jwale ga bona taba ene hle ha o kena bo TikTok mona o sheba batho ba bua mona o tla bona hore ba ntse ba ntse maikutlo a go loka taba ena mamelo tshebeletso ya lesedi lesedi ya FM ke monlela wa ratwa wa lela jwale ba bang ba batho ba ntse ba re a se qaleng ka mothinyo ona jwale e ya ra bua le sesotho jwale o tla botho e utswa kae kae tswa le sesotho kapa o etsala eng e tla ge tla bona mabedina e tla felela ka empa o fitlheletse yona fa le tsena re bona o ntse e ba le boipeletso bo o e leng gore baahi ba ntse ba boetsa e se mofuta kapa e se morabe ono wa mazulu fela le basotho ba teng ba ntse ba ipeletsa ka nnete ka batho bana ba tswang dinageng tse ka ntle re bone le maobane bosoweto mana e sale ke shebile ba ntse ba tsamaya diterateng ba etsa bonnete ba gore dishopo tsena tsa bona di kwetswe ebile ba kopa ba bang ba ditho tsa bona gore ba seke ba luta ba seke ba nka thepa ya melata ena eo e leng gore ya itshebetsa empa he ba bua gore ba tle ba utlwe go tlo utlwe selo sa bona ge tla bona gore na taba ena e tlatlhe e tsamaye jwang jwale bogareng ba beke ena mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi mapolesa Afrika Borwa ditlala go di supa ha ile a thunya ka digaba bulete ba ahi bana ya Lesotho ba ipeletsang ka gore lefatshe la Basotho le gotlela Basotho taba ena e etsetsa gorumane Sasol mo meretshebeletso ya lesedi mo re boneng ba banghe ba Basotho ka nnete ba ena le maqeba a fokolang ka morao gore ba tle ba thungwe ke sepolesa sa Afrika Borwa ka diraba bulete ba o ileng gore ka nnete ba ne ba ntse ba ipelaetsa ba bina ba bile ba bua gore ba batla lefatshe la bona le gotlela matsogong a bona ha ba bua ka lefatshe la bona le ba batlang le gotlela matsogong a bona ba bua ka phrase data ba boetse ba bua ka karolo e nngwe ya lefatshe mane Eastern Cape le mane kwa Zulu Natal jwale re tla tle re bona rena taba ena e tla fella kae bana ba bang ba qadile ba boela ba etshola ka mathe ba bang ba re ba etsa hantle he Basotho ka nnete ba tshoge jolo ka melata empa e le gore ba ile ba nkelwa lefatshe la bona nako e fetileng ba bang ba re e taba eno etsetse ka molao ba bang ba re e ke taba tsengata babedi a ke re disa le morao re tla bona gore na ditlatlhe di fitlhe kae empa he go na le taba ya mofuta o bolo ya Basotho ba ileng ba e ba Aforika Borwa re shebile bana ba Sasol le ba ipeletsang ka gore lefatshe la Basotho le gotlela matsogong a Basotho mme taba eo ga ya ka ya ba le ditlamorago tse ntle nakong eo e leng gore ba ile ba tobana le sepolesa sa Aforika Borwa e meraro mesoso ka morago ra ya pele ha mamelo ponto yo mokgatlhelo wa go qatela ga qhoba bosio

0: ça qui dit fait belle art. Ha ma mère, là, pour ne pas se lever, ha ma mère, là.
1: Ha ma mère, là, pour ne pas se lever, c'est le son, y'a le CDFM, FM, qui m'a l'air, là. Ou rato, ou l'air, là. Quand j'ai nous, j'ai dit, il y a le sas, y'a Poupchani, 2026, j'ai dit, il y a un chèvre, il y a un chèvre, go bane jwale ge tla bona mogahlelo o latelang wa segame se fetang sa motsheano bane ke phupjane presentse re phupinyi nyana ya tsona pele re kena phupinyi go le go dinya o supa re tla utlwa hena se tla go tshwagalwang ga mesena ga la ga bona le tlhale ghethe ya go dinya na 50 dinya re ga la ga hatsela mane jwale go le batho ba dulang bo Free State bo Tshabela Eastern Free State sa ba tlhana le se se ba o tlobane jwale ba pela le so thwene le so thuki mo ileng hore ke na ha e tumeng ka lehlwa le gatang ho khethe ya ho mme o thumo le sa khethe ya nteng hle di bakatse ha o finyane le teng o tla hlobate ha ho le senganyane go le gala hla ga bona batho ba lla ka sagane mo mere tsebe le tsela se dira ke re bua le batho ba sebetsang ba sebetsa jolo ka batho bana ba sebetsang malapeng ba sebetsang malapeng.
2: Mamela dikeletso tsa ditaba tsa mesebetsi ka Mantaha le Ponto wa Selepo. Hashtag ha mamelwe Ponto. Go lesedi FM.
1: Ha eba wa sebetsa o sebetsa malapeng, ditsebi di re ho wena, communicate clearly. Ba batla o tlohlakelwe nako e leng gore o na le dipuisano e ka ba pakeng tsa gago le beng ba gago. Ba re seka tshaba go kopa tlhakisetso ka dintlha tse o e leng gore o tla bo di fuwe ke monga gago le ditlhoko tsa gago go latela mo e leng gore o tla bo sebetsa teng. Seka ba tshaba go botsa dipotso le go kopa ditlhakisetso ka ditaelo tse o e leng gore ka nako e nngwe o tla bo di fuwe go latela mo e leng gore o tla be o sebetsa teng. Mona re bua le motho ya sebetsang malapeng, re bua ka di housekeeper. Ba re communicate clearly, do not be afraid to ask for clarification. Re seka ba tshaba go tlhakisetswe e bang gona le tlhakiso tse e leng gore wa di tlhoka ka ditaelo tse o tla bo di fuwe ke monga gago. Mamere tshebeletso ya lesedi, go thwe ha eba o sebetsa lapeng kapa motlhomong o tla bo sebetsa hoteleng, o be le ditumelelano tse itseng tse o e leng gore di lokela go ba teng pakeng tsa gago le ba tlabe ba ookametse gore o tlo se ka iphumana jale o etsa mosebetsi o e leng gore o feta o e leng gore o tla bo wena o tseba o le o etsa. Jwale se ka tshaba go o tlo bue bakeng sa gore tle le be le ditumelelano tse e leng gore go sa le dikekeng tsa baka dikgotlhano pakeng tsa gago le beng ba gago kapa motlhomong pakeng tsa gago le company o tla be e sebeletsa as a housekeeper. Ke tsona he tseo mbabedi wa tshebeletso ya lesedi tse ne ke re ke tle ke o fetisetse tsona gore o tlo utlwa gore na o eletswa jwang. Jwale go thwe ha eba o hlwekisa, hlwekisa kamore e le nngwe ka nako, hlwekisa kamore e le nngwe ka nako mme o sebetse ka ntho e ne e bitswang ka gore ke time management. Ha o tseba boloka nako mosebetsi wa o tla o etsagala hantle. Empa ba re hlwekisa ka more e le nngwe ka nako, o etse bonnete ba gore qetelong ya letsatsi ha o qabane le beng ba gago gore ba ga o etsa mosebetsi kae o entse kae. Ba re seo ga o se etsa se tlotla se o thusa gore o qetelela go sena dibaka tse o e leng gore o di siile tse o lokelang gore o tle o di hlwekise. Mamelo tshebeletso ya lesedi ke tseo hela. Jale ba boetse ba re he, go na le dibotlolo tse o re tlabeng re di sebedisa bakeng sa go spray-a mona. E ka ba re spray-a dikokoroto kapa menwang kapa eng he, empa he, di teng dibotlolo tsa mofuta o jwalo. Ba re botlolo tsa mofuta ono jwalo o tlo di beye hantle. O tlo di beye hantle, mamere tshebeletso ya lesedi dibakeng tse o e leng gore di lokela go dula o tsona. Se ka bo so di sia gotlhe mona mo e leng gore jwale di ka qetelela dibakeng tse batho bothata. Jalo o tla onke o boela onke tse seng di sebedisitswe dintho o di beye mo e leng gore di lokela gore tle di dule teng. O se ka siasia fela mona wa siasia gore o na le ntho tse dintse e leng gore di ka tatelela dibakile ditaba le a di le sio pakeng tsa gago le beng ba gago. Jwale he ba re ntho tsa mofuta o bale o lokela go diela tlhoko ela ha o kata ho bona hore o na le molokelang o phuta phuta wa khala mo tlomong ka pa wa khala plastic nyane ntsho mo lokelang wa khala teng bang ho hlokala ho etse se o kana go se nqatella o so se ile jwale ntho tse leng hore ya lokela ho di sie ho hle mona se ditletsetletse ho hle mona jwale ba re letle le duster na le ntho mona tla bo e sebedisa o tlosa le rule ka pa ho tlisa ho hlwekisa ba re ntho eo ya mofuto ba lotho bo hlokwa haholo ha golo pele o ka fiela ho thotlo duster pele o duster mhlomo mpele o ka totla ho etsa mesebetsi e latelang ka morao jolo ka bo ho koropa le bo ho fiela mpa bo ntse bo nnete ba hore o duster pele jwale he re tle re ofe mamaretsebelo tsa lesedi ka jeno re bua le mosebetsi mosebeletsi e leng gore o sebetsa jwalo mona bo malapeng kapa tla ba sebeletsa company e itseng e le a housekeeper mamaretsebeletso e ratwang re le bona ga tle ga ba hopole kwano ho RQB ba tla ba fumana dikeletso jwalo ka bohle ba o ileng gore re hlola re ba fa o rena mohlomong ba ke dintho difense o ileng gore ba ka di etsa tsa bohloko kwa mo ba sebetsang teng kapa dikeletso tseo ba ka di fumantshwang bakeng sa gore ba tle ba qobetse dintsa dintho tse itseng kapa ba tle ba etsetse dintsa dintho tse itseng ka tsela tse nepahetseng ke tsona he mamedicine ke re tle ke di fetise molemong wa hao wena ya sebetsang malapeng mane ke a tseba batho ba mametseng ona ba le tjena ba sebetsang malapeng kapa ba sebetsang jareteng mona le ba sebetsang ka tlong empa seo ke se tsebang ke sa gore ba teng batho ba mofuta o jwalo ke ka ho le leng bohlokwa kwano ho le sedi FM le leng bohlokwa kwano ho RQB re nne re bontshaneng hore ho sasa ho tlo se ka ho e ba le bothata kapa re iphumana re lelekuwe mesebetsing mo e leng hore re ntle re le ka papateng.
2: Mamela dikeletso tsa ditaba tsa mesebetsi ka Manta ha Lepondo wa Selepo. Hashtag ha mamelwe Pondo. Ho le sedi FM.
1: Leshome le motso o le mong ke metsotso ka morahora ya leshome le metso e mmedi. O mametse lesedi, lesedi FM ke molelwa wa ratwa wa lelwa. Kae kapa kae hohle mo e leng hore o mametse ena tshebeletso o le hona teng. Jwale re tlotla re o fa 5 your play at 1.
2: Ke tseo ditlhabelane tse hlano tsa hora ya pele lenanong la RQB le Ponto wa Selepo ho lesedi FM fela.
1: Mamedi mpapelo mo re tle re potela ka mona kea.
3: Siyakhala mosamfiti, ikhutlile, itshisa ho feta pele. Bona, ha se moketi wa mmino fela, ke moketi o moholo wa setso Afrika Borwa. Moketi ka mmoho le dibini tse latelang. Shandesh, Mafikizo, Fuli Chana, Emko, Sanere, Kuzan, Youngstana, Dr. Colbert Mukwevo, Nzuza, Nekali, Zeposa, DJ Mfundisi, Chikwembu Kamaika, Pumla Music, Mr. Visholo, DJ Khotso, Bautisetsa Mullo, Busan Fest. Tsena tsohle, itlabe di etsahala Moqebelo wa la 20 a nalemetso Supilem Bukchan, Sun City Super Bowl, Lenyako, Etabulwa Kahora, Ebobedi, Motia, the ticket tona, Difumani House, suncity.co.za, Le Ticket Pro, Hok Alaga 350 rand, that's a soul, Safiti, Kiziakala Mo Sun City, Hashtag Sunfest 2026, Hashtag Love Every Moment, Hashtag Ziakala Mo Sun City.

0: How pela baba? Ngiyasicela phela hawo. Hambi ekhaya uyolobona uyokhokha isiko phezu. Ngiyakuthanda uyezwa.
1: Ngiyakuthanda nawe. Ngabe ngithini? Ayikhulumi. Azivele sa.

0: le 17 ke le 17 pele re fitlha goreng ya bobedi reng ya bobedi ke a tswa ke a tsamayang data gauta mofokeng o santse a le teng kwane mogaleng ke setsibisa ditaba tsa botšhaba re bua le ditaba tsa ka malapeng manta o qalang kgwedi le manta o qetelang kgwedi jare ke manta wa pele o na kgoding e ntšha ya phupjane ntate gauta dumela
1: godondadi
0: re teleka
1: moababe bedi o bediwe
0: ga monane bo dumedise mamedi re buee
1: mohamedi wa lesedi jao mina di sa gotlhe mo o leng teng ke re kgotsong
0: a ko njwetse mona ga kgodi e e thwasa le ne le e tsang nakong ya lona gale kwa
1: kgodi ena ga e thwasa ke re ke e moya botshelela le kgodi ya go kotula ena ena re lokisetsa kwa le go kotula ke tlameya go kotula ke nako ya kotule
0: le kotula eng
1: go kotula bone ke a bone
0: kgodiebedi
1: kgodi ena le e tlang yane ya bogobedi ke a qetela go kotula
0: ebe le a lema
1: a re a qetela re a olosa ga e fela re kena o ele ya borobong jale mogoma o ya thimeng ke loetse re a loetsa kwa re leotsa megoma kwa
0: madi ntate gauta ke setsibisa ditaba tsa botšhaba re buisana le ena ka jeno ntate gauta a ke re utlwe gantlentle thagololo ya ngwana gannweng ke ya gannweng ke ntatae taba tseo di sebetswa jwang o e tsala jwang
1: ngwana a ganne ke ntatae re nka potanyane mona re a tlhaba re mo kenya sebokong re mo rwesa go etsa lapa lena e fele kgaitsedi ya mmae ga e be ke mose ke ngwanana ke ngwana bo mmae e fele ngwana a lapa lena re qedile ka ena ga re sa itlhokodisa ka ena
0: thagololo ke o amogela ngwane eno ga a qala fela ganne
1: ya a qala ganne fela o lata potsanyane ya tlaka o rewa lebitso ke ngwana lapa lena o rwala kgwetsa
0: epa ga e kotsi taba eo
1: e monate gampe rona re gote go etswa yona ke banna ke basadi ke ba bonang tsa batlang tatae
0: ene thusa jwang ene thusa jwang
1: e thusa bana ngwana eno a ke re o kopantse le badimo ba mo ga ona badimo ba tla nna ba mo batle go nne o teng ngwana o lela leseko o lela e o ekeditse meetlo ngwana ga a ganne ba bangatagampe diboko tse ngata ga o ka dimamela gantle ke tsa masala ke bana ba masala lapeng bana ba setseng gae ba ina ba etsetsa kgwetsa a bomma bona le ga a bolotswa ka moetlo ono wa bommae a ke ba sebodisa gane
0: jalo ngwane o wa gannweng ke ntatae ka moradibetse kapa ka moradilemo kapa ka moradikgodi ntatae a gouta tlotla mo tlaima o e tsala jwang
1: ga ke a tlo lefa molato ga tlaimi a se tšhelete ga se wa go ula senya ga ke re o moganne a molatola jale ga a tla o tlatla le kgome ya tlhapa ya pele kgome ke ya tlhapa ya go rogaka ngwanaka le lelapa le na le setseng bomadimale jale ga qeta a tle le kgomo tse tshenitseng
0: go na le kgomo ya tlhapa
1: go na le kgomo ya tlhapa fela ya gore o iteke ga ke re o iteke setlhola ena a se ena a mo file ngwana jale ga a sa bona gore ngwana kwa gae ke ona o a kgutla gape ke kgomo ya patala eno e be ba kgomo tse tsheletseng ka odimo
0: mamedi ba karola puisano ena nomoro tsa whatsapp ke 0797585066 jalo gore go na le kgomo o thong ke kgomo ya tlhapa ya go gana ngwaneng
1: ee ya mogana a ke re o rogakile ngwane wa kage ke setlhola le ngwane eno ntse o morwakile aga swa gago
0: jalo kgomo e ya tlhapa ga ke sa e ntshe ke iketsetsa manganga fela go botlhokwa le o kae go kgomo ya tlhapa e tsweng
1: ga pele o ntsha yona tsane tse tsheletseng le ga o ntsha tsela tse tsheletseng kile o ntsha yona o tsebo ntse o nkolota kgomo
0: jale a re ke re utlwe he e mo motho a ka batla go tseba gore ee go tho ngwane enwa ya gannweng ke ntatae ya ka amogelwa mo na matebeleng ga tsumane empa maatla ga ya felela kae ngwane o tebeleng mo
1: gantle ebile o a bontshwana o kuta ka mogamang ke ngwana mona empa e tla re motlhang a qetileng go nyala kapa go nyalwa o tla bontshwa gore o madi a mane ga o ka gaetsalo go bana ba o tlhophe ke o madi a maneng fela ke mjo mona go jo bana uno ke ona ke ke a tloela sina sboko jwala go tla go la ka thata a ke no ke di ntho dzengata u je tsa sa u di le ngwana gore na ntata e ke mang a ntse ke madi a o kae
0: ha o no hanwe ke ntata o mohlomo wa gona ruru le matebele mo o be tsa mafa
1: hanle mona debele mona o hudijwe o tla hudijwa ding halada ba dijo sala jwale ba itshware hantle ha e le ngwana mosanyana o ntsa sala lapeng mona a sale le lelapa lena bana ba mona ba nyetsi ba ile ga bona ka nako yana gale ene e tsala ese ngwana jwale bana se ba rutie hampe a sa tseba gore a se ngwane efeng lerolo gola o sa tsebe o no tla tseba o se o le mogolo gore enwa ke le sala lapeng
0: mamediseketsa voice note e telele ke batle voice note e fetang motsotso ka nnete ke a o kopa nakwa go naenyane gagolo seketsa voice note e telele ke a o kopa wa botsa kapa wa tshwaela o kena tabeng o sa ye kwana le kwana voice note wa ke kopa e se ke a feta motsotso leshomele mosome metsotso pele re kena goreng ya bobedi 0797585066 ke ntata Gauta Mofokeng re buang ka le yena kwano re bua ka taba ya ngwana ga nnweng ke ntatae o re ngwana enwa a ka etsetswa moetlo mona ha bo mmae a amogelwa empa ntatae ga ka gutla ka maranako a itseng o lokela go patala kgomo tse tsheletseng o bua le ka go patala kgomo ya tlhapa mona ei o na le kgomo o thweng ke ya tlhapa o re rohakile bana ba ga bo ausi mona ebile o rohakile le ngwane enwa jalo o lokela go ntsha kgomo ya tlhapa bore taba tsa gona dipedi ge tshwerele taba gape ya kotsi ya lenyalo la bobedi ntate Gauta lenyalo la bobedi le kotsi kapa go etsala jwa ko go jwetsa ko go eletseng
1: mosadi ga o etse mosadi wa pele e tlodila e le mosadi wa pele la a ka itsamaela ya kae o tsebe go mosadi wa gago wa matswa thaka ke gane o tsamaile la ga o etsala gore a gutlatle mona ke gagae mona o ntsa tlo gotla gobane mosadi ga a tlhale ebile mosadi ga nyalo gae ga o ile a nyala mosadi a itsamaela ikelwa ke botlhanya ona ke tla ke botlhanya empa go na le mabaka gore o bone mosadi a tsamaile ga re tsebe mabaka a na a tilile mabaka a manyalo jale mosadi eno a ka tsamaya le ga a ka kula kwana o tlameya go molatete gae baneng ba gae gagolo ga a na le bana yoo ke keng wa motsotelela ke a senang bana o so tsa mopata gaebe a sa sena motho wa mopatang
0: mosadi e molemong a kileng a nyalwa mosadi e molemo a kileng a nyalwa a lenyalong la bobedi monna ge ke elo wa pele
1: monna e ke ano wa pele eno a se monnae ke o sa ijeileditse motho a phelang le ena fela gobane a ile a tloa lenyalong ka mathata a itseng ga ona mosadi a tloang fela lenyalong go na le mabaka mo dijijeng e mong ke boloi e mong ko go sa tshwago gantle mono kapa go tho o botswa kapa go na le mabaka a teng o tla inyana ga tsamaya
0: monna a lenyalong la bobedi ena
1: monna ka ga sedebu e ntse le ntlha e abetsweng monna ena a ka nna a nyala ga ngata ga mosadi eno a tsamaya ke a nyale mosadi e mongwe ga fela ana a sa ena le bana lelwa bana ba ne ba sale ga bo bona a o etsa lelapa le e leng fore mosadi eno leba a tla ba le bana le bona
0: jale mosadi a nyalo abedi mosadi e mole mong a lenyalong la bobedi a se mosadi wa monna yeo a mo nyetseng kgetho la bobedi
1: wa boka mono ompa itlosa bodiki fela
0: jale ntate Gauta ntate Gauta jala ko jetse bona mosadi eo ga ile a ntshia a ya Gauteng kwa a ya Limpopo kwa a ya kwa KwaZulu-Natal kwa tla dula le mosadi wa ka re mo tlhatlhelwang ke bothata ke lokela molata
1: motlanga tlhano ke bothata ga o utlwile fela ke mosadi wa kgomo tsa gago motheo le atle baneng ba gae ga fitlha mono a fitlha kena meetlong ya gae mono a dile mono le bana bano ke bana le bana bano ba tlang le bona ke ba gago ga fitlha mono a dile mono molemong wa go jwale ga o kekeng wa etsa jwalo ga a tlhokaetse bana ba ba gago ba tla tamaya ba o rwala thapo ya mosadi eo kwa jalo o tlabo o swedile bana jale gobane thapo ekeke ya kena mona thapo ya lapa le leng
0: sadi o a ile Gauteng a tla le bana ba ba gago ke bana ba ka bao
1: ke bana ba jumane bana ha ba fitana
0: o be dire ke o be rite gore
2: e mso matua ke a utlwa le ntate ka moo nna ga ke gana ngwana mme wa ngwana ka gana ke bona ngwana ke leka le batswadi wa nleleka o lela ka gore nna ke poster basadi empa ene o dula le monne mone ke botsa gore na ke etse jwang ke nna tshediso mokebe ka no first ka moo
0: bo ntate le bitso la ka ke ponto wa serebo e motsho moratuwa o tswile ka 12 tourist ntate gauta ka re
1: ntate ha ke mo grande le boys ya hai ba tate di nyaola i bua ya ntse
2: e motsho moratuwa ke o ka le ntate ka moo nna ha ke gana ngwana mme wa ngwana ka gana ke bona ngwana ke leka le batswadi wa nleleka o lela ka gore nna ke poster basadi empa ene o dula le monne mone ke botsa gore na ke etse jwang ke nna tshediso mokebe ka no first ka moo
0: wa mo utlwa
1: a ke boe founu ena a ya e bua monate speaker sa teng se bua ka tenya ga ke mo utlwe
0: ee o re ena a gana ngwana empa o ganela o bona ngwana ke mosadi empa ena mosadi yo o dula le monne mong jwale bothata bo o kae mo
1: ulo bona ngwana wa mang o batla o bona ngwana mang wae
0: na le ngwana le ena a tlakisa re re tle re etse tsena ke utlwe ka ga ha monyala empa o moganela o bona ngwana o etsa ntle mosadi o kapa etse gantle
1: o nebile mono ha o ntate ha o lefa ngwaneno kapa a support-e ngwana a tla tsebe o dumelela o bona ngwana gantle ngwana ha ulo mmona o mo bone gago o se ka mmona malapeng a batho
0: o etsa ntle mosadi o gana bona ngwana
1: ikile o moetsa gantle a tla tseba o ntshare go a late ngwaneno gae a tlotla dula le ene
0: o na lokela o etsa jwang go a tla bone ngwana gantle
1: ga a batla go bona ngwana ga o ntsha tefo mono ga e a lefe ngwaneno gae a mo support-e a mo godise ga ijo mmona a mo ijetse dijole a mo ijetse maledi a mo ijetse diaparo
0: re renke mamedi o mongwe teng kwane dumela
3: thobela morala gauta ntle le go senya nako o bolela le Peter ka Limpopo ke go kwa morena wa ka o bolela ka kgomo ya tlhapa le kgomo tse tsheletseng so ge ke sena dikgomo tse tsheletseng tse tsa go phela tse tšhelete e dumeletswe na tšhelete e dumeletswe ke sena dikgomo tse tse 6 ntate gauta thobela
0: ntate gauta ntate o kamane ka Limpopo o re a sena kgomo tse tse phelang tse na ka mokgwa wa tšhelete a ka nna a sebetsa
1: a ga se le tsa ka tšhelete go tswa di dumelano tsa hae le bao ba ba senyedi batho bao ba ba senyedi keng
0: o tšhelete tse napa etse gore nka patala molato
1: ee tšhelete ene ba batla o etsa gore kgomo ya bona ke bokae jalo o patale molato o qete ngwane wa gole ga o ntsitse kgomo tse tsheletseng ba tla mo godisa a re 20 years ba mo pakele sudesi a tsamaye gago
0: o so tla tswa ka gona kgomo ke bokae jalo go lokela gore a pakela suitcase ya sale mo tse 20
1: ee a tloe mona a sa phela a sa na le boikarabelo bana ga se mmae modieno wa mone gantle ntle tshwanetse a tloe a sa na le mosadi a sa ntshiwa motse jale baabo ba o mmona mono jale ko gona ba tla mo fa meetlo ya mono ngwana gantle o godiswa ke mma o gola gantle a godiswa ke mmae
4: Tlhamonka ihle kwa gona kwa leloko ebile re se re ka gana ka ena ga gola re ikhuliseditse ena data ya namogane o tseba go mono lapeng leno e tla ba ena go rua e tla ba ngwana wa o fela ke a leboa ke ntate mbitsopontopo
0: ntate go ba se ba ka gana ka ena o a nepa kapa wa fosi
1: o nebile ga a gana ka ena ke ngwana eno a tla ikgethela ga a sa le mogolo rena o a ya mono bane bi ngwana ha halelekwe ha se phokolo ke motho ama do wa mohanne wa hola mona ibile mala ba ma nga dai ni jije jo
0: yale ore ore tate ha u deje kopa o go ba de pila ba hala ka yena ha tate ha kila ka hana wa do ke se ke mmane
1: e ya u da mohana ha u bija mona ba ra ba de le tsela go mo ta ha u tamaya u la re ro ha ga mona tamaya u lo so ta ngwane no mona u ni sa ga yo no sa mmate
0: hey taba tsena di ya tate tate ha u te bile na ya lenyalo la bobedi tlile a ga e thetsa e re re thetsa re qetelle ka yona mafelo a kgwedi
1: ntate
0: hei e tlile a ga e sekaseka ka thata mo mamedig ke le buileng tate Gauta nako ke sega ga re bua gape bekeng ya go qetela kgwedi ena ya Phuptjane
1: ntate ga re leboe
0: mamedi ke ntate Gauta Mofokeng ke setsebi ditabeng tsa botšhaba ke ene eo re buisanang le yena bekeng e qalang kgwedi le bekeng e qetelelang kgwedi ka jeno ne go tlo tshwara taba ya kotsi ya lenyalo la bobedi le ngwana gannweng ke ntatae empa re gatile gagolo go ena ya ngwana gannweng ke ntatae re tla tlhege tswelele pele ka yane ya kotsi ya lenyalo la bobedi bekeng ya go qetela kgwedi ena Phuptjane ke sebeditse mo diphoso di bileng teng Gopotswa le Maotomane mo re sebeditse ka ntle re phelapele tshebeletso ya lesedi a ke tswa mona teng a o testerata ke vele moloi ditheoa dikalaneng tlo goreng ya bobedi go ya goreng ya botlhano Aforika Borwa a good morning and a good night.